0: Pompeu Lavinia, Ogan Campos, Sabri Guzman, Lourdes Swan, pinagi kang Mr. Bert Amplayo, kisama spokesman sa kongresista. Kapangit ang feedback sa newsroom, pinagi na Magnum April Borja. Magpapapilong sabay kalamuan to dato. Kinamay kalamigitan mga igsuon sa luatang pamahayag ni Mr. Jade Adusser, ang City Information Officer nga, matod pa, nagtuon sila nga mga kalabas politika ang nagsabotahi para lamang medyo maapiktahan ang pagpigayon sa People's Day na ito mayaging Huwebes. Diin medyo na matikdan nga nagduot ang mga tao, murag na pakyas ang pag lugar, pag-control sa crowd, pero naresolbar na sa gapon sa diha nga dapit na dapit pahingon at pahingon sa kamtuhon ang nasgutan nga problema. Yes, Magdum April, ang sa'yo feedback?
1: Yes, Magdum Adjuno, kanang kagahapong adlaw Magdum Adjuno, nagkasulay po tao ga-contact niya Mr. Bert Amplayo, ang spokesperson na sab ni Congressman Lourdes Swan, dayon niya kinibang Pompeu Lavinia Magdum Jun, ang mayoralty candidate po dato nga pas nga election. Dayon ka nga former Mayor Oscar Moreno Magdum Adjuno, and then si Pompeu Lavinia, kining respond po siya Magdum Adjuno, actually nagsugot na lugar siya nga mahinabi siya, pero dili pa siya free this week Magdum Jun. So gusto niya, next week na lang daw kuno, anytime basta next week basta kay makabalo lang daw kuno siya Magdum Jun sa schedule.
0: Okay.
1: And then sa part usab ni Congressman Lourdes Swan, kay nagakontak usab ta ka Mr. Bert Amplayo, ang yaha usab nga response diri Magdum Jun, and I quote, kay medyo taas-taas, dili lang may mutubag sa pahayag ni Adiser, kay wala man sab ni ginganlan si Congressman Lourdes. Dili man sab mi nila kaatbang sa politika. Programa man sa LGU, ilang man ang adiskarte si Congressman Lourdes Swan, kay legislative man ang iyang function. Both pasabot, dili kami ang gi-refer o gipasabot ni Adiser. So, there is no need to respond to his statement. End of quote, Magdum Jun.
0: Unsa ba nga kampo to, Magdum Aileen, si... Di ba sila ni Congressman Lourdes Swan, sila ni Mayor Oscar Moreno may kauban sa grupo at ito niyaging eleksyon, di ba?
2: Oo, sila Magdum Jun.
0: Sila ni, kisa pala yung gani? Sila.
2: Kaya siya man mo'y didagan og mayor.
0: Oo, niya dagan siya pag
2: og mayor. Congressman dahil yun, ubos sa ilahang partido.
0: Sa
2: kauban, nag-usa man sila gud Magdum Jun, ang grupo, partido ni former Mayor Oscar Moreno o ang padayon Pilipino ni Congressman Lourdes Swan.
0: So ang perception o in fact sa actuality sa politika sa ning aging election, katbang sila?
2: Oo.
0: Okay. Pero naging yung siya nga di man kung sila katbang sa politika. Siguro ba sinag-uli na sila na? ang kampo ni Congressman Lourdes Swan o Mr. Bert Amplayo. Okay, Mr. Bert Amplayo na... Adili kasi Mr. Bert Amplayo,
2: siya man ang...
0: Dili man siya kandidato sa ilang partido.
2: Wala, independent siya ito Magdum Jun.
0: Pero spokesman siya.
2: Spokesman siya ni sa Congressional District.
0: Spokesman gani sa congressman, dili sa partido.
2: Dili sa partido, Kaya di man siya maka-istorya in behalf sa partido.
0: So, i-consider niya siya mismo, dili man kandidato sa ilang partido, independent candidate man siya na tumiyaging election sa pagkakaga, pagkakusihal. So, ayun kong gano'n, siya mismo dili katbang sa atong mayor, kampo sa atong mayor, Magdum Aileen. And maybe appeal siguro ang ilang grupo.
2: Appeal po si Congressman Lourdes Swan. Maroy atong sabdan sa iyahang
0: minsan. Pamahayag. Okay. Ang kang Mayor Oscar Moreno, kani mayor?
2: Karon lang siya nag-reply buntag Magdum
0: Jun. Pero unawa siya mag-reply sa text.
1: Wala siya nag-reply sa text na kagapon sa morning Magdum Jun. Siya nag-response. But kang Magnum Aileen nagtubag siya this morning buntag. Lang po.
0: Yes, okay.
2: Magdum Jun. Yes, Magdum Jun. Karong buntag lang nag-text siya. And siya, sorry, karon lang ko kamata. And besides, di ko ganahan mo tumpang ana nga intriga. Thanks.
0: Okay. Sa to gani? Palihog.
2: And siya, sorry, karon lang ko kamata. And besides, di ko ganahan mo tumpang ana nga intriga. Thanks.
0: April, salamat kayo ha. Thank you, Magdum April. Basig-basay pantang kita gihimong intriga, Magdum Aileen ha. Dagan siya yung istorya, babe. Palihog.
2: Ako siyang giingnan, Magdum Jun, kagahapon. Hi, Mayor. Maying hapon, Magdum Aileen lang. Basin, sir, Basin, pwede ka na mo ma-interview tomorrow with Magdum Jun. Na oras akong gihatag sa Magnum Jun, if unsay imong ikatubag sa giingon sa CIO nga posible daw nga dunay misabotay sa People's Day kagahapon, and possible daw kaatbang ni Mayor Clarix Oy.
0: Okay, possible gani mo gigamit eh.
2: Oo. Tapos ingon din siya, ang reply niya karong buntag Magnum Jun, hi Aileen, sorry, karon lang ko kamata. And besides, di ko ganahan mo tumpang ana nga intriga. Thanks. Okay.
0: Salamat Magdum Aileen. Basig masaypan ta Magdum Aileen nga kita mismo gihimog intriga. Wara magina sa atong business kanang paghimuig intriga magduma ini, no? But siguro ang gipasabot sa kani mayor nga basin og kantong dugukan sa istorya.
2: Oo.
0: Lugar example si Mr. Jed Adusser. Basin mo ibot pasabot niya nga nag-create lang intriga
2: or kanang mga nanggawas sa social media magdumjo.
0: Oh, nagawas sa social media.
2: Daghan man kay tungod adto nga panghitabo.
0: Oh, not necessarily nga si Mr. Adusser.
2: Oo.
0: Kay mahimong ang intriga.
2: Oo.
0: Nga nakabot nga to kang Mr. Adusser mao sa iyang lugar basihanan sa iyang pagluwat ng mga pabayag natin yun na. Gusto lang may mga action nga fair, balance sa pagpresentar sa isyo, pagpabati sa mga balita. Mao na nga at mo ng ilagbit, ang kipaning kamutanan mo, nga may nabi, ang kanimayo sa ato nagbayan, Oscar Moreno, kandidato sa pagkamayor sa niaging eleksyon, Pobila Binya, o bisan ang kampo, ni Congressman Ludan Suan, nga diin, niya ito may eleksyon, naasa atbang. Di siguro yung tawagin natin kakaatbang. Kundi nasa atbang.
2: Sa atbang nga partido.
0: Atbang nga partido. Okay. Napaminaan sa nato ang aging recall para na itong mga magkabati, pamahayag ni Mr. Adusser kagapong adlaw sa mga paghinabi. Paminaan ta.
3: Well, kana Magdum Jun, confident ko mayingon nga ang gabuhat anak kontra politika ni Mayor Clarex. No? Oh. Kaya wala man kay lain nga tumong lugar kay nganong mangilad man ta sa tao aron kami madaot sa City Hall aron lang yun ingnon nga unorganized organized ang amo ang pagfacilitate diya sa maong People's Day. Well, ikapila na ta, balik-balikon magnunjo na ikapila na ta, weekly na to na ginabuhat ang atoa lang yun gahapon is sakto to natay mga footage na kuhaan nga disakyanan man gapang naog magnumjon no dinaghan. I don't know if sa ilang tumong aside anang magpakalat sila og mali nga impormasyon diya no labi na sa social media
0: bisan kan disakyanan Mr. Adusser murag pangpanabotahi gapon kato mga disakyanan pangpanabotahi gapon kato sa imong tanaw
3: ipod ko makaingon magnumjon kay wala man namo na istorya no naalang tay sightings nga lahi lahi lagi dili gradual ang pagabot sa tao dili inahinay binulto ang ilang ginabuhat sakay sila og bunggo example tulod sa isa ka bunggo na ay mga 10 to 15 ka tao mang naog ay napod nga sakyanan no pod ang moabot pagkataud-taud no hitabo na gabi padulong sa kadlawon magnumjon mautong pag alas 6 sa buntag urat na ta kinaana sa may LB Carmen ang linya kato pa lang daan magnumjon no pag duty pa lang nato daan anang 5:30 sa kadlawon alas 6 sa kadlawon gyud nagsugod si mayor taas na ang ato ang patunon sa linya magnumjon.
0: In fairness sir, umintag kaatbang sa politika sa mayor, manganlan ba nimo kay gusto sa namong kuag pamahayag kay gusto namo balanse fair ang presentasyon sa magnumradyo kay wa man tay pagdapig di bisan kinsa lisod man kayo og umintag kontras politika unya dayon di manganan kisa may tukuag pamahayag magdumayal lisa mo kita mo anticipate pero na lugar nga mga identified ng kontras politika sa mayor pero lahi man og kanang ang magmention si Mr. Adusser baka o lugar nagikan mismo sa kampo sa mayor kaysa kanang kita mo ngalan magdumayalin masayipan palang ta identify niyo kisa nga katbang politika sa mayor Mr. Adusser kaya among kuag pamahayag kay bukas matatanan sir.
3: Well kanang nasa inyong una-una magnum June mao nagyapo na ang nasa mong una-una no di lang kung mention pangalan kay lisod na kayo na magikan labi na sa ako ah. Kaya kung sa inyo nauna-unaan, pariyar tag yun nauna tanan magsundyot.
0: Kinsa ba'y contrast mayor sa ning aging piliay, magnumailin?
3: Daghanto sila. Daghanto sila po magnumjot. Daghanto sila.
0: Pila Binya.
2: Premier Mayor Oscar Moreno.
0: Oh, kani Mayor Oscar Moreno.
2: Okay.
0: Pila Binya.
2: Oh, naka.
0: Oscar Moreno. Kaya mga ilado naman yung mga tao.
2: Ilado man sila. Kaya
0: kay pa ilado. May apilas politika. Kunya mintag larais politika po, butang pasabot ilang mga kauban des politika magdumalin. Naaman na digapon diya. Unya og nag-ingon si Mr. Adusser nga kung kinsa na sinyo na una, mo na. Pero mintag kontras politika, hindi ba wanas katawa na?
2: Oh.
0: O, kung saning aging eleksyon na?
4: So mao to mga eleksyon ang tipik sa mong pagidabi kang Mr. Adusser. Kagahapong adlaw to magdumalin, di ba? Kagahapong adlaw. Oo. Ato sa i-qualify siguro, base ang pasabot ni Mr. Adusser magdumalin, mao nga kaatbang sa politika, nga katog yung kaatbang sa posisyon ng ginaganan. Pahimantag kaatbang sa posisyon ng ginaganan, sila si Pompila Binya o si kani Mayor Oscar Moreno, di ba? May kaatbang sa politika sa posisyon ng ginaganan, ha? Kay in the part of Congressman Ludan Suan magdumailin, ang ginaganan ni Congressman Ludan Suan, nagpare-elect man siya pag Congressman pag-usap, di ba? May ginaganan. O yung samigsoon nga si Kunsyal Kunsyal Agaswan ang ginaganan re-election magyapon pagkakagawa, di ba? So niyan ang senaryo mao siguro na ambot pasabot sab ni Kuya Bert Ampayo nga di man sila kaatbang Pero sa politika magigigamit, di man yun nga sa posisyon nga gidaganan, di ba? Mm-hmm. Basta na mo nang magkalabuan nga mong lugar na mapabati na kaninyo, sa tingin na mo nga lugar mabalansi, mabati na to tanan, nga mga lugaheng tungdan, tabi na kusugutan na to, ang giyon nga posibleng isamutahi, kato sa itong People's Day, na ito may aging ano Huwebes sa City Hall, diin more than 7,000 daw ang naalagaran. But pa sa mga doon ay mga 3,000 daw kapin nga nagipapauli. Naabutan sa cut-off. Subot pa subot. Sobra siguro na pulo ka libusab ang mga tao nga unta gusto magpahimus sa reskutan nga one-stop shop service kay tigayon sa kaimanan sa tunag bayan sa Kaindi Oro. And then, pabuta lamang kay sunod simana, basi may nabay nato si Mr. Pompila Viña, kaya nagpasalig man itong available siya next week. Parenta sa atong mga balita, karong buntaga.
2: Nagpasiraan si City Information Officer Jade Adiser ngadto sa mga nagpakatag fake news sa social media nga di sila nga duna tulubagon nga sila dunay tulubagon kung galing sila masapon. Mato ni Adiser nga gawas nga nakadaot ang mga peking balita sa imahe sa mga opisyal sa gobyerno nakahatag usab kinig kalibog sa katawhan.
5: Kaning ilang gisugo ani nga mga batan-on kasagaran wala kabalo unsay kadako ang ilang atubangon ani puno once masapon sila kay ay naagir kaso ani kay dili lang ang tao imong giilad people in authority na tumutumuan og istorya ana lugar tanan kanang mga tawhana nga inyong gidaot no tanan ilang istorya ana considered as a news na lugar inyong buhat-buhatan og istorya mukalat well dako kay magtulubagon ana kung masapon mangani mo no careful and I think twice no naa ninyo kung unsay inyo ang makuha nang magsige mo og pandaot
2: ang pamahayag ni City Information Officer Jade Adiser.
4: Gipasabot ni Misamis Oriental Provincial Early Child Center Development kun ECCD Head Mary Dean Okot nga kinanglang diisipon sa mga ginikanan nga walay pulos sa katilingban ilang mga anak nga doon ay special nga panginanglan kung special needs. Mato ni Okot nga maulamay ilang kinanglang ang suporta sa gobyerno ug ang pagdawat aron sila magbalampuson ug makatabang sa kalambuan sa komunidad.
6: It's a denial of the parent. Di ba sabi ko, oh, mali something ako anak. Kung sa mga teacher, pataka-taka, raka. Even the parents, lahi nasad na nga intervention. No? So, strengthening nasad na sa pagpasabot sa local, no, sa community nga. Naagi mga bata ngayon ani. Pero di magpasabot nga, wala na siya pulos sa katilingban. Ato kayo siyang tabangan para kadaghan kayo sa cases nga na cum laude ang mga autistic na mga bata. Di ba?
4: Ang inyo na bati, mao si Misamis Oriental Provincial ECCD Head, Mary Dean Akot.
2: Gipasabot sa Department of Health kon DOH Region 10 nga ang climate change doon ay epekta sa panglawas sa tao. Mato ni DOH 10 Assistant Regional Director Dr. Raymond De La Cruz nga ang pag-usab sa klima. Doon ay negatibong epekto sa seguridad sa pagkaon nga posibleng muresulta sa malnutrisyon.
7: Nag-increase by 2 scale ang atong stunting. And we all know as practitioner and worker of nutrition that stunting is a manifestation of a chronic exposure of undernutrition. So with the effect of climate change, ang kaning mga areas na walay talagsara o ulan, dako kayo epekto sa atong food security.
2: Ang pamahayag ni DOH 10 Assistant Director Dr. Raymond De La Cruz.
4: Klaro siya na ito apelido niya itong ECCD Head, Mary Dean Okot.
2: Oh.
4: Dili Akot. Kaya naroon ba siya Akot magbalin?
2: O naapod.
4: Naiakot nga K.
2: O naapod yung C.
4: Nasa C.
2: Oh.
4: Murag ang C, murag naas bisor. Ang K, murag niya si Kaindi Oro. Ng mga apelido. Karon sa ito Magnum National, narawagan si Vice President Sara Duterte nga ito sa administrasyon nga ito hunungun na ang pagpamulitika o tutukan ang mga nagunang problema sa Pilipinas. Mato ni Duterte nga daging isyo nga gitubang ang Pilipinas ugong taunahon kini pagsulbad sa gobyerno inay unahon ang ilang kaugalingong interes.
8: Pinapaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika, pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Pangalawa, sa atin pa rin mga opisyal ng pamahalaan, natutukan natin ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Matagal na nag-aantay ang ating mga kababayan. kababayan maging mas maayos yung kanilang buhay. Sa ating mga kababayan, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Merong mangyayaring pagbabago sa ating bayan at huwag tayong mawalan ng pag-asa sa kakayahan natin na maging isang mayaman na bansa.
0: Pamahayag kadto ni Vice President Sara Duterte.
2: Gipanghimakak ni House Deputy Speaker o Iloilo First District Congressman Janet Garin ang aligasyon ni PDP Laban Membership Committee Chairman Astra Pimentel nga ang pagtulo sa laway ug sip-on sa mga House Prosecutor. Sinyalis nga sila namakak. Kinuman pistahi sa social media ang laway ni Lead House Prosecutor Congressman Jervil Luistro o pagtulo sa sip-on ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan ato sa impeachment trial. Mato ni Garin nga ang matuod nga rason ini mao ang kuwado ng access sa tubig ilabi ng gidili sulod sa impeachment court ang pagdala ni ini.
9: My God, that's a big lie. Especially if you're a former official of the government. Hindi kasi pwedeng nililito natin. Pag hindi ka pinainom ng tubig simula umaga hanggang hapon kasi bawal. Kapag ikaw ay hindi nakakain, no, at ikaw ay doon na nagtatrabaho, it's a normal process. Kasalanan ba yun? Hindi. Kailangan bang pagtawanan yun? No.
2: Ang pamahayag ni House Deputy Speaker o Iloilo First District Congressman Janet Garin, una ni ini mingon si Pimentel nga magawa sa ekspresyon sa lawas sa tao kung siya wala gasulti sa tinuod.
10: Prosecution panel kasi either naglalaway, sila ay sinisipon na lamang. Alam nyo, that is a sign of lying. Pero psychologically, scientifically, alam nyo, ang isang tao na nagsisinungaling ay merong extra result sa kanyang body expression. At yung paglalaway po at ang pagsisipon ay isa po ito sa mga dahilanan that you are under pressure. Alam po na masyado silang pressured. Alam nyo, mga prosecution panel, para hindi na po kayo magkaroon ng pressure, tumigil na kayo sa kakaakusa sa ating Vice President Sara Duterte dahil sigurado po ako sa ay mapapawalang sala dahil wala po talaga sa kasalanan.
2: Ang pamahayag ni PDP Laban Membership Committee Chairman Astra Pimentel.
0: Basig dili po literal nga lugar paglabigit sa laway magdumaili, no? Namin nga gabula-bula lang na sa pagkabakakon. Gabula-bula lang laway anas pagkabaka ko. Gabula-bula lang baba ana. Pero dulo permitan pagestor ng pagdili lugar tinuod.
2: Oh. Oh. Pero ang nahita po magdamjan is tinuod mangyod.
0: Oh.
2: Nagyon nakita.
0: Oh, lugar tinuod gyud nga na ay laway nakita.
2: Oh, tapos katong isip on siguro tungod sa kabugnaw dito and sakto po to magdamjan nga siguro nabad-an sa laway pero katong ingon ni Congressman Garin, mura po kay wala daw sa tugting makainom og tubig sa sulod. Pero ingon dito si Congressman si Senator Pia Cayetano magdumjon nga tagaan sila panahon nga pwede sa makatindog mukong tubig mo snacks og gutom sila.
0: Oh, wala tugti. Naa sila mga staff nga pwede buhat og tubig siguro.
2: Eh. Kasi wala tugti si mag og mabda sila tungod gabi wa inom yung tubig.
0: Imposible man ano. Ang ako ba unsay connection sa sinseridad sa katawag manulti. Sayang laway. Unsay connection. Kita magbalita magdumalin. Masay mong nga
2: laway. Lagpot ang
0: laway. Malagpot ang laway. Mag-accumulate. Di ba?
2: Oh, basta mamadaan ka magdumjun. Muna siya nga umulay man ang murag texture sa imong laway go. Dung mamadaan ka.
0: Oh, murag mag maging sticky.
2: Mas sticky siya. So siguro kay tungod kay sige sila. Istorya taas. Ilang ginaistorya magdumjun. Oh. Ito siya yung
0: 15 minutes go to nga.
2: Oh. Atong opening statement ni Luistro.
0: Oo. So, kinsa bang laway di mo matibuok ka na?
2: Wala may tubig na giinom.
0: Wala tubig. Oo. Nya dayon og mutulon sab kasi mong laway labi nag sticky na murag dili mahurot og tulon ni.
2: Mura po lain po siguro magdudun og may insa siya nga kadali lang your honor kay mo inom sab og tubig ka kay nambad-an na kog
0: laway. Kana bang mohunong kag istorya tungod kay manarapo baka sa imong laway or mo inom og tubig.
2: Oo.
0: Pero na tong panahon ni kani Presidente Duterte magdumailin. Kaya man niya na buhaton.
2: Amo po, taas kayong oras magdumailin sa istorya.
0: Taas kayong bilang ka oras sa istorya, duha ka oras, kaya niya.
2: Ay siguro kay Apple, siro katawa magdumailin o unsa ka.
0: Oh, na ibang panahon lugar nga makakuan siya.
2: Oh, nasa kayo strategy.
0: Maka-relax, maka-maneuver siya sa pagtulon o gaway. Oo. Oh. Kaya naaman siya mga gap sa iya mismo pag-istorya. Katong kay
4: Jerby Luis, Congressman Jerby Luis, straight kaya nagbasa siya.
2: Oo.
4: Sa yung script. Mm. Nga kung muhunong siya, basig mawala siya sa yung gunungan. Ano ba na... Inom sa kong laway. To, ako sa tulad kong laway.
2: Siguro pwede, siguro sila ang tamagnom dyan ay tubig. Yung taas mga oras na ihatag sa ila, may istorya na.
4: Oh, ganda man nung tag-tubig.
2: Oh, kana magnum dyan.
4: Mineral water na. Usually, mineral water.
2: Mahalon ba na ilang mineral water na?
4: Oh, sterilized because you're not mayo.
2: Itong nasa butilya, ilang nasa glass.
4: Ay, nahimong issue in town ang laway o sipon. Pero tinod ba siya gano'n? Nakita nga sa video.
2: Unang nag-viral karon magroon dyan.
4: Oo, nailaway.
2: Imo ng katawanan ron sa social media.
4: Naglukluk sa kilid. sa koan. Namag yun na. Oo, pero, kung ano, issue ba na nga maging basihan sa weather or not, tinood ba?
2: Maragwam na si connections.
4: Maragwam layo yung connection eh. Pero siguro, katong gahimo ni Astro Pimentel, basing pang-comedian na ba?
2: Basin po.
4: Pang-pahimong humoros sa iya mismo mga pang-istorya. Dalang pagpangulit. Tama. Pagpangulit sa kuhan. Sa ilang mga kaatbang. Gipasabot ni political analyst Professor Antonio Contreras nga kinanglang gyan ang katawhan aron hustong masabtan ang proseso sa impeachment trial. Kaya aron maoy matutukan sa ang mismong mga argumento inay ang pagtulo sa laway o sip-on sa mga membro sa prosecution team. Mato ni Contreras nga bililhon ang maong trial tungod kay maukini ang magsuta kung haumpa ba sa iyang posisyon ang usa ka opisyal sa gobyerno.
11: Ang dapat na pinapaintindi sa mga mamamayan, medyo technical yung proseso. Ito ay isang political proceeding na supplitory lang ang rules of court. Siguro kailangan huwag masyadong legalistic ang approach dito. Dapat mas pinapaintindi sa tao na ito ay isang proseso na kung saan gusto nating malaman kung ang isang official na impeachable ay huangko pa rin naman natili sa kanyang posisyon. Ngayon, yung mga pagpansin sa laway, pagpansin sa sipon, yun ay siguro ay kasama na din sa mga tao na medyo unang-una hindi na naintindihan yung proseso. Pangalawa, siguro ang tingin lang nila spectacle para lang panoorin ito, parang soap opera ng mas inuuna yung mga katatawanan o kaya yung mga dramatic na ng mga bonggang mga pagkilos ng mga senador, kaya may mga iba na nag-grandstand. Siguro ang ating trabaho, ang hamon sa atin sa media, ay gabayan ang tao sa pag-intindi sa tamang proseso, sa ano ba yung kahulugan nito.
4: Turun sa kuglawi magdumailin na. Pamahayag gato ni political analyst Professor Antonio Contreras. Sa pikas gabayan sa siguro magdumailin, ug sabto na to, siguro sa side sa mga pro-Duterte, basig mauna ang ilang musulod sa utok nila. But sa mga anti-Duterte sa mga pro-Marcos, basig magkaya siya nga pagkaluoy sa kuwan. O sa mga independenting tao, pagkaluoy in town sa mga prosecutor. Nang gawas na ginilang ilang mga laway, nagbaha na ginilang ilang mga laway, nag-agas na itang mga sipon, wa nila na balibaliha, importante nga ilang mapadayag ang unsay kamatuuran. Ano ba no? So, mosab siguro na sa pikas, di ba?
2: Murag isipon man sa siguro to si defense magnum dyan nga si attorney Narvasa kay kapanghingos man gihapon siya itong day 3 nga impeachment trial.
4: Na, ganit pa nang murag ako magkamatayan, murag si... ang presiding judge mo ay gisipon, di ba?
2: Murag sila magnumsyon. Siguro tungkol sa kabugnaw dito sa sulod.
4: Correct. Oh, namin parang sipon ng gitang. Labi nagbugnaw pag ganito pa. So, siguro, depende nila na sa pag-interpret o pag-considerar, pag-react sa usa ka tao, no? Siguro sa mga, katulad yun, Astra. Astra Pimentel. Kaya naman siya sa panig ni Sara. Dito sa panig sa mga sa prosecution panlitan, magmailin, lahi sa pang ilang interpretasyon, lahi sa pang ilang mga reaksyon. Maluwi siguro siya nga kaluwi ba yung taon ni Jerbo Luis to. Kaluwi ba yung taon nga nanggawas na yung taon niyang laway tungkol sa panig kamot. Ang sipon.
2: Si Atty. Ligutan, itulo rin tao ng sipon.
4: Oo. Ang sipon raba, marag mas embarrassing kung itanis laway. Magdalit.
2: Grabe sa itong mga tao, magdumdod ka, gizong, magdilaw niya.
4: Gizong.
2: Marag matong tubig, grabe ang akarang.
4: Oo. Pero ang tanawang sabi, marag yung sipon. Diba?
2: Marag,
4: hindi talito tubig.
2: Marag kaya itong bag o bitaw nga gisipon, magdumdod niya. Oo. Kanang bitaw tulo.
4: Oo. Kanang matulog nga. Oo. Matulog nga di mananghin.
2: Oo. Kanang marag inanang na ito mo, magdumdod.
4: Namay sipon nga marag mananghin siya. Inanay mo gawas. Pero na ito sipon nga, bah!
2: Uy, pananghin.
4: Uy, pananghin na. Hindi tayo magkabantay.
2: Marag inatong ito mo, magdumdod.
4: Uy, pastila, no? Parang sa ating mga balita.
2: Nagtuo si Attorney Michael Poua, spokesperson sa defense team ni Vice President Sara Duterte nga maayo ang performance nga gipakita ni Defense Counsel Attorney CJ Narvasa aton sa unang semana sa impeachment trial. Kini taliwala pa mang dunay daghang nang batikos kang Narvasa sa online ug nagtawag kaniyang Mr. Objection. Not sa kanunay nga pag-object, matod ni Poua nga nagtuo siyang nahimong pag-ayo ni Narvasa ang itaas isip sa kabugadong dunay igong kahibalo ug kasinatian.
12: Sa tingin ko, 10 out of 10 rin. Why? Because we hit our target for the first week of trial. But as to Attorney CJ, I would like to also thank him for what he did, no, for his performance. Regardless of people, you know, there will always be, since it's such a divisive issue, and it is a politically charged trial, there will always be bashers, and there will always be people who might like what we're doing. So sa atin, that's par for the course, diba? So sa amin, we had our targets for Attorney CJ to deliver. At least, in our view, he was able to deliver those targets. Now, if there are people who didn't like that, I think that comes with the job. Well, Attorney Narvasa, you know, is an experienced lawyer. Of course, everything we do in court is discussed even prior to before we even enter impeachment court. To be honest, Attorney Narvasa was just doing his job as a lawyer. You know, there were a lot of things online saying about, you know, Mr. Objection. That's, you know, I don't know the elephant in the room, no? People were saying Mr. Objection, etc. But the next day, Attorney Ligutan was also registering a lot of objections, you know. But there's nothing wrong with what Attorney Ligutan did. There's nothing wrong with what we feel, with what Attorney CJ did.
2: Ang pamayag ni Attorney Michael Poua, spokesperson sa defense team ni Vice President Sara Duterte.
4: Tinood na magdawalin, kay Bishan ang kadto si Ligutan, no?
2: Oo, katong pag cross-examine.
4: Oo, daga man sabi siyang objection.
2: Oo.
4: Pero galing lang, marag nabatayan lang. Sa ako nabatayan lang, marag mas daghanog yun lang sa
2: defensa. Iyon nila magandang basin strategy po.
4: Oh, mga strategy magiging. Oh. Kaya mga objection. Sa either prosecution or defensa. Gipasabot ni Cabinet Secretary, bagong Cabinet Secretary Binner Abalos Jr. ang iyang papel isip bagong miyembro sa gabinete ni Presidente Marcos. Mato ni Abalos nga siya ang magsilbing troubleshooter o magsusi sa mga programa o proyekto sa gobyerno. Samtang lakip usab sa iyang tahas ang pagsigurong mabati sa tanan ang serbisyo sa administrasyon.
13: Parang ako yung troubleshooter. Ako yung conduit ng Pangulo sa lahat ng local government unit, sa lahat ng NGA, political organization, stakeholders in short. Pangalawa, di lamang yun, to make sure that the program na ginagawa ay talagang tama at nararamdaman sa baba. In fact, ako mag-head ng tinatawag na STAR. Ano STAR? Ito yung Strategic Action and Response Center. Under nito, yung Presidential Help Desk, yung Presidential Action Center. Ito yung mga reklamo, no? Yung 888, tayo rin yan. Yung mga humihingi ng tulong. Letters of guarantee, yung mga nagpapa-ospital, yan sa atin yan. So gagawa tayo ng paraan, maramdaman ito ng Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa baba. O, titila natin lahat ito, kaya yun ang gusto mangyari ng Pangulo, magkaroon ng isang tao titingin kung talagang yung ginagawa ng lahat ng mga different secretaries of the cabinet ay talagang angkop at ramdam sa baba.
4: Ang inyo nabati mao si bagong Cabinet Secretary Binher Abalos Jr.
2: Gibatikos ni Philippine Coast Guard kon PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariala, ang payag ni sa Chinese scholars nga kabahin na sa teritoryo sa China ang Batanes. Matod ni Tariala nga ang maong aligasyon sa China pamatud lamang sa ilang tinguha nga ang kunon ang Pilipinas.
14: Nag-usap nga kami ni Justice Scarpio. We're trying to figure out ano naging basihan na naman ng mga Chinese, ng Chinese government or just the students to claim na merong kaugnayan ang Batanes sa Taiwan. No? But again, they always come up with different lies and misinformation to justify and also to expand their area sa South China Sea. For me, no, we should really debunk and counter all these lies. Otherwise, kapag hindi natin pinatulan itong mga ganitong kasinungalingan, uulit-ulitin lang nila and they're going to rewrite history once again. Baka hindi natin alam, baka pati Ilog Pasig ang kininarin ng China.
2: Ang pamahayag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariala.
4: Sa Tumagdom International, sa Amerika, gibutyag ni US President Donald Trump nga bukas siyang sumli magkinabi sa Iran. Una nang mingon si Trump nga natapos ng ilang ceasefire agreement uban sa mga nasod. Mato ni Trump nga mismong ang Iran ang miangyo kanila nga ipadayon ang negosasyon ug ilaw sa kining giuyunan. Doktor Nene, giplano karon sa Qatari negotiators nga mobisita sa Iran o hinabion ang ilang mga opisyal alang sa planong ceasefire.
2: Sa Iran, gihatod na sa iyang katapusang pahulayan si kani-Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Gilubong ang kani-opisyal sa Imam Reza Shrine nga may pinakabalaan nga siya Muslim site sa Iran. Giban na ba ng milyon sa sab ka mga taong minagsa sa seremonya ug may padayag sa ilang tumang kasubo sa kamatayan ni Khamenei. Samtang usab may patimaw sa publiko bisan sa lubong ni Mujtaba, si Mujtaba Khamenei, kinsa bagong Supreme Leader sukad milingkod sa puesto. Hisaran nga ang lider na matay ito sa pag-ulbo sa guba tali sa Iran ug Amerika ngadtong Pebrero 28 nining tuiga.
0: Sa tumagdong business, gipasabot sa Department of Agriculture kon DA ang rason sa padang pagsaka sa giraganon sa bugas sumay nga giangkat sa Pilipinas. Kinuman migawas sa report nga misaka ngadto sa 2.7 milyones metro tonelada ang bugas nga giimport sa Pilipinas sugod sa Enero hangtod sa Hunyo niining tuiga.
15: May challenge tayo doon sa mataas na presyo ng petrolyo na makakaapekto doon sa gastusin ng ating mga magsasaka at saka doon sa transport cost, of course. Pangalawa, yung tumaas yung presyo ng fertilizer, bagamat ngayon, ang laki na uli nung ibinaba. Panghuli, yung looming effect ng El Nino, specifically nitong na-announce na ng PAGASA, bagamat sa huling bahagi ng taon yung pinaka-epekto. No? Kailangan din natin ng enough supply na mura, ma-assure natin yung stability ng volume natin hanggang end of the year. So, meron din tayong careful balance on that para masigurado na hindi magtataas.
0: Ang inyong nabati mao si Agriculture Spokesman, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Giagat ang mga negosyante sa Cagayan de Oro nga paimot sana ang higayon nga maka-display sa ilang mga produkto sa Village Mercato sa La Piazza Uptown Park, Master Sons Avenue, Cagayan de Oro City. Kinisugdan sa karong Hulyo 31, ning tuiga hangtod Agosto 2, matag alas 3 sa hapon hangtod sa alas 12 sa kadlawon. May mo makadisplay katong mga tindera sa pagkaon, kape, local brands, handmade mga produkto, uban pa. Alang ni ato interesado, pagpadala lamang og mensahe sa official Facebook page sa Village Mercato CDO aron kamo matagan og igayon nga mapasudayag inyong mga produkto ug maka-access sa dugang customer. Samtang sa tong foreign exchange rate, misaka og 3 centavos ang balor sa usa ka US dollar batok sa peso nga nasa 61 pesos ug 58 centavos sa pagsira sa trading kagahapon kung itandi sa 61 pesos ug 55 centavos sa pagsira sa trading atong adlong Webes.
0: Sa atong Magnum Sports, nasakmit sa NLEX Road Warriors ang kadaugan sa nagparayong PBA Gorvers Cup sa Inaris Center, Antipolo City. Kinuman nila pildiha ang Macau Black Knights sa score nga 114-75 sa pagpangulo sa import nga si Dequan Jones sa iyang 23 puntos. Mato ni NLEX coach Jimmy Alapag nga hagit alang sa team ang walay kasiguruhan nga lineup sa lang kaatbang nga grupo apan malipayon gyapon siya sa performance sa Road Warriors.
16: I think before the game there was a little bit of uncertainty kasi we didn't know their complete lineup. I think from their last tune-up game to parang may bagong maybe 5 or 6 players. So that's always a cause of concern. I think when you're playing a team like Macau, but again, really really happy with our guys' effort, and I think one of our strengths going forward will be just how deep of a team we are. I think we can get contributions from a lot of different players, and we're able to do that.
0: Ang inyong nabati mao si NLEX Road Warriors coach Jimmy Alapag.
2: Giagat ang tarang mahiligon sa fun run nga salmutan ang ipagayong color fun run ug mga adlaw Hulyo 12 ning tuiga, Domingo sa Unitop Carmen sa alas 5 sa buntag, kinidungan sa kasulugan sa Dinugan Festival sa mga barangay. Ang mga kalihukan libre alang sa tanan bisan ni atong dili residente sa lugar. Alang ni atong buot magkuha sa ilang mga race bib, dalikit lang sa barangay hall ug pangitaas si Aaron Joshua ta Tumanilak. Dugtong inigipinumduman usab ang mga musalbot kampingan ng ilang mga gadget sama sa cellphone at sa fun run tod kay lauman ang colored powder o tubig sa mismong kalihukan.
0: Inyo nabati ang Magnum 45 ning adlaw Sabado, Hulyo 11, hangtunog ma, timani, ayo kalimti. Nga sa kagawas ng katilingban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
2: Managlay man ang atong baruganan sa matag-hisgutanan. Simbolo kini sa atong panag-iusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
0: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, opisyal nga prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo,
2: Magnum Radio.
17: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtunugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
18: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
18: Life Extension Vitamin D3.
20: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itestingusan ako, okay lang. Dito buhay pa ako, pag-awa ng Diyos. Gusto ko isi rito sa obang mga senior citizen ba, mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretso. Hindi na kinanggano uminom ka ng banggamot.
18: Hindi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Para kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibug-aton, mo konsulta sa doktor.
18: Life Extension Vitamin D3.
21: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
18: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
19: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunuran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018, nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US ug gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
18: Usaw nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
19: Mga higala, nahumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
18: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3.
1: Lea Udi San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya. Niya din nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya din kong ginisitaan Life Extension D3 mga 2 months nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Ipigibo kayo ang Life Extension D3 longer life.
18: Dinhi ka na mutaya sa imuang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan nga ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Luelier nga nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahan Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form na itunang kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
22: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usaka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usaka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mauhinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inumatag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagbalik ni ini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika.
4: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabii?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
10: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
11: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
12: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
13: Oras alas 8:50.
14: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
15: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
16: Kini, mao'y gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
13: Alas 8:52. Higala, kumusta mayong nga buntag kanyang tanana? Welcome sa itong pag-uban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
16: Magnum Rapido. Rapido.
13: Adlaw na siya karon may gala nga Sabado o nga Pizza Unsi na may gala sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Mayong nga buntag kanyang tanan mga suging tigpaminaw sa itong mga kaigsulan nga nakaroon sa ilang tagatag sa kanahimutangan. Labi na sa mga mabugnaw nga mga lugar karon tungod lagi may gala sa mga pagwaduan dala mga igsulan sa hanging habagat. Mabugnaw ang kabuntagon kanyang tanan mga suging tigpaminaw sa tanan nga naakaroon may gala na kamonitor na pinagi sa itong programa na mga tagnabay gala sa kabuntagon. Sa tanan nga naakaroon sila ang tagatag sa kamarat panimalay or asa magkakanapahimutang pakarumang panahon na mayong nga buntag mga kaigsunan. sa ato mga igsoing mga OFWs, sa ato mga igsoong mga nasa abroad, nakamonitor ka na ito via live streaming. Inyo makita di may gala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat yung kanyang taraan mga suging tigpaminaw nga nakakaroon may gala. Nakamonitor ka na ito sa atong streaming live. Ilabi na sa nakadaiyang bahin sa tibuok kalibutan. Samtang salamat sa ato mga viewers kayo mataknas kabuntagon may gala nga nakamonitor ka na ito pinagi sa atong Magnum Live sa Facebook. Inyo sa makita di may gala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat sa mga nag-view ka na ito may gala sa Facebook. Lima taknas kabuntagon. Salamat sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini sa ato sa Nakbas Cagayan de Oro. Assalamualaikum. Kanyang tanan mga igsong taga mga Muslim. Mahagsaya aldo yung tanan. Diyas kabukiran. Sa ato mga igsong mga lumad, mga mag-uma. Sa tanan nga nakaroon may galaga po yun. Diyas kabukiran. Maupay non juan sa inyong tanan. Diyas sa maya probinsya sa Kamigin. Ang gibansagang The Paradise Island. Balik na may kala. Dini sa atong kahimtang sa atong lakaw sa panahon. Uga kiningabahin sa atong programa. At ang ganito may galan ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay Tablo ng atong syudad.
1: Magnum, rapido, rapido.
13: Sa paradayo na itong pagmonitor may gala, una sa Bagyo mga igsoon nga si Inday. Si Inday karon may gala, mas may ragasa pa siya pag-ayo kaysa itong nagikabutag kaninyo ang pinagkakusog ng mga pag-uwan na Webes, Bernes o Anton karon Sabado may gala, or even pahangton Domingo. O apan na si Bagyo may gala nga si Inday, mugawas na ni siya sa Philippine Areas sa itong Philippine Area Responsibility karon may galang gabi. Posible karong gabi or hapon karong adlaw may gala sabton unya sa hapon o unya sa gabi magka may gala mugawas na sa Philippine Area Responsibility ang bagyo may gala nga si Inday. Iyasang tumbukon may gala ang portion drapita sa may Taiwan din ang Taiwan may gala na nakasulod sa Philippine Area of Responsibility. Kung talaw na ito, may galang atong satellite image, ang ato may galang satellite animation, may gala sa itong pag-asa, tanawa niyo sa itong Magnum Live, tanawa may gala muna ang itong satellite animation, mga igsoon. Katong tos taas kabahin, may gala muna si Bagyong Inday, kanang galihok, may gala. Kanang galihok muna si Bagyong Inday, mugawas na siya sa atong parline. Ang atong parline, muna may gala, kanang makita niyo sa itong satellite image, kanang pula, muna siya ang parline, may gala. Philippine Area of Responsibility, kanang pula. So, either unya sa hapon or pinakaduga unya sa gabi, mugawas na siya na ng pula, may galaw. Tanawa ninyo, muna ang itong parline, mga igsoon, mugawas na siya diya. Dito na siya mutumbok, may gala, sa istingbahin sa maya mainland China. In fact, ang China karon may gala ng handa, may sab. Kaya dito ni mo igo sa ila, may gala, mupaingon ang bagyo, may gala nga si Inday. Now, tungod ani may gala, kanang makita nyo dya sa itong satellite image, pakitanaw lang may gala, kanang makita nyo nga pula dya, nga dool mga igsoon, kanang nga circulate ba, nga dakong nga pula may gala, muna siya si Bagyong Inday. Now, dinay karon may gala sa Yuta sa Pilipinas, sa landmass sa Pilipinas, makita nyo dya may gala nga naa siya grabing pula dya, nga clouds, kana muna siya ganalag ulan, muna siya habagat may gala. Siya bagat may gala, nakaipikto na sa halos tibok polo sa Mindanao, but ang direktang apiktado ginya karon pag-ayo is mao may gala ang Luzon o ang Visayas. Karong buntag apiktado may gala sa habagat, kusog mga pag-ulan karong adlaw or almost karong adlaw tibok adlaw may gala kiniabang mao ni mga igsoon ang kiniabang mga lugar nga apiktado sa grabing mga pag-uwan o pagbaha karong adlaw. Kini mga igsoon, mauni ang mga probinsya sa may western side sa atong nasod. O karon may gala, maukini siya ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, apil may gala ang Pampanga, labina di adapita may gala sa may Ilocos region. Ang Ilocos region tos taas kabahin may gala sa Luzon. Apiktado usab sa habagat may gala karong adlawa, kanang ato may gala nga area dia sa may Mimarupa area. Apil may gala din dapita sa ubos kabahin, mga igsoon, sa may Palawan area. Okay? Apiktado sa mga igsoon ang Visayas area. Labi na sa mga Negros area, Cebu. Apil na may gala ang pipilak sa mga lugar sama sa Sikihor. Dinis ato may gala sa Kwan. Dinis ato may gala sa may barangay, din dapita may gala sa Mapulo sa Mindanao, mga igsoon. Apektado direktang yun ang Zamboanga Peninsula. Igo saan may gala sa kiniabang habagat, ang dedapita may gala sa may area sa Lanao provinces. That's why may gala sa Lanao, na mga landslide karon diha, na mga matay may gala ubay-ubay. dayon apil sad may gadin dapita sa ubos kabahin sa Pilipinas aw sa Mindanao ang BARM Sok Sargent area. Grabing mga pagbaha diya until now, may gala. Dagan po nga matay, mga landslide diya. Dagan patay, karumang panahon na. Now, sa ato sa Northern Mindanao, kining atong kahimtang karon, darik tagyapon ni siyang apiktado, may gala, sa habagat. But nilikid ta kayo, igog yun, may gala. Mga pag-uwan, kalit ng mga pag-uwan, pagdango, may gala, part niya po na sa epekto, may gala, sa habagat. Now, tungod kay dilikta sa Pilipinas, darikta sa igo, sa bagyo, may galang si Inday, but sa ato nang ibalik-balik sa previous mga adlaw, mahatak mangod niya ni Maygala si Habagat na sa Western Section sa Mindanao sa Pilipinas. Iyan ni Maygalang kabigon, igo sa datong nasod. That's why Maygala, daghang mga lugar karon, Metro Manila, Gipangbaha, sa Luzon area, Visayas area, apil ni sa ato sa Mindanao, apiktado ta Maygala sa mga grabing mga pagbaha tungod Maygala sa dulot sa Habagat.
1: Magnum, rapido, rapido.
13: Ang Habagat Maygala dili lamang mga igsoon, dalas kusog ulan dala diani kun dili apil ang kusog hangin. Hanging Habagat gani kusog ang hangin anak Maygala. Muna mag-notice ninyo sa mga lugar nga medyo na mga landslide ni nga bali nga mga lugar kada ba mga kahoy tungod kay grabe ang dala ni anak Maygala sa hangin. Labi na ulan ug hangin may gala, basta Habagat. So, kana may gala, may masinati na ito karong adawa. Ang Metro Manila, labi na katong gusto mo itong Manila, amot kung di ba mga delay na inyong mga flight, kuha na siya may gala, gikan mga igsoon nga karong buntag, hangto niya sa gabi, halos tibok adlaw may gala ang grabing ulan karon dito na pita mga sa Metro Manila. Sa pagka-Domingo, disim gihapon, mag-ulan na pag-ihapon may gala ang Luzon area, ang Metro Manila, ang mga lugar na Pitas, Visayas, Apilas, Mindanao, may gala.

0: pauan o daan na nato na, layo pa may kalang bagyo, ato na lang gi-expect may kalang tungod lagi sa paghatak ni ani. While mugawas karong gabi may gala si bagyong Inday, may gala karong adawa sa wado, mugawas na siya sa Philippine Area of Responsibility, maglaong patang usa ka bagyo karong sunod simana. Doon na pa'y laing sunod simana may gala, ang ato pang gilauman may gala nga mo purba siya ng bagyo, didapita at bang may gala sa Mindanao, ug pasaka siya. Kung unsa yung kapalaran, hulaton na to may gala. Basta kaya karong sunod simana, mga igsoon, karon sa baduman, sunod simana, doon na pa'y laing usa ka bagyo nga musulod sa atong Philippine Area of Responsibility sa nasun sa Pilipinas. So far ka na, may galang ato paghatag into to kaimtang sa lakaos panahon, mag-amping lang itataran. Una, sa kadagatan, tungod kay dagko ang mga balod. Ikaduha, ang mga landslide prone areas, tungod aning habagat, mga gala. Grabe ang mga landslide nga natin ngayon, mga igsoon. Sa Davao, grabing baha. Sa may area, durapita, mga igsoon. Sa Central Mindanao, grabing baha. Sa Lanao Provinces, grabing baha. Sa Mbuanga, grabing mga baha. Og kana mga igsoon, tungod na sa hanging habagat. Dagan ang mga landslide, dagan mga patay, may gala. Karon, tungod aning nasgutan, may gala. Ga weather condition.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: So far, muna may gala ato paghatag kaninyo sa intuto sa atong kahimtang sa lata, sa atong lakaw sa panahon karong adawa. Bunga may gala sa bagyong si Inday nga karong adawa niya sa gabi, mugawas na siya pero nagpadayon pa kong ipikto sa hangin may gala nga si habagat. So samang higayon, kinikapan yung alagad sa kanginan, kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero, hantun taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan sa itong magparaguban, may gala, niya na karong may gala itong mga top stories o mga headliners. Unahon tayo may galang uluhan sa itong mga dako mga balita, balitang lokal.
1: Magnum Rapido, Rapido.
0: Uluhan sa itong mga dako mga balitang lokal nga nahipos may gala. 22 anyos nga bata na ligsan may gala. Diya sa may bakahan, Carmen at siyudad sa usa ka pick-up. Human maligsi, pisat ang 2 anyos nga bata, patay. Samtang supporter sa terestang Dawla Islamiya nga naengkwentro sa militar dito sa may Central Mindanao, 4 ka mga terorista, patay. KSB kon koyong ta sa serbisyo sa baryo, dalaw na sab sa atong mayor sa Dakbayan, dito na pitas barangay Bayabas ning atong Dakbayan. People's Day sa Lunes, dito ipaygayon sa may barangay Ipunan ning atong syudad. Og karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang nasundon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa itong mga dagko mga balitang nasundon may gala, grabing baha o apil na mga landslide. Bunga may gala sa may puwas ng mga pagulan, dala may gala sa hanging habagat ni Mindanao. Dulan 30 na ka mga tao, patay. Samtang sa Pikas Kabahin may gala, net trust rating ni Presidente Bumbo Marcos. Grabe pang mibulusok may gala ngadto sa 27%. While impeachment may gala ni Sara nga mao ang vice presidente, padayong misaka ang iyang trust rating nga karong panahon. Presyo sa mga produktong petrolyo labi na sa diesel mo increase na sab karong sunod semana. Og karon sa itong mga dagko mga balita, balitang international.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Sa mga dagko mga balitang international, may gala, faktorya sa sapatos dito sa Guangzhou, China. Disgrasyang nasunog, dulan 30 katao, patay. Now standby, may gala, sa itong mga dagko mga butang at isgutan karga buntaga sa itong programa ng itong Magnum Rapido. Ning mabugdaw nga kabuntago, ning adlaw may gala, Sabado, Pizza 11. Sa itong magbalik, oras mga ginikanan, alas 9:04.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Junipin ninyo, 44. Kuan, malipong, bakang vertigo. Moto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod ka roon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
2: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa

0: Kipo.
1: Akong bugas-bugas.
2: Akong katul-katul.
1: Na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas. Ung katul-katul.
4: I-DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties.
3: Nga makatabang sa pagkuha.
4: Ung pag-ayos sa bugas-bugas.
3: Ung katul-katul.
4: DTX 500.
5: Mabalik sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Birch Tree

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576 Series of 2026.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka pananaw,
6: ug pagpaminod sa mga tiin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
8: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
6: DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Pwede lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabasa ka butika.
10: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka kung pounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyoni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyorong Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mahal, magtanim nga tayo ng puno doon sa may tore.
2: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa dali ng kuryente at magdulot ng brownout.
1: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
3: Hello po, ako si Linoy. Tama si nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa dali ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
1: Aba eh, ayaw.
3: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
6: Balik na may galas sa itong programa, itong Magnum Rapido. Now standby may galas sa itong mga butang at isgutan karunga butang ha, labi na sa mga follow-up sa mga pangitabo, mga eksyon. Pabuta may galas at itong unahon kining usaka aksidente may galas, luoy kayo, usaka bata may galas, dos anyos. Imagina ning usaka dos anyos gabata may galas, naligsan mga eksyon, magyong pagkadaro ilalom sa sakyanan sa usapang gala ka pickup truck. Gimaniyo kini may gala sa usaka engineer, samtang may gala kininiskutan nga bata, nagdula-dula ni siya di adapita may gala, sa kanamang pa-crossing paingunto na sunugan nitong gitong yaging adaw, si Mana, di sa maya area sa kanamang bakahan, bakahan man ang ilang tawag di may gala, di ba yun ang ganing atbang ng country village di adapita. Now, mga igsoon na naitabo nga ang bata nagdula-dula, diya mismo mga igsoon sa kanabang tricycad sa iyang pamilya, o ang iyang dulaan sa niyang milagpot may galang pipikunsa dalan, iya kinigidagan pa ingon dito. Na dos anyos bata, baya mga gala. In town mga igsoon, wakay balo, ang kini mga igsoon nga driver sa Osaka, kinibang usamay gala ka Isuzu D-Max nga pickup truck, ang kiniabang naitabo may gala nga may daga ng bata pangyong sa dalan, aw, maging pagkaparagos may gala. Nabagnos yun ang bata may gala ito si Lalom, ang dos anyos. Paskag yung pataya mga gala yun, naitabo. Na kini mga igsoon karon rugar nga duha rugar ni, although, ang usaka driver once makasalakas dalan, sala, gini mo na, kayo mo man naligsan. Batang pangutana siya may gala, unsa sa obligasyon sa ginikanan, nga nung napasagdan may gala kaning usaka dos anyos nga nakapaingon man sa highway may gala o hirresulta sa iyang aksidente. Natanaon ta may gala kung unsay kanabang settlement between may gala ni aning driver sa pickup truck o sa pamilya sa bata may gala kaning dos anyos. Looy kaing bata may gala. So, usahon, disgrasya man yun eh. Wala maging yung driver, wala maging yung tao may gala nga tuyoon niya mga igsoon og ligis ang usa ka tao baka kay instinct na sa usa ka driver bisan maganig piso nga mutabok nis dalan mo cross may gala paningkabutan gyud niya may gala nga iya malikayan nga di niya maligsan piso na gani na how much more may gala sa tao bata pa gyud so aksidente ang nahitabo mga gala so tutaon ta karon may gala unsay mga kalambuan kalabot ani after may gala nga ang kiniabang ginikanan sa niskutan may gala nga bata ang nagkig ariglo ngadto may gala sa naiskutan mga igsoon nga driver sa pickup truck nga nakaligis patay may gala sa usa ka bata. Standby lang kalabot na may gala katuning nga kauban si Magnum Kia Villanueva na diya karon may gala uban sa pamilya. Samtang sa pikas kamay pabuta sad mga igsoon tungod kay tungod may gala sa way puas ng mga pag-uwan grabe may gala ng mga pagbaha sos ginuo ko may gala. Left and right ang mga pagbaha this atos Mindanao. Way labot sa Luzon ug sa Visayas. Ang Luzon ug Visayas, moy grabe karon sila may galang direkta apektado gyud sa habagat tungod sa bagyong Inday. But this ato may galas ato nang gibutyag kaninyo sa nakalabay pa nga semana mga igsoon kini abang matawag ba nato mga igsoon nga ato na daang kanabang gibutyag kaninyo nga una gin maigo ang Mindanao sa pagsulod ni Inday may gala. So mo gin ni tawo karon labi na to napita sa may western section sa Mindanao. Now grabe may gala ang mga landslide na nitabo may gala left and right. So grabe nga mga landslide, grabe mga dalan apektado may gala. In fact, alang sa mga motorista labi na to napita sa Danao area, mga igsoon, dili maagian karon ang dalan may gala sa Marawi Malabang Road. Og padulong may gala sa maya area dito na pita sa maya Inuma og sa may pinundulan dito na pita may gala sa maya Kalanugas lungsod may gala kana sa Lanao Sur, kay temporary may gala kana nga di magian sa tanang klase sa mga sakyanan, mamotorsiklo man, matrikab man, mga dagko ka sakyanan, tanan, di gyud siya magian may gala. Dili gyud siya pasabol karon sa tanang types of vehicles. Tungod may gala sa nagkadaiyang grabe nga mga multiple nga mga landslide, pagbaha o pagkatumba sa mga kahoy dito karon sa area. In fact, may gala dyan na Pitas Kalanugas, automatic may gala sa nitabo nga landslide kagahapon, upat na natabunan nga tao patay. Napoy ubay-ubay ang mga missing. Now, dili pagian na karon nga dalan diya karon may gala, kay ongoing karon may gala ang pag-clear sa dalan sa DPWH. Grabe nga mga landslide. Now, sa mga area may gala nga apektado karon mga igsoon sa kanabang mga pagbaha o mga landslide, dulaan 30 na may gala ang patay. Imagine ha, this ato lang sa pulo sa Mindanao may gala, sa mga lugar sa tuwa may gala sa Mindanao. Tungod kay una may gala diyan napita mga igsoon sa landslide, diyan napita may gala sa may Sarangani, sa may malapatan Sarangani province. This ato sa Mindanao ba? Tungod sa landslide may gala, napulo na ang patay diyan napita. Napay mga missing, napulo ang patay may gala sa landslide, sa yuta mga igsoon, nga may dahili tungod sa grabing nga pag-uhan. Now, dito napita usab may gala sa ato nagibuti ang kaninyo, sa may Kalanugas, Lera del Sur, sa landslide del Tibo, na itabo diyan napita may gala, pito diyan diretso ang patay. Naapa may galay, upat pa ang missing. Nangatabunan, kagahapon may gala sa grabing mga igsoon nga landslide del Tibo. So, napulo ang patay dito na Pitas Malapatan sa Rangani province tungod sa landslide. Pito ang patay, upat ang missing usab diya sa may Kalanugas, sa may Lara del Sur. Dayon sa lalawigan sa Bukidnon may gala. Sa lalawigan sa Bukidnon, tulo ang patay da. Tulo ang patay may gala tungod sa flash flood. Duha ang patay, then napita may gala sa may Malaybalay City. Usa ang patay usab diya napita sa may Valencia. Tungod sa grabing baha, unya grabe pong baha ang nagsigati ito na pita may gala sa may Maguindanao del Sur. Grabing baha may gala, doon na sa usan nito ang patay. Oga, ubay-ubay pa may gala ang mga nangamising karon mga igsoon sa ongoing may gala kapag baha. Wala ang i-expect may gala sa ito nang ibutan kaninyo sa una pala Kalabay Sibada nga sa pagsulod sa Philippine Area of Responsibility sa bagyong si Inday, tungod sa kakusog kayo siyang circulation sa bagyo, magilap niya, masuyop niya may gala si Habagat o direktang unang maigo is ang Mindanao. Sa ito nang gibutag na ito kalabang simana balik-balik. O ang maigo niya na una is ang tunapita sa western section sa may Sambuanga Peninsula pangyong napita sa Maguindanao area o Lanao provinces. Huwag ibabuhay sa itong istorya may gala. That's why this Mindanao, mga igsyon dulang 30. Kung appeal na ito ni may gala nang amazing, aw 30 yun mga igsyon kapin. Ang nangamatay may gala. Ba't ka na, mga igsoon, tungod sa way puwas ng mga pagulan o mga landslide. Dito na pita may gala sa gawas sa lugar gawas ni sa Atos Mindanao, mga igsoon, naapon may galay mga nangamatay. Dito na pita sa Visayas ang Luzon area tungod sa baha. O way puwas pa ilang mga pagbaha karon. May gala. O ang kinaiyahan, nagparimay na sa dato. Imagine na may gala, abot on siyang coincidence kini mga igsoon. Karong si Mana, agating si Aging si Mana, karong si Mana, ha? Gisugdan may galang impeachment trial, batok may gala kang Vice President Inday. Inday, misulod dayon may gala ang bagyo nga milagasa may gala nga mao si Inday. Sa dihang ang chief of staff kanhi may gala ni Vice President Inday nga gustong supinahan dito sa impeachment, kalit kami tunga kagahapon o trakabagay adlaw sa Senate, unya usara may gala ang iyang sa dihang gipangutana siya. Kung nga nung nakabot siya dito sa Senado, may gala, nga unang-una is sunod simana pa siya may gala pa sumpuinahan. Sumpuinahan siya may gala sa sunod nga simana. Pero sa dihang ipatimaw siya, gipangutan na siya nga nung naa siya. Usa ra yan tubag. Ang tubag niya may gala, please prepare for Typhoon Inday. Ana, against Inday may gala, milagasa niyo. So, kana may gala ang lugar sa dita kay ngon nga unsa nga coincidence tungod kay unang-una bisan pa may gala sa naghinapin nga corruption sa Pilipinas, malita-malita nga kwarta may galang gipangkawat sa ato mga halandong opisyal, unya ang mga flood control gikalimtan gyud nila maski gamay wa na gyud natagak importansya kadto gyud sila sa pagpatangtang sa vice presidente karon ang kinaiyahan na sad ang nagparemind sa gobyerno nga corrupt mga gala kalabot na sa mga pagbaha karon ma-remember na sab ang ilang gusto lang tabunan o gusto lang kalimtan nga malita-malitang kwartang gipangkawat wala dia may gala ang project nga platform control apan ang kwarta nga tigbas na nila gi-deliver na sa ilang mga balay door to door delivery pa so nagparimay na sab ang Ginoo nagparimay na sab may gala ang kinaiyahan sa ato mga corrupt nga mga halandong opisyal sa ato mga honorables nagparimay na sab kay gusto man nila lagin tabunan ang corruption through sa impeachment gusto lang tangtangon ang vice presidente aron nga di makadagan aron dili sa sumbalikan sa ilang gipangkawat nga kwarta kun ang mapresidente sunod dili na nila kalyado ug mauna ang mga Duterte so nagparimay na usab ang kinaiyahan may gala nagparimay na usab so standby kalabot ani may gala kay dinis ato sa ato may gala pasalamat lang kita din sa atos Northern Mindanao. Kay ang daritang apektado lang yun nato din may gala is ang Bukidnon. Kay grabe di may gala ang mga pag-uwan, grabe ang mga landslide diya, grabe may gala ang mga rugar pagsakas tubig, pagbaha, Bukidnon pero grabing baha, nga nagresulta di may gala ka tulo na ang patay. Standby, kalabutan na ang mga igsoon. Okay? Samtang sa pikas, kaya pabuta sa may gala kay ni Anasad, mga igsoon, ang binawinay karungadlawa, ang KSB kon kauban ta sa Servicios Barrio ang mayor ug ang apil ang aton tanan nga mga department heads diha sa City Hall naa sila karon diha dapita sa Barangay Bayabas. Bayabas sila mga igsoon og diha sa Barangay Bayabas na diha may gala ang mass wedding kasalan ng bayan. Naa sa diha may gala ang mga nagkanayang batakang serbisyo nga itunol sa gobyerno. Tungod kay mula gina nga gusto sa mayor nga ang gobyerno dalon sa tugaran sa katawhan. Aron nga ang gobyerno duol sa katawhan ug ang katawhan duol sa gobyerno. Bringing the government closer to the people. So kamudya nga gusto mo avail sa magkanayang servisyo sa gobyerno sa syudad, dalikat kamudya sa Barangay Bayabas. Kay naadya karon ang ato mga department heads. Naadya may gala na kanayang butakang servisyo nga itunol para diya kaninyo sa barangay. Now, butang alain atong isgutan karong kabutaga may gala is ang mahitungod mga igsoon sa niya na sa ilaing sorbe may gala nga migawas. Sorbe may gala gikan sa Publicos Asia Survey. Wa, giyan may gala. Sa survey nga migawas karong may gala sa Publicos Asia Survey, padayon may gala nga mibulusok. Krabi naging kadako kayo may gala ang pagbulusok. Sa trust rating may gala sa atong presidente nawala na gyud ang pagsalig sa katawhan may gala kadto kaniya negative 27% yon ang iya may gala nga net trust rating sa presidente grabe na gyud kay ang pagbulusok may gala negative 27% yon grabe na kay may gala nga pagubos ubos gyud na kayo may gala sa kasaysayan sa kalibutan sa Pilipinas. Nga ang usa may gala ka presidente na wala ang pagsalig sa tao. Now, gikabuti ang matod ba may gala nga ang negative 27. Grabe na sa nakayo, kalubong gig kayo. O katong zero, basta positive lang. Kini, negative. Giabot pa yun, dito 27 yun. Negative 27 na lang yun, may gala. Ang trust rating ni Presidente Bongbong Marcos. Unsay but pasabutan eh. Ang buot ipasabot ana may gala grabe na kadaghan nga mga Pilipino grabe na kadaghan ang mga tao nga wala na o wala na ipagsalig wala na mag laom wala na ipagsalig may gala sa atong presidente sa nasod o sa iyang pamunuan sa iyang panggoberno nawala na gyud pagsalig ang tao may gala kabalo na mo sa rason nganong nawala na gyud ang pagsalig sa tao nga pinaagi may gala sa survey, sa Publicos Asia Survey, migawas may gala nga negative 27 na lang yun. Ang iya may galang trust rating may gala. Now, unsa ba ka mahinungdanon, unsa ba ihimplo sa usa ka trust rating. Ang trust rating may gala, mas bugat makanya kaayo itandi sa approval rating. Ano man? Tungod kay sa trust rating may gala, maukini ang pagsalig kay ang pagsalig sa katawhan di kanibo nawala. O kung mawala na kini, lisod na kay ipabalik pa kanimo, i-prove nimo pagbalik sa tao nga maayo ka nga pagdumala nimo. Kay giabot na gusto negative 27, bulusok na gagayo. Mas maayo palagi ang zero. Ngayon ka nga, pilay rating sa presidente, trust rating, zero. Okay ra, zero, basta kay positive. Kini negative man. Negative 27, na naog pag yun sa zero, may gala pagayo. So, lisod ka nimo pag ang trust rating na may gala, ang mubulusok pagayo, tungkol kay mawala na magod ang pagsalig sa tao, nawala na ang, lisod na ipabalik ba? Kay ang problema may gala, nga nung ingon ani, ang nakita may gala, nga nibulusok yung pagayo ang paglaom sa tao, nga to sa itong presidente, kay ang problema magod may gala sa atong nasod, padayong nagkalala, nagkalala yung pagayo. Ang sitwasyon number one sa ato ekonomiya. Imagine ang ekonomiya na ito may gala. Wala lang na mabatik ni mga igsoon sa katauhan. But sa mga investors, sa mga ga-invest stock exchange, sa mga investors, mga kaningitaw na ito may gala, nga mga direct foreign investors, mga gala, mga negosyante gikas gawas. Imagine na ang atong piso kontra dolyar, 61.58. Wasokan din na kadako, may gala. Nag-devalue ba? Nag-devalue ang atong kwarta. Nibulusok ang balor sa atong piso kontra dolyar, meaning dililigon ang atong piso dollar exchange rate. Bulusok. So, makapa-alarm ka na sa mga negosyante, makapa-diskurahi ka na sa mga commerce ng mga negosyante, busuluray sa atong nasod. Kaya unang-una, may gala, ang ato ekonomiya is wala yun. Bulusok ato ekonomiya. Ang piso dollar exchange rate, bulusok. Ang ato may galang foreign direct investment, wala. Zero. Ngano man? Unsubot pasabot aning foreign direct investment. Mauni sila may gala ang mga foreigner, ng mga investors, ng musulod sa itong nasod, ng muhatag untang dugang likon sa ekonomiya tungod sa ilang contribution sa ilang dollars. Nang gawas man ang niya sa sulod ng mga negosyante ng laya sa Pilipinas, og katong subuluray nang wala mo dayon pag sulod og negosyo. Nang layas may gala, wala pa'y musulod. So wala kay foreign direct investment may gala sa itong nasod. So apektado ang atong dollar reserves. Og ang nagpalig-on sa ekonomiya sa nasod is ang dollars nga reserve. That's why, pasalamat na kay bisan pa man tuod aning klase may gala sa kaguba sa to ekonomiya, but nagpabilin gyapon nga medyo makasapar-sapar siya, tungod may gala sa atong mga OFWs, tungod sa atong mga igsoong nga nasa abroad, nga ang ilang gikita niya dollars, ilarasang i-remit sa Pilipinas, that's why nakadugang-dugang na pagpalingon sa to ekonomiya ang dollars. So, kung mag-isgot na may gala sa ekonomiya, bulusok man ang to ekonomiya. So, that's why usa na sa rason ngano may galang atong presidente, bulusok yon ang iya may galang trust rating. Ang pagsalig sa katauhan may galang atong kaniya. Grabe pag yun, kayo may galang ang kalala sa corruption sa itong nasod. Kung ang history kaniya to sa grabing corruption panahon may galang ni Ferdinand Marcos. Nga pag mo signature may utag Marcos, ang signature ano is kawat, corruption, kawatan. But kung grabe kalala panahon ni Ferdinand Marcos, mas grabe kinikaroon may gala ng administrasyon, ng corruption. Imagine may gala, ang corruption nini is trillions to trillions of pesos. Hundreds of billions. Harap-harapan ang corruption may gala. And yet, walay involved, direktang involved may gala sa kawat ng trillions ang napailang kaso, ang na priso karon pero na nakasuhan. Wala. Gawas noon sila. Tanang nga gipang tumbok ng mga senators, nga gipang hapdan sa mga malita nga kwarta, mga congressmen, nga mo may galay nagbahin-bahin sa kwarta, even presidentes Pilipinas, base sa mga Marines, mipatimaw sila nga naghatod sila ng malita-malita nga kwarta, kantos balay sa presidente, or even sa Palacios Malacanang, dito sa Aguado, mga igsoon. But despite being tanan nga na mga witnesses, na mga ebidensya, ni maski kanusa walay nasilutan o walay nag-initiate sa pagpahil og kaso. Na may gipanghinambog lang ang nakasuhan, mga ibis, kung sa isda pa, ibis, mga bugaong. Pero kanto mga bariles, kanto mga malasugi, kanto mga tawiki, kanto may galandag ko nga dambuhala ng mga isda na araga, excess, galingkod sila mabugnang opisina. So, kinsa man tuod may gala, kinsa man tuod ang trust rating sa usa ka leader nga dili bubulosok. Kay gusto mga ilang tabunan, gusto lang tabunan ang corruption, gawas nga wala investigation, kung doon naman mo investigate, silutan mo iprisuhon. Kung siya nitabo ni Marcolita karon, nag-investigate man sila diya sa Blue Ribbon. Gipatunga Manila may galag kato mga witnesses ng mga Marines dati. Nga may istorya may galag sila nagatud sa corruption ng kwarta nga to sa ato mga halandon. Kung siya nahitabo kang Marcolita, gipahilan siyang kaso. O kilang kaso, kung ugaling man kaso nga nangawat sa kwarta, wala. Walay 5 centavos nga si Marcolita nangawat ang kwarta. But napriso siya. Napriso siya, may gala. Pero kining mga daghang mga witnesses nga nag-ingon nga kining nga politiko, grabing billions kag pangkawat, daghan kay witnesses, may mga evidences pa. Naara sila. Hantod karon wala sila mapriso. Naara, may gala, gipangduphan sila karon. Kinsa may diay trust rating tood nga dili mo bulosok niya na nga ang katawhan may galagi ilad lang sa tung gobyerno imbes kana ay dunay kana bang nauntay dako kay nga issue may galang angayan og katon kay gikawat ang kwarta nga iyas tao billions kay kwarta trillions ang kwarta nga gikawat may gala may mga witnesses may mipatimaw ka sila ang nagatud sa kwarta wala sila tagay importansya. O kailang usan, 2, 3, 4, 5, 6 na pulo, daghan kayo ng mga witnesses nga mo prove. Pinagi silang sinumpaan ng mga affidavits. Nga sila ang nagatod sa kwarta, nga to kang senator, nga to ni congressman, nga to kang speaker, nga to kang president, nga to may galak kang speak, kinsa pa na sila niya. But naabay na minaw kanila nga gobyerno, gipangbahara ni noon sila. Ang nag-initiate o investigate, tanawa, gipapriso karon si Marcolita. Balikon ko, nangawat ba si Marcolita og 5 centavos sa gobyerno? Wala. Unsay kaso ilang gipile aron nga dili makatambong sa hearing og mapuresyo si Marcolita sa iyang pag-investigate sa billions ka kwarta? Gipailang kaso nga plunder, first in history. Nga ang plunder may galang nga gipile sa tao, sa opisyal, kay ang plunder pailan kag kasong plunder kun mangawat kag kwartas tao sa gobyerno. But iya, wala man si mangawat. Unya dayon ang gi-allege lang siya, girason nganong gipailan siyang kaso tungod lagi kay iyang gidawat ang donation sa eleksyon panahon sa pangampanya sa pagdagan niya nga senador. Iya man ang gikawat, wala man. Voluntaryo man ang donor ga Marcolita. Tungod ka doon ako'y pagsalig nimo, basig ikaw ra ang maka hatag og solusyon sa gobyerno nga korap kayo o niay kwarta idugang nas pagdagan aron mudaog ka gamita na sa pag sa imong makinarya sa pagdagan pagpangampanya tibok Pilipinas. Maoy girason nganong gadpayan sa kaso may gala nga plunder. And yet mismo ang COMELEC nga unta ila kini nga concern mi claro mi timaw mi limpios pangalan ni Marcolita, nga walay sala si Marcolita sa iyang pagdawat, which is wala ganito'y day sala tungod kay gi-allowed nas gobyerno ang mga contribution fund may gala during sa eleksyon. Ang importante lang diya, may gala, nga malikwidit ni mo nga dili ka mulapas sa gi-allowed sa COMELEC sa perbutante nga imong gastuhon panahon sa eleksyon. Pero wala man sila'y makita nga unsay ipailog kaso. Sila hinoon ng mga kawatan sa billions, trillions ka kwarta, maunay nakakaroon nagpa-prunsit. Anyet kininong wala mangawat ng kwarta sa gobyerno, mo'y gipailan may galag kadabang plunder. So, kinsa man tood may gala nga trust rating mga igsoon ang dili bubulusok niya na. Giilad lang ang tao ba? Imong kasuhan ang tao sa tungod kay nganong iyang gidawat ang donation Donation, ha? Donation. Voluntary na nga gitabang. Donation. Buhi kipailang kaso, apan kining nangawat ng kwartas tao nga billions, door-to-door delivery pa, ni ay mga witnesses, ni ay direct, doon ay direct knowledge kay sila ang naghatod sa kwarta. Sila nagbahin-bahin aron ipanghatag, i-distribute sa mga buaya. Wala man sila paminawa. Wala sila tagag-importansya ang nag-investigate, mao na yung ipriso, may gala karong panahon na. So, kinsa ba to'y trust rating ang dili mo bulusok na? Nawala na ang pagsalig sa tao, bulusok ang ato ekonomiya, grabe ang hinapin nga corruption, and yet may gala ang gobyerno, nagsigig pamahid silang kagalingon nga sila limpyo. Ang dautan daw si Vice Presidente Sara Duterte. Siya dautan kay ngano iyang iwaldas kuno ang 125 million nga iya mga isoong confidential fund. Kining hundreds of billions, trillions, trillions kay lagi kawat, dili na isapayan nila. So kinsa may tao nga ang Pilipino mga igsoon, prangka istorya, mga bright, hindi mo ni pwedeng lukuhon ni mo. Mga bright ang mga Pilipino, may gala. Nag-underestimate nila, nga pagtuon nila ang mga Pilipino man eh, mga uto-uto man eh, kini mga Pilipino, mga bugok man eh, di mo kasabot. Sayop mo diha. Sayop mo diha. Although bright, good mo, kay ngalan nga nakaabot mo siyang posisyon, nakakwarta mo na kadako sa inyong diskarte, sa pagpangawat, rugar bright yun mo. Kining Pilipino, kay wa man makakawat, wa man makasapi, wa man maka, unsa man kay diskarte yun sa pagkawat ng kwartas tao, yes, bugok yun sila sa inyong pagtuo. But sa reality is bright ang mga Pilipino. Ang nakainsulto ani nga resulta may gala sa survey tungod kay inani. Ang nakapainsulto tungod kay sa pagdagan may gala kaniadto ni Presidente Bongbong, tande may gala si Vice President Sara Duterte. Sa kataas kayo sa expectation sa tao sa pagdagan niya may gala sa tuig 2022. That's why naangko diyan dako kay nga butos gikas tao. Ang mandato ang taha sa tao. But nasayangan ni Presidente Bongbong ang pagsalig sa tao kaniya. Nasayangan niya. Taas kaya ang expectation sa tao, nagtuo ang tao nga makatabang siya nga ma-sustain niya ang gipaningkamutan panahon ni Digong. Mga igsoon nga mausab ang Pilipinas. Na nakuan ang tao, kanabang nadismaya ang tao. Dili mao ang nasa ilang gi-expectar may gala. So, opposite ang anaa nakita nila. Ang nakita sa tao, pinakadako na hinoon nga history sa Pilipinas. Karon, mga gala nga administrasyon, ang pinakadako nga history sa corruption sa tung nasod na himugso karon. Kung panahon ni Ferdinand Marcos kaniadto, gibansagan kanto sila may gala nga corrupt, apelyido lang is corrupt pagmingon Marcos kaniadto, tungod ni labin ang kasukos tao kaniadto may gala sa diyang gideklara ang martial law, dagan nga yatakan may gala, dagan nga abusuhan. But karon mas grabe, gilabuan pa ang amahan kaniadto may gala sa grabing history sa corruption karon. Trillions kun ni. Kung kanyadto, millions lang ang corruption, but this time, may gala, trillions. Hundreds of billions. Grabe, mga igsoon. That's why, ang corruption sa itong nasod, hangtod karon wala maging may gala na taral, apil mangani, gitumbok ang presidente, mga maisugon, ng mga matang sa mga kanhi marins, nga nanumpa, nga matod pa, sila ang gipaghatod sa kwarta, even sa balay sa itong presidente dito sa Ilocos. And yet, may gala, hantod karon, wag yoy may galay na kasilutan. Ang nangawat, lahi ang gipriso. Grabe ang utok sa corruption, sa pagpangawat sa kwartas tao, lahi ang gusto tangtangon. Bali ang nahitabo karon sa nasod. Ang administrasyon ni Presidente Bongbong may gitumbok allegedly na may utok sa corruption ng trillions, ang Vice Presidente may tangtangon sa pwesto. Ang mga halandong senador, mga congressmen, may utok, may gala sa mga ghost flood control projects, mga substandard ng mga projects, gikawat ang kwartas tao, but si Marcolita ang gipapriso.
7: Magnum, rapido.
6: Imagine agon ka na nga nasod, asa kita na nga nasod, may gala. Lahi ang nagbuhat sa krimen, lahi mga igsoon ang gaprisohon. Lahi ang utok sa korupsyon nga moy una nga gidirekta nga moy utok sa korupsyon. Lahi pod ang gitangtangon sa pwesto.
7: Magnum, rapido, rapido.
6: Sunsaon mo nato ni karon may gala pag-asensyo sa Pilipinas. Unsaon ta ni pag-asensyo may gala nga atong kwarta tuwa man gihakot gihakot gamit may galang helicopter, gamit may gala ang mga sakyanan, mga igsoon nga mga luxury cars pagatod sa mga kwarta sa mga kurap nato nga mga halandong opisyal, door to door delivery pa ang mga malita. So, wag itay ana, wag itay dagadan ani, aning tanan. Wag yon. Pikig yon, mga igsoon. So, nay impeachment. Nahimong joker ang atong impeachment mga igala tungod kay unang-una ang gusto gyud mulingkod may gala pagka presidente niya sa Senate, dili abogado. Pag abot karon may gala kay mauna mga igsoon ang Senate hearing nga mao may gala ang impeachment court, ang korte, ang Senado, ang mga huwis, ang mga senador, na unsaon na karon may gala nga di man ma ang atong gitudlo gyud niya nga Senate president, di man abogado may hanaw sa balaod. Way hanaw may gala sa ato mga igsoon mga legal matters nga ilang gidiskusyon niya mga igsoon. So apiki, ganong apiki man tungod kay siyempre, pag mag-away abogado versus abogado, ang presiding officer kasi Wing Gatsilian, dili man abogado may gala, magganga siya nga maminaw mga igsoon. Pag buingon may gala ang abogado nga base sa atong criminal law, actus non passitrium nisi mens intria, so na, di kasabot, Latina. Pag buingon may gala nga dapat supuinahan aron ipatestify sa korte or ang dokumento na ay mga term may galaga supuina dosisticum, supuina ad testificandum. Di man kasabot ang Senate President may galaga. Ano siya malang ipanganlan ninyo? Mga Latin words man kini. Di siya kasabot. That's why, gipadaplin siya, gipabay-abay lang. Bapa mga igsoon, kung sa eskwilan pa, bisitor lang sa kaniha, ang gibutang may gala, si Chis Escudero. Nga naman, di man sa kasabot mga igsoon kung magdebate ang mga abogado. Pag buingon nga subpuina dosisticum, subpuina ad testificandum, wa man sa kasabot di anak mga igsoon, kadi man sa abogado. Naunsaon na ito ni. Kung unsay na Latin sa balaod, under may galas padultion sa criminal law, actus non passitrium nisi mens intria, unsay but pasabot ani. So di lang sa kada plane, lingkod lang sa kada. Total, kining ato, kuan malang ni, procedural malang kining impeachment, ang abot sa tumoy ani in finals, buhi mo magyapot tas mutation. Joker kay may galang ato mga senador. Ang nagtaral kay kuno corruption, labaw pang korap ang mga judge. Ang judge may gala, labaw pang korap, considering na ay mga witnesses ang nagatod sa kwarta gin kanila, mutistify anytime na ako nagatod kong kwartang malita-malita kang tulpo. Ako nagatod kong malita-malita kang kwarta. Ngadto mga igsoon kang Escudero. Ngadto may gala kang Tito Sainz. Si Tito Soto. Ngadto kang tulpo. Tanan, kinsa itong ipanghatdan may gala ka mga senador. Anyet ang mga senador nga mo'y ipanghatdan sa korap na kwarta, mo'y judge. Only in the Philippines, mga igala.
7: Magnum, rapido, rapido.
6: Diyos por santo, ang kakakita niya ni Maygala. Duha kabuk nag-preside dito, ang isa assistant, bapakuntari pa ni Maygala si Escudero, ang naskilid Maygala, iyang sakristan, ngamuiting hawid Maygala sa buyot.
7: Magnum, rapido, rapido.
6: Biyaan ta ng buyot, Maygala. Mudiscuss tas mga hiskutanan sa tumagbalik. Oras mga ginikanan, alas 9. 43.
8: Kapanakit ba ang joint sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pag-bitesina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo, mapadalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Copimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o og senior citizens discount duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura Lapasan, Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Cebu.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Basta Reloni Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloni Pulso, Wadhos Quality Store.
11: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa manang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natang-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
13: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
12: Nay, kalangan i-suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
14: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: TJX 500.
2: Ako sa Jubilin.
3: Sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin. Gitistingan ako og inom TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: TJX 500.
4: Mabali sa mga butika.
1: TJX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee
1: Mix. TJX Coffee Mix. Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyorong Visamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
1: Balik tayo magkakaroon ng uban sa itong programa, itong Magnum Rapido. Kanjot sa may galak, ato sa i-check si Magnum Kia Villanueva, kalabot na magaling usa mga igsoon ka dos anyos ka bata. Sus, ginoo ko may gala na ligsan man may gala sa usa ka pickup truck, haskang pisata. Unsa ba'y naitabo, unsa'y kalambuan karon? Yes, Magnum Hunter number 23, Kia Villanueva, go ahead.
8: Yes, magdumani no, live yun di karon sa itong sa panimalay nini nga dos anyos nga bata nga si Luloy magdumani kung din ka din kini siya naligsan itong minabang adlaw po doang dumani nga kini mirisulta usab sa kaning iyang pagkamatay diri sa nasang pitpun nga dalan giingon nga kani nga si Luloy matod pa magdumani doon na siya gikuha po niya nga dulaan nga nakabutang diri sa gawa sa ilang balay unya itong katungura walay nakabantay siya magdumani tungod kayang maginikanan ani isa kaning nga deo ito nagtrabaho sa kaning pirihan ito sa Carmen kay kabalo ka karon na doon na fiesta sa Carmen sa nagsatap uga pirihan diha. Pero so nga nga, kato nga bata in tawon, walay nakabantay. Pero nagabantay siya magnaman eh, yaha nga lola. Kato nga time po, murag nagluto, pudug, nagiluto. So murag medyo nalingat ang iya nga lola, o niya abri po na nga kural magnamamani. Hindi nga nakagawas ang kato nga bata nga si Luloy, paggawas siya magnamamani, mo po'y pag-agi, ato nga pickup truck, nga gimaneho sila nga silingan po niya engineer, po niya. May rason nga ang katong mao nga lalaki, mao nga bata, napunggitan siya magnamamani nga may resulta po da, sa dayon sa iyahang kamatayon. Gali, ang karon nakaplasa na po siya o gagihaya naman po ng mao nga bata diri sa ilang balay. Human kini nga naligsan lagi atong isa sa pag-pickup truck. Samtang ang itong nga driver po magnamani, kasamtangan pa karon nga nakadetain diha sa may TU. Kaya sila wala pong po naghatag. Doon po wala pa yung amicable settlement. Tali sa duha ka mga panig. Aray nini, makabantay iya nga lulo magnamamani nga si Sir Bireto, tayong pangalan sila? Si Sir Bireto, salud, diba? Salud ang lulo ni siya lulo sa Apuhana. Sir, ikaw ba ito, pay subo na yan sa Magnum Radio, Magnum Kia, ikaw ba ito sa pikasin niya si Magnamani, sir?
9: May buntag, sir.
1: Oo, may buntag. Ikaw ang lulo, aning maong bata?
9: Oo.
1: Kini bang sugin ni Rami, unsa ra gyud hitabo ani nganong naligsan ni siya ug unsa gyud gipaingnan panahon sa inyong settlement sa maong nakaligis?
9: Ang gagawin paghitabo dani ang akong apo, sir. Ikan kami sa sulod sa balay, nagagawa pa mo sa akong apo.
1: Oo.
9: Yung karan ni sa akong asawa. Nagkaon siya ang nagpupo.
1: Okay.
9: Pag kumanya gaon, kaya na ko akong asawa nga sinay na ang bata kay naghubo may tao na. Kaya na ay nga na akong asawa ikaw pagwa dito sa rin na ikaw nga di mo kung makaagi din na kaya na may mong hilutong mga sudan. pagka tapos pag nasa akong asawa sa bata nagparo da ng ikaduang duwang kaportahan ko. Pagkatatad yung ko niya yung sanina yung kanaog din sa yung pakle pahingan din sa gate. Pag nangyong gawas niya sa gate, wala mabalik niya ang pagsira ang gate. Ang bata yung pakle pahingan din sa sikad. Pag abot din sa sikad, nagdula sa iyang mga dulaan. Ang katong purwad na kaligis sa iya, para man na yan sa atong driver sa sikat, na kahistorya niya. Kaya amigo man lagi din eh, kaya silingan raman niya. Pagkatapos sa inistoryahan ay sila, sir. Atong nagpara sa itong pick-up. Nangay bata dahil ang akong apo na bangilan dahil siya sa pick-up. Nasa ilalong. Na paragos din siya pahingat to, sir. Dito namatay siya sa unahan sa may sikat nga yung gitulaan. Mga guhar ni siguro kadupa o tulungan ni sa yung gitulaan. Kaya na punggit na to sa pirmerong ligid sa atubangan. Pagkatumba na ang katong ligid sa ulay, buto ay nakapangil siya dito.
1: Okay. So, sabton nga, pagkaligis niya, naparagos pag yun dyan to si Lalom.
9: Oo.
1: Sus, kaloibas bata in town.
9: Wagay lang mga dugo, sir. Inilagom kayo yung ulo, yung ginigugan. Dito, natapsingan siya sa ligit siya itong sa atras.
1: Okay. Lakturo na to, istorya. Unsay na pagsabutan ninyo sa inyong pag sabot-sabot, amicable settlement, Senator Bo?
9: Oh, katong surrender siya, sir, sa ang katong nakaligis sa akong apo. Dito sa city engineer.
1: Unya?
9: Dito siya inlakaw kay dito rin siya mo surrender. Ang akong apo, giyatun ako sa city hospital.
1: Unya?
9: Dala sa akong anak, mga babae. Sunda na sa mong silingan ng motor, ikarga din sa tayong sa city hospital. Kaya nagpaklay raman itong akong anak na pit-pit sa akong apo nga kadugo na. Pag-abot na ito, gisundan din ako dito sa city hospital, gitanaon ako. Isunta buhay gito ang sistasyon sa akong apo.
1: Pag-abot sa hospital, patay na?
9: Wala pa, ilapang itabang, sir, gibumbahan pa nila. Kada bumba nila, sir, manggawas ang dugo, gikan sa iyang mata, dalunggan, ilong, baba, pam nila.
1: Okay. So anyway, pila gyud niyo nasabutan sa unsay nasabutan ninyo sa kanang driver o kaninyo pamilya sa bata?
9: Ako ni naguna nga mugna 250 unsay nakadako kayo
1: 250,000.
9: Oh.
1: Nya.
9: Oh. Hindi ko nga ipatuso na lang na isitin na lang na siya og impaw na yang lakyan kay ang kaning among ipangayo. Kamay na dako kayo lapagun katong apo. Dako kayo kwan kini ang lapagunon sa kong apo punsa sa tigulang. Kung mamatay ang tigulang, kamay ra bayrunon pero katong kong apo gikan sa wala na, napasatian sa iyang inaan kami nang atiman ato kaya nagbuwag man ang amahan o akong anak. O si pito pagkabulan ang nasatian among alimahan na ako nga apo.
1: Okay. So, lakton istorya, pila ra gyud nasabutan ninyo aron nga masitol ang problema?
9: Kunya o 50 mil.
1: 50 mil.
9: Kunya ang iyang istorya sa amua nga siya bahala paglubong sa lungon sa ayon sa interior. Nga tanan siya atiman.
1: Ah, tanang na, obligasyon.
9: Oh, obligasyon.
1: Sa iya na, kaning...
9: Oh, nagani, singpinta, sir. Pero ang kami, nagsikay pa mi sa akong apo, ibutbutan pa nila kala dito sa Bulwa, sa ingalan ng Balsabarero.
1: Bulyosos.
9: Dito ibutan nila sa Bulyosos na wala pa may tagtungod. Kamulo pa may sabot dito sa City Engineer. Pag-abot na hapon naman may naabot siya na sabot.
1: Oh.
9: Pagtanong ako dito sa Bulyoso, sir, ang akong apo, di Amigas ang taong.
1: Uy,
9: ibutbutan nila o gala dito sa Bulyoso ba?
1: Oh. So, lakton istorya, nasabutan yun final nga 50 mil cash gihatag sa inyo.
9: Oh.
1: O niya sila na pagkasikaso sa patay nga lawas.
9: Oh.
1: Nisugot na po ang ginikanan, amahan o ginhan sa mga bata.
9: Sugot na lang ni sir kay... Di mo siya kabayad. Kaya niyang ibog na sa mo, 60 mil. Okay na. O di na siya mangilabot. Kung nga, mura niya kantidad sa imong ihatag patayan nga kung apo. Dini sa atubang sir, hindi taga pat yun din yung nung taga sa kukuhan kay kanang akong apo, taas pa kay labang muno na na. Pag sakot na na, peskula ko na ako na, unsa pa yung maabutan niya na, engineer ba, abogado ba, sundalo ba, pulis ba. Mas mahal ang kinabuhi sa bata kunta sa dagko. Ang kinabuhi sa tao, basta dagong tao, 12 mil na siguro. Pero ang kinabuhi sa akong apo, dito kabayaran sir. Buwan, kamingaw. First, nga apo, nga sa akong kinabuhi. Meron pag yun akong apo.
1: Astilan ba, kaloy ba yung taon kas bata? Nala, sige tatay, salamat kayo, no? O hupuli unta nga, lugar normal yun na, nga karon napan yung kasakit na, na kay kalit kayong pagitabo, bata pag yun. Pero sa so, antaman, na-disgrasya man. Nunya, although, kasi nabot naman hinoon ka mo sa mga suspitsado.
9: Pero yun man siya, sir, nga matabang ko na siya. Pero antod ka rin, sir, wala yung tabang eh. Ang gatong kwarta nga, 50 mil, sir, nakuhaan pa nito si Lakolakaw na mo sa Balsamar dito sa San Peter, din sa Ipunan Dapit.
1: Oo.
9: Killer mo ba ito? Na, ibali mo lang. Ibali na mo, ikuha na mo diya sa Juan, San Bulwa, Bulyosos, ibali na mo dito sa Guillermo. Dito, kaya na may ilang baligya dito mga lungon. Iyon pa yung asawa sa katong nga, sa, kapatay sa... Ako katong yung asawa nga pwede bang maghangyo nga lima lang kaadlaw kuno pag Balsamar. Nga taga-alam eh, o plywood nga itabang ni Clarix. Nga among diyan sa akong apo. Mutong nangitag ikukpagi kung di na pa ilang Bulyosos, di pa Balsamar. Kaya dito, di Amigas naman akong apo. Mutong nangitag ikukpagi dito, Guillermo, dito na ako gidala ang

0: insidente. Salamat kayo.
1: Salamat po kay sir.
0: Oo.
1: Among kinangla naman tayo sir, kay wala unang bukas din ni sir, yung pagkaong. Pangapisan nag-vigil. Yeah, siyempre, kaadlaw ang tupok ana akong apo.
0: Hmm.
1: Nga masig kong namo-firme kay first time pa yan ang akong apo.
0: Hmm.
1: Pinakauna gina nga apo, lalaki pag yun.
0: Sige, kaya atong ato i-contact nito ang mga staff da ni Mayor Clarix aron nga maasikaso mo dia sa unsay dapat matabang dia kaninyo. Salamat kayo. Tatay,
1: salamat kayo, good sir.
0: Oo, sige. Magum
2: kaya. So, matumag na mama ni no, si Sir Violeto Salud, ang kaninga lolo at ang naisigitang ipod nga bata, ang nga dos anyos,
0: oh.
2: Nga naligsa na diri sa Mayabakahan, Marikay Kamihino, nakaplasa naman po din nun siya magnamamani, kana, kuan na naman siya ilungon, na naman siya mga bulak, naman siya kandila. Pero katulang po dang ilang hangyo, labi na kaya, sino po dumagong, ato makita, diri magnamamani, murag apil gaya po sila aning mga galisod good food sa kaninga pangadlaw-adlaw po nga pa ni Kay Sikay. So, kana magkita sa magdum live turun magnamamani,
0: oh.
2: Kita ka na nga maragdulaan nga naitapad ani nga mga bulak o ga kaning o kaning na yung maragagikubiran.
0: Amo na yung dulaan nga gilakan sa bata?
2: Na, oh yes, magmamani. Wala daw ni siya na gilakag. Na daw ni siya sa gawas. Kaya naman ni siya mga kadula.
0: Oh.
2: Na siya yung mga kadula nga mga iyaragapon nga mga kaedad. Unya, nabili niya itong nga kwaon ng taning nga dulaan. Timing po, may pag-agi at itong pick-up truck at itong pagkaligsan. Mga mo yung nakaligis po sa iyahan ng mga.
0: Oo. So, kanang gibutan nag bulak dia ang kwan, dia sa naligsan.
2: Actually, dili magdamani kita kaning na motor, dira dapat sa bigikan niya na motor dayon. Kani dayong na idulaan, diri na nakahunong. Diri na nakahunong ang kato ang pickup truck o gadiri na gid pud ingon nga naparagos ang bata. So siguro kung imo nga ihapon kung sa tikang lang magdamani, siguro moabot siguro siya mga 5 to 10 steps ang gilayon gikan kung asa siya naligsan, diri kung asa na pud siya nga nakuha pud man kay nga nabangil pud sa maong truck pud magdamani.
0: Sige.
2: Wa mato nga bid report gikan diri sa mga lokasyon sa may Bakahan, bring kay mining atong syudad kauban si Magdaman 18 na Rudy Katapang kini si Magdaman 23 Kia Abilenosa sa balita og serbisyo magdalyo
3: rapido.
0: Salamat Magdum Kia nyo nabati may gala kaloy bakas bata mga igsoon dos anyos pa in town may gala tungod las dulaon mga igsoon resulta may gala nakapaingon tus dalan naligsan may gala naparagos dito ilalom sa usa ka pickup truck na nagresulta may gala sa iyang kamatayon. Usa ka mo mga ginikanan nga naminaw karon, ang pingig ninyo mga bata ninyo. Ayaw ninyo tuguti nga makaagto sa lugar nga naangkariske, kadelikado, kay dapat kanilang mga pangindara, under pagin na sa ato yung kustodiya gin na, kanilang klases mga bata kagagbay pa kayo. Dos anyos pagod in town, mga igsoon. Anyway, disgrasya magin in town, may gala, wa pagin na tuyo in town, kay mula gina, wa may magtuyo na to may gala, kay ni mismo ang driver, just dalan, doon ay piso ang mulabay, iya mangyan na may galang likayan, how much more sa tao, pero sa otoman yun, huwag mangyan niya may galang makita, disgrasya mang yun, nga nagresulta nyo sa kamatayo sa bata. Musunod na may gala, ang laing usa may gala ka programa karong mataktas kabuntagon, o balik ko na to, kamong gusto mo abil sa kinibang programa, atol may gala sa gipaygayon diya karon nga KSB, na karon diya ang mayor uban sa mga department heads, dinapita may gala sa may barangay Bayabas, nadya ongoing karon may gala nga paghatag og mga batakang serbisyo ngadto sa katawhan. Salamat mga listeners, salamat mga viewers. Ay kalibot may gala sa usa ka kagawastong katilingban katawhan labing gabhanan. Managdahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawhan amatuman. Kilaman yung anchorman kini si Magnum Manny Agustero din hilamang sa balitang serbisyo. Magnum Radio.
3: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.

po mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: para sa malimpyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Suno sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500, napamatunda na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butikis sa inyong lugar, TTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang TTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Mari, ngano na ginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: I'm Geraldine Similia. I was diagnosed for ITP. They prescribed ni Doc Abigail Fortich is Life Extension Vitamin D3. Before, I was having problems with my liver. But when I discovered Life Extension Vitamin D3, takot yung kisyong natabang na ko. Di na ko lose pod. I became more active. Healthy na kay ko tanawin.
5: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576, Series of 2026.
8: Mighty C! Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
9: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
8: Mighty C!
0: Mapalit sa mga butika.
7: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
10: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna o opinyon sa tikpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.

0: Cagayanon, kumusta? Sabado na usab, weekend. Kumusta ang atong mga kauban? Higalag, igsoon nga mga Cagayanon. Kumusta? Welcome sa atong programa. Good morning, Cagayan. Kauban na po ninyo si Mr. Jones, ang piratas kahanginan. Once again, kumusta mong tanan nga Cagayanon? Napayang over sa mga activity atong previous weeks. Labaw na yun atong last nga activity sa city. Na medyo may create og mga sensation o controversies. But anyway, later on atong isgudan. But first and foremost, mugreeting sa atas ato ang mga pinalangga ng mga trabahantis gobyerno ng atong mga sulugoon. Kumusta ang kinatubig ang persa sa lokal nga kagamhan ng Cagayanon? Sa pagkakaroon, kay Sabado naman sab, ang atong ang amahan o ang iyang hugpong ang mga taong nangalagad ng atong mga sulugoon din sa syudad. Sa usual nga tulumanon sa administrasyon nga clerics, oy, ang kuyugta sa serbisyo sa baryo. Of course, naa sila karon sa Barangay Bayabas. Kaniadto daghang Bayabas guro diha kay pangalan sa Barangay Bayabas man. Karon pud siguro daghan pud siguro ang Bayabas. Pero ayaw magpamayabas sa. Anyway, isip opening sa atong programa mo hisgot sa akong mga barangay o local na affairs. Labaw na sa nagsingabot nga kafiestahan sa pinalangga na mong barangay. Ang barangay po sa amahan sa syudad nga si Clarix, o di nagsumikad ang iyahang pagpangalagad, pagpanerbisyo sa Cagayanon. Of course, ang pinalangga na mong barangay Carmen na magsaulog karong 16 sa Hulyo sa kapistahan sa Birhin sa Carmen. Si tawag ana Biba Senyora Anuestra Senyora del Carmen. Birthday po na sa akong anak nga parihag susamang pangalan. Munang ninyo tanan sa Carmen, good luck sa tanan nga mga activity as well sa pinalangga na mong barangay kapitan. Awalay lain si Rinir Joaquin Kikang Oy, shortly known as Cupcake. Kumusta ka? Nagkita mi kadiyot atong pipila ka adlaw. Pagadto na ko, oy, nag-attend man sa misa. Abigin ako siya ka ng presiding marag pare. Doon magod siya sa pare. Pagdadaon ako, nagmisa magod. Dili day pare. Mura na siya sa kristan. Anyway, isip bitaw part sa celebration sa fiesta sa Barangay Carmen sa ilahang patron nga si Senyora del Carmen. Daghang mga activity initially na makapabibusab sa Carmen. Then we invite all of the Cagayanon to kunsa may tawag na participate or celebrate with us Carmenanon. Kaya ako Carmenanon naman ko, naaman ko na registro din na. Napug ko din na nagpuyo. Pero unfortunately, wag yung mga agda na itong fiesta. Once again, ang kafiestahan karon na ay mga pasugdaan ng mga kalihukan na ay party soon inig kiniabot na sa kapistahan, mga rave party man siguro na. Then ay pickleball competition, ay basketball competition, na ay karate competition. Unsa pa ilaay na ay mga civic nga mga activities, mga parade. Then alayon po na sa na sila ay something diha nga festival po. Katubitang something nga kahoy, kalimot yung pangalan sa kahoy. Basta dako nga kalihukan nga mupabibo sa Carmen. Rest assured ang atong mga igsoon nga Carmenanon nga bibog yun na din ha kay nago din ha nagpuyo ang atong mayor. Din ha good siya nagsumikad sa iyahang pagka official sa Tibuok syudad. Gikan pa kaniad to nga volunteer siya, nahimo siyang barangay councilor, then thereafter nahimo siyang barangay captain, then nahimong congressman, now the father of the city, our mayor. No other than bago lang nag-celebrate sa iyahang 72nd birthday si Rolando Clarix Oy. Kumusta ka, amahan? Matarisa ko si Carmen Cadiota. Once again, sa tanang mga activity, good luck ninyong tanan. Hinauta nga Bibo, Peaceful, Sadya, sa mga alayon ng mga kalihukan, civic man, cultural, religious, and sports activities. Puno kayo sa mga kalihukan nga muhatag bitaw kasadya o kabibo sa pinalangga nga barangay. Ngayon pa sa akong uncle, nga si Uncle Manny, ang ariyari sa Sikmoy, a city within the city. Amurag Batikan. Anyway, mapadayon ta. Kumusta ang atong amahan? Karoon na sa Bayabas, kauban of course, ang atong hugpong. Sa kagamhan ng lokal para sa pagpadayon sa pagpangalagad, extra time ni para sa mayor. Programa nga madait ang tao, madungog ang tao, maalagaran ang tao, dalon ang serbisyo, nga na sa kabarangayan, nga na sa tukaran para dili na budlay, dili na kapoy, dili na hago, dili na gasto. Sa katawhang kagayanon sa different barangays, nga alagaran sila. Once again, ingnon tamo, it is not just near to the people, this kind of service, bringing the service to the community. Dalon yun nganha sa tugkaran. Kini nga palisiya, kini nga programa, pinasahi ni dili ni susama sa uban. Kay once again, ingnon tamo. Traditionally, ang mga politician, they love hard projects. Kabalo na ta, our culture, the trend of political settings karon, gusto ginag mga hard projects. Why? Is OP. Kaya kabalo man ta ang karong pang gobyerno, grabe kayo kakurap. Basta proyekto hisgutan, it is quite impossible. Automatic perception ganun sa tao, nga naagin ay corruption. It seems tolerated o accepted na siya nga. Nahimo ng norm ba sa mga tao na sa gobyerno o sa atong pang gobyerno nga. And every time na ay proyekto, naagin ay kickback. Kung wakay proyekto, sabay mong kickbackon, mani akong gingon. Traditionally, ang mga trapo, mas motend na sila or muli na sila mga hard projects. Inaamay SOP, but not clerics. Oy, mostly sa atong mga resources, especially ng atong local revenue, naman tayo dako-dako bitaw nga liwi anong saan ito paggamit as long you're following the accountability policy, especially ang COA, huwag yun tayo problema. Kanang mga program, nga mga social and welfare program, dili na siya attractive and sexy to the politicians nga mga corrupt. Why? Walay ROI, return of investment. Wakay kickback din ha nga 35, 30, 25, pinakalis 20%. Ang imo din na hago plus extra time. Unique kayo ng susamang clerics oy. And speaking of, atong last weekend sa ako ang paglingkod aning orasa sa Maong Adlaw, gipahigayon ang People's Day nga instead adto man ta gyud na ang first Wednesday sa month ngadto sa kining tourism hall dinha sa City Hall tungod sa kapistahan sa Carmen to kick off then as well pag nag-celebrate pud ang mayor atong pizza 5 but a day prior ana ang pizza 4 People's Day sa Carmen exclusively it seems sa Carmenanon almost 10,000 perting daghan ng kaing malipayon ng mga tao nga naservisyuhan na alagaran sa kagamhan ng lokal through sa quality and kind of leadership, a sensitive leadership sa atong pinalangga nga mayor. Of course, kauban ang pamilya. Labaw na ang iyang anak na Maymi Banos nga kapitan karon sa Carmen. Kanabitang affair, service na together with family. Kanda na kanang karabitang malipayon ta ba? Sadya din mahimo kang modelo sa community, a community nga diining pamilya uban si Mami Lorna, uban si Kikang. Na makita silang buding din hagay. Mga uwawon mo na sila. Of course, si Mayor kasi may papa sa siyudad. Maguban ang pamilya ng mga lagad beyond sa kanang mandatory working hours. Imagine niya walay return of investment as a matter of saying. Eh, style naman kung nun sa politika karon ng pagpangikbak lagi. SOP. Basta na ay proyekto, ginapaldo-paldo, malenta pa. Di ba? Once again, naidako kayong kuan, kanang momentum nga gi-create. Kay, akong i-chain ninyo ha, itong the other Saturday last week sa pag-kick off sa kafistahan sa Carmen Together, as well sa pagpasalamat po sa mayor in terms of making a service, extra service to the Cagayanon, dito gipahigayon ang itawag na to People's Day. E supposedly ko ang biyata na kuyo ito sa servisyo sa Barrio Fuse into one. Kagi sabaduman, mauman na regular schedule sa KSB. Not the People's Day. But, gipasahe ito to cater. Ang intention ko doon ato, ang tanan man yun, pero tungod sa volume o kadako po sa population sa Carmen, it is a fact nga ang pinakadako nga barangay o the most populated o karon strategic kaayo nga position for progress and development of the city kana man yung Carmen. Makita man na nato sa roadmap o makita sab nato sa movement sa mga investor sa development. Tungod atong nabuhat lagi tungod sa kadaghan sa tao, it seems na exclusive. Mabitaw nag-apologize ta the previous nga na misimpress na to nga ginvite na to ang kadaghanan even ang neighboring nga mga barangays during anang activity sa People's Day nga muhugop sila dito kay wala may qualification, dili man na exclusive, but tungod sa kadaghan nagchange na lang sila o palisiya nga it seems para na lang to sa Carmen nga miabot siya somewhere duol gid sa 10,000, more than 9,000 people benefited sa maong programa sa People's Day nga gipasahi Sabado. Alayon po na sa pagpasalamat sa mayor sa iyahang taas nga kinabuhi. Malipayon nga pagpangalagad ngadto sa publiko. Grasya sa magkagagahom nga gipaambit sa tong mayor ngadto sa iyang mga igsoon, iyang pamilyang kagayanon. Ang iyang 72nd birthday, anang pizza 4 sa Hulyo. Supposedly, iyang birthday sa Hulyo, pizza 5 sa Domingo. Mauto siya nga event. O relation na na, grabe ang momentum. Kaya atong Webes, instead ng Merkulis man tato, gichange ang schedule sa first People's Day nga unta at tugid sa Tourism Hall anang Wednesday, gichange nila Webes. Unprecedented nga. Pugyaw ang tao tungod sa exposure atong sa Carmen, nga pertingdag nga na. Ang tao na alang-alang mga tagagawas, labaw na itong naadi ni sa vicinity, nagid sa urban area sa Cagayan, na na-prostrate atong the other time atong Saturday nga wa sila ma-include sa gitawag na itong People's Day, lihugpong, gipasakyan pa yung mga intriga, mga deception, mga disinformation, mo ito'y nahitabo, o na-controversy siya. Pero sultihan ta mo, it is a blessing as well as a curse. Nga no, kay balo mantang daghan kay mga politiko nga imbues, gihimo nilang issue. Actually, ang kagaha atong tong Webes nga panghitabo, mga itag-apology ha. Kaya, although, kay baluta nga ang intention sa city government, alagaran yun ang tanan. But, naamang gud time limit. Di man gud di mo ma-through nga imog yung i-absorb ito ang tanan because ang imong intention service yun. Yes, maugi na intention sa atong mayor. Ang yung dedication, that's why bitaw inana na siya ka determined. Muhatag siya extra hours sa mga tao kay gusto niya as much as possible iyahang mapabati ngadto sa katawhan nga kini nga liderato naka-focus ni og sensitive kaayo ni sa social og welfare nga programa nga lambigit gyud kay kinabuhi sa tao, ang daily struggle sa tao, ang daily life sa tao wherein the very government nga mao gisuportaan sa tao, mao pud nga gobyerno nga musuporta sa tao in return as much as it can. Nga pwede kay naa mang limit ang balaod depende sa programa. Mao toy nahitabo perting daghana plus disinformation, deception using the different platforms. Mao ni sad reality karon sa atong katilingban even entity. They are now part sa gitawag na itong disinformation, faking a news. Malicious kaayo nga katuyuan to put the administration, particularly ang mayor, sa maot nga istorya. Ibutang gid nila sa bad line. Yes, tinuod nga na ay wala maka-avail kay sobra gid kay kadaghan ang tao plus na ay gipasulod nga impormasyon nga di mao. Murag ipatasaan nila ang stake, ang istorya, tag sa kalibo, nga ang maong kalihukan kutob sa naa ihatag susama sa Carmen. Lahi magutong sa Carmen. Actually, mabitang maingon ko, it is a curse and a blessings. Kita natog unsa ka-effective ang maong programa nga diin ang Cagayanon. Expected na nila nga maservisyuhan matabangan gid sila sa atuang administrasyon. Mama na yung realidad. Mauto yung nahitabo. But, sorry or not, kita nato dulot sa tao, ang katuyuan, nahibawaan sa tao, na-experience sa tao, na-convey sa tao, according sa naka-experience sa maong kalihukan o programa ang mga nakabenepisyo. That's why hugop kay ang tao basta na igitawag na to People's Day or KSB. Karon ang KSB naman sa Bayabas, nagisgo ta itong nahitabo sa Webis nga it seems isudlan o pagpanghilos huna-una, pagpangdaot. Bisag unsaon natugo na una, dili gyud mabutang sa limelight ang mayor kay ang essence gyud sa mayor nga iyahang matabangan madungog makatouch siya using the resources of the government nga mapaambit niya nga at least mapagaan man lang sa kadiyot ang kalisod sa tao using the very resources nga gi-contribute sa tao sa panggobyerno nato. Manay katuyuan ni Clarix once again. Ako maingon jud ko proud or good job kung ko despite sa naay mga blunders but kahibalutan na yun ato to kay naay mga malicious kayo nga mga information nga ang tuyo mahugyaw ang maong programa mabutang sa maot nga istorya mao man gini klaro kayo nga agenda aning mga tawhana buhatag negative ug bad narratives ang programa nga successful kayo nga dili gyud kayang buhaton sa typical nga mga politiko. Ikaw magbulad-bulad ka sa init, magpaulan ka, magpa-expose ka. Dugay ka mahuman sa imong oras o mugobian ka sa mandated hours. Dili na siya typical nga tao. Oy, si Clarix ray nagbuhat ana sa akong naibawan. Og once again bisag unsaon niya buhat og istorya. Still the same, positibo og maayo ang katuyuan sa mayor og ang mga Cagayano na amang gani inyuhang mahila pipila lang but ang among trabaho dinhi ipahibalo sa Cagayanon ang katuyuan og ang tinuod nga istorya nganong naay programa nga susama sa People's Day nganong gipangusgan ni Clarix nga ibubo ang pinakadako nga resources nga available sa syudad nga ipaambit ngadto sa tao may nalang mapagaan. Once again ingnon ta mo ang mga taong kurakot dili ganahan ingon ani nga programa or proyekto kay wala lagi kickback wala musod sa bulsa una nga tong gingon plus extra working days or hour ang ubang politiko inig Friday pa wadi na naman makita si Clarix pagka pwede busy kayo pagka Saturday samot ka busy unya mo go beyond sa working hour nga alas 5 nya politician ba ka wabi akay ka ng permanent nga working condition or working hour open ba na nya si Clarix o sa'yo maabtan o alas 8 nya itong last gani pag abot na ko dito papadong na to alas 7 mapay paghuman kay nag-cut sila mo nang gibuhatan og mga reels nga mga negatibo pero once again nothing to be ashamed of. Ako moingon jud ko di man ginato ma-please ang tanan pero at least atong maipabalon sa tao nga ang katuyuan tinud-anay sa pagpangalagad og pagpanerbisyo inyo gid nang makita pinaagi sa programang gipahigayon nga gipanguluhan sa atuang amahan sa syudad. Of course, kauban ang kinatibukang hugpong sa administrasyon. Once again, mapaambit ang resources sa gobyerno. Matabangan mo sa inyong kondisyon o sitwasyon sa krisis kung dili manggani ang tanan. At least naagoy matabang mapagaan ang inyong kinabuhi. Mao na ay very purpose nganong na ay People's Day og na ay KSB. Madungog ang yangungo sa tao. Makabuhat og programa og proyekto nga design sa necessity og exigency nga makaayo sa tao. Makapagaan sa kinabuhi sa tao. Munang ingnon tagid mo, nibisan kinsang politiko, nibisan kinsang naituyo nga buhat ag istoryang maot ang amahan, ug ang atong alagad nga atong mayor nga si Clarex, shame on you. Hay Ginoo ko. Unsaon na lang kanina to, no? Dibuhat na tanan sa atong amahan. Kauban ang mga tao sa paghago. Go beyond sa working hour, working days para makapangalagad. Pero katong mga tao na sa adverse end bangod, mga political opponents ko, no? Mga political adversaries. Dread bangod kay na nila nga madungog, makita, nga epektibo, kayo lipay ang tao, maayog feedback. Sa may lang buhaton, ako ninyo go with the flow. Ayaw ninyo kontraha si Clarex, pakiguban mo ni Clarex. Ngano, maayo man ang tumong ni Clarex, maayo pong resulta, bati sa tao ang debosyon, ang dedication o ang sincerity sa klase sa mga programa nga diin sila gid mismo makabenepisyo. Ako ninyo kamong mga politiko nga nagbuhat sa ingon nga magbuhat og istorya, mo create og mga fake nga mga news using sa different nga platforms, even mga entity, mga respected kuno kayo nga mga broadcaster, modir magbuhat og maot nga istorya, mapagya manguna, ma-expose pang ginang inyuhang mga dili maong istorya god. Kay naa man ta, at least na ta i-correct outright kun ibuhaton nga dili maong istorya. The earliest time atong mahipay-bahibalo o makoreksyonan na to para dili ma-deceive ang tao, dili ma-disinform ang tao, dili mahiluan ang ilahang huna-huna. Manang naatay programang Good Morning Cagayan. Inaot ko sa tanan ha, huwag din na sa bayabas. Once again, awhago na to ang tanan, ibisan kinsang makadungog ni atong Sibya sa pinaka-bantugan nga istasyon sa Tibok Northern Mindanao. Kining 99.9 FM gitawag na tog Magnum Radio using the platform. Giawag ang tanan nga lumulupyo sa tupad-tupad nga mga kabarangayan o sitio sa Bayabas na naang atong mayor nagpaabot para alagaran mo, mabati mo. Sabado unta karon supposedly sa pipila ka adlaw nga hago kay ngatong mayor mo pahulay unta siya. Pero saon man natong atong amahan nga si Clarex, kalipay niyang makita mo. Kalipay niyang mga lagad nga na kaninyo. Diputana, natay amahan, naatay alagad, naatay mayor. Natay mayor, napagitay obispo. Habang istorya. Manang, ahago na ito ang tanan ha. Dakong kalipay sa kagamhanang lokal sa syudad. Nga mapaambit nga na sa katawhan, sa tupad-tupad nga kabarangayan, ang programa. Nadalon nga ha sa inyong tugkaran ang serbisyo og tabang sa lokal nga kagamhanan. Hinaot ang tanan, hugop mo kay at least basig taman na nag, kano sa taman ng oras na? Alas 5 ra ba na sila taman? Nabay cut off na? Pero ang mayor, basta kita niya na pa ang tao, magpabilin gina siya. Once again, tungod kay kalipay niya, na makita mo, maambit mo, maistorya mo, makonsulta mo, makapangayo pod mo o gana bitang sort of advice atong mayor. Able ang sitwasyon sa atong mayor para alagaran ang tanan. Manang din na sa Bayabas, ha? Sige, hugot mo kay na din ha ang kagamhanang lokal ng ipunguluhan sa atong amahan. Aritas mga sensitibo kayo nga isgutanan. Balikan ako gamay ng kontrobersya sa kabarangayan. Okay. Once again, upcoming naman ang barangay election. O nakasenter karon sa isgutanan, o design po nila nga bunal-bunalan, buhatan o mga istoryang di mao ang amahan sa syudad. ang iyang amahan, ang atong amahan sa Carmen. Of course, si Barangay Kapitan, ang King Kang. Kabalo biya mo kana si kapitan, di ba nasamok na tao kay kung unsa si Clarex, susama po bigyan po ng gibuhat niya kay once again iharaman ang gi-emulate iyang gisunod ang kultura sa pagpangalagad sa pamilya gikan pa si iyang papa ngadto si iyang inahan nga si Mami Lorna nga nahimong kapitan o karon siya na imibanos. Kabalo man tas mga kaatbang kaliwat din ha. Sige buhat-buhat og istorya. Kana yung insulting bitaw ka. Ako ma-insulto yung sinultian na ng mga tawana. Ba't si Kapitan, di maganda siya ma-insulto. Normal naman na kay politika. Ang ingnon ka nga, di ka kabaloan eh, kay dili ka congressman. Ganun. Do you think ang pagka-congressman na ng inyong giingon nga padrino, mas labaw pas pagka-kapitan ni Kika? Uy, kuyaw. Tagaan mo na kung basic kay example ha. This is a fact. Ang congressman tuas Manila, perme. Ang kapitan, kada adlaw, especially sa mandated hour, nga Monday to Friday, nasa barangay, nasa opisina, nag-receive, naminaw, nangalagad, nanerbisyo, diritsyo sa tao. Kung na'y problema ang barangay, kung asa po ng congressman nagpuyo, dili mo makadoong anang ilahang balay. O gwa po'y opisina ang abli, nga mo receive, nga mo respond sa imong panginahanglan o sitwasyon according sa barangay nga komunidad. Si Kapitan, adlaw-adlaw na niyang gibuhat mo. Na'y daily niya nga task. Nabagod mo'y congressman, kung masunog mo, muana din na. Mo tabang pag-facilitate para ma-plaster mang nahiagom sa kalamidad or tragedy. Unsay mahitabo sa barangay, mag-ulan na dihag na problema. Si congressman, bagod maaliman niyo, di ba si kapitan? Niya mo ingon ng nasa gold-plated o kanang yan tigpamaba nga dili tantong tig-istoryag tinuon pero medyo baka konsob kayo. Nga di kuno kamao ang kapitan, ha? Huh? Ganun? Mas maayo nga tao ng inyuhang congressman kontra ni Kapitan Kikang. I don't think so. Realidad ta mga higala. E check na to ha. Now, arita fact checking ta. Unsa kadako ang Carmen? Ang aspeto niya sa strategic nga development plan, progress and plan sa syudad, dako kayo, kay critical kayo, strategic ang Carmen sa progress o development. Kay karon kita na to, ang kanang gitawag bitaw na to development sa syudad, strategic ang Carmen, naa karon din ha, located ang prospect sa mga investor. Either it is a government project or kanang private ng mga investor nga ma-develop. So sama anang gitawag na to, mga real developer nang buhat og mga kuan ba, mga high rise nga condominiums kanang mga subdivisions. No naman na sa diri sa kuan sa Cagayan nga ang Carmen may pinaka strategic karon kay kung maghisgot og mga investment, kita man nato nga padulong ngadto sa Carmen ang mga dagko kaayo nga mga plans og prospect para sa private nga development. Diba? O niya, alta na. Musangko ngadto sa kapitan ug unsa iyang buhaton para kaninga mga prospects, kaninga mga development, ma-realize ni siya. Plus, kinahanglan po niya makiguban sa atong syudad para mahanay ang tanan kay one way or the other. Kung ma-realize man gud ni nga mga development, muhatag po ni siyag daghan kay nga benefits sa ato ang syudad. Business, revenue, opportunity. O nga, inyong congressman, nagbuhat di ana para ma-facilitate na, mo-collaborate di ay, mo-coordinate di ay, para makaayo sa mga tao sa barangay o sa syudad. Lahi man na sila trabaho, tura man na sila sa Manila. Mamita mo ingot ang hagil o ang grind sa governance, especially engaging the public, helping the public, servicing the public. Di ka kita congressman din ha. Pero ngilngig kay mga angkon, oy. Ngilngig kay mga daot. Di ko no makamao. Incompetent ha? Ganun? Ano man ang inyong congressman kung na isunog? Mutunga na. May problema ang katawan sa Carmen or sa Cagayan. Naanas niya. Pupatsara man na. Ako, sorry to say, pero gusto man mo lugaw-lugaw. Pinanitay, magpinanitay ta. O tanawanin niyo si Kikang o even ang mayor. Kung maproblema mong Cagayan nun, maka-adto day mo dito sa opisina ni Lord Danzuan. Maybe maka-adto mo problema kung sa inyong dalon. nga makapagaan sa inyong kinabuhi. But before na sila mo consummation, mabreak sa kokadiyot.
1: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamilod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
3: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pumaka sa mga butika.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
6: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
8: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
9: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
10: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
11: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
0: Welcome back mga higala. Nakalimot na yun kong official nga greeting sa Ubanda. Ay, kumusta day ang atong mga tigpaminaw sa lain-lain nga merkaduhan sa Tibuok Syudan, especially ang merkado sa Puerto. Kumusta na mo din ha? Ang mga proyekto nga na kuan na pending inaudunta nga matibawas na ng tanan, makorek na ng mga defects din ha, plus ang mga bureaucratic requirements niya na kuan na ba makumply para at least kana nga proyekto matibawas ug mo-serve na nga to sa katawhan labaw na ng merkado kay naning kamot sab ang atong mayor nga makorek gina ang tanan kay once again sultian tagid mo it's better to start a new project then to correct a project which starts wrongly. Isood yung kayong bureaucracia na kay ma-appeal yung ka o madalahig ka sa problema. Muna na rin kamot ang atong kagamanan para sa Puerto Rico assured na the earliest the possible, as possible, mahuman matibawas gina din tinan. The next, ang ato ang merkado sa Agura. Diyan sa lapasan, kumusta mong tanan? Hinaot kung okay ra mo? Maayong inyong pamahon-pahon o panisikay-sikay? aning inabuhi na to din na as well ang terminal na to ang nag-manage maintain ninyo nga ang courtesy then ang sanitation o ang cleanliness o ang order sa maong institusyon kay Derek Labagin ang nangalagad na nerbisyo then prant po na siya sa dagway sa ato ang syudad ang eastbound na to nga terminal sa Agura Lapasan the next up to, next ka nang ato ang westbound terminal ang atong bulwa kumusta mong tanan sa nagmanage sa maong institusyon naot ko nga okay ra mo padayon sa pagpangalagad din mag-maintain o kortosiya, order, yung labaw sa tanan, ang usual kayo nga critics, i-receive na nato positively kung naamang gani pagpanaway, atong lantaon, o okay ba, ang pagpanaway, nabay hinungdan, o nahinungdan atong lihokon. Kita, kamo, naasa government service, susceptible kita sa criticism, depart manggod na sa accountability, o right po na sa taong magbubuhis, na magpakabana, manginlabot, ugunsay hisgutan ng pampubliko. A public office is a public trust. Ug sunod ang among pinalangga nga merkado sa Carmen. Ay ko ing nag-angkon po ni Kapitan Kikang or ni Mayor kay Carmen Public Market. Unya ang nagpabaruga na ang syudad biya. Later on akong pasudlan nga nung nagpasumbingay kong susama ngayon. Ani. Ninyong tanan din ha sa Carmen Public Market. Happy, happy pesta. Naot kong mangimbitar mo. Magkakauntag balbakwa mo. Kasi balbakwa lang ko din sa merkado. Adita mo bayad, libre. Ha, magpalibre di ay. Inaot kong okay ramang tanan ha. Kabalo kong naamos maayong mga kamot kayo. Nag-manage na. Labaw na nga itong pinalangga nga kapitan. Always niyan nang gilantaw kay dako kinagkabahin sa kinabuhi sa Carmen o sa syudad ng merkado publiko sa Carmen. Wala ang kuna ni Kapitan Kikang ha. Ni Kap Kikwa po na ang kuna. Ni Clarex kay Carmen ko na. Carmen Public Market. Og sunod kay ng Kugon Public Market, the heart of our city. Ang atong economic activities na din na sa itong Kugon Public Market. Very strategic. Pinakadako o pinakabisi, pinakadaghan kang tao, nag-generate na siya daghan o dagko kang opportunity sa yanong mga tao. Imugna ang institusyon na para sa publiko. Tagaag opportunity ang gagmay nga gustong manginabuhi. Manainon ta mo ang isan sa pagbuhat o mga public institution, especially ka ng merkado, dili negosyo kay dili na siya business sa gobyernong magnegosyo. Ang business sa gobyerno, serbisyuhan ang taong lifeblood sa gobyerno, buhis dili negosyo. Muhatag magdako or gamay, dili mangwinta ang mga tao na sa gobyerno nga gamay rang bayad sa mga stall ug unsa din na ang mga area, mga tindahan sulod sa merkado publiko. Kay ang katuyuan na mag-ablig oportunidad. Part na siya sa gitawag na itong social responsibility. Ang uban din na, wakasabot, nag-subsidize ang atong syudad sa maong institusyon. Kaya wak mag-income. Yes, tinuod na. Pero na misinterpret ninyo, wak mo kasabot nga nung na ay merkado. Mo-subsidize mag-income ang merkado. Ang katuyuan na tagaag oportunidad ang gagmay. Bayad na na ang tanan. Kaya ang tanan din ha, buhis sa tao. Hinaot kong nakasabot mo sa prinsipyo na gusto na kong ipalapnag ninyo para dili maligas ng inyong unahuna o ng inyong pinulungan nga makapasakit sa mga yanong tao o mga taong nanginabuhi sa merkado. Tultian tagid mo stinod kaya ako anak ko sa merkado. Dugay ko na nga lagad sa merkado. Nahimo po kong head sa merkado. But it is not about me. It's all about the essence and purpose why na institution nga gitawag na itong merkado. Og ninyong tanan, pinalangga na kong mga vendor sa Kugon, pinalangga sa mayor. Hinaot ko magdinarong sa mga in return as well. Follow po din taon mo mga palisiya o ganang kasabutan. Ayaw mo pagpabuyag. Even na mga igsoon na itong mga maranaw, katong nabuhat bitaw itong niyagi, please lang, ayaw ingon na kung naamoy ka ng grievance, dalaan ninyo sa rightful nga office. Then, dili gin magpabuyag kay kung may nana, bitaw, magubot na. Unang yun na to ang tanan. Dili lang may igsuon na itong mga Muslim o Maranawa. Kayan itong yun na ito. I-assure ta mo, ang atong mayor gusto niya mahatagan o oportunidad ang tanan. That's why bitaw na yung panahon kanang vicinity sa Cugon, even other areas, Carmen. Siradaan na diha for specific time. Nga at least, matagaan o oportunidad itong way mga stools. Way mga lugar nga makapaninda, nga makapanginabuhi on a certain period, on a certain time para maapod-apod pud bang oportunidad para makapanginabuhi. But with that, napod mo'y responsibility. Police yourself. Kanang giingon sa itong mayor o sa ato ang SEBDA, including ng uban ahensya din ha, nga nagpatuman sa kahapsay kalinaw o orderly sa ato ang mga lugar, tuman po din taon mo, ayaw mo pagpabuyag, ayaw ng isog-isog, kaya di lagi ta mahapsay din na. Ita mahimpos din ha, kung inana ninyong mga batasan. Ang yun, yun mo na ako nga, magsinabtan na ita, kumuingon ang mayor, on the certain hours, makapaninda mo, taman aning oras. But with it, you have the responsibility nga pag anha ninyo limpyo, paglakaw ninyo limpyo. Kung naay problema, ayaw ng mga pasakitay. Ayaw na mga labay-labay unsa din ha. Kaya magubuta at the end of the day, kung di mo musunod sa palisiya, labaw na sa kahapsay o kanang kahimpo sa lugar, dili na mo makabalik. So sama ang nahitabo sa pipila ka lugar. Ang yuunta mo, batang mayor be good, he do his best. Despite sa criticism sa mga politiko, nga ang mayor na mulitika, kay gusto daw sa mayor nga, ang kanang naninda din na mupihig nga to sa iyaha sa politika. So di na katuyuan sa mayor. Ang mayor si Son kaayo na kay nagdako sab na siya lugar nga nakita niyang kinabuhi sa tao. Mungyuna na siya kasensitive sa panginanglan, sa panginabuhi. Kay niya po kinahanglan ang tanan atong tagaan o kahigayunan. Social justice na siya. Inaot kong nasabtan ninyo. O ninyong tanan sa Cugon! Ayaw mo pabuyag ha. Apil na nang naa sa gawas. Please lang. Para padayon atong panginabuhi. Kaya ang mayor, di magina siya masuko ninyo. Ako, bisag unsaon na to. Di gina masuko si Clarex. Pero, mo stricto na siya kung dili mo maminaw. Dili mo mutuman sa inyong obligasyon. Huwag ka mo sab, sultian tamo. Police yourself. Inanglan ang inyong hugpong, kamo na mismo mubadlong sa magpabuyag. May ramang hangyo ang atong kagamhanan o ang atong mayor. Manglimpyo mo, dili magsupak-supak o kung sa guidelines o palisiya para sa inyong pagpanindag kahigayunan, tumanon para tuloy-tuloy ta. Sa pinulungan pa na sa atong mayor, hanutoy ang atong kinabuhi. Inaot yung nasabdan ninyo ha. Balik ko sa lokal nga isgutanan, labaw na sa barangay. Nganong ako na yung isgutan? Matter manggo kayo ne. Magsiting ko sa pinakadako nga barangay o strategic kayo dinhi sa syudad. Barangay Carmen. Ilan man ang gisaway si Kikang kulang ko nun sa abilidad. Ngano man? Do you think ang abogado mas maayo sa usa ka ekonomista o experience o down to earth nga daw? Tanawa ganin ninyo. Atong ikumpara ang ilahang accomplishments. Unsay na nidabuhat na inyohang congressman. Ngano ako maning gitando ng inyong congressman sa ato ang kapitan? Kay dako manggog kay nag-state ng Carmen. Kinsay mo rule sa Carmen na idako kay nga dictate sa political balance sa syudad. Tinood gina kay si Mayor Clarex ang iyang turf ka na manging Carmen. Ang commanding votes niya sa politika na mag-dictate sa iyang chances even sa pamilyang Oy o ni Kikang, dako kay nag-matter ang Carmen. Dako po na siya nga significant sa kaatba nga politika, apolitiko, pamilya ka ng mga swan. Anong constant bang ginang ikumpara ng ilang abogado sa ekonomista? Kay gusto lagi nilang ipabati nga mas higher tong ilaha. Unsa din na buhat ana inyong congressman nga makapagaan, makapasayon sa kinabuhi sa mga Carmenanon o sa Cagayanon. Kanang ilang gingon nga, nakapabarug og mga solar lights. Iya din na. Maybe na sila efforts pero ingon manggod si Benji Magalong kana nga proyekto putos na corruption overpriced. May ko na sige angko na pud apil ng pagpangawat ug pagpangikbak sa mga proyekto kay establisado man na. Before ning buto ng flood control kana man nga mga proyekto gihisgutan ni Benji Magalong na grabe ka karuted ang greed sa mga politiko. Labaw na ng mga buhaya. Buhaya nga naa sa kongreso. Na ilang tigpamabada kusog kay manaway sa mga buhaya kuno sa kongreso. Aka na day imong amo. Di ba taga kongreso na? Do you think dili na buhaya? Pangutan na kay. Ilan man ang ganggon? At tungod ni congressman na ay mga solar lights nga nagbarog sa kadalanan. Dayon pangutan na. Unsay effect ana sa economic condition o social condition sa Carmen o sa mga Cagayanon. Kung atong landaon, ha, atong landaon. Kanang mga proyekto nga redundant. Simentado na, ispaltuhon pa. Later on, kanang bungkason, kanabang gubo na po. Kay buhata na po bago. Sapaw-sapaw nga proyekto. Unsay purpose? Establisado na. Ingon na po si Benji Magalong. Corruption ang hinungdan. Establisado na. Fact na siya. Mauna siya accomplishment sa inyong congressman. Actually, unsa may ang contribution sa pagmugna na. Siya din nagplano na. Siya din nag-implement na. Ang pagpangangkon lang. Once again, kana manggong mission sa usa ka DPWH nga agency, connected na siya sa concern sa national. That's why kana nga turf, kana nga area, kana nga jurisdiction, it belongs to the DPWH. It's their mission to build and connect localities to the interest of the national. Kaya dako po kayo na siya nga aspeto ang progreso sa gitawag na itong economic development o economic benefits sa taxes sa nasyonal. Kaya ang develop nga lugar, daghang negosyo, daghan pong kayog taxes nga nasyonal. Kasama ang mga kana bitong sa BIR nga collections, national taxes mana sa LTO. Nga, part ana nga mga project o program, kana mga road networks. Apil na ng pagpasuga sa mga national highways. DPWH mana. Pagplano ana, part na sila sa kalendar ob ka ng mga programs or projects nga buhaton. Mandigil ka pangangkon si congressman. Ana. Pero matood yung kong adaghan kang congressman na kakwarta ang gitawag na itong solar project. Kanang proyekto nga sa pau-sapaw. Pag human na siminto, ispaltuhon. Gubo na po ang ispalto, kailisda na po ang ispalto. Butangan o katsay, kwao na po ang katsay, sapawa na po laing ispalto. Bawa pa'y pagkahuman, gubo na po kay simintohon. Ato man ang na-experience, mauna accomplishment. Pagpangangkon, ako matuo ko na na-initiative ang mga congressman sa gitawag ni Laglep ka ng Local Infrastructure Program, LEP man na. Mauna siya replacement sa pork barrel before ni buto ng flood control para ng eskwelahan, butangan o covered court. Kaya mo to kung initiative na nila. Huwag na po'y kwarta, ana. Kanang locality, butangan o kanang health center. Ang mo to ako nga, part na sa ilahang initiative kay kung manguna siya, local infrastructure. Pero kanang mga dagko nga proyekto, susama ng dalan, nga makita ni mo nga kabahin ang DPWH sa implementation o pag-concept ni Ana o pagplano ni Ana. Bagay, labot si congressman Ana. Sa proyekto, sa pag-implement para mabuhat. Pero sa pagpangwarta, sigurado ko, ingon si Benji Magalong, dako kay kwarta si congressman Ana. Part na siya sa isigutan nga paldo sa maleta. Dili na ang konon, ang proyekto rin ang konon. Ikumpara ninyo ni Kikang, tanawan ninyo. Gikan siya ang pagsugod na nabanos siya siya ang mama kasi Mami Lorna. Direct kayo ang barangay kapitan. Nga nung critical joke kayo, once again ako na nanggisgutan ang aspect sa barangay Carmen, sa political landscape, sa Cagayan de Oro City. O dinhin ato formally akong isgutan ninyo. Si Kikang usa ka ekonomista, duwa siya kahuman sa iyahang abugasiya. Pero on all concept og basic og fundamental sa balaod, kasabot po na siya og balaod. But that's not necessarily mean abogado ng iyang kaatbang mas makamao, mas maayo sa pagpangalagad og pagpanerbisyo nga mursulta, nga mapagaan, mapasayon ang kinabuhi sa mga Cagayanon og sa Barangay Carmen. Una-unaan niyo katawan. O karon, mauna na itong hisgutanan. Kinsa may maatbang ni Kapitan Kikang. Mostly, ngon sila, one of this one. Kinsa man, si Lordan, munaog si Lordan, mudagan pagka Barangay Kapitan. Butang na to, assuming, granting, na mudagan si

Suwan. Butang na to, nag-assume ko nga si Lourdan. Do you think ma-change ang result sa 2025 congressional election? Nga diin, commanding kayo ang vote ni Kapitan Kikang kontra ni Lourdan? Akong gibutang sa pedestal, akong gibutang ang pedestal sa sitwasyon. Kaya pinakataas nga benchmarking man eh. Kaya wamay laing pinakataas nga opisyal nga pwede na to i-attribute nga muatba, nga muingontag. Insakto yung kayo political nga machinery. Establisado po nga congressman. Giving sa resulta atong niage sa 2025, tanawan ninyo o kung sa kadako ang command votes, ang winning margin ni Kapitan Kikang sa iyang kaatba nga si Congressman Lourdan Suwan. Perting layo ah. O mutabo ko sa daan-daan nga istoryas politika ang barangay election atong 2023. 2023 ba to? Yes, 2023. Murag October to siya. Dinhin ako ato, may pagsugod na ako. Almost 20,000 ang margin of votes, winning margin of votes ni Kapitan Kikang kontra sa patriarka sa mga Suwan. Not to undermine ha sa success ni Sir June. Bay, si Sir June, amo man po ng kapaisano. Bay, ang iyahang origin, gikan man sa Miss Ok. Pariha po sila ni Mayor. Almost 20,000 ang margin of votes between Sir June Suwan against ni Kapitan Kikang atong last barangay election. And by prospect, butang na to, ingon sila, si Agapito Suwan ang pinakagwapo nga Suwan sa kaliwatan. Muatbang ni Kikang kay na may safety switch go din ha. Pwede man siya dili mo resign kung mudagan daw siya og pagkakapitan. Pero remember, inigkapil din ni mo, kay nangangapil din naman gud mong mga Suwan sa mga oy, din ha, sa Carmen lang atong isgutanan. Mablimish ang imong kagwapo. Bisag unsa ni mo kagwapo, tugkan kag up-up o hubag-hubag tungod sa eleksyon. Di man ingon nga ulaw. Pero maigo og pride manggod ng mga tao. Labaw na ng mga Suwan. Lagi na sila pride na nigo. O niya, mapildi. Kung Carmen atong hiskutan, hurot na mo kapildi sa mga oy. Labaw na ni Kikang, nahurot-hurot na mo. Gipildi niya sa Carmen. Remember, si Congressman Lourdan. Carmen lang atong hiskutan. Kay Carmen man atong focus kay barangay election man. Example lang eh. Gipildi na niyang patriarka. The maker himself to the Swans family ba? Ang patriarka. O magtungatuga na si Agapito. Dili ginamaanga si Agapito. Sigurado jud ko, not by arrogance. Giving sa previous nga mga results. Murag arrogante o hambugiro ko paminawan. Pero once again, number shows. Di ginamulay ang number. Pilde si Lourdan sa Barangay Carmen against Kapitan Kikang. Pilde si Sir John ang patriarka. Do you think si Aga dili mapilde? I don't think dili mapilde. Panit pa. Manang ingnon tagid mo. Ayaw na lang mag political adventure. Kay balontang dili viable. Dili man na perfectong mga oy labaw ni si Kikang. Pero giving sa services, quality of services, o dedication, o experience sa tao, sa ilang pagpangalagad, sa pagkakaroon, lisod pag yun kayo. Di ko may yung imposible kay kung ano yun na, completely arrogance na gano'n siya. Lisod yun pildihon. Nga, magkalas-kalas lang mo sa inyong time. Huwag ang inyong resources. Ngay, bobo. Mugasto mag yun mo. Kasi mo ingon na po niya mo. Gusto ninyong balikon? Namalit ko noong boto? Sigig istorya na malit og boto ng hatag sa tao sa eleksyon. Pangunta na kinsa dewa. Kamo? Nagpalinya manggani mong tao. Inana mo karugant. Wa na mo'y kanang sensitivity o kanang gitawag na itong delikadesa o etiquette na completely inyo nang gipakita sa tao. Blatant kayo ang inyong arrogance. Dili mukha mamalit. Bisan pagmamalit mo,

Kay reality di gyud gyapon mo kadaog kung Carmen atong isgutan labaw na sa upcoming barangay election. Kay ato na nang napamatud-an sa pagkakaroon, ato na lang ingno ni sila, change target lang sa mo. While napa ang mga oy din ha sa pagpangalagad o pagpanerbisyo o experience sa tao, the way the oy handles and manage the community. Number shows na ang trust o ang confidence sa mga karminanon sa mga oy nagkadako, nagkalapad, nagkaligon. Anong mo ingon, Jogo? Pagkonsiha lang sa mo. Hinaot kong nasabtan ko ninyo. Dili ra ko tantong hambugiro. Confident lang ko kay nakita na ko ang facts ug ang numbers. Hinaot ko nga kining atong gisgutan karon alayon sa upcoming barangay election. Muhatag ninyo ni kanabitawang giya. Mudanag sa inyong unahuna nga dili mo masugamak. Dili mo maulawan. Dili mo mugasto og dako. Manang ikaw diha, kapitan. La padayon sa imong pagpaningkamot, pagserbisyo ngadto sa katawhan. Kay kami sab din ni padayon mi sa pagistorya ngadto sa tawo. Sa tinuod ng mga nagahitabo. Kinaot ko ninyong tanang kagayanon. Kadi mo masuko nako karon kay arogantihon ra ba jugo kayo karon. Once again, sa ngalan sa mga oy, gikan sa mong papa nga si Clarex, sa mong inahan o gamong mami nga si Lorna, o akong manghod nga dili nako kadugo pero akong igsoon nga si Kapitan Kikang Oy. Kining atong programang Good Morning Cagayan. Of course, ako si Mr. Jones. Cagayanon, hantod na po sa sunod na itong panag-uban. Maayong buntag o happy, happy weekend, Cagayanon.

0: ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikbababa, iya lamang ug walay lambot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
1: Darby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ang kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa salayag sa Principe Mart, Balingasang, Misamis Oriental.
2: DGX 500, ang tubak kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Cafes. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C.
1: Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
2: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
1: Mamamatay? Ganun katindi?
2: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
3: Isang paalala mula sa NGCP.
4: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
5: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
6: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo PH Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
7: Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum in action.
1: Ora sa las 11:14. Gara como sta mayon to kantran. Welcome. Sa para kuban din sa atong tulumanon ang inyong tulumanon.
0: Magnum.
1: Ato may galang Magnum in action para madlaw may gala sa Padona. Pizza 11 na may gala sa Bulan may gala sa Ulo Tuig 2026.
0: Magnum in action.
1: Oye, by the way, advance sa Pagfiesta, Barangay Carmen. Karoon naging pizza ni Saiz. May gala ang kapistar sa Barangay Carmen.
0: Magnum,
1: in fact, ilang makaliw ka, may gala. Gasugod na, karoon prao na. So, bibo, may gala ang fiesta sa Barangay Carmen.
0: Magnum, in action.
1: Tignala, may gala, human sa Barangay Carmen. Of course, ang sunod nga fiesta, kagay ang Lapasan. O niya, dihan may gala, mag-fiesta usap ang Cagayan de Oro.
0: Magnum, in action.
1: Advance sa Pagfiesta, Barangay Carmen. Advance sa Pagfiesta, Viva Señor, San Agustin. Karong pizza 28 sa bulan sa Agosto. Apit agin may gala.
0: Magnum,
1: aganang excited. Dumalagi kay, of course, sa July, August. Pag-abot may gala sa September, muna may gala, musilingan na, wala na. Gabutan ng trumpa, may gala sa babaw, silang atop. Kaya magtukar po siya may gala atong awit may gala ni Jose Marichan.
0: Magnum in action.
1: Ang Pilipinas may gala na ilang asayo kay magsaulog sa Pasko. O kaya pagkabot sa bulan sa Bear may gala. Kita na nyo mga dayan-dayan sa mga atong mga mall, mga tindahan may gala na mga Christmas decoration, lights. Nga atong makita nga sugod na ibaligya para may gala sa atong Pasko. Grabe nga Pasko may exon. Taas yung kayo. Pila kabuan may galang atong halos magsaulog ta sa atong kapaskuhan.
0: Magnum in action.
1: Kadata mga namina, kumusta may ngayon itong etran? Mga ngayon may galang anamo sa mga panglawas. Sa pasipit ng mga peransyonan, mga eksoon. Nga ito kalimtan na itong pagpasalamat sa itong labaw ng magkagagahom. Salamat Ginoong Kristo. Salamat Diyos sa mahan, anak Diyos, Espiritu Santo. Sa maghihatag na mo Ginoong Kristo sa among laing kinabuhi nga maghihatag na mo ilabi na uban sa mga minahal sa kinabuhi o sa mga kauban sa among sibihan o sa katawhan. Ginoong Isos, kami magpasalamat kanunay. E mo kami giiway sa disgrasya, katalagman. E mo kami giiway sa nagarang pangitabo sa palibot. Kami sa mag-aampo Ginoo di akanimo. Ngantay mo kami proteksyonan, batok sa mga daotan, sa mga panulay, mga dili mayo nga mga tao sa among palibot kani nagtingo sa among kapukanan. Ginoong Isos, sa nining pangitabo na mo ilabi na sa sitwasyon sa munasod. Ngayong nasod, ngayong gimahal. Ginoong Isos Kristo, kami mag-aampo ngantay mo imong ihatag ang panagiusa pag sinabtanay Ginoo. Unta Ginoo ipatigbabaw nimo og imong Ginoo ang katarong mo magbudawgon batok sa mga daotan sa among palibot. Salamat sab sa mga grasya ang maghihatag kanamo sa matag adlaw nga tanang Ginoong Hesus. Kami magampo kanunay nga unta sa tanang panahon imong ibubo dinhi kanamo ang imong grasya ilabi na niadto ang tawo mga nag-anto sa kanaplinan. Ginoo salamat kayo nga imong kami dagan kanunay sa kabasog sa lawas. Ingoman kami magampo kanunay nga unta sab kato mga adunay balatian imong ikapo Ginoo ayon taon sila sa mga balatian. Salamat kami ginusun sa mga salangan ng mga kanimo. Ingon man kami anam silong atos mga kasalakan namo kining tanan. Among ipangayap na kang Kristo, imong bugtong anak, buhay kagari, hangto sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Ay, mayong oto kayong tanan, ha? May oto.
0: In action.
1: Bugna-bugna, may gala, tupalibot, may gala, tungkol sab sa habagat, may gala. Si Bagyong Inday, wala ang kabalakan, may gala, layas na. Ang looy karo, may gala, ikulata pag-aya, binayong ang usang anasod, ang China. Grabe may galang China wa pagaling si Kinibang International name Bobby mga Exxon doon na mga pagulan tol doon ay tornado sa may galang ni Lampur na pagayo silang lugar karon may gala niyala sa lain nga daotang panahon nga muigo sa Taiwan muigo may gala sa China so lapanggag ipagay may galang China o so grabe nga Lampur na sa ila sa bagyo may Exxon kita
0: Magnum
1: pasalamat na may gala kaya bagyo di yun ilihay yun nato din eh. Palangga kita sa Ginoo, may galang Pilipinas. Palangga kayo, daghan ng mga buang din sa ato. Pero bisan pa nantalan, kita may galang, ipangga kis Ginoo, mga Exxon.
0: Magnum, in action.
1: Gilihay magin niya, pero iyas ang ipinumduman ang mga official, ang mga tulisan, may gala, nga dili ikin malimta sa katawan kay pag-ulan, may gala sa bagat, gabi may galang bahal ito sa Metro Manila, sa Luzon area, baha may gala sa Mindanao. Sumaon na may galang ilamang ilihis mga Exxon ang isyo sa korupsyon labi na kining pagpangawat may galas kwarta gamit kunuhay may Exxon disguise may galang ipatuong gihimong project may gala flood control pero ang Ginoo may gala kumutulang mo Ginoo mga Exxon kana og galimo mabala mahadlok Ginoo mga Exxon ang Ginoo dili gyud niya lugar mahimong iyang ipahinumdom ngadto sa mga official mo na nga nabisi ang atong gobyerno lakag may galas mga tao nga wa tao iya kahinaw inanawan sa ilang mga kaso nga giatubang mo na ang Ginoo may gala iyang gipinumduman ang mga official niya tinuod nga problema kining baha flood control kini moy unahan ninyo kay mo ni ang tinuod nga suliran sa inyong nasod sa Pilipinas
0: Magnum in action
1: diba so inala kasimple lang Oh, so doon ay pagpahinomdom ngayon ipapirme kanunay. Ah, diba? Sugod sila sa kinibang una may galang tulukan daw sa impeachment complaint. Ipapriso may galang usa ka senador nga watay nahimo. Nag-imbestiga lang may gala sa hinangal. So nangapriso na. Gilimtan may gala sa itong mga halandong mga official ang Kongreso may gala o Senado ang itinood nga isyo may galang korupsyon. Wala na lang balibaliha may gala. Wala sila gamingong nga mag-imbestigar. Wala na. Totally, giwalag nila may gala sa dalan ang tinood nga problema sa Pilipinas. O nag-focus may gala dito sa kini may gala nga, nag-focus may gala sa impeachment may gala nga dili ang priority. O dili may gala mauna ang gipangitas mga tao kung dili kinsa ning mga manubag sa kawat may galang trilyones pesos. Talawang Ginoo, abin lang siya may galang maukasan yung Ginoo dili oy. Talawang game mo niya. Dito sa Manila may gala, tuwa rito ang impeachment, tuwa may gala ang daghang mga tulisan dito may gala ang mga official. Tuwa rito may gala ang mga dagong official naga tuwa nga nag-opisina sa Manila. So ang Metro Manila, habagat pa lang may gala, iyan ang nagpahinumduman. Niyan tinuon ng problema, oh, baha. Naamon ng baha, flooding. Mauna tinuon ng problema.
0: Magnum in action.
1: Mauna may gala nga tungkol ani mga Exxon.
0: Magnum
1: in action. Napukaw may gala ang katawahan nga sus. Niyan tinuon ng problema. Dinita sa laing dili problema. Oh, so kitagatog problema katong mga tao nga gaukay may gala sa tinuon ng problema. Mauna ipapriso. Mauna may gala ang Ginoo digin sa musugot may gala. So kini mga kinintanan, sigurado may gala di sa musugot may gala nga magpadayon siya. Doon ay katapusan. Matupan niya, the end is near, mga Exo, matupasuban. Okay, hapit naman. The end is near, may gala. Doon lang yung 28. Diba? So, hapit na, may Exo. The end is near. May lang ito, the end is near, may gala. O 28, dabi, hindi ako makawadili mo. Abo sa 28, ang near, may gala. Muna'y bantayan, may Exo. Muna itong gingon, di ikin pakalita, dapat pakampante kanunay. Nga tanan itong buhaton diya, mahimo na ito. Kaya kung atong gihimo may gala binuang, di ginmusugot ang Ginoo may gala nga kana magpadayon. Sigurado gina, doon ay katapusan may gala di sa Ginoo, di sa maloy po ng Ginoo sa katawan, nga nabusuan pagayo, ginaugdaog may gala ang mga official pa sa itong gobyerno.
0: Magnum in action.
1: Di lagi musugot ang Ginoo mga Exxon, di lagi musugot.
0: Magnum in action.
1: So lang ay surya may gala, di musugot ang Ginoo niya na. Di ba, masuko ang Ginoo niya na, daghang pamagi may gala nga, makurat ka na lang, basig, matingala ka lang sa bayan ay tabo. Naunsa ba ni? Namay ni Butog Kalit. Ay, nana na may galang may tabo. So, bantay lang kita. Huwag ikumo may galang na maghimo ka sa tinerong para may galang huwag kayo naon sa unahan.
0: Magnum in action.
1: So, sabay, good news may galang. Good news. Iran o gap. Iran may galang Amerika. Human may galang. Pirahan may galang. Pilakan lang sa Amerika. Tungon lagi kay nanaon tayo lang MOU may galang. Memorandum of Understanding. Doon ay lang sispire na. Nausap pa may galang ang Iran may galang. Ang RIGC may gala, kanilang mga Revolutionary Guard, pirahan mga may gala, kini mga barko nga kakarga og lana dito sa Strait of Hormuz. Amo to may gala nga tungod sa gimo sa Iran, napisin lang nga tiyaw-tiyaw ang Amerika, gibirahan pa kayo. So sa ilang mga tulay na nga putol, may gso, kay gibumbahan pa kayo. So daghang mga 200 ka mga target may gala, ang pirahan may gala sulod sa tulukanlaw sa kinibang Amerika. So hadlo kay may galang Iran, mula gina usay, balos sila, pero pilaray lang balos. Pirahan may gala, 200 ka-target mga Exxon, ang naiko. Nga doon na sa mga lugar, mga gala sa Iran, nga doon na yung ta, misteryoso may gala kay paingon nga gipirahan sa Amerika. Yung Amerika nga, wala ba may naghilabot ya, but kinsa nagtira ninyo, wala ba may kabaluan na usala. Nga ginudahan may gala siya nga, basig Israel ni, basig Kuwait, basig Bahrain. O kaya doon ay mga lugar, mga ikalat sa dito may gala sa Iran nga
0: Magnum in action.
1: Ipirahan may gala, gibumbahan. Unya, gidinema sa Amerika, wala may kabaluhan na. So, kinsa ni ay? Amo na may gala, sila basic Israel. Tingala sila nga nung sabi na mira na ito, ha?
0: Magnum in action.
1: Ang ilang mga air defense system may gala, kanang ilang mga air defense system, wala, hurot. Halos may gala, wipe out, may gala. Ipirahan kay monitor naman na sa Amerika. So karon mga Exxon, ang good news, ang Iran may gala, murag isa, o sige, ayaw, sispire sa ta. Parayan sa ta sa itong sispire, parayon. Natanawa lagi mga Exxon.
0: Magnum in action.
1: Pagmutira ang Iran, tinudon yun sa Amerika. Ano Amerika, sige, sispire na po. Basta ayaw lang mo, pag nasispire, ayaw na po pangilabot. Na ito ang kasabutan niya, mo, labagman mo. Ibirahan may gala, grabe yung binirahag yun, 24/7. Sulod pila kadlaw. So karon singgit na po may gala. Sispire sa ta, sispire. Sige, sispire sa ta. So muna good news may gala. Karon samtang ang bad news may gala sa atong bad news may gala. Gingon may gala sa Europe, heatwave may gala dito sa Europe, labi na sa France. Luoy kay may gala kay ilang mga dagkong suma dito, hinahinay may gala, ginangauga na. Tungod sa kainit na grabing sunog, may Spain dito may gala sa Pransya, sa Italy, nagkasunog. Anitabo may gala sa mga kinitawag wildfire. In fact, doon na mga nangamatay, mga gisunog tungod sa grabing sunog, tungod sa kainit. Wala makurat ka din sa ito, problema tas baha, kay ulan-ulan. Sa ilang problema sila sa kainit, sa ilang palibot. In fact, sa France, tagana na bala ka may galag kailang mga dagko nga mga kasubaan, hinahina may galag kauga karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Bad news na ha. Santa may galag, bad news. O, oh, so yung bad news may galag. Presidente Marcos may galag, trust rating o approval rating. Agay, grabe may galag.
0: Magnum
1: tuwad man.
0: Action.
1: Managwa naging katoos, Presidente may galag.
0: Magnum in action.
1: Sila na lang katoos silang kagalingon dia, kaya ang trust rating negative 27. Grabe may galag, negative ha, negative ha. So, muna may gala sa, sorry, may gala sa nga gimo mga igsoon sa publikos Asia. So, gingon nga si Presidente Marcos, ang yan trust o ang yan may galang trust sa approval rating, negative 27. Kada mga igsoon, wala na gigatuan na niya. Sila na lang igatuan silang kagalingon niya. Ngilan na kayo na nga survey may gala. Although, kanyang ito, panahon ni Gloria makapaglaro yun, naitabo mo sa itong sauna may gala nga negative gapon, tungkol corruption gapon. O, oh, sobrang nakasurvive man ito, may gala. Ang ato nga presidente ka na ito.
0: Magnum in action.
1: Doon may gala karon kaya grabe may gala. Nag-apurmero 15, negative 15 karon may gala. Sa latest survey, negative 27 mga egzoon.
0: Magnum in action.
1: Sabot pa sabot, wala na yun. Lugar, wala na ikatuo ba? O, oh, so, wala na yun may gala, ikatuo. Bungo taon niya, wala na yun mga egzoon. Lugar, tungon ini mga pangitabo karon. Ngayon ang atong gobyerno may gala, muraga ang gitutukan, ang politika na lang. O, wala na sila mag-focus, may gala, sa unsa may ilang buhaton, mga igala.
0: Magnum in action.
1: Muna may gala ang bad news, mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Santa Lugang bad news, may gala, gingon sa karong sunod si Mana. Preso sa lana, may gala, mo increase.
0: Magnum in action.
1: Muna may gala, bad news, may gala, karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Ilam lang ang inaguna mo sa mga balita, may gala, dito sa balitang lokal. Sa ato, may gala, nga balitang lokal, may gala, gingon. Sa itong balitang lokal, may gala, gingon sa Carusanios, Gabata, may galang lalaki, patay. O man, may galang maligse diya sa Bakahan, Barangay Carmen, Ingdakbayan.
0: Magnum in action.
1: Wa, nalinga, may galang taon ng gabantay. So nakadagan, may galang bata, boy paglabay sa pick-up in taon. Naligsan, may gala. Sus, kaluoy kas bata, may gala. Pero masay buang ang mutuyo. Ano, bata lang, may gala. Dapat bantayan, kina.
0: Magnum in action.
1: Samta, may gala, gingon sa Dias Makabalan. Basuras Makabalan, may gala. Tingala may galas Kapitan Sunil Repon nga naon sa bani. Grabe may gado na yung lagi pangsilutan karon ang mga basura may gala dito gipangyebos dagat. Mamato palagi mga matod pa niya, kini murag dili ni mao murag ituyo na gyud ni kini pagpanlabay des dagat. Naghangon og basura may gala kay mo na ang problema nila diha. Grabe ilang paningkamot nga mahipos adunay mga tao nga murag gid may gala og matupa. Tinuyo na magini kay dito na mas dagat gipangyabo na sa ang basura.
0: Magnum in action.
1: Naon sa rabata ni Makabala noy?
0: Magnum in action.
1: Tungod may gala sa siguro sa politika niya. So ang kapitan may gala si Daniel Rapon basin og dunay mga musabotay pod para may gala nga madaot po yung record niya.
0: Magnum in action.
1: Sa amdarog ang balita may gala gingon mga katbang may gala sa kampo ni Mayor Clarex oy. Gituhan may gala nga moy. Mao may gala ya gapuloyon ni may gala ang mga fake news. Labi na may gala nining ilang kalihukan sa People's Day. Kaliin kikasinahan pag-ayo may gala karong paraw na.
0: Magnum in action.
1: Inoor may gala kikasinahan kipag-ayong People's Day. Pero tanan may gala nga mga gidudahan may soon nga mga akat mga po sa politika. Nang himakak may gala nga dili sila ang responsable na ng mga fake news. Labi na may gala kining pagdaot may gala sa People's Day.
0: Magnum in action.
1: Masakit na lang yung People's Day. May nalang nakatabang punas mga tao.
0: Magnum.
1: Sa ninguban may gala nga muraga nga sa bagay. Simple naman ang may gala nga kunaan mo ni siya. Simple may gala kunaan ni siya. Dako ka niya banta may gala. O kini siya. O sanay sa hulga may gala sa katbang may gala sa lugar sa mayor sa Dakbayan si Clarex Oy. Panahon may gala seleksyon kay gusto mo manilag dili ang mga egsoon. Lugar ka nang magtabang alabi na personal may gala nga imumatubang ang mayor kanunay. Lahikin sa may gala sa iyong pagpangumpanya kaya di man na malimta nila. Munang gingon sa kalisod, gigutom, walay pahit sa tambal, walay pahit sa sudan, walay pahit sa walay pamlite, walay itugtong sa kaldiro. Unya sa imong kalisod may gala, doon ay naduulan ni mo, niya tao ng katabang ni mo, di na malimta ni mo. Muna na sa patay ba sa patay, Mga igsoon, imong nagaluksa mo, meaning nag-uol mo diya, kaya namatian mong minal sa kinabuhi, doon ay mga politiko, may galang amuduaw diya, unya sa kadagas politiko, ikaw nakaduaw, dili ginakalimta nila. Mauna may galang kamaturan itong mga Pinoy. Naalay pagbati ba nga pag-abot sa eleksyon mo balos? Di man lang makabalos, may gala kay wa man sa ibayad kwalta, nangayal lang gani. Itagaan, nagpakitabang lang. Dito sa eleksyon may gala, muna ito nasabtan sa mga Pinoy nga dito sila mubalos gina. Na kana may gala nga attitude, may gala kung mauna ang programa sa Osaka local sa LGU nga naagin may gala ka na bang murag personal touch mga eksoon sa katawhan.
0: Magnum in action.
1: Halikin may tabo nga way masina ni mo. Kanuna yung ginangkasinaan, mura nagmangga. Hinog-hinog may gala niya, pastaghang ang kahinog niya, tamis pa, pirmi ka sa labawon may gala para makatilaw po ng uban.
0: Nanong gina, kasimple.
1: Pura ginanang kasimple may gala siya, di ba? So, manangingon, basta kay naghimo lang kang tinarong niya, asos pasag din ang mga tao may gala, mga sina, kay normalas mga sina, labi nagwa kay nahimo, sina na lang kikakutob.
0: Nanong gina.
1: Sa talugang balita may gala, gingon sa mga dagkong balita sa kaluhan. Gingon may gala, matod pang sa latest survey, ngayon may gala sa politikos Asia, Presidente Marcos, nakakuha may gala og 27, negative 27 sa iyang trust o approval rating. Meaning pagsalig og approval. So negative 27, wala na may gala ka ng negative 27, wala na gina siya.
0: Magnum in action!
1: Tungod ay may gala kay daghang mga buwatan, daghang buwatan may gala, ombudsman, appeal may gala ang DOJ, NBI, usa pa ng mga buwatan diyan nga gigamit pag-ayo niya, pating PNP, gamit man gani, para may gala nga mugukod o muluto sa iyang kontra. Di ba? Apil may gala nga itong kasundaluhan gani, ana, naw ka na, mauna may gala nga no, nga pagpangutana may gala sa mga tao, wala na sila pagsalig. Istorya may gala daghan pero wala'y nahimo, inana ang naitabo. So mga tao, di na imo may gala mabingat ang dalunggan niya na may gala o imong pugson nga tuog isako. Kaya ang action may gala sa usa ka politiko mo na maghatag may gala ang iyang action, mao na ang magtubag may gala sa lugar iyang binuhatan. Nakapuro politika man. Di ba? Tanawa na ko primero. O katong nagpahalos may gala, nagkuhan sila. Away sila may gala kasi magkapot sa Blue Kining Chairman sa Blue Ribbon Committee. Mao na gipaspasan nga kinalan, mawala gining mga investigar. Di karon, wala na. Ang Blue Ribbon, asa naman? Kato may galang testigos may gala sa mga sundalo na wala dito to. Gipatay diretso may gala. Gipulihan may gala o kining impeachment mga isoon.
0: Magnum in action.
1: Mauna ang sitwasyon. Nga nung di na maningala nga ang mga lugar negative 27 meaning wala na yung katuo sa iya. Sila-sila na lang ang katuo diya. Murang ila, paabot na ang takasunta mahuman din eh. Kaysa sayo-sayo ta, siro mang yun, sayo po ta mapriso. So, maningkamo talang ta nga malangan-langan ka diyot, kaya para nga dugay sa ta nga mapriso. Kaya kung sayo ta makawala din eh, sayo po ta mga priso. Ay sigurado gina may gala, priso kitong way sala, kamo pa ka nga naisala, di ba? May mga tulubagon may gala nga hantong karon di pag questionable pa, kining mga pangutana. Priso mga ito may galang, naghatag lang hinabang, di ba? Priso gani oh. Tanawa si Mike Defensor, priso gani may gala nga iyang personal nga kwarta. Kaluoy ba kayang kwarta may gala na igo lang nagtabang, ipapriso gani nga igo lang katabang. Para rason maraharuig nung kuno may gala nga apil sila ng aksesuris sa kaso may gala tungod kaya sila ay naghatag o kwarta kang Marcolita. Nisikat pa kaya sina sila o Marcolita. Tulong man ni kinegosyante, katong tulong ka negosyante, hurot, priso. Unya ang katawanan may gala nini nga gobyerno, ang kaso may gala, lugar imong kaugaling yung personal nga kwarta, higala ni mo, hataga pa ko. Higala man ta, tabang ko ni mo kay higala man ta, gusto na ko makadaog ka. Nana, anang apil ng kapriso may gala, kuya rin yung mga hatag na ita kay apil ka kapriso. Masin mo yung nga, di kita mga hatag, oy, kay delikado, kay mga priso man ita. Dili na, ay mong tuwa na, karoon lang na may gala, kay muna ilang himong rason kay umilain. So ilang himong rason may gala nga, prisohon ta ni, kini. Pero ang ilad kayo, kung namagay lang sala mga igala ana, pero napay mas ngilad kayo kininkawat may igala nga trilyones ng mga officialis may igala sa gobyerno ang involved. Walay nahitabo may igala hantog karun. Maunay pinakangilad gi kay may igala. Ganiya ay dapat unta ilang pangtaralo na panggok doon. Wala. Muna yung siya nga, ay gilab din na kay ato na.
0: Magnum
1: dabi
0: in action.
1: Wala mo na suspect mo na, pasak di. Kita good karun. Kita ay balaon karun.
0: Magnum in action.
1: Napat ay balaon, supak mas balaon. Pasak din na. Kita ang balaon. Kita ang nasgahong karun.
0: Agay. In action.
1: Muna na may gala pagtuusaban. So sa survey, negative 27 may gala. Wala na yung kasalig. Kaninga dagar, musaka pa na eh. kung magpadayon may gala kining sitwasyon karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Samta may gala dugang na balita may gala. Gingon, gingon may gala mga dagkong balita sa kaluhan. Gingon may gala matod pang China. Ang miangkon may gala nga probinsya may gala sa Batanes Group of Island. Patkuno may gala sa China.
0: Magnum in action.
1: Nadelikado ba kay matod pa sa mga Chinese scholar may gala. Nga nung part sa China ang Batanes Group of Island, probinsya may gala, tungod kay una, dool ko na siya sa Taiwan. Ang nasod sa Taiwan may gala, giangkon na sa China ng ilang probinsya. Unya kay dabi ang Batanes, dool man kay may gala sa, dool man kay may gala sa kwan, kining sa Taiwan, mauna nga ang Batanes Group of Island mga igsoon, gipanagiyahan ko may gala sa China.
0: Magnum in action.
1: Kuya kayo ha, kaya na interesado kayo sa Pilipinas, gusto nila may gala nga, dinigin sila ang kuno nila.
0: Magnum in action.
1: Tanawa na ko, dugila ba, tanawang itsuras mga tao sa Batanes Group of Island. I-compare may gala sa Taiwan, ang mga Taiwanese, puti, inchik og mata. Tanawa may gala mga tao may igsoon sa Batanes Group of Island. Mga itom, o mga Pinoy kay Dagway, mga Pinoy kayo, itom. Tanawa rito sa Taiwan, di ba, mga puti, inchik. Tanawa ito sa kwan, huwag nabay mga insik itong mata. Wala, halos na ito, burlo itong mata sa Batanes Group of Island.
0: Magnum,
1: pero matupad sa China nga ang Batanes Group of Island, ila kuno-kuno mga gala ka na siya nga pad pa kuno sa China. So kung tanawa niyo, di ka kumpiyasaan kahit karoon, nagkaduol sila. Why siguro may gala kahit kung kwan, kanin China, kung lugar wapay bantay sa ila. Wala na Pilipinas, giilog na nila kay interesado sa Pilipinas, kaya niya din niya gamay nga nasun. Pero tanaw nila, magamit pag-aigid nila mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Kaya na lang, dalawa na lang itsura may gala sa mga Pinoy. Ikumpara sa ilan to mga inchik kayo, di ba? Ang China, ang Pinoy may gala, lain-laig dagway. Na yung mga inchik, karaktuali ang yan sa to. Daghang kay mga niya na din ni may gala, sukat pa kanito sa ni Magellan. Niya na yung mga Chinese may gala din eh, nangabot. Mga karaan may gala, so muna may gala nga niya din yung mga pure mga akato mga inchik kong mata, pero mga Pilipinong dagko mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: So niya din ni may gala, bantog lang, niya ito yung mga kaila din niyo, mga Chinese as kugo, no? Hindi ko, papiliyong ka, ama ka, Pilipinas, China. Adi, kilo sa China. Pilipinas ko, no? Sada ko, no, po yan, kay relax kayo. Dili ko, no, samok. Dito sa China, lahi, mga gala, mga ito pa. So mo nang ganaan sila din, eh, kaya lugar, ang ilang kinaya, marag parasato, marag Japon, pero mas ganaan sila din, eh, kaya gawas nun kay may gala ang Pilipinas.
0: Nga
1: sa kwan. Diya may gala, skugon may gala.
0: Handa
1: nung ang balita may gala, gingon sa may gala, baha may gala sa nasod. Pastila, no? Nasinati may gala dito sa Metro Manila, grabing baha mga igsoon. Manang gingon may gala na digon may gala, musukot ang ginoong adili ba, dumduman may gala, ang controversial may gala sa flood control project. Muna nga iyaging ipabaha, pirmi, para inigbaha ang mga tao, pirmi, kadumdum, niya nasab, baha nasab. Ada yung kwarta aning gasto para kanal ng igala. So kaya itong ulhan sa pagbalik na igala, isunod na gas pagdaga itong oras, alas 11:36.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: May gila na may balita sa may panglawas, ang toxin mudaot sa function sa blood cells kamoy tigatud sa mga nutrients, oxygen o tubig gato sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxin nga mao'y hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toxin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas, inumatagad daw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Kinsa na?
6: Kuta! Ayaw na pabutan ang magwad ng imong tiyan. Tara, kusina ni Giselle. Nga sa bagong pwesto, Captain Vicente Roa Street at Bangyut sa Graphic Gadget Store, Cityo. Mas dako, tagang lami ng putahe. Bukas 24 oras. Kusina ni Giselle.
7: Matukod kag balayo building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupagagasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Igbito Pool, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Nagkinapit na sa para guban din sa atong tulumanon at tumigala ang Magnum in Action. Sa atong para guban din sa atong tumigala sa atong isyo ng Tagas Pagdagat, may gala ka ng ito pabuta. Kaya tumigala ang Tagas Pagdagat, kining reklamo, mismo atong kapitana.
4: Reklamo, i-Magnum.
3: Kaya sa barangay Makabalan, may gala, nagreklamo na gyud. Ang kapitan may gala kay tingala may gala ang ilang mga andres sa barangay Makabalan. Ang basura may gala, na-issue pinay sila diyan, basura, daghang kayo, may sakasala mula ba yung mga tao. Karo may gala, ang uban gani, wala na, balo sila nga, uban, nanay na nga siluta na diyan, nangamultahan. Karon mga egzon, gingon may gala nga ang baybayon diyan sa barangay Makabalan, agoy, naunsa ba may gala nga, dito naman gilabay may gala ang mga basura. Ay, naku, bantay ni, di ba kani, sabotahe sa mga administrasyon eh. Lugaw, gituyo, doon ay mga tao nga dihagin nila ipalugaw, diha ipalabay para madaot ang imong administrasyon.
4: Reklamo, i-Magnum!
3: Muna may gala, mismo ang kapitana mo nagreklamo karon na nga Magnum Jewel, tungkol lagi aning na basura, grabe naman sa kayo, nga ang mga basura, gipanglabay na mas dagat, yod. Ayaw niyong labayan ang dagat ninyo diya. Muna may gala, nga grabe ilang nga paningkamot diya nga mulimpyo ang Makabalan, pero doon ay mga tao, kung masinog doon ay magsabotahin ni mo para madaot lang nga diya, kapitan. Bantayin ni mo na, ikapit na lamang eleksyon.
4: Reklamo, i-Magnum!
3: Pabuta may gala, kito na biyon ni si Kapitan Rifon, biyon sa may nakita nila diya, ilabi na sa dagat may gala, kay sana mga basurero, di man mahimong basurero mo kuha diya. Ang basurero, iguro mo na muagi. Pag naay basura, skilis dala, nila nang kwaon, ikarga sila sa kinan. Biyaan da yun. Pero kung naas dagat, nga lalutaw-lutaw, adilin na mahitabo. Di ba sa nga doon sa kagika ng mga basuraha, nga nung daghang kanya. Pabuta na may gala, tagas, pagtagas, samtang sa lang iso may gala, pabuta. Atong tagas, pagtagas, itong ipacheck may gala sa itong kaban, pinagin ni Magnum Risa Cruz. Kinibang diya sa Minterio may gala sa City Cemetery. Kaya doon ay mga nagareklamo diya karon, mga eksoon kaysa lugar ko na imong patay ng ilubong, dili may gala ikaw magbuhot sa schedule pero pwede mo siguro gapon na ilubong ni mo. So dapat sa ilubong, magsayo ka, madalikat gato sa buwatan sa Klinro, harang magpahibalo ka nga na ilubong sa pitsaha para makapangandam sila kay wala naging may gala, hurot naging ang bangag diya katong nitso. Kay wala na itong Jijos may gala na humala ilang kontrata, so kanakaroon diya ang trabaho may gala, ay doon na ito, ito lang gusto na may buwan, kisa na ba yung trabaho, kaya city government naman ang trabaho, pero tungod sa kadagas patay mga gala ng ipanglubong.
4: Reklamo, i-Magnum!
3: Dili maapas mga gala pag-imos mga nitso. Grabe na kantao rin niya, grabing lubong. Kaya doon ay mga nagreklamo, kaya imbes nga mag-schedule karon, wala na. Giging na sila ayaw karon, Lunes ng schedule ninyo. Amo, tinuol basta mga gala nga pila kagatos ng naka-line up diya nga mga ipanglubong. Tinuol basta ka mga gala. O kada ko na ipila ka, daghan ko na kayo nga nag-line up karon. Kadaan lang may gala, tulog ka mga nitso lang ang mahimo nila. O so, di ba ka makita nagpamalaing pamagi, kay kalaman ko siya diya, Minterio na may gala nga iya sa gobyerno. Na kung ang imong lugar, ang imong paglubong, butan ka, murag di mayo, kay labi na kay mga pobre na. Na mga atong tadiya, nga kung mahimo, ang kung di makaya sa atong syudad, ang paghimo niya na sa daghan ng mga bangag, kana may galang mga lugar tagiyas patay. Moya to ipaghimo ipasumpay anang nitso dia, paggasto nato sila. Di ba? O mo na siguro ang buwaton mga egzon.
4: Reklamo, i-Magnum!
3: I don't know, ganabay bayad may gala. Kaya doon na ingon sila nga, nagbayad ko noong 10,000 may gala. Makalubong lang, I don't know, bayad ba? Kaya kanito may bayad na. Ya, murag libre man na, I don't know, karoon na. Siguro ka kanito, libre pa man to, I don't know, karoon, seneta mo. Namun na itong gusto bawaan, may gala, kaya muna'y daghang reklamo nga tunay post karon sa itong at sa itong may galang sibihan.
4: Reklamo, i-Magnum!
3: Lubong ka, kaya siyempre, ang unaan mo, gobyerno ko na. So, pag lubong ni mo diya, ang may tabo, kano sa ilubong ni mo, karong kwan, ay ayaw, ayaw. Dito rin na sa kwan, kaya maghihimo pa may lungon. Alungon, di lungon, maghihimo pa may og lunganan. Na, mauna may gala, mas may pa kanya tubitaw na diya, kaya pag ingon nga asa nga pwesto imo, kini, di ang pamilya na mo'y magbangag, ana, sila na'y magbutang og sila na'y magbutang may gala og magpasugo anas mga tao. Nada siguro. Kaya kung mag-agad na may gala sa liyok sa lugar taga Clinro sa magtrabaho ng bangag niya, di magsilbi na, kay labi na kanadlo na mamatay. Kaya di man saan may mo nga, matay na, ilubong nito. Di ba, namatay na mata. Kinikana, hurot na itong kinikana, iksoon, haros, taganang namatay. Pero nga, kanyan ito may iksoon, pag ingon nga, lugar, pag lubong ka, sige, tagaan nga pwesto, muni nga pwesto, bakante ni, dini ilubong, muni ang imong pwesto. So ikaw nga tagiyas patay, automatic may gala, ikaw na yung magbangag, ana, ikaw na yung magplastar sa simintoho ni Mutanan. Wala na yung problema ang gobyerno. So, paglubong ana, muna na siya may iso, ang bakante lang. Now, kanika ron, nitso man ikaw na bang naikwa lang, murag kahon ba, ipaslak lang ang lungon dia, mauna may gala ang nitso. So, kung mauna nga galisod ang atong gobyerno may gala, nga di kaapasa, kadagas patay may gala ngay lubong, now, siguro atong isadya sa ila nga, nganong dili man ato taga-chance ang mga parenting nga muna yung trabaho. Now, siyempre sila, kung nailang mga panday diya, mga mason, sila yung trabaho. Basta awaton lang, unsa itsura na, i-follow lang nila. O dili sila kay balo, na may daghang kwan siguro diya, kanyang mga lugar, mga livor diya, kana sila mo yatong ipahimo. Para wala na problema ron nga, unsa gusto sa mga pamilya, masunod na kay patay na guna, unya butan lang yapo na to, pagkabot paglubong. Gobyerno biya na siya nga kuha, di ba? Tanawagin nyo, Clinro. Ano na, pagayin nyo na. O, tanawa, pagayin nyo na.
4: Reklamo, Imagnom!
3: Kaya karoon, may gala, dili ka kalubong kay tagaan pagkagsunod ka. O, sa mga pizza ni mo lubong. Sir, lubong na mo, karoonis, dili. Dito na kasbirnes paglubong. Pwede ba na yun na? Nga ikaw, butan ka may gala sa dini mo, imong kapamilya. Tungon las lubong. So, ngano ang di na to, tagaag chance nga sila nalang magtrabaho, ana. Kaya sigurado ko na yung mga kailan ng mga panday niya o mga mason. Or kung wala, na ay mga nadiya, pangontrata niya sa minteryo para matagaan sa nato silang panginabuhi. Abe, di ba? Total, magtanaw ko, magkabayad, bang sila, ay doon libre ba? Kaya doon na may ningon nga, uli, oy, 10,000 na mong gibayad, ya.
4: Reklamo,
3: ay, karuha ka na ninyo, ha. So, ka na may gala, tagas, pagtagas, panaguban, tinisatong tulong, may gala, pabuta sa pato isgutan, unay oras may gala, ang barangay iske eleksyon, mga eksoon. Kaso, niya din ito mga ngalas kandidato, per barangay. Kinsay kapitan, kinsay mudagang kapitan, kinsay mudagang kapitan lang sa ta. O, kaya wak may vice kapitan, may gala, so kapitan lang sa ta mga eksoon.
4: Reklamo, Imagnom!
3: Hindi may gala gumatagas, pagtagas, panagumante ni sa atong tulungan itong oras, alas 11, alas 11.47 na.
0: Nagapalanturong pala ang imo panulukan.
4: Magaldingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
4: Garantisado.
0: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urak value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagdamin sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang paghubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. A DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kagendioro ug Misamis Oriental. Mahimong usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Kagendioro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
11: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
7: reklamo, i-Magnum.
3: Mikina peta sa pragubad din sa atong atro, Mikina atong Magnum in action. Sa atong pragubad, Mikina din sa atong tato sa Chik Mikina atong inato, pagulagos, palibot, bigay, kinas, buntag, kadlaon, ulan. Ay dono may kala karon sa bahitsura sa tong gawas karon bi ato sa itsika tong makauban kalabo dinhi
7: Magnum
3: ay ato nga tanaw may kala sa bahay kahimtang sa tong palibot karon gisabi mo report ya para may kala sa kahimtang sa tong palibot karon sa nakbayan
7: Magnum in action
3: ato chik may kala tong gabal 113 Magnum race across isa kumusta bang atong alakas panahon kay kaginas buntag kadlaon aga ulan na may kala unya uwan dili no tungod sa bagat mga igsoon ay dono may kala karon. Unsa na sitwasyon migala sa gawas gabayan sa atong adakbayan kalabo dini.
7: Magnum.
3: Yato siya itong kaba migala Magnum Risa Cruz. Risa Cruz. Wahid Magnum Risa.
12: Yes, Magnum Risa. Thank you tayo lakas ko na Magnum Risa. Sabi na karoon na kung kapon alam mo Magnum Risa alini yung lugar, no? So ang nagpa-observer ay nagkakaulahan po na Magnum Risa. So, yun po na magkumpiyansa. Ito na kapoy mga pagpanagkong sa kanangan Magnum Risa. Huwag isa kasi natin yung kakaribang kining pagpatimaw sa kining kasilo sa adlaw galing ikaw pa na ganin ang buntag ang tugkara mao gyapo na tong observer na dili gyapo pagpanagom sa kawarangan alingi ang magdumsel nga ana so lugar dana sa traffic di sa may si Marito okay bang sa ngon pura traffic light ug dili na monitor ug dili na libre sa bata sa tiyo dili mga disgrasya sa dalanan do nga ginagbay ra pud ang mga bangga lang tapos wala pa ko ingon dili mga injured ug dili na so para sa gulang guay sa lakas pa ho ang dagas traffic ko para sa Magnum action kini si Magnum 113
7: Risa Cruz,
12: balita
3: ang servisyo,
7: Magnum Radio. Magnum, in action!
3: Salamat, Jerabate, Miguel Pusong Kaba, Magnum Risa Cruz. Lakaos pa naon, Miguel, so buday pagkalumun, pero alingiing. Ay gawas na, Miguel, lagi na. Dini sa atong sulod, bugnaw, paggawas, Miguel, lagi kung sumunin, nga murag init man.
7: Magnum, in action!
3: Anyway, sa paraguban, dini sa atong, tulang dinita, Miguel, karoon sa atong reklamo, i-Magnum.
7: Reklamo, i-Magnum.
3: Basuras makabalan may gala, beta na unta kay karon kuno na nasay dagang basura may gala, naas dagat tapod. Nausa pa ni makabalan may gala nga kung naas mala, kung dilis malas dagat, nausa pa ni tabo kay dia. Ang issue may gala, kung basura may issue dia mga igsoon, nga naman tatay tigkuha o basura may gala, gatultol man yung tigwag basura, ay dinog sa pa ni tabo nini. Diba kay bantayan ni karon kay daghan issue may gala karon sa nagkaroon mga barangay, tungkol may gala kay kaming naraba ang barangay eleksyon ni Nata Kabalo o kung saan siya kay nikalit man lang mga igsoon na kani karon purmiro naman ito'y basura nga isyo niya karon ang mga basura may gala na kunos daghan sa diyan naglutaw-lutas dagat agoy na unsa ba ni siya
7: reklamo i-Magnum
3: sabay na ito may gala may ito'y pukutana sa nikang kapitan na Sonia Raipon kaya nasa dagat may gala naglutaw-lutas so kinsa man ay naglabay niya dapat may gala mo sa niya paglutaw-lutaw na ito niya ayun yung ilabay kay. Kung diyan nyo ilabay sa dagat, ay doon si tuyon yung anong sa dagat nyo ilabay, na may itong basurero nga mukuhas na inyong basura diha. Nga anong mga yung mga igsoon nga lugar dito mga isdagat at ilabay nga makadaot man na bawal na siya, pwede kang mapailag kaso niya na. Diba? So pwede kang mapailag kaso.
7: Reklamo, i-Magnum!
3: Mabuta lang may gala, kaya ito niyong tagas pagtagad. Kaya ito sa check may gala si Kapitan Sunil Raipon. Kalabot may gala niini kay ay dunno ilalabanin ipanghakwat karon kay naman nagdipunog may gala sa dagat nga bahin diya sa barangay makabalan ni ato nakuya
7: reklamo i-Magnum
3: eh kay katunya to di ba murag na abot ra bato may gala sa nasyonal tong basura diya onya kay special bagi kay may gala nga kana nga lugar magyod o so nya dunno na isa to na sabtan dunno na mga nangamultahan diya onya bisan pa niyan tanan. Mao lang gyapon, grabe na nabuang lang atong barangay sa paghangyo, palugar, pagpangukoy ang mga tao. Pero still may gala, doon lang yung mga tao nga ay doon nga tuyuon bagi din ani pa lugar pag para lang maigsuon nga pa, sa tuyo ba ni or ay doon sa ay lang purpose ani nganong di man gyud sila mutuo may gala nga mao na buhaton ta og ihipo sila ilang mga basura.
7: Reklamo, i-Magnum.
3: So sige lang, kanto ni tagas pagdagan may gala. Sa ato paraguban din sa ato nga tulong ng Miguel to Magnum in action. Samtang Miguel while atong ipabot kay dinato usika ng oras si gamay ra batong oras while Miguel to pang i-contact si Kapitan Raipon. Sunil Raipon Miguel kalabot nini. Dinhi ta Miguel sa atong laing reklamo.
7: Reklamo i-Magnum.
3: Idiretso na nato Miguel kay ang reklamo kining actually dunay nagreklamo. Karon gilubong na Miguel ilang patay pero asa gilubong dito Miguel sa kanituan. Ilan na magsaba may gala pero matul palagi nga muna yung nabantayan nga sa usakan na tagtulo magin kuno ka kalabang nitso ang mahimo. Adiyay may sato na sabdan may gala. Karon di ay, katong G. George kanito nga mo'y nagkontrata niya, humana ilang kontrata. So meaning, kanang nabilin diya nga kung maghimong maglubong ka, ang nagtabo may gala mo, nga kung maglubong ka may gala, ang gahimo niya na ang atong city government na. Kadami may gala, kadaga may lubong ka na adlaw. Yeah, I don't know, pila ba'y mahimo nila? Kaya gusto na itong may nabi si mama mabilin ini. Pero ato sa itsika itong kaban, sanay nga sa ato may galang reklamo i-Magnum.
7: Reklamo i-Magnum!
3: Kaya kung naman mo'y patay diya, i-advance ninyo pagpaybalo ka, mauna yung lubong. Para nga at least may bawaan ninyo na, di ba? Kaya sama ni Karong na nagreklamo kay ilang lubong, ang ilang patay gusto yung lubong may gala, Sabado. Oo, Sabado. O niya, simple, nag-inform sila, advance kayo. Kaya Sabado man, i-have din sila ang clean room may gala, Sabado, Domingo, Lunes pa na, may lubong inyong patay. Kay 3 days pag ikan sa inyong akuan, murang inana ba? Narili ba na kanilang tumigala nga butan ka kay pag iyong lubong sa mga minahal sa kinabuhi, mauna may galang schedule. Pero karon murag mo yung nakasanayan nila diya, I don't know kung sabay na itabo, pero giingon, matod pa, nga katong G-George ka na ito, humanay lang kontrata, puno nito may galang mga lubnganan diya kay ang ubabagong patay may galang anong nga puno kay una, ang mga patay may gala kana mga gilubngan diya muna mga patay kana to mga bukog nila giusa may gala gyapon sila ng mga litso
7: reklamo i-Magnum
3: muna may gala karon na tanaw sa explanation ani sa botan sa Clinro kay sila man ang nagmanage siya. I don't know kung sabay ilang explanation yato ning i-series may gala kung alang-alang karon sa Lunes po nato gyapuning atangan ato ning isgutan kay kadadlaw bi ang tao mamatay unyag muna may gala unya. Wag sila na magbuhot kaya di nila makaya o maapas ang pag-imos nito. Nga nalang di mo na ito, ipahimo ka ng kiniba mismo ang tagbanay may galas na matay. E kaya nato, bitaw mo na may gihimo na ito, di ba? Kita yung naghimo diyan. Nagkangay mga parinti katabang may gala kay ay posibleng walay mason kaila nila. Para nga makatabang po sila sa atong syudad. Ikadua, kaya ay dunog kay Kanadya, murag, ay dunog, 10,000 man kung bayad may gala ni mo. Tanaw to may gala ang suning dagan diha.
7: Reklamo i-Magnum.
3: Diyato siya ato i-check may gala sa Magnum Brisa Cruz. Kalabot din yung sabay tubag. Sa Clinro, kalabot din yung Magnum Brisa. Sabay tubag sa Clinro, kalabot din yung. Sige, Brian.
12: Yes, Magnum Brisa. No? Ato ang lagi personal. Sa pag-inabi si Clinro Head, Ma'am Bing Mabilin, sa ganyan ay reklamo, Magnum Jewel. So, Ma'am Gipo siya nagkipagawas ng advisory. Do 1 week na kining gipatuman sa kinibang albinas pagmamando po ni Mayor Landro Clarix Uy. Usbun yun ang mga ang kanibitang pagdawat sa kaniang burial. Tungkol sa inay kayo ang construction magnumajuel. Ay mag-uwera po din natapos ang kontrata sa G-George. So kanina uh-huh. Karon nga, nagdudagan kayong pwesto, pero ang kanina lang ka paghimo sa nitso magnumajuel. Iyagi pa ning kamutan nga mag-occupy kitang tanay nga naghangyo. Kanang isip ato wa kabalo nga kanang ba mo gusto magkani ato di magdumajuel nga mama palubong ni ugma. Makay ugma na karon naman taman ang vigil ugma ang lubong. So dili ina ingon ana naduna ni mga bagong pamaagi nga gi pagawas karon gikan sa Clinro magdumajuel. Do ang Clinro na ang nag-construct diya sa May City Memorial Park. Hinay kayo ang usad sa trabaho magdumajuel. Iha pa man po ang makita na to nga nagtrabaho gini gatuan magita tong area.
3: Oh, nakita ba din ba labas sa tong video niya?
12: Pagamjan?
3: Nakita ba sa atong kwan sa Magnum Live na to?
12: Iha pa ipakita Magnum Live.
3: Okay, katong mga katong mga nagreklamo, wa ba murag usa ka semana man sa nag-inform gani nga lugar mao na no maglubong pero pag iyong Sabado wala mo sugot kay dito na kanus Lunes si lubong kay maghimo pa og katong nitso. Ego, bago man na, siguro, amo rin na, bago na dahil, kaya wala na rin na, nag-expire na ang kontrata sa G-George.
12: Oh.
3: O, muna, sila man na ikatrabaho.
12: Yes, bago pag-ind, mag-imagine, no, ang pag-end sa kontrat, gikan sa G-George.
3: Sige, sige. Ang live na live, eh, kaya tanato kay, actually, this material, lapad pa kayo, kuhan pa kayo, dako pa kayo, o, kining, kuhan siya, kanabang dako, lapad pa kayo ang iyang, bakante, dako pa kayong bakante, pero mo lagi na, nga kung inani

0: Isun kanjot para mugahi siya. O inana mga igsoon ang may tabo. May tanawang tamay galabi kay para sa basabtan ni kay kana public cemetery na ba na siya ang nasangpit may gala ng aminteryo. Mag-expect ka may gala kadadlaw, nakang patay lubong niya na kung hinay may gala ilang paghimo, sila-sila lang maghimo niya na mo na problema. So, muna may gala. Pero bago pa ka na 1 week pa ka doon rin nagsugod, muna itong dagana po nagreklamo kay ilang mga patay, imbis nag-schedule sila kay normal man na, di ba? Pag namamatay, sabot-sabot yung mga panrente, sabi yung lubong na to, ay ayaw sa karon, huwag maayaw, kay maabot pa si Kwan, gikan sa Manila, ayaw si Kwan, mularga pa to. So, ana may gala, dagan. Oh, so inana may gala, dagan.
1: Reklamo,
0: okay. Magnoma, Kwan. Sige, Magnoma, Risa, para yun.
2: Jewel, no, makita natin Magdoma Jewel, ang kanang gitarabaho karoon, hindi na ka naman nag-trapal sila. Katungod, sinit lagi po na Magdoma Jewel, doon yung mga drum, kay paggamit sa kiniangay, siminto lagi niya, ganun, doon ay ulo, tuupat na nabarog Magdoma Jewel. Bali, ang pagbangag na lang niini, kay mom, diya, mag-ipod isulod sa nito sa Magdoma Jewel, no? Na kiniang pansyon sa mga tuang kiniang mga isunan, na magpaburial diya mismo sa City Memorial Park. Gani, ipabot ni Ma'am kinibang Mambing Mabilin, bago na kining mga pamaagi sa pag-lubong. Paminaw na po siya, Magdoma Jewel.
0: Sige, paminaw na.
2: Samtang busy kayo dito sa kinibang KSB.
0: Ibalik tong kwan. Katong ay kwan. Katong ay ito. Wala ka na. Ay kwan lang na itong maglumlay. Muna may gala. Kung sila-sila lang magtrabaho niya, abdan ginagasiyam-siyam kayo. Labi na gobyerno. Labi na taga-sityol. Kanang na asa man na sila magpakamatay niya magtrabaho paspas. So, ilang kutob silang lihok, mura ilang agdon. Unlike sa mga kini mga kontraktor kay paspas kay karon nga dali mahuman. So muna nga digid ka pa sila kung sila lang ang magtrabaho diha, dapat yun na ilaing mo trabaho parte diha kay karon nga ang uban tao dinha mabalibaran paglubong diha sa atong minteryo sa Bulonseri. Magnom diha sa sige preon.
2: Yes, magdamajuel na itong paminawan, magdamajuel sa tricks sa mga pamahayag ni Glendro Head being mabilin kalabot sa mga bagong pamaagi, labi na 1 week pa kini nga bagong agipagawa sa City Memorial Park itong paminawan.
3: Actually, sa atong City Memorial Park, padayon yun, no, ang trabaho diha sa atong mga kauban sa opisina sa Glendro kay gikan sa pagatiman sa kanang magpaimbal, maghaya, antud sa maglubong. So, ang amo lang hangyo yun sa magpalubong, 3 days sa inyong schedule, before sa inyong schedule magpalubong, iadto na yun sa City Memorial Park nga information office para ma-schedule mo, no, kay kana ga-cater ta sa lubong kada adlaw. So, gahimo sa tagnicho kada adlaw. So, kinahanglan lang yun nato ma-arrange or ma-schedule ang paglubong. Hangyo lang yun, may kung kinsa tong medyo ay kinsa tong mga atong mga kaigsuunan nga naay mga kanang panghitabo nga kinahanglan maatiman sa pagpalubong adto mo diretso sa opisina sa information office 3 days before sa inyong schedule. Total, kung dito mo magpaimbang sa atong City Memorial Park libre, dito mo maghaya sa atong City Memorial Park libre, no, para lang yun ma-schedule kay si Glenro na ang handle sa tanan, no, sa paghimo sa dito sa operation sa atong City Memorial Park.
4: So ang Glenro na ang nagkuan, ma'am, nag-construct ni ma'am.
3: Yes, si Glenro na yun ang si Glenro namang yapon sa una ang nag-handle. Kaso lang, natay mga nicho available sa una, kaya naman to'y construction nga gihimo. Karon tungod sa kadaghan sa namatay, no, naghalos mudawat tag napulo sa isa kaadlaw. Karon medyo apikita ana, no, kay padayon man atong construction, walay problema. Nga mo lang yun, ma-schedule og ayo. Kay dili pud biya kanang lalim ang pagplastar, di ba? Kinanglan pa namo na yung mga tao nga ma-assign para pagburial. So, kinanglan yun namo maplastar. Hangyo lang yun, me. Hangyo lang yun, me.
4: So, kanang naasa, di sa Bulonseri nga nakahaya, ma'am, kana sila naka-schedule na po na ilaha?
3: Naka-schedule na natanan, no? As of now, karon pagstorya na ako, Sabado, hangtod sunod Sabado na na yung mga schedule na kalatag.
4: So, no? Na ilang buhaton, ma'am? 3 days before sa ilang lubong, magpa-schedule yun ang importante.
3: Yes, magpa-schedule yun importante. Dito mo diretso sa City Memorial Park nga information office. Dili ta maminaw og storya bisan kinsa or magpangutanag bisan kinsa nga tawo diha sulod sa City Memorial Park. Kay kanang tawo diha City Memorial Park, dili man na tanan tag-

0: Glenro. So dituroyin mo sa information office mangutana.
1: Mo na mamuno so naigi uban ma mga example karon Sabado sila ni Hangyo, din gusto din sila Lunes, dili na nga na ma'am.
0: Maghangyo, mga tagaan ni igong panahon para makaprepare. No? Muna, 3 days before sa burial schedule, dapat na profile na sa among opisina dito sa City Memorial Park.
1: Yung pag mamano, labi na kayo, bakit siya magdungan-dungan ba?
0: Yes, mugi na among likayan, kayo magdungan-dungan. Kinsa na may muhandol, betaw? Kinsa
1: so far, mamula, may nabalik. Doon ay nabalibaran kay wala nakapaschedule.
0: Yes, na nabalibaran kay kanang diretso ba. So among gihangyo, pwede mo extend dito gaya sa atong viewing chapel. Kung medyo apiki na diri sa mga private na to nga mga funeral parlor, pwede mo extend dito sa haya sa viewing chapel. Libre na. Ang amo lang yung hagyo, maplastar o schedule ang burial.
1: Ah, mo, so doon na to eh, kung ma'am, pahabol nga reklamo ma'am, no, kay tungod ana lagi ma'am, nabalibaran sila, so doon ay uban nga, tirahan na lang po dugang medisina, kay dito na lang sila magtiwas, din pabuto ng adlaw yun sa pag burial kana paglubong na ma'am. So nagi day man panahon.
0: Na cater na mo ingon ana or ang uban daghan mga memorial park sa mga barangay. Mm-hmm. Di ba? Daghan mga cemetery sa mga barangay. So dito sila giduol pod or cremation, no? Oh, or cremation, no? Kay ang cremation nato nag-offer magyapon tag cremation di sa atong City Memorial Park.
1: Kung depende na sa mga kanibang mga kanibitong pamilya, ma'am.
0: Pamilya gyud among isigot among ka-istorya. Ihatag yun namo ang desisyon sa ila. So kung unsa ilang desisyon among suportaan, magpangitaag pamaagi. Pero mura gyud namo anyo, no? Sa pagpalubong kinahanglan 3 days before dapat naka-profile na ang ilubong.
2: Okay, so napakutana pa rin mo magnumresa o although sa cremation ano sa kinibang pagbalsamar o paghaya dia libre man. I don't know paglubong libre ba o naibayad?
3: Wala may gibuhat siya gabayad magbisuel.
2: Wala mo mapangutana siya.
3: Wala
2: mo mapangutana kay o kay duna man toy gingon nga murag 10,000 ba to mo natong usok larohon. 10k ang ilang gibayad no diha. I don't know gaon sa to tinuod ba sab ka to.
3: Kaya to nagdungan na pirmi.
2: Bayad ko man libre man siya pero I don't know 10k nga ibayad ay wala tong gusto iklaro kung sa pagpalubong kay gikas pagbalsamar libre biya paghaya libre irkon pa unya pagpalubong I don't know og bayad bagya libre pagyapon sila nalimtan ni mog pangutana na mo na pinaka importante kanang portion unta nga mapangutana og libre pa siya or duna bay bayad kay duna may ingon nga duna bayad nga murag nakabayad lang 10,000 ang ilang nabayad I don't know tinuol ba sab kato but anyway. So mao na ang senaryo og tilanaw karon diha magnumresa nga wala na G-Jors na humana ang ilang kontrata. So ang katrabaho diha ang city government na lang yun, ang lugar gahimuan ang mga nitso. So katong giingon niya matagalaw tag napulo kabuk patay so kadaghan ra kis patay ba kadaghan. So napulo so mo na nga lakag po sila gahimuan ang mga nitso para ma-accommodate kana mga panang tanang patay nga ilubong diya sa atong interior sa City Cemetery. Magnum Reza.
3: Yes, magnum sir. Mga po na yung gipaabot kay naging gibanabanan at sa kaadlaw na pulo ang mga
2: pulo,
3: makita
2: oh,
3: nila.
2: Oh, kayo,
3: eh. Oh, so,
2: di masiro. Di masiro.
3: Pero magnum sir, puno-puno po ito ilang funeral parlor.
2: Wala rin si Kleto siguro na, katong gingo niya, muna rin siguro na, pagkamatayan na, o niya, masabutan na yun, ng ilubong sa Bulonsiri,
3: okay, City Cemetery.
2: Automatic sila, muanali sila sa buwatan sa Klinro, diyara sa Kwan, Minterio. Magpa-schedule sila, ma'am. Among kwan, ma'am, na may patay. Among tang, kanan na siguro para at least, kang uban magod, ang uban na ritso. Pero, pag mamatay, simba ko, kay tanang tao, mamatay magod. Sa kung saan pa niyo yun nga, di ka mamatay, mamatay magod ta. Question lang, kanusa. So, muna siguro, guideline siya, oh, atong buhatong, guideline eh. Pag na yung mga minahal sa kinabuhi nyo nga, na kapsas kinabuhi, lugar ni Taliwan, automatic kung kani, kung sa Bulonsiri, ilang ta, Bulonsiri. Sa uban minteryo, walang tayo kung niya kay schedule magina. Kini karon, kini yaman yung kinibang lugar problema karon diya. So pag mamatay ang inyong minahal sa kinabuhi, unya diya ang inyong decision nga ilubong. So mangayo na mo o magpahibalo na mo nga nami patay nga ilubong na mo unya with pizza para nga at least ma-reserve ka rito para matagaan ka. Kaya kung imong kalitan sila, unya ang kanang lubong ang mga nadiya, lugar na nagtag-iya, so ma-extend ka ng imong haya. So, mas may pang isayo para naanay lugar ma-reserbahan ka para paglubong ang pizza ngayon mong gusto, matuman gina siya Magnoma Reza, di ba?
3: Kaya siya mga ginakaadlaw ang haya magdungsuyan. So, dapat kayo mong adlaw nga madalikyat. Sulod sa siyam kaadlaw, dito sige mo sa ikaupat kagabi eh. Pagkaupa, madalikyat mo.
2: Amo kayo ba nga na may umang kong dito sa lubong, like po sampol, katong wala na angay, wala na pang huwatan pa.
3: O kaya ito na magdungsuyan, kaya wala ba yung mga litso?
2: So katong uban nga wala na hulatan. Ang uban nga na eh, mga tulukadlaw, haya, dito na.
3: O kasi kaya ito na magdungsuyan, kaya ito na nga nagadagan man ang karibang nagalitungod po sa paspas nga aking operation sa G-Jers mong gamadjuan niya karon murag sila-sila na.
2: Ganito, may magto ka na ito, kaya nagkang ibang nga ipaslak naman ka karon walagi ilang nga sila rin katrabaho, so hinahinay silang trabaho, lugar na trabaho, natural. So, pag na ipag-alugan, sige lang trabaho, kanadlaw, pero kanadlaw mo sana ipatay.
3: Mao.
2: Muna nga, usay, maglakag ka sa lugar, mag-imo og dito, para nga matagal nag-chance kini mga namatyan nga malubong nila diretso. So, ang ingon ni ma ni Engineer Mabilin, ang atong Glenro head nga kung mahimo ahead gid ka meaning namatay karon unya nasabutan ang schedule, so dapat muadto ka na sa cemetery sa ilang opisina diha sa cemetery magpaibalog magpa-schedule na dayon para nga lugar may schedule siya sa pizza advance gyud ayaw gidingon nga dito na kastumoy kay basin og ma-extend niya lang ang paglubong. Sige, so importante diha nasabda nato unya mo na atong lugar gusto ipaabot sa katawan kalabot ini maglumresa.
3: Nato
2: kanang
3: bayad
2: magduma juel bayad do bilagin na bay bayad wala may isa wala sige tanaw tag wala
3: pero man ang KSB tatod magduma ato ang tawagan pinagi sa phone call si ma'am mambin mabilin
2: magduma juel ganito pinaka importante kay duna po issue dia nga dunay ilang nabayad 10k ari no ga sa pato sige bayad to sila sa kwan siguro routine 10k kuno ang nabayad nila. Ang pangutana asa lang gibayad sa Clean Road asa dia bayad sa kanabang paglubong or base ibayad us lungon sa ilang ikwag lungon magnombre sa
3: sige mo tumagin sila ang initial nga nahipos ng balita diya sa May City Memorial Park ug usab ang atong pamahayag ni Ma'am Clenro Head being Mabilin para sa Magnum Action kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
4: Reklamo i Magnum.
2: Alright, salamat Dr. Miguelan, no? Tumag Miguelan ni Ma'am being Mabilin, Miguelan, Engineer Mabilin ang atong Clenro Head. Tinol gidai confirm mga igsoon nga wala na may gala ang G-Jorce, dili na sila, wala na, dili na may gala, lugar sila ang in-charge dia, wala na ang ilang kontrata, humana. So kana mga nitso dia, ang katrabaho na, ang LGU na lang, ang atong city government. Nga tungos ka naga kaispatay, kanalo halos taglapulo ipang lubong, munang apas gid may gala sa
4: reklamo i Magnum.
2: Kining paspas paghimo may gala giyon sa mga bangag. Nga kanadlaw biya, so kinala sa usak adlaw, kinala mo himo ka, dili mo mino sa pulo ka mga bangag. Oh, pwede mo na siya kung 50 katao magtrabaho na, ahuman na siya. Pero kung butangan ni mo 20 katao na, niya, gobyerno, inday-inday pa, ahamo na may gala, extend ka ng lubong sa inyo mga minasa kinabuhi. So ang sikrito niya, sa'yo mo magpaibalo. Nga to may gala sa Clenro nga, ma'am, namatyan mi, niya, ang schedule nga nasabutan sa pamilya, karong pizza kanin, siya nga, mainis lang nga, agoy, di man makaya ni. Pwede ba nga din lang? At least na yung idea, di ba? Daan nga, nga muna siya kaysa diritso-diritso mga egsoon niya mapalaw ka kay Wadi Heria. Tanawa to karon ng ilubong. Karong schedule, labi kay Lunes man niya, karon mo expire pong balsamar. Imo sa tang, imo sa injeksyonan. So ang ilang gimo, tuwas las, kanituan ang lubong karon. Tinlata mag-binsos pamilya, kanituan may gala kay ang ilang matod pa na schedule lang Sabado, ikadua ang balsamar, kutubra po sa Sabado. Ugma, manimahon na gamay. Nagyan na ito nga, pwede man nyo padugangan o kinibang purma rin para nga maka-extend na muna may na yun nila Sabado. So, tuwa sila nakapahingon dito sa kanituan mga egsoon.
4: Magnum in action!
2: Anyway, sa pregol, sa Santo Lomegas, pagbalik ito, pagbalita sa tapay gala itong oras, alas sa 12:13. Ito ka na ito sa Wados Quality Store, ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936. May gala na may balita sa mga panglawas. Kanunay ka bang hilantan, sipunon o gubuhon? Sinyalis ka na sa Luyang Immune System. Tumarog Mighty C, usaka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia, o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX Fabadid, DTX Coffee Mix, o D3 Bio. Alang sa libre nga consultation o senior citizens discount, duwa lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, namutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagendioro. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-198. 163 or bisita sa ilang EV page Klinika di Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
6: Text scam messages na panluloko at panlilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contratextscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. I-testing ko sana ako, okay na. Pero ito, buhita ako, kawawa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension, Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Huwag na resita-resita, palit lang magdiretso. Hindi na kinanglano uminom ka ng ibang gamot.
7: Dinhin na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life.
9: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One, dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba, pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mo paingon sa atong giangkatan sa kuryente, ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
2: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila po sa Salayag sa Prince of Primark, Balingasang Misamis Oriental.
10: Para sa matino nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay,
10: DTX 500.
11: Masaligan,
10: epektibo,
11: DTX 500.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
7: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Mayong adlaw mga higala, welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
7: Life Extension Vitamin D3.
16: Kasi ganita na pagpupunto ug sakita gid ba. Ati na formal sa sakit sa
17: kabulo.
16: Pagkabalo nga ko nga naligi ko noy Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba ko Glitson. Giinom isod ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Buta, sige na itong kinabuhi, butangan maging extension.
7: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang ibong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdana niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguro usab nga hustong imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuon naghihimo online kaniadtong Marso 2021, naibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D dugang ang nagpaubos sa serum uric acid.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Bili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom og Life Extension nga Vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
7: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imo untang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
20: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
21: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagkang mga balita sa Untong Tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o kuban pa. Magnum Noontime News.
2: Alas 12.25, igala kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa ato Magnum Noontime News. Unas Magnum Lokal, PRO 10 na nawagan sa publiko nga i-report sa kapulisan. Kwadun ay kasayuran sa mga taong nagbaton o garmas nga walay lisensya sa ato Magnum National. 7 mga tao ang nangamatay tungkol sa habagat o bagyong si Inday sa ato Magnum International, Taiwan, China o ang Japan. Nangandam na karoon kalabot sa pagkusukuso sa bagyong si Inday sa ato Magnum Business. Programang pagpalambo sa kapasidad sa mga mamumuo ingon man ang wage increase kipatutukan karon ni Presidente Marcos Jr. sa Dole sa ato Magnum Entertainment. Kyle, kung Kylie na Alcantara na biktima sa phishing scam sa iyang bank account sa ato Magnum Sports IBF World Strawweight Champion nga si Pedro Kidd at General Taduran, gustong matbang si Puerto Rican Unified Champion Oscar El Pulilo.
21: Magnum Noontime News.
2: Mga Exxon, kumusta may ngod to? Karong laudal karon nga Sabado, Hulyo 11, 2025. Kini ang iyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
0: O Magnum Chingintirina Enriquez.
2: O karong salita sa Magnum Lokal na nawag ka karon sa PRO 10 spokesperson na Major Juan Navarro sa publikong report sa kapulisan kung adunay kasayuran sa mga taong nagbatunog armas na walay lisensya. Matuwi Navarro nga pinagi din mapugnan nga magamit na sa bisan unsang krimen.
22: Inani ka importante no ang kaning pagpahingusog sa atong kampanya batok illegal na armas. Ato agayud nga gi-encourage ang ato ang mga kaigsuunan nga kung aduna sila yung mga information, mga individuals nga gahawid og armas o kabalo sila nga wala kini lisensya para gayud nga mapugnan kining maong maarmas nga magamit no sa mga violent incident. Ang ato ginang panawagan to report it, no, to give the information nga to sa ato ang kapulisan para before kana magamit sa bisan unsa nga mga krimen ato ana kanang ma-applyan og mga search warrant no, makuha nato ang maong armas. Inana ka importante ang kooperasyon sa ato ang mga katawhan kanang kay daghan pud gitag mga pag-apply og mga search warrant kay successful our preventive proactive approach para gayud kining mga armas dili magamit sa bisan unsa klase nga krimen.
2: Ang gapayag ni PRO 10 spokesperson Major Juan Navarro. Ito ko na may kaila kadyot lang kay dunay duha ka mga batanon na tumbahan o ring.
0: Basketball
2: na,
0: ring.
2: Basketball ring. Kamulos lang basketball, ako'y natumba niya fibrin glass na ba ni? Ito na sa nga ring kay Diaz kanituan eh. Niya nadala sa ospital kining usa ka 15 anyos o 13 anyos. Kaya tiyan mo na ito, nanawali mo ng ring ha? Natumba siya dito nakadagpak sa dito sa batan-on nga nagbasketball. Unsa ba nanungtong sumunod-sunod ning tabo ang kanang ring likon gina dapat kay gabitay naman na di ba?
0: Sing kahoy siguro ni Magnum Joel baka ha or unsa
2: baka. Ay dunay unsa ning classic ring anong natumba ni siya unsa ni tabo. Na speaker siya karon si Kapitan Lancelot Padla Magala sa barangay Kanituan kay sa iya man yung barangay murag sa covered court pa nila ni.
0: Oh, covered court.
2: Sa covered court walay walay kahoy niya, puste kundi liputaw man siya. Kaya kita mo ta sa ilang kwanda sa ilang covered court ay dun ang asan nito ni. Si Kapitan Lancelot Padla sa barangay barangay Kanituan. Kapitan Padla ka kuya maing udto nimo.
1: Mayong udto kanimo kuya Magnum Jugjak o sa tanan nato ng mga tigpaminaw.
2: So, oh. Kuya, usin na tabuan eh. Doon ay duha ka batanon nga natumbahan o ring sa basketball. Usin na tabuan eh kining kuya kapitan?
1: Kaganin ng buntag, mga alas 9:30, nakadawat kita og tawag sa isa ka concern na lumulupyo sa Zone 10 Kalaanan. Relocation.
2: Kalaanan, oh.
1: Nag-report nga adunay duha ka bata nga nagdula-dula niya natumbahan sa maong basketball ring nga kamulo silang dula Kuya Jujak. Oh. So ato da yung gitawag ang atong responder nato sa barangay aron makadalikyat niya appeal pod ang 911 aron nga makuha kay nag-live man to ang nag-report sa ako. So nakita na ako nga naay duha ka bata, 15 anyos ug 13 anyos ni
2: Agoy. Oho.
1: Nga mga batan-on niya nanawag pod sa ako si Kapitan Jung Labrada kay duol lang man niya sa yang naapod siya ako kaganina nga nakita pa niya nga na nagdula-dula niya pag pila ka minuto pagtalikod niya nikalit lang lagubo so natumba. Uy. Di ay ang puste.
2: Agoy.
1: Actually ang puste ani Kuya Magnum Jujak napuok gid siya.
2: Ha?
1: Dito gid sa tumoy sa siminto maoy na lukat ba?
2: Na lukat? Na,
1: kanang medyo gabok na gid ang
2: puste. By the way, ang puste ani niya kahoy o putaw?
1: Putaw ni siya Kuya Jujak.
2: Oh, agilubong so, kay namay uban karon nga gilubong sa semento.
1: Mauna, oh, mauna kuya. Nakalubong siya niya. Siguro gabok na gidugay na mo nang natumba ang poste. So,
2: oh.
1: Apil lugar ang basketball ring nga
2: kay okay, ang tibuok fiberglass man. Fiberglass man ang board ana.
1: Yes, ma Magnum Jujak, fiberglass ya.
2: So pagkalukat ana dito naka dito naka kuan naka igo dito naka paingon sa duha ka mga player
1: dito. Oh, dito gyud na nakapaingon sa ila kay nagdula man sila.
2: Mm-hmm.
1: So dito nakita nato luoy kayo ang duha nga samaran. Papasalamaton ta kay ni abot man pod ang 911.
2: Oh.
1: Nadala na sa ospital so ako na pong gipanawagan Kuya Jujak, ang atong mga zone presidents tanan, ang atong desert emergency response team na to, nga sa pangitabo karon akong ipanawagan sa ila nga makikoordinar sa zone president nga tanaon ang tanan basketball court kay basig inana ang mahitabo.
2: Okay, kanamo ko yang kanamo ko yang poste, siyempre pirmi na may gustubig. Kanabang naay basa siya. So di ka kabalo nga nagitaya naman ng ilalom ana. So kumpiyansa ka, so muna nga bugat ko na ang iyang kwa kay kadungaw biya, di ba? Ang iyang ginala. Oh, so muna nga dapat sakto na kapitan nga tanaw yon kay basig ang uban diya gipang taya na po na, tanaw na nimo nga murag wala lang. Basig simba ko matumba na po na. Delikado. Kapitan.
1: Nagatag na tag instruction kaganina ato na pong gi-post nato sa atong FB page na tanan mga zone presidents o ball clubs presidents nga makikoordinar, makikalayon sa pag-check up nga na-schedule aron safety ang atong mga mandulaay.
2: Oho. Katong sa inyo, kapitan, nga katong dito sa inyong covered court kayo sa sentro, mura nga kung tanaw, sa mo ito, post ito o katong na yung mura o napit ay ring daghan pang mga putaw nga gikwan, lahat mo ito na yung ring bito nga mura doon na yung ligid nga dagandagan. Lahi sa to siyang klase ng ring uputaw gyud po to kagasagara mo karon para maka kuan ka maka daginot kag space niya putaw na lang gibutang para straight na siya unya magdungaw din ang iyang board niya. So katong sa inyo dito kapitan sa inyong kuan sa inyong sentro gyud sa kuan kanituan lahi po itong klase nga ring nito. Dili siya poste.
1: Lahi nga klase, Kuya Jujak, oh. Siminto man to.
2: Ah, siminto. Oh, akad,
1: siminto,
2: oh.
1: Oh, siminto ang yang base.
2: Oo. Oh.
1: Ana, oh. Kaya ang pikas po niya rin nagbitay. So,
2: ah, nagbitay.
1: Putaw, so kailangan i-check up gyapon.
2: Oh, tama, check up po ba? Oh, tama kay Karon no, oh. Oh, so di lang siguro sa inyong barangay.
0: Tanan barangay.
2: Murag tanan siguro atong iagahaton nga tanawan ninyo na kay sa inyo diya na kisa ka magdahom taon nga kagwapo kita naon, pinintalan, pero ang ilalom niya, okay. Medyo nalata naman ay sa taya. Dila na makita ni mo kay Ante ato si Lalom, kapitan, di ba?
1: Ubay-ubay, Rabanisya, Kuya Jujak, ang atong mga covered court din eh. So, munang naghatag din ko og instruction nga check upon. Schedulean din din siya nga asap kay simba ko lang nga na po yung may tabuan nga matumbahan niya. Looy kayo in town na may mong biktimaan eh, ma.
2: Uh-huh.
1: Masapupugit din mo ang kaning fiberglass or bolt baka na medyo bugat yun.
2: Bugat na kay kuha mo lang. Atanaw ni mo ha? Tindog. Kunya gabitay ba na siya? Murag bitay ni mo ang yang ring ba? Kanang yang board. Oh, so meaning na ay bugat na daan. Diba ko kung ma ang yang pustian eh, yang punuan, medyo taya-taya na. So delikado siya og mabalintong gid siya kay ang kabugat niya. Murag di naman makaya sa puste, kataya naman. So muna ang sakto sab. Diya sa imong barangay, Kapitan, Lancelot Padla, Kuya, pila ba na ka covered court diya sa inyo? Kaya daghan man ka imong gingon nga covered court, especially diya sa imong barangay, sa kanituan.
1: Mga sobra lima gini siya, Kuya Jujak.
2: Oho.
1: So, sobra lima gini atong covered court din
2: eh. Mm-hmm. Okay, so atangan na ito na, no, kay Wadam Hamaygala, no, talagsa na kayo ni, kasagara ka na mga covered court, mga ring. Mga bungkag man ang fiberglass class kato mga NBA player na kay ila man ang pang
0: layatan
2: nila sumunong mga bungkag ang uban na dili mo unsa pero kini wala gid mo unsa ang ring niya o gang yang fiberglass ang poste gid mo na putol tungod kay gitaya mo na delikado. Anyway, so kapitan na Lancelot Padlang atong barangay kapitan sa barangay Karituan Cup, salamat kini mo na cup oga atoy pula plan kanang inyong pag-check up sab sa mga tanan nga mga ring poste sa mga ring diha sa inyong mga covered court sa barangay Karituan.
1: Dagan salamat Kuya Jujak sa oras nga gihatag kanato.
2: Aha. Salamat ta inyo rabat Miguel si Kapitan Lancelot Padla, si Kuya Kapitan Lancelot Padla. So kuno magtunching no kay dako man iyang ring pero mao lagi na tungod sa kadugay na gid siguro kay usay mag kay bitang nay ade magbasa maglimpyo kada. Mataya man gid ilalom.
0: Oo.
2: Kay dito sige man nag maigos tubig. Oh so wa mabantay kalit lang na natumba. So mo ito, Miguel, doon duha kabataon nga nang igo taon sa ring at katong iyang baseboard niya o ginadala sa ospital karumbanan na nga ang kwalan niya at least luwas na sa mga kayong kahimtang. Alas sa 12:38 na, pinahin sa mga balita. Sa itong balitang lokal, subling ipasabot karon ni Mayor Orlando Clarex. Uy, ang katuyuan sa sinimanang programang Kuyog sa Servisyo sa Baryo kon KSB. Mato pa sa mayor nga magigduyog ang gobyerno sa katawan sa barangay aron masuta kung unsa pa ang madugang sa ilang pagpanginanlan sa katawhan.
3: Ang pagpangulo usab mao nga dili nimo saligan ang imong kaugalingon nga tanan nimong isulti o desisyon o pamulong ikaw nay sakto magpatudlo ka kun unsa pa ang angay nga kakulangon. Busa ang atong kuyog sa serbisyo sa baryo matag Sabado. Manaog kita kay makiguban, makigduyog ta sa katawhan aron masayran o may baluan nato kung unsa pa'y angay natong ikadugang sa atong pagpangalagad, pagtabang sa mga katawhan kay dinhing maong mga kidapit nga atong alagaran daghan pang mga kaigsuunan nga wala matagbaw o makatilaw sa serbisyo gikan sa kagamhanan. Pasalamat ko sa atong buhatan sa PhilHEC nga kanunay nakiguban ug naghatag og kasiguruhan sa panglawas sa atong mga kaigsuunan. Sa mga nagkalainlaing ahinsa sa kagamhanan sa atong nasod nga naa dinhi kanunay naghatag og kahigayunan usab ang buhatan sa Philippine Statistics Authority.
2: Ang payag ni City Mayor Orlando Clarex Hoy, oras alas 12:39 na.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
23: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay pinaagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500 protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay mag DTX 500 na kada adlaw. Ay napagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Cagendioro ug Misamis Oriental. Paimon siya usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Agula Bus Terminal, Lapasan, Cagendioro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
24: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
25: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
26: Ach!
25: You might get ubo. You might get trangkaso.
26: Kaya ngayong pabago-bago ang panahon,
25: i-mighty si mo.
26: Mighty C,
25: the mighty power of C. Mighty C.
27: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
28: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
27: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gid mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gid imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
28: Wise jud ka, Mari.
27: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
28: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
24: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
29: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
30: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan-on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
31: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw yabiin maigmata sa bumtan.
32: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
33: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
23: Magnum Noontime News.
2: Dala sa 12:42 para sa mga balita karon sa atong Magnum National. Nagdala sa 17 ka mga tao ang nangamatay tungod sa landslide dunod sa habagat ug bagyong Sinday. Matod pa ni Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort, Deputy Administrator sa Office of Civil Defense kon OCD, nga pa rin pang karong gibiripika. Apan na subay sa unang datos sa napulo ang nakabsan sa kinabuhi sa Sarangani, 5 sa Lano del Sur, samtang 2 sa Bukidnon, gawa sa landslide, gibutag ni Alejandro, nga posibleng rason sa pagkamatay sa pila ka individual ang paghumok sa yuta tungod sa magnitude 7.8 ng linog sa Sarangani niadtong Hunyo 8 ning tuiga.
34: In terms of casualty naman, ito nga, binavalidate natin ngayon, meron tayong 17 reported dead individuals. Marami dyan galing sa Malapatan, Sarangani, no? And merong 5 from Lanao del Sur sa Barb at 2 yung sa Bukidnon. And meron po tayong reported missing but binavalidate pa natin ito. So yan po ang ating casualty count. And there are several injured individuals na reported. So mababa naman ito. Initial report, ano, landslide ang cause nito because of yung heavy rain sa area. So but again, we are validating ito. But again, itong, lalo na itong Sarangani na talagang nakita naman natin sa mga initial report na this is due to landslides. Opo, maaari po yan. Kaya kailangan po imbestigahan ito ng maigi ng ating MGB and of course yung ating pag-asa, no, kasi mag-check tayo uli. But again, sinasabi na natin yan noon pa, yung apektado na lugar ng earthquake ay dapat mag-ingat kasi nag-loosen, tama ka. Meron pong mga movement nung nagkaroon ng earthquake dyan sa mga bundok. At ito nga, mayroong ulan, saturated, at maaari pong gumalaw.
2: Samtang yung Saba, 112,000 kapamilya ang apektado gikan sa 404 gikan ka mga lugar o barangay gikan sa Region 2, Calabarzon, Region 3, 5, o 12, Barm, o ang Sambuanga.
34: As of this morning, no, meron na tayong 112,000 families more or less na directly affected nitong Habagat and Sinday, no, coming from 404 barangays that covers Region 2, Calabarzon, Region 3, 5, hanggang ano, Region 12, Barm, and Sambuanga. So meron po tayong 77 evacuation centers ngayon na ino-operate, na bukas, na housing some 2,900 families or close to 11,000 individuals, no? That is in addition to the 7,000 families na nasa labas ng mga evacuation center na binibigyan natin ng tulong at minomonitor.
2: Ang adugang payag ni Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort, Deputy Representative sa OCD.
7: Gipamagos ni Senator Fanpilo Ping Lacson nga kinahanglan klaro ang isyu sa two-third vote threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa dili pa ang pinal nga desisyon sa impeachment court. Mato ni Lacson nga makatabang kini aron malikayan ang legal nga kontrobersiya ug masigurong hapsay ang pagginod sa pagdungog.
8: Naipit tayo doon sa interpretasyon na hindi pwedeng i-appeal yung decision ng impeachment court. Pero meron namang nangyaring grave abuse of discretion, kaya na-reverse o hindi pinayagan ng Korte Suprema na yung number of votes to convict na two-thirds ay hindi 16. Napaka-messy noon, baka magkaroon pa ng gulo. Para sa akin, mas mainam ng maaga pa lamang, mag-settle na ito. Pero once and for all, bago kami mag-render ng aming decision, yung ruling, whether to convict or to acquit, eh maliwanag na sa amin yung two-thirds na, yung bilang ng two-thirds.
7: Ang pamayag ni Senator Fanpilo Ping Lacson.
2: Mm-hmm. So, pagit siya makabuhuwas siya, ani. Kasi magiging ang gagawin. O, di pag wagit siya ka...
7: Siya pagit ni nagklaro magnum Joel, di ba?
2: Di ba, klaro naman kayo. Uso pa yung pag-upinig. Unang yung uso pa yung klaruhon. Nga mo man ay balaon niya...
7: 16 votes.
2: Naana niya, di ka itong yung ruling, di ba itong ruling ko, ang i-follow nila, ang balaon. Nga, 24 man sila kasinador, okay, wala pa man yun dito nga, napriso man na siya. Dabi karon kay wa man siya nagpakita, kay nagtago-tago. So, lang ito'y labo, din ito matawag ang senador. Senador, gapon. Mag-end lang ang termino sa senador, paghuman niya. Pero, mintras, wa ka namatay, wa ka mag-resign, still senador ka. O, kay kanang rason, pirmi, dali na kanang rason buhaton. Papriso niyo na kay lugar, kundran mo, na kaya niyo papriso kay wala kas gahom. Daghan pa maagi. So kung kana ang buhaton o sundon, kurot ang senador. Kay politik ka man eh.
7: May namabilin.
2: Yan ka nang ilang netabo, dili man kagustuhan nila. Kung dili, kagustuhan man silang kontra. Ipapriso para nagtuo silang dili mahapil. O so, gibalik-balik na nga ang two-thirds sa 24, 16. Yan siya, di pa magiging siya magkuhan. Murag, di pa siya ka, murag, ang iyang ginawa, murag aligot-gut pa ba? O, sa pagtuo niya nga, og makwangan, basin og, mudaog na ilang grupo. Dili man ang kwinta-kwintahon ni mo, di gid makadawag sa kung saon. Kung imong kwintahon, politika imong tailuga imong ihapihapon sa imong tudlo. Alas sa 12:47 na, samtang hibutag karon ni UP College of Law Assistant Professor Paolo Tomasing, mas mahimong nahimong korte ang Senate Impeachment Court sa paghandol nini sa impeachment proceedings si Vice President Sara Duterte. Mado ba ni Tomasing mas technical o komplikado ang impeachment nga unta mas dali nga masabtan sa publiko bisan pa man og mayo ang setup nini.
9: Nahin natin no, yung issue nitong pag-legalize or parang judicialize nitong impeachment trial. Pangatlo na rin naman siguro to na overtime. No? Pero kung ikukumpara natin ito dun sa unang-unang impeachment trial na meron tayo kay Pangulong Erap at ngayon na may si VP Sara ang nakasalang, parang mas nagmumuka, mas nagmimisto lang korte yung impeachment. So, hindi naman necessarily masama yun kasi mabuti na maayos yung proseso. Pero, syempre, as nabanggit nga ni Victoria nung panimula nito, nagiging mas technical, mas komplikado. No? At parang hindi yata yun yung pakay ng impeachment. Mas gusto natin na yung publiko na iintindihan at nauunawaan yung nagaganap. So, ano naman, masyado pang maaga. No? Baka naman in the next few weeks makakuha ng Senado yung balanse niya kung gaano baka technical yung gusto nila na proseso. Baka naman yung mga abogado umabot na rin sa kanila na hindi masyadong na-appreciate nung mamamayan yung ganoon na diskurso, no? At
2: ang payag ni UP College of Law Assistant Professor Paolo Tamase.
7: Gipamugos ni House Prosecutor Congressman Laila De Lima nga adunay double meaning ang pahayag ni OBP Chief of Staff Attorney Zolaika Lopez nga prepare for typhoon. Inday, mato sa kongresista nga posibleng gitumbok niini ang bagyong Inday sa mga posibleng lakang nga makaapekto sa nagparang impeachment proceeding bato kang Vice President Sara Duterte.
1: Meron ng double meaning yung ganyang salita, no? Totoo naman na merong typhoon Inday. Now, kahapon ay nakita natin yung matinding pag-ulan, pagbaha dito sa NCR. So, literally, tama yun, prepare for typhoon Inday. Pero pwede rin natin ma-interpret in another manner. It has to do with the impeachment. Meron na naman bang kababalaghan, pinaplano yung kabila, yung kampo ni VP Sara para makadiskaril, makadelay dito sa impeachment trial just because her chief of staff was subpoenaed. Bakit ganyan na naman?
7: Ang pamahayag ni House Prosecutor Congressman Laila De Lima.
2: Sabi nga, ang ilang ito, di ko nga kayo pahingin lang prepare for typhoon Inday.
7: Prepare kayo. Ang
2: typhoon biya, nagbaha mga kasi Metro Manila, pero kakabalaka siya sa pag-ipot-pusabot na ito niya. Sa pag-ipot-pusabot na ito niya. So, basi ginay may tabo sa ilang pag-una-una. O, di ba? Kay balaka sila sa istorya lang prepare for typhoon Inday. At alam ito, prepare yun. Okay, mga kailan sa Magnum International, dito sa Taiwan, China o Japan, ang andam na karon ang mga nasud kalabot sa pagkusukuso sa bagyong si Inday, at ang international name nga Bavia Babi, nga gilaumang magdala sa grabing ulan o kusuga ulan sa Rion. Subay sa report nga kapig 29,000 ka mga sundalo ang naka-standby aron mutabang sa mga posibleng rescue o relief operation. Ilaman usab nga ang kusog nga bagyo nga sentian sa Taiwan samtang nga nagpamangno ang mga otoridad nga posibleng makasanitin sa dakong epekto sa Typhoon Babi. Kung maigo kini sa lawigan sa Fujian, nangandam na usab ang mga residente sa bagatang bayan sa Japan, lakip ang Sakishima Islands sa posibleng pagkusukulo sa bagyo. Dugtong nini, kansilaras pipila ka mga airlines ang gatusan kabiyahe tungod sa daotang panahon.
7: Sa Bangladesh, plano ni Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina nga bubalik sa ilang nasud karong Disyembre human ang duha ka tuig nga pag-exile sa India. Kini taliwalang gipamtanga sa silot kamatayon na opisyal tungod sa korupsyon o crimes against humanity. Mato ni Hasina nga andam usab siyang atubangon ang kamatayon ato sa iyang pagbalik apan maoy iyang gitinguha nga siya mamatay sa iyang yutang natawhan. Samtang gibatikaw sa sabi ni Home Minister Salahuddin Amid ang plano ni Hasina nga nagtong wa kini magbasol sa iyang nahimo. Hisayran niya ni atong Hulyo tuig 2024 miulbo ang halapad nga lihok protesta sa Bangladesh nga gikamatay sa kapig 1,000 ka mga tawo nga miresulta usab sa pagkalagpot sa pwesto ni Hasina.
2: Agro Miguelas sa itong Magnum Business, ipatutukan ka rin Presidente Ferdinand Marcos Jr. kang Labor Secretary Francisco Kong Francis Tolentino ang mga programang magpalambo sa kapasidad sa mga mamumuo ingon man ang wage increase. Mato pa ni Palace Press Office Attorney Claire Castro nga kabayan kini sa tingwa sa Presidente nga paligunon ang labor sector o proteksyonan ang mga mamumuong Pinoy.
10: Sa utos ng Pangulo ay isinusulong ni Labor and Employment Secretary Francis Tolentino ang paggawa ng mga hakbang para sa upskilling at pagpapataas ng sweldo ng Pilipino.
2: Ang payag ni Palas Press Office Attorney Claire Castro. Sa atong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar barun karon sa 61.55 pesos, Canadian dollar 43.42 pesos, ang Hong Kong dollar 7 pesos, 85 centavos, Australian dollar 42.64 pesos, Taiwan dollar 1 peso, 21 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 70 pesos o 30 centavos.
7: Ogron sa tong Magnum Entertainment. Nabiktima sa phishing scam mga Kress og singer nga si Kalin Alcantara human makadawat og text message og email may kalabutan sa iyang bank account. Matod sa Kress ngayong giklik ang link sa mong mensahe o gidala ninis like nga website na matikdan na lamang niini nga libuan na kakantidad ang nawala sing account og wa masayod kung unsang panghitabo. Gidugang pa niini og gipahimangnuang sa trust ng publiko nga mag-amping sa ilabi na sa pag-connect sa mga public wifi at ilabi na ang pagbukas sa ilang bank application.
0: Meron pong email and text message na may link. Nakalagay po dun sa text messages parang may problema daw po sa aking bank ko. So click this link para maayos. So I clicked it and then parang napunta po sa ibang website. And then parang, ah, okay, so inalis ko na lang po siya agad. And then when I checked the bank app, biglang, ay, parang nabawasan yung pera ko. Yun na po pala yun. At that time, I had no idea po. Just be careful if you want to connect to the Wi-Fi, to the public Wi-Fi. Tapos bubuksan mo yung bank app mo kasi baka pwede rin nilang pasukin yun.
7: Ang babayag sa Cres na si Kylin Alcantara.
2: Alas sa 12:55 na sa itong Magnum Sports of Playing ipadayag ni IBF World Strawweight Champion nga si Pedro Kid General Taduran nga si Puerto Rican Unified Champion Oscar L. Pulilo Culiazo ang gusto niyang makatbang sa Osaka pinagadako nga showdown sa minimum weight division. Nagtala si Taduran sa 20 ka daog o 14 ka knockout samtang si Culiazo doon ay 14 ka daog o kung si ang knockout o nagupol sa world title ikan sa duha ka major boxing organization ang WBA o WBO. Matupin niya Taduran nga walay laing pangalan nga gusto niyang makatbang mo si Culiazo samtang pangaday usaba ni Taduran nga daghan pang mga world champion na boxer sa nasud.
3: Ano ko talaga, yung si Oscar Culiazo talaga yung gusto kong kalabanin. Kasi yun nga, sige, ano siya, panipo siya na takot daw ako. Siya daw ang hari ng 105 pounds, yun, siya daw ang champion, malakas. Kaya yun nga, ang ano ko, gusto din kalabanan talaga siya. Para makita kung sino ang talagang ano sa 105 pounds. Nag-isa ko ng world champion pero inano ko pa rin na pinaghihigyan ko pa rin na mawala ng world champion dito sa Pilipinas kaya pagigyan ko yung mapanatili ko tong champion dito sa atin.
2: Ang payag ni IBF World Strawweight Champion nga si Pedro Kid General Taduran. Mga eksyon niya na bati ato kompleto detalye sa atong Magnum Non-Simon News sa lakarong alawad na karoon ngayon Sabado, Julio 11, 2026 o karoon sa itong headline review. Sa itong Magnum Local, PRO 10 na nawagan sa publiko ng report sa kapulisan kung adunay kasayuran sa mga tao nga nagbatunog ang armas nga walay lisensya. Sa itong Magnum National, 17 ka mga tao na namatay tungkol sa bagat o bagyong Inday. Sa itong Magnum International, Taiwan, China o Japan nangandam kalabot sa pagkusukusok sa bagyong si Inday. Sa itong Magnum Business, programang magpalambo sa kapasidad sa mga mamumuo. Ingon man ang wage increase, ipatutukan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa itong Magnum Entertainment, Kylin Alcantara, na biktima sa phishing scam sa iyang bank account. Og sa sports, IBF World Strawweight Champion nga si Pedro Taduran gusto nga matbang si Puerto Rican Unified Champion nga si Oscar L. Pulilo Calusa. Mga eksuntiman lang sa usang klas ng katilingban katawan na binggamhanan. Managlayang mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hang tulog makini ang inyong mga tigpalita, Magnum Jewel Jacobo.
7: Og Magnum Chingindarina Enriquez.
2: Oba sa mga newswriters, Lani Delgado, April Burag News Manager, Elena Curin. Dini lamang sa Balita o Servisyo,
7: Magnum Radio.
11: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dini lamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
12: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
2: Nagkaroon na may balita sa mga pangluwas, tagaan ang nag-antos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado ng tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong pangluwas. Inumutag adlaw sa G-Dogs Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal.

0: mga iban. DTX 500, mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
2: Nagkita pa sa parekuban din sa ato nga tulong migalato nga Magnum in Action. Nagsamot ang butang migalato sgutan pero kadiyas makabalan ugma sa Lunes migalaw niya ato sa Antiwason. Kini migalang diya sa atong city cemetery kaya dunay mga nangutana ang pagpalubong migala pero sa ato sabdan mo may bayad ya. Libre man ang atong cemeteryo. Na kaya kagina sa interview ni Magnum Risa Cruz wa man na mention mag niya wala niya may gala ma pangutana og nabay bayad kay na may naingon lang doon ako ni bayad 10,000 I don't know god pa to may gala sa city cemetery pero sa uban siguro mga cemeteryo doon ay bayad wata ka balo may gala no nang gusto na to may bawaan kung ang pagbalubong diya na ay bayad wala mura na magsuon kay ang pagbalsamar libre man unya paghaya libre. I don't know, may gala, pag lubong na, nabay bayad, may namaklaro para at least masabdan, kay mo man na may gala ang mga pangutana karong panahon na. Kaya sa ba mga minteryo, anay, bayad, may gala, kaya murag sa materials na, di ba?
1: In action!
2: Oo, kaya muna may gala, so kay puro libre na lang sab. Dapat unta kay para murabag ang balik na, murag ya po, ilagya pong i-gasto may gala pag, kwa, no? Kining pag, himog sa dugang mga nicho may galas ng mga materyo.
1: Kanya
2: ka na po niya sa barangay makabalan, ay ato na may gala, inabiyon si Kapitan Sunil Repon, pero kagina may gala, wak man na itong minapis sa nicho, kay busy siguro. Sunod na may gala, Lunes at itong tagas pagtagad, kay medyo na alarma may gala si Kapitan, kinibang Kapitan na kining Repon, niya sa makabalan, na alarma gin siya may gala, kay ang mga basura kuno mga eksoon dito sa dagat kipanlabay. Ipanlapay baso ang mga basura sa dagat at kulat-kulat siya ganong dagat. Kanya ito, bisag-asag ipanglapay niya. So, siyempre, kay ang barangay, di, taranta siya may gala, anong, hindi malisod man na kay may gala, kay kita, na, puro matamulupyo din sa Cagayan, pero ang atong basura, ato ginagahipuson. Dili, basta ba sa bisag-asa ilabay na tayo sudlanan, unya, pagabot sa unsang orasa, may gala, unsang adlawa, muabot ang basurahan, ayan ato ipagawas before muabot. Mahamin na sakto, pero diya may gala, ang mga taong sabang may gala nga ubang tao, sila na magkapoy mahimong hugaw diya. Pero mula gina, usay mapasangilan ang barangay kay nga nung hugaw. Na mga tao, may kanabang usay, way disiplina mga eksoon, bisag asa lang sila mo labay. Mga na problema diya mga eksoon kung mga tao, medyo kwang yun, no? Kanang gahi o lagas may gala, dikid mo to. Nga karon mga gala, na alarma sila kay ang mga basura, kay wa naman diya, tuwas dagat may gala, kipanlabay. Ay sus, bibo kang dagat sa basura, may gala. Sila, Lunes po, natunan tagas pagdahil sa mga reklamo man eh. Labi na kining mga diyan ang ipanlabay sa dagat, may gala ang basura, mga eksoon. Sus man, no, di makontrol mo. Pero dapat doon ay mga pagdisiplina po ning uban nga di katuogin, may gala. Nga gahugaw-gaw sa barangay. Kaya kung mga labay mga tabi sa gasa, kamuraga po yung naghimog, muraga na siyang balay ba ang inyong basura, ibutan niyo sa sala ninyo kisa may mahugaw ang imong silingan o ikaw. Inana may gala, so kung hugawan gyud ka. Amo na may gala nawa tanaw tani kay nganong inani ang dagan may son, nganong may gala kaning uban gahig lagas ay nog tuyoon maginila nga ipalabay-labay sa kasa para hugaw tanaw ng barangay.
1: Magnum in action.
2: Sige lang gato ni tagas pagtaga uban may gala so bag isyo ilabi nas para guban sa atong tulom may gala to Magnum in action.
1: Magnum.
2: Apilyo sa nas bigalas para guban diri sa atong tulomanon inyo lagos kinan Magnum Jula Cobo sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Oras alauna sa is.
3: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
5: DTX.

0: Grabe. Mayong hapon mga Magnum friends, happy Saturday sa inyong tanan. Welcome na usab sa usa na pod ka edition sa atong programa karon diri sa Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Misor. Kumusta man ang inyong Sabado Magnum friends? Asa man mo karon, naaba sa balay, nagrelax, nang laba, namalengke, nag road trip, naglaag, syempre uban sa ilang uyab, mga barkada o basin nangapilang no samtang nagpaminaw sa atong programa. Salamat nga sabay nimo ang Magnum Radio karon Magnum Friends karong adlaw nga Sabado. Kini si Magnum Apple Pie ready na nga mosabay sa inyohang weekend Magnum trip. Magnum Friends, inyo bang nabati karon nga murag mas hayahay ug mas lingaw kini nga adlaw no kung i-compare nimo sa mga previous days. Ngano ka na Magnum Friends? Simple ra ang tubaga na mga Magnum friends because it's the weekend. Nahirag yun ang mga pagbati pag adlaw Sabado Magnum friends. Uyon ba mo ana? Kada bitong gaan imong paminaw, murag layo ra ang stress nimo. And if you feel that way mga Magnum friends, ipadayon lang ang pag-spread of good vibes mga Magnum friends kay daghan kay nang inahanglan og good vibes today. Ug sa mga wala kaayo sa kondisyon karon, have no fear mga Magnum friends. Ayaw kabalaka kay sabay gihapon ta ang mga pagbati diri sa Magnum Shoutout. Anyway, oras na mo shoutout ug mosabay sa atong pinaakay. Pinaakay ug good vibes, taliwala sa mga hagit. Just because it's the weekend, Magnum friends, wala na nagpasabot nga exempted ta sa mga hagit sa kinabuhi. Naagihapon, pero himuon lang nato ni nga lingaw, makatawa ta gamay, ug makapagaan sa atong mga kipang bati. Asa man kakaroon nag-weekend, Magnum friends, sinaot nga inyong matagamtaman ang usa ka malinawon o malipayon nga weekend. O kung wala pa gyud kay plano karong weekend Magnum friends, ayaw ka bala ka. Kay karong hapon, i-shoutout ta na ang inyong mga suggestions sa mga light and easy nga weekend activities aron matabangan nato ang uban nga makatilaw pud og lingaw sa ilang weekend. Kana bitong malipayon nga weekend, relaxing o makapabreak sa ilahang adlaw-adlaw nga routine sa trabaho, balay, balay, trabaho. Usa pud na sa tong hagit usahay sa kinabuhi Magnum friends, di ba? Mabot ang weekend pero wala ta kahibaloon sa ibuhaton. Ang resulta, mahurot na lang ang adlaw sa paghigda o pag-scroll sa imong cellphone karon diha. Pero sa tinuod lang Magnum friends, daghan man di ay kayong pwede na tong mabuhat bisan gamay lang o halos walay gasto. Ang importante, mahimong productive, active o creative ang inyong weekend Magnum friends. So stay where you are, relax, kalma, inhale, exhale, and smile lang mo diha Magnum friends. Kay mo balik na ta sa mga makalingaw nga mga buhaton karong weekend. Stand by.
1: Magnum shout out.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Magnum Opinion. Si Davao City Mayor Basti Duterte ug House Deputy Speaker Paolo Ortega sa ilang mensahe ug opinion.
8: They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, you know, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Ako hindi ako nanonood. Kasi, you know, nung mula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President for what? The confidential funds. Ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila.
9: Kapatid niya yun eh. Ganun talaga magiging reaction niya. Kung may pagkasala man yung kapatid niya o wala, siyempre pagtatanggol niya pa rin.
10: spam messages na panloloko at pandilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra text scam at ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mataas ba lang ang imo blood sugar?
3: DTX 500.
2: Ikaw ba lang ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kag kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masalika.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
7: It's 1:28 on Magnum Radio.
6: Oras atud kaninyo sa DTX 500 sa musika, balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
9: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
8: Mga aligot-got.
10: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
8: Oh, feeling in love ka ba karon?
11: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
8: I-shout out na na. Magnum shout out.
6: Magnum shout out.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
1: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: Magnum Radio Time. It's 1:45.
1: Oras atut kaninyo sa DTX 500.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
5: Text scam messages na panluloko at panlilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
6: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
7: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
8: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga auto profile smoke emission seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.

0: matabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
3: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.
7: Papaaka ko be.
8: We are back mga Magnum friends. Welcome back sa atong weekend edition sa Magnum Shoutout. Out ang mga vibes, in ang mga good vibes. Sabado na Magnum friends. Busa panahon na nga i-enjoy pud nato no ang weekend karon. And maninguha ta nga himuon nato kining weekend nga malipayon, active, productive ug positive. Pero sa di pa ta magsugod Magnum friends again, breathing exercise lang ta. So it's time to break and to breathe. Together inhale and exhale. Oh, relax sa tagamay, no? Karon nga mas daghan patawag energy sa inyong mga shout-out ug weekend ideas, Magnum Friends. And for today's hagit, unsay nindot buhato nato Magnum Friends di ay pag-weekend. Kanang malipay ka, makapa-active bitaw sa imo kay kasagaran magod pag Sabado, murag magluya gitaan at Magnum Friends, no? Ug kanang weekend nga mahimong productive. Sige, shout out nato ni mga pipila ka suggestions on things nga mahimo kang productive, active, and positive today. Gikan sa mga Magnum friends matud pa, shout out ko Magnum Apple, i-delete ang mga screenshots sa akong cellphone kay sukad pa ni atong tuig 2023. May nalang yun, makuhaan o magaan na akong storage. Kay murag mas daghan pa mani kaysa sa akong actual na mga pictures. Wow! Congratulations, Magnum friends! And by doing that, productive kaayo gid imong weekend. 110%, Magnum friends. Panahon na sa pag-digital decluttering nimo today. Okay, let's move on. More shout out. Ako Magnum Apple. Mag-ayo mi sa balay nga dugay ng giing ingon nga ugma na lang. O, maumang gid na Magnum friends, no? Kanang ugma, usahay mo rag di na gid na mo abot. O kanang ang ugma na lang, mahimong sunod simana, mahimong sunod buwan, or hangtod mahimong aw. Okay pa man di ay ni. Di ba? So, maayo ka na Magnum friend nga shout out ang nakahuna-huna ka ana. Very productive, active, o positive weekend right there. O finally, ang weekend ni mo diha Magnum friend, I think mauna gid niya ang perfect time para sa mga unya na lang nimo nga projects nga mahimong masugdan na nimo. All the best sa imo Magnum friend and enjoy. Be happy sa imuhang pagpadayon sa pag-ayo sa inyong balay karon diha. This is Magnum Shoutout weekend trip nato Magnum friends. Atong hagit karong hapon ang mga productive, active o positive Magnum na mga buhaton karong Sabado. Labi na sa mga wala gid bitaw idea Magnum friends kung unsaon pag-spend sa ilahang weekend. Kay usahay na amon unta tay mga daghang plano. Why not, di ba? Pero pag-abot sa Sabado Magnum friends, murag maigo magitaan ning weekend mode nato, di ba? Ang ending, higda na lang tas kama. Unya muingon na lang tag kadali lang bitaw oy. Kadali lang gid ko higda. Ana ra gid Magnum friends. Unya without realizing pag mata nimo alas stress na sa hapon. Uy, okay kaayo. Kay music jam na. Taod-taod ha ni Mr. Talagsaon, Magnum friend, Magnum Gilbert. So ingana Magnum friends ang weekend. Ma-week ka ba? Maluya o kanang musamot imong problema na hinuon. So karon padayon ta sa pag-shout out. Shout out aron active, productive and positive ang atong weekend. O napadiri, shout out Magnum Apple, akong i-match ang tanan nga walay pares nga medyas sa balay. Sana all. Mas maayo pa ang medyas, no? Kay na ika-match. Basin karon na yun magkita ilang sock soulmate Magnum friend. Di ba? Sige. Maayo na Magnum friends. At least mabisi ka yun karong weekend. Pero productive. Shout out pa more para na ko Magnum Apple. Ablihan ang kahon nga gisulatan o important things sukad pa sa pandemic. Wow! Productive, active, o positive. Imo na gitanan Magnum friends. Nga buhaton karong weekend. Basin pa no, makakita kag mga butang nga nakalimta na nimo. Especially kato mga sulat sa gugma, sulat sa utang nga gisaaran nimong bayaran. O mga siguro sulat sa imong mga mana sa kaluluhan Magnum friends. O di ba productive kaayo na?
3: Magnum shout out!
8: Anyway, Magnum Friends, daghang salamat sa inyong mga shoutouts ug mga nindot nga weekend ideas. Daghang tagnadunggan nga dili kinahanglan ug dako nga mga gastuson aron mahimong malipayon ang atong adlaw nga Sabado kon weekend. Usay pinaka simple lang nga buhaton, Magnum Friends, sama sa paghalungkat ug mga gamit ninyo diha, no? Nga nakabutang sa karton o kahon bakaha. Sukat pa atong pandemic, okay na kaayo na. Maabrihan lang na siya. Basi na ay mga kayamanan o mana nga naghulat nimo diha, Magnum Friends. Or katong mga productive kay buhaton, lakaw-lakaw, bisag walay mga destinasyon, for you to be active lang. And that's a very good thing to do. Pag-bonding sa family, which is also Magnum, popular kaayo ni Magnum Friends, no? And very important og ang uban po, magpanglimpyo sa ilahang mga panimalay. Paghatag og panahon sa kaugalingon, og syempre, ang uban po karon mga nag-exercise kay maora ang ilahang panahon og adlaw nga mahatagan nila og health and wellness ang ilahang self. Ayong itugot, Magnum Friends, nga mahurot lang ang inyong weekend sa quote and quote unya na lang, no, nga batasan nato. Himoon kinihigayon nato aron nga mahimong productive, active og positive ang imong
3: Magnum
8: weekend. Kaya usa ka maayong weekend, Magnum Friends, mahimong sinugdanan ka na sa usa ka mas maayong semana. Anyway, moving forward at Magnum Friends, kay short na kayo ta sa oras, here's our word of the day. It is called initiative. Initiative, matod pa, Magnum Friends, mauni ang karamitang paglihok o pagsugod sa mga buhat sa usa ka butang bisan wala ka igni or gisugo, naana kay initiative to do that thing. So Magnum Friends, ang pagpakita o initiative karong weekend, pinaagi sa pagbuhat o usa ka maayong butang, mahimong sinugdanan nga mahimo kang productive o mas malipayon ang umaabot ni mga simana, God willing.
3: Magnum shout out!
8: By the way, shout out na ito mga sano boys nga naakaroon diya sa Osmeña. Maayong hapon kaninyong tanan, labi na gid kay Sir Edgar and Company. Daghang salamat sa inyohang pagpaminaw kanunay sa Magnum Radio. Ug happy birthday po sa mga nag-birthdays karon, July 11, 2026. Enjoy the celebration sa inyong birthday, mga Magnum Friends, and thank you for making us your choice nga uban mi sa unsa man nga mga celebration, especially sa inyong birthday karong weekend. Mga Magnum Friends, I'm inviting you to be a part sa ato ang programa Magnum Songs of the Heart. Every evening na siya, Magnum Friends, 9 to 12, here sa Magnum Radio 99.9. So kung gusto mo ma-in love, maka-move on, unya, kiligun gihapon, it's a date, Magnum Friends. Kita kids tonight para sa Magnum Songs of the Heart.
7: Paaka kupi.
8: Dinhi lamang takuto, mga Magnum Friends, musunod na si Magnum Gilbert sa programang Music Jam. Kini lamang si Magnum Apple Pie on a Saturday. Nagadasig kaninyo, Magnum Friends, nga taliwala sa mga pagsulay, lahutay. Kayang Dios maayo kanunay.
3: Magnum shout out!

0: kay wala na siya nakita ang mga lihok gikan sa Kongreso or gikan sa Supreme Court nga hunungon ang eleksyon. In fact, ang atong mga tao karon gasugod na og kaning constitute sa electoral boards para eventually mga in the next few months magsugod na tasad sa atong training.
1: Ang pamahayaga ni COMELEC Region 10 Director Renato Magbutay, samtang nagtuo si mamayang Liberal Party List Congressman Laila De Lima nga wala na'y angayan pa ang debatihan kalabot sa video nga gingong pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte, batok ang President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ug kanhi House Speaker Martin Romualdez. Matod ni De Lima nga ang maong video nga gigamit isip ebidensya sa prosecution sa Article 4 sa impeachment complaint nga dunay kalabutan sa grave threats.
2: Kamin ko sa prosecution, wala na pong debate dyan. Parang pinapakita nila na authentic. Bakit sila magpapakita ng part ng portions of the same video kung hindi sila naniniwala na ito ay authentic? But I could not go further to that from that because that is already going to the merits of the case. Yung ebidensya na po yan, yung pag-i-evaluate po yan ng evidence. Pero to suffice it to say na sa tingin namin ay hindi na magiging issue yung authenticity. At pinakita na nga. Ay nang yung proseso, in-explain, inano sa atin, pinakita sa atin ni Agent Kalilong paano ino-authenticate ang isang video recording. Step by step, lumabas po yun doon sa direct examination at wala naman pong na biyak na anumang parte doon sa testimonya ni Agent Kalilong.
1: Ang pamahayagan ni mamamayang Liberal Party List Congressman Laila De Lima. O karon sa tong Magnum News Hunter, DOST Region 10, may pahigayon sa free training sa charcoal briquetting, kona briquetting sa balita o serbisyo. Ano yan, si Magnum News Hunter 19, Menchok Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
4: May pahigayon sa usaka charcoal briquetting training ang buwatan sa Department of Science and Technology kung DOST Region 10 alang sa tong mga micro, small and medium enterprises. Single man ang mga uban pang partisipante gana sa nagkalalain nga sektora din sa tuwang rehiyon na sa maong charcoal briquetting nga training nga usaka webinar training sa paggamit og charcoal briquetting technology uban sa DOST Region 10 ug sa FPRDI free training alang sa atuang mga partisipante kansang niabot sa 150 ka mga participants ang misalmot sa maong training. Ipahigayon sa ningaging adlaw pinagi sa Google Meet o sa online din gikinahanglanon lamang nga ma-register o mag-scan sa QR code nga gipagawas diin sa DOST Region 10 Facebook page aron sa pag-katun sa unsang paggamit sa maong teknolohiya na kung asa gikabutya gipromote ini nga mas dugay mapalong ang init o mas makapaminos sa pagpagawas uga aso uga eco-friendly nga klase sa teknolohiya na kansang ginagamit karon labi na sa mga kining anaa sa mga laing nasuda in karon nga gikabutya ga ang paggamit sa maong briquetting technology is makahatag pa o kining makapawala o kahassle sa atong gamit o kalayo o gasolina nga medyo anaasa risgo. Kini ang gamit o teknolohiya nga makapahatag pa o makasulpad sa problema sa environment nga dili kini kapagawas o dautan nga aso o makapainit pa o dali ug makahimo sa pagluto pinagi sa maong teknolohiya. Balita gikan sa DOST Region 10 kini sa Magnum Hunter 19 Menso Kabaktulan sa balita ug serbisyo Magradio.
1: Dagang salamat Magnum Hunter 19 Menso Kabaktulan. Mga igalang na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
3: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Music from the 80s. Man.

0: Mike the Moroy, 99.9, your number one FM station in Cagayan. The Aura, that was something from Jovit Baldivino, mga Magdum friends, with Paano?
1: Mr. Talagsaon!
2: Magdum Gilbert! Magdum Gilbert! May sense na, may humor pa!
0: May hapon sa tanan, mga Magdum friends, mga suking tigpaminaw. Welcome sa itong programa, ang Magdum Music Jam. Kaban, syempre, yung Magdum friends sa kanginan. Kini si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Hangtod na sa alas 4 sa kapunon, mag-uban-uban may gala.
1: Mr. Talagsaon.
2: Magdum Gilbert. Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Happy weekend sa yung tanan, mga Magdum friends. Sabado na sa... Kumusta mong tanan, may gala. Inawad pa namo karon sa may panglawas. Samtang naminaw sa Magdum Radio. Kumusta atong ano, ha, weekend? Sa mga Magdum friends, atong naminaw karon, ilabi na sa mga naka-relate sa atong giplay ng mga songs. Ilabi na to atong giplay may galang Paano by Jovit Baldivino. Oh, Paano daw may galang, di daw siya sanay nga mag-isa. Oh, kung bulagan daw siya, Magdum friend, unsaan daw niya? Di niya kayang mag-isa. Oh, di ba? Ilabi na kung dugay na mo nag-uban, dugay na mo mag-uyab, kunya magbulag mo, di daw siya anad may gala. Paano daw ang mag-isa? Di niya kaya, Magdum friend. Di ba? Saan na lang gina may gala na. Anyways, today is July 11, 2026, Sabado karon. Dugan sa itong mga Magdum friends ang walay trabaho karong panahona kay weekend man. Sa mga estudyante sa buhay klase, except lamang sa mga colleges, may gala. Kay mga colleges, mga Magdum friends, mga estudyante sa kolehiyo, naman ay klase, usahay, di ba? Usahay, rapod. Oh, naanas sila klase pag Sabado. Oh, lahir agad ang college, may gala na na-klase Sabado, di ba? Okay, so sa tanang mga naminaw sila mga panimalay, maayong pangpaminaw sa iyong tanan, mga Magdum friends. Mag-uban-uban tanto sa last 4 ha, sa kapunon. Ayaw mo gawat yung may gala. Kay punong-punong na sa batong programa karong hapuna. Daga na po tag-chikan, may gala karong hapuna. O, syempre, natin talagsang pangutan ng mga Magdum friends. Dapat ay segment may galang kaling ano ang latest. Og syempre, ay inyong mga paborito mga music. Ay inyong mga paborito mga awit, may gala. Ato na ipabati sa iyong tanan, may gala din sa atong programa, ha? O nang padayon lang, ay mughawad yung mga Magdum friends. Kung medyo na bored ka, wa kay gibuhat sa balay, ala, paminaw lang sa atong programa, may gala na. Kay sigurado nga malingaw ka karong panahon na. Kay gitikon ta ka. Ito na. Sa tanang naminaw sa gawa sa nasa at pinagi sa itong website, ang website sa Magdum Radio, may gala mo ni siya, ha? www.magdum999.com. And also mga Magdum friends, syempre, sa Facebook, pangtaalang Magdum Live, i-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon o dagan pang uban. Labi na kung ato isgutan bitaw social media, lahat naman ang dagans panahon karon, mga Magdum friends. Kung wakay Sockmed, medyo ma-behind ka. Oh, medyo, ano ba ito mo, panahon pa ka ni, ano, kupong-kupong. Wala kay social media, mga Magdum friends, no? Karon lahat naman ang dagans panahon, may gala. Dapat na tayo social media kay, naman siya purpose may gala kung anong naan ang social media. Gamiton sa kamaayusab. Sa maayong butang may gala, eh, nandito sa daotan. Oh, di ba? Pero di ganyan malikayan may gala na yung mga fake news sa social media, na yung mga scam, mga scammers di may gala, na po'y ano lang ganyan sila, kalma lang. Oh, di ba? So, sagol na di may gala. Nagsagol na di ang mga Magdum friends ang tumakita sa social media. So, kung gusto kag reliable na balita, sakto mga balita may gala, dili fake news, tinood nga balita, mga Magdum friends, sa social media, inyong pangtaon, mga Magdum friends, ang Magdum Live. tunay blue nga badge may gala. Na-check niya. Muna siya mga Magdum Friends ang official gayod may gala nga page sa Magdum Radio, ang Magdum Live. Ha? Muna siya may line may gala na logo nga yellow. Nga, na ay kanang check nga blue. Kana muna na siya mga Magdum Friends. Way line ha. Eh, kung na'y mag-out-out, ana, ah, di na sa Magnum, ha? And, syempre, sa mga naminaw sa ilang mga radyo, ha? May nga po sa yung tanan mga Magnum friends, ha? Matsalam ka ayo na sa yung pagpaminaw di, ha? Sa itong mga Magnum friends, may nga po sa yung tanan. Sa itong pagbalik, mga Magnum friends, sa itong nang masairan, ang itong talagsaong pangutana. Sa itong pagbalik may gala, ha? O nang tutok lang. Tutok lang ka sa Magnum Radio may gala. Kung tutukan po kunin mo, basin malangan ka. Dana, tutok lang may gala sa itong pagbalik. Siyempre, napatay mga music na i-play. Yung mga paborito mga songs. At i-play may gala. And pag umana na, dito na dahil taas sa itong segment number one. Ang talagsaong pangutana. Mubalik ta itong oras, alas 2:27 na.
3: We'll be back in a moment, right after this station.
4: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
7: VTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan. Makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas. Kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Well. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Well. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
10: Bang imo blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapa mo buo sa gluco, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
11: Mabalik sa pinakadulog na butikin sa iyong lugar.
12: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
15: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Music from the 80s. 90s.
16: If you wanna be my lover, you gotta get with my friend.
15: And today, and today.
17: I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need you.
15: This is Magnum Music Jam.
18: This is Magnum Music Jam.
15: Music Jam.

0: Active Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro.
1: Mr. Talang Saon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Alas 2:39 na itong oras, may gala. Kaoban pagyapon si Mr. Talang Saon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Happy weekend! Kumusta mga mutanan diya, may gala. Sa ito mga Magnum friends nga... Walay, ano bitaw? Walay gibuhat sa life. Ang ilang kalingawan kay magsigilag online games, magsigilag gamit o gadgets. Walay gipang buhat may gala karong panahon na pero naminaw gabas sa Magnum Radio. Salamat sa iyong tanan niya, ha? Huwag sa mga estudyante, sa mga Magnum friends, no? Na ay mga estudyante nga pag weekend. Pag abot sa weekend, like Sabado, Domingo, ay ano na sila kanang bitong gapamawi bitong mga Magdum friends nga kay di man sila maka online games pag weekdays pag weekend diya na iba mga Magdum friends na ay muna sa mga estudyante may gala nga naminaw karon dapat tabangan sabi niyo inyong mga ginikanan sa ano diya mga trabahong pambalay di ba kaya para ano pod malipay sila ha? Malipay po sila nga gatabang ka. Mura mo na siya mga Magdum friends na wala pinaka-importante sa tanan. Ano na siya? May sa ito mga Magdum friends, may patag maing hapon sa yung tanan. Ilabi na daw kay Isabel o kay Maymay. Naminaw ka rin sa Magdum Radio. Salamat kayo. And diapot sa may bulwa, ilabi na si Lito. Maing hapon, Magdum friend nga Lito. Naminaw siya karon. Salamat kay Magdum friend for being here sa ito nga programa ang... Siyempre ang Magnum Music Jam. So mga nai, shout out dia, pa-shout out ang uban pa, ang mga request nga song. Pwede na ito nang i-play may gala, ha? Para malingaw mo sa iyong weekend. Karong panahon na. Dirita may gala sa atong segment, mga Magnum friends, ang talagsang pautana.
3: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.

0: atong talagsang pangutana karong apo na may gala. Uy, para ni sa mga naay ano siguro na uyab. Panabay partner sa kinabuhi may gala ha. Kaya nga atong talagsang pangutana karong Sabado. Sa mga anaay hinigugma diya karon. Ay balik may gala sa mga anaay mga hinigugma karon. Ang atong pangutana karon, asa man mo una nga nagkita ana o nagila before na naging kayo? Oh, before na naging kayo mga Magdon friends, asa man mo una nagila ana? Asa mo una nakita mga Magdon friends sa imong nahimong bana, sa imong nahimong asawa, sa imong nahimong uyab, di ba? So, sa unang adlaw, asa mo nagkita ana may gala? Mga nahihinigugma diya, asa man mo unang nagkita o nagila sa imong partner. Alright, sa mga adunay tubag mga Magdon friends, let your fingers do the exercise right now, 0995-322-6237. Ato ibalik may gala itong number 0995-322-6237. Sa mga adunay asawa diya, bana, uyab, ilabot ang ano? Ilabot ang third party. Sa mga anaay hinigugma diya mga Magdon friends. Asa man mo unang nga nagkita o nagila na niya before na naging kayo. Sige daw be. 0995-322-6237 mga igala para sa inyong mga tubag sa atong talagsaong pangutana. Caller on the line, maayong hapon ni mo Magdon friend. Hello? Hello Magdon friend, madunggan ko ni mo.
1: Okay. Oh yes.
0: Hello?
1: Oh.
0: Saya ta. Kinsa ni?
1: Si Roland, pagpanganan.
0: Ah, Roland. Napakay uyab?
1: Ay, uyab.
0: Ah, uyab. Ito palakpakan kini uyab, oh. Alright. Sige. Akong talagsang pangutana ni mo, asa man mo una nagkita na before na naging kayo?
1: Sa kwan, may una nagkita na pag nung Gilbert during seminar.
0: During seminar. Ang sana seminar na siya?
1: Dugo-dugo ng panahon, 2019 mo siguro, kanang kuan, Premier of Service Provider sa Barangay Carmen.
0: Daw bin, nagsabay lugar mo gano'n dito, seminar, ana? Dagan mo dito, pero siya yung mong naila-ilag yan, ana?
1: San yun niya, kuan, wapag ito nga moment kay, kaya na, na-attract ko sa iyo lugar na rin. Pero hindi kaila,
0: So dito ragin mo nag-ila una.
1: Yes, dito ragin mo nag-ila.
0: Unya. So ni duol ka niya na pa ila ka na.
1: Yes, oh, nagpa ila ko.
0: Mm. Dayon.
1: Na na na po siyang kung ano akong name. Unya. Napurat siya kay senior sa mga gab. Senior sa mga gab. Sa bata pa luwal ko. Siya. Siya kong 10 years. So,
0: 10 years so, yung gap, ha? 10 years. So, siya ang magulang?
1: Siya ang magulang.
0: Until ba? Until now, karon gyapon? Kamura gyapon?
1: Oo, oh, ay gyapon until now.
0: So,
1: wala siya nang atas na nasa sa health center sa Barangay Carmen.
0: Nasa sa health center. Napo ka dito, anak lugar?
1: Kunya, ako sa Barangay Carmen. Volunteer worker ko sa
0: After ito, nag-change number sa dahil mo. Kanang nag-ila-ila naman mo. So, nana mo yung mga number sa usag-usa na lugar, contact number.
1: Number niya. Wala mo siya, hindi mo siya kabaluan ng mga Facebook. So, number lang, number.
0: Dito dahil, nag-text na. Nag-text-text, ano? Nag-communicate na dahil mo sa via, ano, sa text line, ana?
1: Text line,
0: So dito na dahil ang mga ila-ila, ano bitaw, medyo dito na dahil nagsugod ang ano ang mga dito na pud ka nanguyab sa text line, sa text.
1: Dito ko nanguyab sa text. Ah. Palo apat sa personal pag nagsugod na gyud ko daw kanang wala sa gud ni palibara ng mga tao. Dong kanang ikwang naman ko dong ma-out.
0: Medyo medyo layo yung tingog Rowlin. Hindi kayo maklaro sa to.
1: Mula gito nga kuhaan ka lang sa sa text lugar na nanguya.
0: Pero sa first time ninyo nakita, medyo na-attract kasi ha? Na medyo na ano ka? Nagupahan or something? Saman?
1: Oh, yes. Nagupahan. Kaya nang na-attract yun ko kay sexy mo ko siya ka ng kung siya ka ng may siya forma ka yung lawas.
0: Formada lugar kayo, ha? Lugar.
1: So,
0: pero ano to siya ka ng unexpected nga makaila-ila mo, di ba? Wala rin to si mo, kani-appel kag seminar na lang, pero huwag ni mo damhang magkaila-ila kag babae dito, ano, lugar?
1: Na, wala yun. Wala gid man pag lumilbert at inod lang ako. So, that's mga time na nakita na ko siya nang nagkuhan ko na kano yung mga dulo na ko niya. Dagan sila sa isang table. Nagkatawagan sila kay dulo yung ko niya. Nagkagilailan sa ila.
0: So,
1: siya nga akong kuhan mag-uwal ka niya.
0: Ang sabi mo karon, galive in na mo or dili? Wala ra?
1: Okay. Dili sa siya ipod pwede kay ang iya pong mga anak ni sa jeep sila subot ka ng bitong live-in partner niya.
0: Ah, so gusto niyang pakasalgid mo. So na siya anak na di ay?
1: Oo, nagkuhan naman yung mga anak.
0: Ayang bana ato, wala na?
1: Ha?
0: Ang bana ato niya, wala na?
1: Oo, wala na. Kanang lugar na patay.
0: Okay. So pila na mo katuig karon?
1: Magdagan mo siya may mga sobrang mahapit na mag 10 years or 8 years ano? 8 years.
0: Taon na po din ay no?
1: Oo, taon na.
0: Okay. So, muna yung story sa inyong ano, love story ninyo nga dito mo nag-ilaon na sa seminar.
1: Seminar, yes.
0: Saan na? Sa, ano sa to? Internet provider? Ano sa to?
1: Barangay Carmen, no? Service provider.
0: Alright. Sige. Oy, salamat kayo, Rowlin, ha. Thank you kayo sa pagtawag. Sige. Salamat kayo, Magdon friend. Wow, man. Salamat kayo. Ikaw, Magdon friend, nga naminaw ron. Ikaw, unsa man, ano, ha? Sa imo ang part, be. Ikaw daw, Magdon friend, nga naminaw ka ron, be. Base na kay katubag sa itong talagsang pangutana, be. Sa naay mga uyab, na mga asawa, na ibana, na nga kung talagsang pangunta naman, God, asa man mo unang nag-ila? Asa mo unang nagkita sa imong na imong bana, sa imong na imong asawa, o ka sa imong na imong uyab karon? Be, asa man mo mga Magdun friends unang nag-ila, be? 0995-322-6237 para sa inyong mga tubag may gala. Sa atong talagsang pangutana, ha? Again, 0995-322-6237. Naminaw si Sarah Manuel. Salamat kayo, Magdon friend, sa iyong pagpaminaw. Maying hapon, Mr. Talagsaon. Baga ang dagom, the ring aside. Okay. Salamat kayo, Jonex, sa iyong pagpaminaw diyo. Siyempre, pag-update kanuna, ha? Okay. Mag-try tayo line caller may gala karong hapuna. Si Bagyong Inday. Inday, may hapon.
2: Hello, may hapon Mangnong Gilbert.
0: Oy, may hapon, kumusta man?
2: Okay lang, nangito mang langit. Pero dili gitan to, medyo mix, nag-mix lang siya, mura siya for salad.
0: Binako nang ito mang kilikili.
2: Oy, diloy. Puti ang kilikili, oy.
0: Puti gid ay. Binako itong.
2: Puti na basta alagang tawan. Lagi ni resulta.
0: Binako ang ginapahi nimo kang utong katupitong kalamansi.
2: Ay. Pwede ba din na?
0: Pwede mong gyapon na mga puti mo na.
2: Amo.
0: Try gani. Kuwaga, ayun, pag-try, kay puti naman ka kilikili di ay, may problema.
2: Di ko ay, nagkalaman siya, maraman sa nagtinilaw ah.
0: Oh, kulang na lang dahil kagano, butang kag-ahos, ano? Sibuyas.
2: Doni, lain kayo. Siguro, kuwan, tawas na lang kay mo, manjoy na, andan, sukat ka sa una.
0: Ah, kanara bang tawas usay kay mahalaan nga shabu?
2: Ay, dini man. Kato mang rock, manjoy na ko, katabi taong kuwan, jud man ang number.
0: Kanang
2: pagigya sa mo ka ng bago ka ron.
0: Namurag
2: niya akong siya roll on. Mabantay ka na.
0: Roll on?
2: Diya sa department store.
0: Ako sa department kilid-kilid drama ko kapalit.
2: Ah, minuha niyo kaya na siya. Grabe kay ka humble.
0: Department kilid-kilid. Ita na. Uy, dirita. O, na ba kayo ni Gugmaron? Maka-relate pa ka na?
2: Hindi, pwede ka nang, pwede sa pas niya ni Gugma.
0: Ah, pwede ra. Ah, pwede ra kaya.
2: O, gani. O, niyagi kong kita Gugma.
0: Abi mo na akong sukat-sukat o kasway Gugma.
2: Ah, grabe na sad na, oy. Since birth.
0: Oh, since birth. Tantot ka rin ang katilang Gugma. Hindi,
2: nakakuan nga po. Noy, nakakuan nga po ta Gugma.
0: Ah, lagi. Oo. Sa, asa mo nag-ilaan ni mong ex before mo nag-uyab?
2: Sa eskwelahan.
0: Eskwelahan? Unsa? Kinder mo, kinder pa mo ato?
2: Grabe na ginang kinder, oy, high school.
0: Ah, high school. Asa mo ka ng high school day?
2: Diri sa OCNHS.
0: Unsa na?
2: OCNSS.
0: Unsa na siya?
2: Osami City National High School. Ay, dito ko nagbundi ay nag-high school, tama.
0: Ah, sa Osamis di ay ka nag-skwela di ay?
2: Yeah, sa Osami City.
0: High school.
2: Man, yutang natawahan, diha gud siya din. 1994, namalhin na din dire sa CDO.
0: Ah, sa tibok pamilya ninyo namalhin dire?
2: Tibok pamilya, gumikan natong mga lahi na itong mga kwan, lahi na gud la. Basta, makakuyaw na dito nga mga pangitabo sa una.
0: Ah, okay.
2: Matong na-decision din si mama nga magbalhin na mi nana.
0: Dere sa Cagayan, kompleto pa mo, pamilya?
2: Daghan mi, pero gari na namatay ang uban.
0: Ah, okay. So, balik na dito sa imong, imong ex na nag-ilam mo sa eskulahan.
2: Unta na siya? First love? Second love? Third love?
0: Dito ta sa first love.
2: Okay, sige.
0: Kagaganda, kag-uliab day, oh. So, first love lang ta sa first love.
2: Okay. First love. Nag-meet me sa eskulahan. Kay crush na po siya.
0: Crush ni mo siya. Unta na siya? Schoolmate mo? Classmate mo? Schoolmate ra?
2: Schoolmate lang. Dili mi classmate. Schoolmate mi. Ako'y nakakita niya. Then, kanang, basta ganahan kay ko niya. So, akong gibuhatan na, nagpaduding ngayon ko na.
0: Nagpaduding?
2: Ko sa iyang room.
0: Unsa na klaseng paduding gibuhat?
2: Kanang agi-agi lang. Kanang agi-agi.
0: Agi-agi lang.
2: Lansipla, tinana. Di ay. Dapunay siya gusto na ako. Crush mo din. Parihas min doon ha.
0: Ah, cool ba sa day, no?
2: Dito may nagkakita. Dito na may nagkasapon sa, ano, sa kiningamong sa library.
0: Unsa na high school na? Unsa na level? Second year?
2: Second year high school.
0: Ah.
2: Di ako nakasugod o uyab.
0: Nakauyab na ka second year high school? O, grabe ha?
2: Dili man din na matuyo mag-Jom Gilbert kay once na kuhan, puppy love rin sa kanyang nana.
0: Puppy love, so napa mo ano lugar, pagot-pagot mo sa kaya, ana?
2: Oh, nana, napa.
0: Puppy love.
2: Kanaw, mas excited magod na. Inspiration bitaw ni mo, nana.
0: Sa mo na, ikaw ang nanguyab niya?
2: Dili, oy. Una ko nakakrust sa iya. Pero ang ending yun ay, ana, nakakrust ko din siya sa kuha. Sali, nagbinantaya, misaw tag-usa ba? Pero ako magagiagi lang ko magpakwan ako kay siyempre excited bita makasita siya kay gihimo bita na ako siya inspiration sa akong pag-eskwela.
0: Muna na kao mag-eskwela tuwad sa iya ha?
2: Gani. Kay pag ninana may duha may purpose ganahan sa may eskwela gumikan sa iya ako balo ako kabalo basta ako tama na yun ko sa control nag-uyab yun ni
0: pila mo ka tuig ato niya?
2: 1 year. Taman din sa nahuman kong high school. Kung wala minamalhin, kami pa siguro pagpabalik na mo dito na din nagputo na din ang mukuan relasyon na nanganid ako inana.
0: Pag umanay mag-eskwela sa high school, murag nagkabulag na sab mo.
2: Nag-decision din siya mga mamali na miso na kurat kay ko. Kulong, taon na lang siya, ala. So nagkita mi, nag-istoryhanay mi, nga ina na nga magbali na mi. Iabot yun nga, naghilak din duha kay siyempre, siya di akong first love.
0: Kanay mong first love ron, minyo na?
2: Naminyo na siya. Laglaag na ako dito. Naminyo na siya. Pero, siguro, dilidid ni para sag-usa kay Luoy man siya kahinta nga naminyo, oy.
0: Ano man, gander sa asawa?
2: Nag-drive man siya tikad.
0: Wala siya na kao mag-skwela di ay?
2: Mag-skwela o siguro. Pero una, napugunag balibali sa iya kasong pag-drive na niya tikad. Yun, di siya. Pero nagdahon pa ko ato, magdang Gilbert, ha?
0: Nagsakay
2: kasi wala may minagbulag.
0: Pero nakasakay kasi ang sikad.
2: Wala po.
0: Ah, wala okay. Di ay.
2: Pagkabalo na ako nga, nanguta naman ko nga, ay, minyo na. Nanay, anak, luhahin ko, ay, di ay.
0: Ay.
2: So, nakita na
0: pero
2: ko
0: kung,
2: siya.
0: Pero kung wala mo, wala pa to siya, wala pa na minyo, basta magbalik mo.
2: Ambot lang.
0: Pag umanan, magsinikara na lang dayan mo.
2: Ay, hindi ko siguro. Okay.
0: Yung sikad wala driver nun.
2: Kaya nakita mo na, marag plan po, marag dili siguro po ni Felisa. Inana.
0: Pero karon,
2: kaya man siya kapaabot.
0: Pero karon, single pa man ka, di ba?
2: Aha.
0: Murag, ano naman siguna, tinuyuan naman siguna na yung pagka-single, ay, murag di ka ganaan, mag-uyab-uyab.
2: Murag, wala naman mag-dungil word, murag, di naman kasaligan ng karon ay.
0: Abi na kuan na magun kuan na magun magun Gilbert.
2: Namay nagkuan magun Gilbert. Namay siya. Namay nagkuan kuan pero di man seryoso. Mura sabah. Ako ka. Tipo ko mag seryoso kung inana lang gitang.
0: Mura seryoso.
2: Oo, inana mura dapangita lang o kanang finance gitaw nga. Nigurado na kay pangita inana bitaw niya. Bakit tayo? Kamatiyon niya inana ang iyang tumong.
0: Lagi no. So dapat dili inana unta ba?
2: Nana lang marag basta. Marag lahi na manggood karon magdam Gilbert oy, maihap na lang manggood ang Mayo, grabe na manggood ang Juan.
0: Maihap na lang.
2: Kung maihap na lang gyud.
0: Kung naiyap nimo pila man be.
2: Kung nakatunong sa mga maayo.
0: Ingon ka maiyap na lang pila may naiyap nimo.
2: Maihap na lang manggood siguro kay pila man. Sa man gyud karon.
0: Pila lagi. Pila naiyap nimo.
2: Dili, wala ko kaya. Pero, mo'y ikaw na lang. Mo'y na lang yung banabana ni tao nga.
0: Gamay na lang lugar na ibilin nga medyo ano lugar, faithful, buutan.
2: Gamay na lang kay ang mga loyan, sa sagara, mga kuha na lang yun. Mga dinara na lang ni tao kay pag-abot sa panahon, mag-ulag na lang po.
0: Maulagi na.
2: Inana ba? Murag so, ikaw, Mayo.
0: So, mas piliyon na lang ni mong mag-single, mag-stay single ka para...
2: Wabot ka ba, no, kung mag-stay ba or... Basta hindi ay, anak na lang. Kaya basta hindi. Naamagya po yung naningkamot.
0: Basta hindi, pag-abot
2: sa... Taga na lang po chance.
0: Basta
2: pero
0: pag-abot sa...
2: Pero kung mawala man gali. Open pa man gihapon, pero kung mawala man lang gali. Ayaw na lang po siguro, inana na lang.
0: Bas hindi, pag-abot sa 65 years old, maminyo na ka.
2: Grabe nila sa kuwan na. Uy, murag, uwo naman sa kay na. Uy,
0: wala may ginapili ang gugma man.
2: Na nga,
0: wala may ginapili ang gugma.
2: Wala may mga kunot-kunot.
0: kunot-kunot na.
2: Di na. At imanuno naman din kayo na. Ay na lang po, ay, inana, murag mag... Di na lang, magdang Gilbert. Uy, kung nangita na po at imanun.
0: Lagi na.
2: Imo na lang kaugalingon. Wala may kwan sa single ka, di ba?
0: Lagi mo, may problema. Okay, raman na.
2: Wala may problema.
0: Bitaw.
2: As long kaya ni mo, na kay money, na kay nahipos, no problem, good na. Di ba? Kung wala kay money, hindi ka mangita o partner. Sinalan dyan, kung single ka, nandiyo kay income.
0: Ano, good.

0: sa iyong pagpaminaw karon sa atong programa, ha? Mubalik ta para sa anong latest o uban pa mga galang nga pwede na tumabati karong sa atong pagbalik mga Magdum Friends, ha? Munang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Magdum Radio. Atong oras may gala, alas 3:02 na.
1: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magdum Radio, alas 3:04 sa kahaponon. Mahigala ng balita karong orasa. Gibutang ni Pro 10 spokesperson Major Joan Navarro nga ang shelter response protocol applicable sa tanang sitwasyon kung dunay mga insidente sa pagpamusil. Mato ni Navarro nga doon na sa sila'y tunghaan nga gipahigayunan o simulation exercise kadun ay mga active shooters.
5: Kung wala na ilaing mga kapilian. So, internationally accepted kini siya nga protocol mo adunay active shooter. Dili lamang kini applicable sa sulod sa eskwelahan. But applicable kini sa tanang panahon kung adunay mga insidente sa pagpamusil. Muna ito ang gi-apply sa ginatihimo na ito nga simulation exercise sa mga eskwelahan sa pagkakaroon, no? Actually, aduna na kitay mga eskwelahan nga nakandakan natong simulation exercise nga adunay mga active shooter. But it always depend magnum June sa ato ang mga school officials kung kana pagatugutan, no, og applicable pud sa ilahang mga tunghaan.
4: Ang pamahayag ni Pro 10 spokesperson Police Major Joan Navarro, samtang nagto si House Prosecution Team spokesperson Ace Barbers nga nagpadayag sa napadayag sa unang witness sa gipresentar sa prosecution nga si Senior Agent John Mark Kalilong, ang mga ebidensya nga nagpalig-on pa sa pundasyon sa Article of Impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Barbers nga ang mga musunod nga witness sa kuna prosecution mas magpalig-on pa ug magpakusog sa kaso sa impeachment batok sa Vice Presidente.
6: Unang witness na ipinakilala at ipinakita dito sa trial na ito, dito sa paglilitis na ito, ay ang nag-layout ng foundation. Borrowing the analogy of Prosecutor Chel Jokno, ang sinasabi po natin dito, nailatag po ng mabuti yung pundasyon. At ang mga subsequent witnesses and evidence that will be presented will definitely give more strength dun sa kaso na inilatag dito sa Article 4. Maybe pong sabihin, halimbawa po, yung mga susunod po na mga witness na ipakikilala will, for example, si Attorney Jeremy Lotok, no? Lotok, he will definitely tell the people.
4: Ang pamahayag ni House Prosecution Team ang spokesperson Ace Barbers. Ugaran sa itong Magnum News Hunter, kapig 2,000 katawon nakapahimulos sa KSB sa Barangay Bayabas ning siyudad sa balita og serbisyo. Aniya si Magnum News Hunter 20, Angie Asado.
3: Magnum News Hunter!
7: Pag-uagol sa kapig 2,000 sa mga residente sa Barangay Bayabas ning atong siyudad ang nakapahimulos sa nagkaraiyang serbisyo nga dala sa kuyugta sa serbisyo sa barangay KSB ni Mayor Orlando Clark Suri samtang aduna po 22 sa mga magtiayon

0: Ang opisyal nga bugkos sa kaminyon, pinaagi sa kasalan ng bayan, gibutyag kining nahiskitan nga pagdala sa serbisyo ni Maryland Lugar Exil sa nahiskitan nga lugar na ang lakip sa nagkadaiya matod pang paghatag o nga paspas di kalidad o matilidaan ng serbisyos publiko kung diin na mas nahimo pong accessible kanila ang nagkadaiya po nga mga bata na sa City Hall tungod kaya naamang yun ang nagkadaiya po mga opisya, mga personahe sa nagkadaiya opisina na nagatanyag sa ilapong tagsa-tagsa sa mga serbisyo. Lakip na niini ang paghimo na sa pag-access sa mga bilipisyong panlawas di na doon ay 331 sa mga individual ang natagaan silang medical data records kung MDR. Ito ba na nasab sa mga personal gikan sa City Hall's office CHO, City Hall's Insurance Office kung City Hall's kung CHID o ganoon na po yung ceremonial turnover din po sa silang mga MDR. Dayon, ado na po yung 20 ka mga membro sa Bayaba Sustainance Fisher Folk Association kung WASFA. Doa ka membro sa Mahayahay Sustainance Fisher Folk Association kung WASFA o Kiraba Fisher Folk Association kung KSFA. Lakip na ang hatag po ng mga vegetable seedlings sa barangay Bayaba sa Hapag Barangay Project din kining nahiskitang sektor sa agrikultura sa nahiskitang lugar. Gihatagan yun po ng nagkalain-lain nga suporta gikan gihapon po sa tuwang DAC bayan sa antang aduna po'y uban yami po abos po sa mga serbisyo sama na lamang yan ang pagpacheck sila po mga kaning ngipon sa pagpatuloy o dagan pang uban po magnormalan eh ang ilang napahimusad labi na nito aduna yung mga kinahanglan po yung mga requisitos tungkol kay kana giya turo sa atang nahiskita mga batakang serbisyo. Alam nini, gipasabot ko rin sa DAC bayan ang kuwinta sa serbisyo sa baryo o sa lamang ka-inisyatiba sa kasamtangang administrasyon ay mas mapaduhol ang batakang serbisyo sa publiko sa gobyerno ng atos publiko labi na ng atos sa matag barangay o masiguro ng matag kagayaan nun aduna higayon nga makabenepisyo ni inig. Yawag po nila ang publiko nga kumpalitan aduna schedule silang tagsa-tagsa ka barangay o ilahabang barangay ang naturong po da sa KSB nga modalikyat yun dito. Aron nga sila po da magnomalan no, makapahimulos yun po sa dalang serbisyo o sa ato po rin pong gobyerno o di na po sila mudaso po panahon nga magpahigay po ng People's Day di na sa City Hall nga taas nagyapon kayo po ng linya sagol-sagol na po ng barangay ang mudang upin na so expected sama na ito nila ba yung huwibis nga taas yun kayo no ni Apo yun po da din ha sa kaning dala na sa may Kapistrano ang mga naglinyang mga katawahan tungkol lagi kaya gikan man ang uban sa uban dili lamang no din sa sentro stosyonal ang uban gikan pa centerland barangay ni Kanaog aron nga makabil sa People's Day. Lason nga mas maayo nga kung panalitan na doon ay mga KSB din at yung mga kabarangayan kana inyo gipo nga pahimuslan. Aron nga dito mo makigluot pa sa mga katawan panahon sa People's Day. Inoon di klaro kung nila po magnormalan eh nga panahon sa People's Day bukas gihapon sila nga muhimos pag-welcome na ito mo pang individual nga mudangup gihapon po sa City Hall alang sa pagsalmot po din nga kalihukan sa tupo nga mayor nga makikimamat nga ito sa mga residente o maghatag gihapon po rog nagkada yung servisyo nga ito po da kanila. Makulito na hipas ulit ang gikan City Information Office. Kini si Magnum Hunter 20 Angelo Sado sa walita og servisyo Magnum Radio.
1: Dagang salamat Magnum Hunter 20 Angie Alsado. Mga higalad na bati ang Magnum News Alert at ang indugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og servisyo Magnum Radio.
2: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Let's listen to the music, relax, and have fun.
2: Magnum Music Jam.
3: Magnum Music Jam.

0: Mr. Talangsaon!
1: Magnum Gilbert! Magnum Gilbert! May sense na, may humor pa!
2: Oras may gala, alas 3:21 na mga Magnum friends! Kaobad pagyapon si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Happy weekend again sa iyong tanan. May bangon na sa ato mga Magnum friends, ka natulog pa niya. May alas 3 na, bangon na. Ikaw Magnum friend, na ako'y pangutahan na, asa man ka? Unsa may kasagaran ni mong ginainom Magnum friend? Coffee or soft drinks? Oh, asa man sa duwa may galang imong ganahan imnon mga Magden friends. Kape ba o soft drinks Magden friends? Oh, di ba? Unsa may hilig nimo imnon? Coffee ba or soft drinks may gala? Nasayad ba mo mga Magden friends nga mas maayo pang muinom kag coffee kaysa sa mag-inuma kag soft drinks may gala? Okay, naamong guy mga health benefits may gala kung muinom kag coffee. Ato i-compare may gala ang coffee sa soft drinks mga Magden friends, no? Ang coffee may gala, doon na siya caffeine pero wala na siya asukal. Ilabi na kung black coffee mga Magden friends. Pero ang soft drinks, taas na siya sa asukal may gala o artificial nga sweeteners. Oh, di ba? Sa coffee mga Magden friends, naan na siya antioxidants na makatabang sa imong kalawasan. Ang soft drinks may gala, wala ni siya'y nutritional value. Murag ex ni mo nga, wala kag-value. O, di ba? Gawa sana may gala ang coffee, makatabang sa alertness ni mo. Ilabi na kung katrabaho ka, Magden friend. Ilabi na kung graveyard yung duty may gala. Medyo katulgon ka, mag-inom ka coffee. Makatabang-tabang nga siya mga higala nga di ka makatulog, mga Magden friends. Pero kung soft drinks may gala, pero kung soft drinks mga Magden friends, lahin siya, di siya makatabang may gala, ha? Makahatag ni siya pagtaas sa imong sugar o blood sugar mga Magden friends, di ba? Magsige kag inom ana. Then kung masubraan sab kag inom mag coffee may gala, 3-4 times a day, grabe po na may gala, no? 3-4 times a day kagainom, makaresulta sab ni may gala sa palpitation, anxiety o di ka makatulog dayon mga Magden friends. Ang kadalasan o kanang kadaadlaw sab ni yung pag-inom mag soft drinks may gala, delikado sab ni may gala kay type 2, pwede ka maka type 2 diabetes, fatty liver o tooth decay o uban pa mga Magden friends, di ba? Mo nang arang-arang pa din coffee. May mga benefits pero ang soft drinks, wag yun, bisang isang may gala. Way mahatag sa nga kaayuhan sa atong kalawasan may gala kung mag-inumatag soft drinks mga Magden friends. Arang-arang na lang din coffee kay naapa siya mahatag nga kaayuhan sa atong lawas. Di ba? Arang-arang na lang na siya. Pero ay lang po palabig inom coffee mga Magden friends kay di man po maayo, ha? Ikaw, Magden friend, unsa may mong ginainom? Coffee ba or soft drinks? Nay mga Magden friends sa itong bisan pa man nga init ang panahon, mag-inom mo coffee. Uban sam, kay pagumanog paniod to, mag-inom o soft drinks. Di ba? Kay medyo giluod, something na, di ba? Munang mag-soft drinks na yun sila. Og para medyo mawala ang kaluod na silang gikaon kunuhay, ha? So mas maay good mga Magden friends nga kung papiliun ta may gala coffee, soft drinks o tubig, syempre dito kita sa tubig may gala. Kaya ang tubig cleansing na siya sa tong lawas. Limpyo, basta limpyo lang ang tubig. Ayun ang tubig na bisan asa may galang kwaon, ha? Kanang tubig sa mga limpyo may gala. Mas maayos siya mga Magden friends nga tubig na itong imnon. Instead nga mag-inuma tag soft drinks. Ha? Nayusay, di malikayan nga makainom tag soft drinks. Ilabi na kung gikan ka sa init sa panahon, init nga panahon, giinit na initan ka may gala. So, lami kayo mag soft drinks, di ba? Muna siya. Di lang ni mga feel bitawng na magsakit ka kay wala pa man kay ano batan-on pa man ka, pero kung medyo mataas ang edad ya ni mga feel na may galang nga oy na nakaybalatian na nakaysakit to na nakay nitaas na imong blood sugar mga Magdon friends. Kaya sige mag-inom soft drinks, no? Hinay-hinay lang sa pag-inom mag soft drinks may gala para hindi magkasakit, ha? Ano na siya mga Magdon friends? Ano ay sa nga itong talagsawang pautana, ha? Sa mga gusto mutubag may gala pinagis pagtawag. Ang itong talagsawang pautana sa mga naay nigugma diya karon, asa man mo unang nagkita o nag-ila sa imong hinigugma. Okay. Unang itong nga talagsawang pautana may gala. Karong po na sa mga adunay inigugma, na asawa, na bana. Ang atong talagsawang pautana, asa man mo unang nagkita o nag-ila niya before mo naging before na naging kayo Magdon friend. Okay, so base na kay katubag ana may gala, ha. Tawag lang 0995-322-6237. Ato yung ibalik may gala 0995-322-6237. Ben, dirita sa text line, ha? Text line, alright. Tubang, sa itong Magdon friend, nag-ilami sa akong nahimong asawa dito sa Osaka Mall. Kay siya may bantay sa mga customers. Ay, ana, ha? Nag-ila sila dito. Okay, sige, salamat kay Magdon friend. Napadari may gala, Magdon Gilbert, nag-ilami sa akong nahimong bana dito sa akong gitrabawaan na tindahan. Magsige man siyang palit o ilim nung makahubog. So nag-ila-ila mi antod sa naging kami. Ay, ana, dahin na. Alright, gikan kay Fatima. Maing hapon, Magdom Gilbert kami. Nag-ila mi sa akong uyab tungod sa online games. Tapan, kani, dagan gihapon ni Megala, no? Tungod sa online games, nag-ila sila. Sige, salamat kayo. Magdom friend, sa imong tubag niya, ha? Napadre, maing hapon, Magdom Gilbert, shout out ko sa may lapasan. Okay, naminaw mi. Oh, salamat kayo, Magdom friend, sa iyong pagpaminaw niya, ha? Sa atong programa, atong Magdom Music Jam, mga higala, ha? Napay, ano rin, oh, tubag. Sorry, tubag. Kaluyan. Sa akong Magdom Gilbert, nakita mi sa akong bana sa eskulahan 2004. Dili siya akong type, pero siya ang kinasing-kasing nanguyab. Oy, nanguyab, no? Antod na, di siya ganahan, pero saan man murag na develop siguro. Hello, caller! Hello, may ngapon? Oh, may hapon po din mo. Salamat kayo, ha. Kaloyan rapod giabot biya mi hangtod karon 22 years na mi. Oy, gikan sa among panag-uyab. All right. Gikan sa atong Magdon friend from Nazareth. All right. Salamat kayo Magdon friend. Sa imong pagpaminaw diha. Napadari may hapon Magdon Gilbert, kami sa akong bana nag-ila mi kay nag-uban man mig trabaho. Kana noon, ubag trabaho, no? Okay kayo. Sige, salamat kay Magdon friend sa imong tubag. Hello. Hello, good afternoon.
3: Janet on the break.
2: Hinay gamay imong radyo para dito mo feedback. Sige daw be. Nakay ano, 'di ba? Taxi driver man ka ba?
3: Okay.
2: O, nag-drive ka karon o nag-standby?
3: Nag-drive ko.
2: Nakipasayero din ay? Dalaki, babae?
3: Babae.
2: Dalaga, minyo?
3: Ay, sabi
2: siya
3: na din ba?
2: Ha?
3: Minyo ka na eh.
2: Ah, minyo na. Ikaw, minyo na ka? Dili pa?
3: Ah, minyo na?
2: Ah, minyo na. Abin ako, di ka buangkon. Buangkon kaya po. Bitaw! Ikaw as imong bana, imong asawa day ay asa mo nag-ilaan eh before na naging kayo.
3: Inguog.
2: Sa inguog, unsa nga sitwasyon nga nag-ila mo?
3: Kani ilang ni sa yang magulang na uyab sa kuante.
2: Unsa to? Ibalik, unsa to?
3: Kani, nag-ilan niya kay yang bagulang o sa kong ante na tumboy. Uyab sila.
2: Ah, niya?
3: Yeah. So, ane, kani akong uyab na dili man ako asawa, dili una siya. Ang iyang kambal.
2: Mm.
3: Ang iyang kambal ako na-una.
2: Dayon?
3: So, kung wala naman ito yung kambal, siya na dyan ako na uyab. Siya na akong uyab.
2: Oo.
3: Tapos, 20 years na may karoon, hanggang ganun.
2: 20 years, okay. Unsa na, imo na siyang first love, dili sab?
3: Dili po.
2: Kaupat lang. Kaupat di mga love. Daw yun, after ato, unsa na ila-ila, kanang gipa-ila-ila mo. O, kanin si ano, anak-anak lugar, ang pangalan, ila-ila lang, anak.
3: Ang nailainan lang niya tungkol sa yung bagulang bahay.
2: Dahil yun, nangay kag number niya. Unsa may dagan, ana?
3: O, yung kambal ako ng uyap. Yung kambal. Chika-chika sa iyo. Yung chika-chika. Dito ko na ngayon, hindi number sa iya. Ano ba?
2: Okay.
3: Ang yung kambal, mong nun, nagatong mangila. So, layo kay yung distance. Batak, nagwato.
2: So, nasa kambal di ay?
3: Oo, nasa kambal.
2: Mas naibog ka sa kambal sa una, sa yung kakambal?
3: Ang katong naibog lang ko eh. Tungod may gudong pista mo. Pista mo gudong sa inuog.
2: So naka-BH siguro ka munang ganahan ka?
3: Amot lang. Basta, ngayon naman ito. Munang gudong pista eh. Saka, ayun ka, sumana ko dito.
2: Okay. So, tungod sa fiesta, nag-ila mo o naging kayo, anak lugar?
3: Pero, after pa ito, before is after sa fiesta ito, kami.
2: Before pa sa fiesta, na naging kayo na?
3: Mayo ang fiesta. Doon may nag-uyab.
2: After sa fiesta, ayaw mo nag-uyab? Okay. So, unsa man, unexpected ato nga nag-ila mo dito?
3: Mista na ba
2: yan? Namista lang kay, siyempre, namista. Mamista na ba yan? So, siyempre, ang tuyo kay mag-BH ra, na?
3: Oo.
2: Pero, saan mo, nakaila-ila mo kagbabahe dito, ano to, nag-uyab mo? lagi na. Bitaw. Salamat kayo, Janex. Janex na? Janex in the mix?
3: Janex on the mix.
2: Alright. Salamat kayo, ha?
3: Salamat.
2: Sige, bye-bye. Mata tong Magdon friend. Nga si Janex may gala. Tungod sa fiesta, nag-ila-ilas lang ito, nag-uyab. Ay! Cool ba sa mga Magdon friends, na? Digit pare-pareho ang ano, no? Kadang panag-uyab. Kadang itong may muning uyab, magkita mo, ana. Sa ang ubang kani si Inday kasi sa eskwelahan mo sila nakita kani si Janex in the mix kay sa fiesta lahi-lahi ka diba di pare-pareho mga Magdum friends napadari maing hapon Magdum Gilbert kami sa akong uyam nag-ila mi sa akong naimong uyam kay magsigi man siyang hatod og parcel agoy kay unsan ni siya tighatod sa unig parcel no kanang delivery rider, something like that, siguro. Uy, posible ba nga magka-uyab mo mga Magdun friends sa, ano, sa kalapitong tighatod o mga parcel, di ba? Okay, ilabi na kung kabalo na sa same number, anak ito. Okay, makabalo ba sa same number, anak? Kanya, pagkita nyo, medyo guwapahon man po din niya kung get ganong parcel, muna dahil, sugod na nag-text ang laki. Okay, kabalo man siya sa number mga Magdun friends, di ba? Muna siya, okay? Napailain na rin, eh. Maing hapon, Magdun Gilbert, nakita mi sa akong bana kay kaoban mi o giabangan nga balay. Iyang magulang naa sa taas, nagpuyo kami po sa akong parents kay naa sa ubos mi. Nagpuyo og na ako sa gripo sa ubos. Munaog dayon na ako sa gripo sa ubos munaog dayon na siya karon 29 years na mi Magdum Gilbert from Cheche. Sige, salamat kay Magdum friend ha. Sa iyong mensahe Kami sa akong missis sa mall. Ako guard, siya cashier. Ay, charot si Bendilo Guseho. Cashier din sa mall imong asawa, Bendilo. Lahi gini si Bendilo kayo. Salamat kayo ha sa pagpaminaw. Napadere, nag-ilami sa akong bana, Magdum Gilbert, kay magsige man siya palit sa tindahan. O kani, usahay ka ng mga lalaki, tuyoon ka nagpamalit diya sa tindahan, kay ganahan man siya sa imo para maimo mong close. Muna siya, di ba? Napadere, may hapon, Magdum Gilbert, nag-ilami sa akong bana, kay magsige man ko og palit silang tindahan. Lagi na. Salamat kayo ha, sa mga tubag sa itong mga igala. Ha? Ikaw, Magdum friend, nga naminaw ron. Sa mga naay ni Gugma karon, naay asawa, naay bana, naay uyab, uban pa. Sa mga mo nag-ilan sa imong naimong sa imong uyab. Before mo nag-uyab may igala. Sa mga mo nag-ilao na mga Magdum friends. Ha? Muna itong talagsawang pangutana karong apo na may igala. Siyempre sa mga gusto mo tubag mga Magdum friends. Tawag lang gyapon mo sa 0995-322-6237 may gala para maka-appeal ka o makatubag mga Magdum friends sa itong talagsaong pautana may gala karong adlaw Sabado. Happy weekend sa iyong tanan mga higala. And oy, mag-live na tan sa Magdum Live mga Magdum friends ha. Siyempre para sa ano ang latest.
0: Uy, mga marites, unsa na sab kaha ang init nga chika karon? Sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo ug daghan pang uban. Busa paminaw na.
1: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest gani?
0: Sa ano ang latest? Mare!
2: Alright, muna may gala ha. Itong siyempre sa itong mga Magdum friends nga siyempre gusto mo ano ha, magpa-shoutout diyan may gala. Paminaw na kay Direta sa anong latest mga Magdum friends karong hapon ha. Oo, sa tanang mga naminaw karon na maayong hapon di ay sa mga naglantaw karon sa itong Magdum Live. Maayong hapon sa iyong tanan mga Magdum friends. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw diyan ha. Wait lang kay medyo nawaha mo na itong background dari may gala. Anyway, sa dirita sa atong anong latest mga Magdum friends karong panahon na ha, karong hapon na. Ug syempre once again live ta karon sa Magdum Live ug syempre sa atong tanang mga naminaw karon sa ilang mga radio set. Maing hapon sa tanan mga Magdum friends. Salamat kayo sa ing pagpaminaw diha may gala karong hapon na ha. Alright, ang atong chika karong Sabado mga Magdum friends ha. Kanay pamina mong may gala kay base makarelate ka ni may gala no? Or base nakabantay ka mga Magdum friends sa atong chika karong hapuna sa ano ang latest mga higala, okay? Okay, kajut lang nga kay murag di man nga function Magdum Max, so no? Kajut lang ha. Alright, sige palihog dako Magdum Max bin nawala man eh. Kung ano dire. Oh. Sige, kajut lang ha. Gatingog siya pero ano man. Lahi ang gatingog. Kajut lang ha. Pwede rin mo ma-exit siguro niya para makaplay tana. Anyway, sa tanang mga naglantaw sa atong Magdum Live, maayong hapon sa inyong tanan mga Magdum friends. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw diya. Ha? O siyempre atong chikan, karong hapon na may gala ha. Aba, usa ka pangutana sa game show ni Ding Dong Dantes may gala, giingong adunay. Medyo murag maigo daw si Senator Alan Peter Cayetano. Aba, naimong mainit na isugutanan may gala o nakapukaw sa dagang reaksyon ang usa ka bahin sa game show ni Ding Dong Dantes may gala. Human sa usa ka survey question nga giingon murag adunay gipanugdungog. Ilabi na daw, gipanugdungog daw si Senador Alan Peter Cayetano. Okay, tungod may gala sa pangutana dito sa iyang game show may gala. Ang pangutana manggod mga Magdum friends, unsa ang trabaho sa tao nga perming naka-live stream? Online seller ba o senador? Oh, di ba? Muna ang pangutana may gala once again sa ano ha, dito sa ano ha, sa game show ni Ding Dong Dantes may gala nga unsang trabaho sa tao ang perming naka-live stream. Online seller ba o ang senador? Oh, medyo ni-connect yun may gala sa ano kay ano murag mato nila giigo daw si Cayetano sa pangutana. Tungod ana mga Magdun friends, before ana may gala kay naimo man siyang Senate President mga Magdun friends, nailan si Cayetano may gala sa iyang kanunay nga pag-live stream gabayan sa mga nangitabo sa Senado. Ug dagang mga netizen may gala ang miuyon nga siya ang posible nga gipasabot sa maong pangutana. Ug tungod niya na may gala, dagan ang mga tawa. Okay. Dagan pong mga tao may gala kay nakahatag daw sa ilang kaugalingong opinyon. Ug nakahatag slag ilang kaugalingong opinyon may gala. Ug mga haka-haka daw kung may galang tinuyo daw itong pangutana. Kay giigo gidaw may gala si Senador Cayetano. Oo, sa pangutana. Di ba? Kung ikaw, Mike Dunfriend, ang pangutanon, ano sa muna siya? Kituyo o na-timingan rin mga Mike Dunfriends ang pangutana? Di ba? O wala pa yung opisyal nga paya gikan sa produksyon sa game show may gala kay kay Ding Dong Dantes mga Mike Dunfriends nga maong nagdalan sa maong game show. Kung tinuyo ba itong pangutana or na-timingan rin nga mao itong gipangutana mga Mike Dunfriends. So, di ba? So ikaw Mike Dunfriend nga naminaw karon murag nakakita man sa mong may galang kanabitong kini si Senator Peter Cayetano may gala magsige mo na siya live mga Mike Dunfriend ilabi na ko kanabitong about sa mga pangtabo sa palibot ilabi na sa Senado og uban pa magsige na siya live may gala mo nang uban sa mga naka-react nga nahimo na siyang online seller. Nahimo na ang online seller may gala si Cayetano tungod sa kanang sa iyang pag-live permi sa Facebook. Okay. Dito siya kapagawa siyang gibati mga Mike Dunfriends. If ever nga medyo na siya yung mga di mauyunan, di siya ganaan sa mga nakita niya o mga kaoban niya may gala, medyo na di siya ganaan sa mga reaction, mga tubag. So, dito niya ginapagawa sa iyang gibati may gala sa social media, di ba? Mo nang matud sa uban, basin daw nga gituyo gitong motong gipangutana sa usa ka game show ni may gala ni Ding Dong Dantes mga Mike Dunfriends. Ug daghang mga reaction mga tao, napoy nag-ingon nga basin na timingan ra ang pangutana. Napoy nag ang uban sa may gala napoy nag-ingon nga gituyo gitong pangutana para kanabitong ma-connect kay ano makabantay si Senador Cayetano o nang uban sab nga dead marasab may gala no o, depende rin sa mga Mike Dunfriends mga reactions tao di ba naran inyo kung asa inyong paminaw nga sakto o dili may gala kung gituyo ba to o dili or wala ra na timingan ra gid mga Mike Dunfriends ang maong pangutana. Okay, napoy nag-ingon din yan. Napoy mga nag-comment actually ani mga Mike Dunfriends sa maong naimong video pangutana ni Cayetano o ni Ding Dong Dantes may galang matod pang kanabitong gituyo daw gito para maigo daw si ikinaginam para maigo daw si Cayetano saon na pwede sab na pwede sab saon maginam may galang na alright muna siya mga Mike Dunfriends. Ang chika karong hapunan, no? Pinaot pang nalingaw mo may gala o karong panahon ano, sa itong anong latest may gala. About kini kay Senador Peter Cayetano o kay Ding Dong Dantes. Ilabi na siyang programang game show may gala nga naay mga survey question o dito, i-connect may gala nga unsa day trabaho sa ano online streamer.
4: Yo!
2: Kadang mag ang usapan niya mga online seller ba o ang kanang senador. Muna siya mga Mike Dunfriends. Ang atong chika karong hapuna, kauban si Mr. Talagsaon Mike Dun Gilbert para sa ano ang latest.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mighty C! Napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubos ng level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!

0: bugas-bugas.
1: Akong katul-katul
0: na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul.
3: I-DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: ug pag-ayo sa bugas-bugas
2: ug katul-katul.
3: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Basta reloading pulso. One Horse Quality Store. Anaa sa One Horse Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items. Sama sa billiard accessories. Uguan pa. Pinakaunang tindahan sa relo na nagservisyo sa dakbayan sugod sa 1936. One Horse Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot. Basta original nga relo di pulso. One Horse Quality Store.
7: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500.
8: Atura kinimo Mordica Charantia Compound.
7: Gikan sa palya.
8: Nga naghahatag og proteksyon.
7: Patok sa liver failure.
8: Ang pingyang imuatay.
7: Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousing nga serbisyo? Solve na imong problema. Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro, Seri Proper, anakin sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower uptown areas, anakin sa Carmen Proper o Upper Carmen. Lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang muda ito mga aplikante paka sales agent. Full man o part-time, mukita ang tod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
2: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka pananaw,
3: ug pagpaminod sa mga tiil.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag DTX 500.
4: Karundayon.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
0: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Pirmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
8: Kanunay ka bang Lantan, sipunon og ubhon, senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imyong immune system batok sa flu, bronchitis. Pneumonia ug uban pa, Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix og D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, na imutang sa Market City, agora ang lapasan Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
0: DTX 500.
9: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa ang butika.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Music from the 80s, 90s, and today,
11: I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need you.
2: This is Magnum Music Jam.
12: Music Jam.

0: Mr. Talangsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras may gana, alas 3.59 na mga Magdun friends. Uy, maing hapon kay Derama. Salamat sa iyong pagpaminaw niya. Ang tubag sa atog talag sa akong pangutana. Maing hapon, Magdun Gilbert. Ang una namong panakita sa akong special someone. Dito kami nag-eye to eye, nagtambong sa usa ka meeting sa company nga mong gi-applyan kay siya maoy administrative manager sa maong company. Ay, dito mo nag-eye to eye. Alright, salamat kayo, Derama, ha, sa imong pagpaminaw niya. O, napadarimayang hapon, Magdum Gilbert, nag-ilami sa akong asawa, pinagi sa akong igagaw. Sige. Salamat kay Magdum friend. Napadarimayang hapon, Magdum Radio, naminaw mi, dari sa may Kogon Market. Shout out sa akong mga best friends nga magsigilag tanga, di ganan mulihok. Muna na aron may gala. Di ganaan muli yun kung saan. Yan naman, is mga Magdum friends. Alas 4 na. Panahon na para mag-goodbye may gala sa atong programa. Ang programang Magdum Music Jam, mga Magdum friends. Sinaot pa ang tanan. Happy! Happy! Sunod na may gala si Magdum Angel Sado para sa Magdum Reports. Hangtod sa alas 5 sa kapunan. And tonight, don't forget, Magdum Sabado Night Talk. Siyempre, nanapot tayong mga dinapit na bisita may galang na dapat niyong atangan. O sa programang Magdum Sabado Night Talk, kaoban ko ninyo, siyempre ako, si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. O si Magdum Mencho Kabaktulan. O nga itong mga dinapit na bisita may galang. Okay? Salamat sing pagpaminaw ko din lamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: eksperto.
1: Testingin ninyo.
0: TTX 500.
2: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: TTX 500. Mao'y tubag sa diabetes. Kundiin kini, makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. Ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limkitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa

0: Jazz, a las 4 Jazz.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magdum Radio, news and public affairs, patas sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
1: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
0: Oras sa Magnum Radio, alas 4:12 sa hapon. May gala, kumusta may hapon ka na itong tinahan. Welcome sa itong tulubanod ng maong programang Magnum Reports.
2: Magnum Reports!
0: Niling adlaw nga Sabado, Hulyo 11, tuig 2026. May hapon sa itong mga kaisunan din ang anagbo nito sa itong programang Magnum Reports. May pagpaminaw sa itong mga kaisunan din sa 80 ka mga barangay sa Cagayan de Oro, din sa lalawigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, din sa may probinsya sa Bukidnon, Lanao del Norte, Camiguin. May hapon sa inyo ha. Oras alas 4:12 now sa itong pagpanag-uban ini nga itong tulungan ng Magnum Reports. Inyo agya pong masaira ng mga police reports, hospital reports, developmental news nga nangahipos nila ni Magnum Hunter 19 Mentro Cabactulan, Magnum Hunter 24 Jain Luna, Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, Magnum Hunter 13 Rize Cruz sa itong usa ka oras nga programa ni Inig Anlawa. Og kini gihapon Magnum Angel sa dunyo makauban gikan karon hangtod ta sa alas 5 mga higala og niini nga tong pagpanag-uban na sugdan sa nato atong paghatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa mga balita, sa balitang lokal, balitang national ug balitang international ug unya madungog pod ninyo atong pagpahulagwa sa sitwasyon sa palibot. Lakas panahon dagan sa trapiko sa atong mga kauban pod mga higala nga naka-standby sa paghulagwa. Oras alas 4:13 na, dinita kay PNP Region 10 na nawagan sa publiko nga i-report ang mga kadudahang mga tao o niadto mga tao nga nagbaton og armas nga way lisensya. Dulag 22 milyones pasos nga mga illegal nga gipalusot nga mga sigarilyo na kumpiska sa PNP Region 10 sa bulan sa Hunyo. Samtang Comelec Region 10 na may pasabot nga di basta-basta matangtang ang pangalan sa usah ka tao nga botante. Pinaagi lamang sa pagbuot sa usah ka election officer. No, ayar gyud mo moagtang din ha kung ang botante may panaw na sa laing kalibutan o baka ni transfer pod mo mga higala ngadto pod sa lain nga lugar. Nagbalhin pod mo no og pagparehistro. Dapat adunay basihan. Oras alas 4:14 din sa Dakay Dina Region 10 gipahutan ang pagpatuman sa mga lakang batok sa illegal nga pagpamutol og kahoy sa bukid. Suporta usab sa mga mag-uuma gipalapdan sa Butuan sa Dakay Region 10. Dugang natong uluhan sa itong balitang lokal, lalaki nga na disgrasya kaganihan nga kadlawon din sa Maygusa ning atong dakbayan nakabsa na sa kinabuhi. Oras alas 4:15 na, dinisanta mga higalas itong mga dagkong uluhan sa itong balitang national. 17 ka mga tao nagtala o natala nga nakabsa sa kinabuhi tungod sa landslide sa habagatang bahin o dunot no sa habagat o bagyong Inday sigon sa report sa Office of the Civil Defense. Oras alas 4:15, lain pa na itong uruhan sa Balitanggan National. Di sa mga higala kay kaso batok sa gingong electricity permit fixer sa Pasig, gibasura sa korte tungod sa kakawangon sa ebidensya. Senator Robin Padilla proud nga iyahag yung gipasigarbo mga higala no, ang iyahapong paggikan sa University of Princeton. Dugang o katong niaging hearing mga higala or impeachment trial yaman itong gibutyag o iyaging yapong gibarugan ka ng mga statement po right after no bisan pa man na paghumani ato pong maong impeachment trial. Oras alas 4:16 sa 8 ka dinipunta mga higala kaya CBCP naghimo sa pagpahayag na kinahanglan ngayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na kuan po no? Nahiuyon yun po o nasubay sa konstitusyon. Lain pang balita.
2: Magnum Reports.
0: Ito mga higala kay Senator Lacson na nag-ingon o iyapong gisupag ang giyong recurring pattern na sa mga naitabuliging hospitalization sa mga high-profile arrest. Nabantay mo kung doon ay mga high-profile ng mga gipangdakop. Adto rin hospital. Naglain din ang ilang lawas. Nagsakit na yun. So, mahitabo mga hospital arrest, inana. Samtang, dinisita kaya Ombudsman Rimulya na nawagan nga sa mga public officials nga likayan ang conflict of interest o dili himuong negosyo o pamulitika ang ilahang pagserbisyo. House prosecutor Sammy Claro nga duna pa sila ay dugang nga mga witnesses nga ipresenta sa impeachment court batok kang Vice President Sara Duterte sa himuon na sunod semana na impeachment trial. Samtang di sa mga higala kay PMA naka-secure o gabalor 379 milyones sa pesos nga pondo alang sa modern Warfare Lab. Sa tumadang kumuluhan sa tuwang balitang international dito mahigala kay Cyclospora Parasite yung mamatupay hinungdan sa explosive diarrhea nga naka-apekto na sa mga Amerikano. Typhoon Bave gingong mihimo po sa pagkusukuso sa Southern Island sa Japan samtang libuan ka mga residente sa Taiwan ang mihikli na. US President Donald Trump miklaro nga mi hatag na kiniog pag-uyon sa hangyo sa Iran nga ipadayon ang paghisgot alang sa kalinaw taliwala pa man nga natapos na ang ceasefire deal. Work permits para sa mga Haitian o uban pang immigrants nga adunay temporary protective status gilugwayan sa Amerika. Samtang dili sa mga higala sa dugang panguluhan sa tunga balita nga international gibutyaga usab mga higala nga plano karon ni kani Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina nga mubalik silang nasud ni nga bulan sa Disyembre. Human ang duha ka tuig nga pag-exile sa India. So bisan pa man nga gisilutan sa mga igalas kamatayon ang nahisitang opisyal tungod lagi sa corruption of crimes against sa humanity. So mubalik daw kuno siya kay andam siyang atubangon ang iyang kamatayon atol sa pagbalik apan mo iyang tinguha nga siya mamatay siyang yutang natawhan. Baka sa Pilipinas kung naiinani no nga silot nga kamatayon sa korupsyon na daga na sigurong nangamatay, daga na sigurong napatay. Tumatod pa ni anino ni Prime Minister Sheikh Hasina nga gusto niya dito gyud sa ilahang nasud gyud pero makabalik siya. Iyan ang atubangon iyang kamatayon nga may silot tungod lagi sa pagkalambigit niya sa korupsyon. Pero matod pa po siya mga kritiko, nga mura raman ni Guanag Basol gihapon, mabalik raman siya dito, magimog eksena. Ngayon naman na itong mga higala, na itong tuig 2024, doon ay miulbong halapad nga lihing protesta sa Bangladesh, nga gikamatay sa kapigo sa kalibo katao, nga may resulta usab sa pagkalagpot sa pwesto ni Hasina, tungod lagi ni ining, gihapong mga involvement po da sa corruption o crimes against humanity. Oras alas 4:20 na, di ta maglangan, makisayod da sa tuang sitwasyon sa palibot, lakas pa ng dagang trapiko. At itong kauban si Magnum Hunter 24, itong Magnum Weather Road, Hunter Magnum, Jane Luna.
3: Lakas pa gyapon ang dagat sa itong trapiko, gikan din sa may barangay o puerto ng itong syudad, padulong no sa sentrong bahin, karoon na magdumaan si Wulay ang ngayon ng kabalakan tungod palagi kay din pamantan itong daghan. Ang mga sakyanan nga ito nga namatikdan, nga gabiyahi karoon nga panahon na, pero posible taon-taon magdumaan siya, no? Mudagan ang tutan po niya iap sa mga bikulo. Tugod po lagi, kay nagkaduol na po ang rasyo. Pero hinuhon na sa pagkakarod, laos-laos pagin doon ang pipila po ka mga dalan din pa G. Arbora, pa Coastal Road, niya din na po mismo sa may CM Recto Highway, din ang gikan sa may sumandi na sa may gusa, padulong sa may lapasano. Galino ko, iskutan po sa panahon karoon magdumaan siya doon mga gabon nga itong namatiknan karoon na sa kawanangan. Pero hinuhon ko, iskutan po ang mga pag-ulan, wala pa man hinuhon kita na sa natihan. Sa Magdum Road Hunter, kini si Magdum 124, Jane Luna, sweta o sirbusyo, magbradyo.
0: Salamat Magdum Hunter 24, Jane Luna, oras alas 4:20.
2: Magnum Reports.
0: Dinita sa buhatan na sa pag-asa, kanakaroon sa pikas linya si Ma'am Catherine Asunto. Ma'am Catherine, mayong hapon.
4: Yes, mayong hapon ma'am. Mayong hapon sa mga sukin, tigpaminaw. Update sa itong monitor na weather system, si Typhoon Bobby, yung latest location na sa 680 kilometers north sa Itbayat, Batanes. Yung maximum sustained winds, 140 kilometers per hour near sa center, gustiness up to 170 kilometers per hour. Yung dagan is northwestward at 40 kilometers per hour. So far, nakagawas na niya sa Philippine Area of Responsibility sa ganina sa buntag. Dili sa Mindanao, dito directly affected ni Typhoon Bobby, pero ang habagat or southwest monsoon prevailing na naka-apekto dili sa ito sa Mindanao. Sa Baga Peninsula, Barm, apil na ang subsergeant. Kasi natin sa mapanganuro ng langitan, upanan sa katag-katag ng mga pag-ulan, ila ito pagpanalagdag tungod sa habagat or southwest monsoon. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta. Labi na kumasan natin ang sarangan na doon sa usay kusog ng mga pag-ulan. So, ban nga parte sa Mindanao, makasin natin sa panalagsang pagdagong nga doon sa mapanganuro ng langitan. Naichanso sa mga isolated nga rin siya sa thunderstorms tungod sa habagat or southwest monsoon. Ang atong hangin, kasarangan nga magagikan sa habagatan, natunod sa habagatan kasad pang direksyon, ugang kadagatan, kasarangan ang pagbalud, sa range of 1.2 to 2.1 meters ang wave height. Monitor ito sa mga latest na update. Kini si Catherine Asunto sa DOST Pag-asa Mundugan, may hapon.
0: Salamat Ma'am Catherine Asunto, the weather forecaster sa Pag-asa.
4: You're welcome.
2: Magnum Weather Alert!
0: Oras, alas 4:23 na sa hapon sa itong pagpanaguban sa itong programang Magnum Reports. At natangi kasi itong pagbalik ato na dahil pong dawaton mga balita ni Magnum Hunter 24 Jane Luna o Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan na panmamati sa tagpahinomdom. Oras, alas 4:24.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mo limpyo sa dugo ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Magnum Opinion. Si Davao City Mayor Basti Duterte ug House Deputy Speaker Paolo Ortega sa ilang mensahe ug opinion.
2: They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, you know, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Ako hindi ako nanonood. Kasi, you know, nung mula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, what, 3 years ago? Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President for what? The confidential funds. Ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano nalang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila.
3: Kapatid niya yun eh. Ganun talaga magiging reaction niya. Kung may pagkasalaman yung kapatid niya o wala, siyempre pagtatanggol niya pa rin.
4: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
4: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
6: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
7: Matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulo nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabii?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
1: Mag-uban-uban ng sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
11: Sabado Night!
1: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Cloverloo, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit na bisita, ug dagan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
11: Sabado Night!
1: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Tinilamang sa musika, balita o servicio.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Oras alas 4.32.
2: Oras atod kaninyo sa DTX 500.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik na mga higala sa itong nga pagpanaguan sa programang Magnum Reports.
3: Magnum Reports.
1: Huwag niyong tungura atong sayro ng mga detalyes. Balitaan ni Magnum Hunter 19, Metro Kapagtulan, kay Duna Matutway, babae na si Kofa. Tungod sa pagpangulata, uga, pagpanunog, uga, Pinoyanan. Dahil isunod na ito si Magnum Hunter 24J in Duna, kay Duna po'y babae na biktima sa kawatan. Pero naon sa tanay, kay sunod-sunod raba po noon ay mga insidente sunog din sa itong syudad. Di po taggusto nga kaning magpadayon kini. Ilabi na akong tinuyo po mga higala, mas worse no, digid na ito gusto po nga na mahitabong iyon ana. Hindi ni sa tabang mangutana sa tabi. Naunsa ba po ka ni? Makisayod na katong kauban. Si Magnum Hunter 19, Mentro Kabagtulan. Nakastanway na sa iyong lokasyon. Atong Siron, Magnum, Mentro Kabagtulan. Yes, Magnum Mentro. Oras alas 4.23 sa hapon. Atong nga paminawon no, ang bitali kalabot nini po nga babay. Nga gidakop sa atong mga otoridad. Kaya nung ulata niya, nanunog po daw kung Pinoy Anan. Ano yan si Magnum Mentro? Yes, Magnum Mentro!
4: Gireklamo ko karoon sa kapulisahan na sa Protection 4 Carmen na pinipusan.
1: Kalabot lagi po sa iyahang balita. Kaya para po maklaro, kaya Magnum Mentro, plaster gamay. Okay, plaster sa gamay Magnum Mentro. Oo, para naatay maklaro po nung detalye nini pong iyahang balita. Kaya ga-feedback. Disensya lang gamay Magnum Mentro sa monitor po din na. Pero karon tuod mga higala, dini po din ta ni Magnum Hunter 24 Jane Luna kay dunay na biktima sa kawatan no nga babae, di gyud na ikalimod dinhi sa to sa syudad. Nagi mga insidente sa kawat gyud po no sa matag police station nga amo po madalikyatan. So di gyud ka zero. Kumintag kawat na permanente gyud na i blatter dinhi sa mga police station sa mga insidente sa kawat. Ato si Pablaster Magnum Mentro, distansya lang gamay Magnum Mentro. Unahon sa nato Magnum Jane, Magnum Jane, unsa detalye ani?
5: Biktima sa kawatan ang usa ka babae human kinigihing o ang nagilong ka bangya nga Pinayanan din sa may lapas dos barangay lapasan ning ato nga syudad ikabutya ka magdumaan jing sarta nga kini mo sa pag uli ino sa ilang probinsya na bilin gyud sulod sa pila ka adlaw ang iyang nga girentahan pud nga lawa ka din sa may lapas dos apan sa diha nga nakauli na kini magdumaan jing nakurat siya magdumaan jing natungod kay Abri na subitang butanganan siyang lock magdaman siya kay di padlock ramanggo nang iyang ginagamit po nga paglock siyang boarding house. So dito na nasuta magdaman siya nga nawala na iyang tulo matod pa ka set ni inilugar nga quintas o garitis nga gold ang magdaman siya nga banabana matod pa na sa 18,000 pesos ang kantidad ni ini. Gali no, ang isa matod pa ka set pa ni ini magdaman siya na sa 11,000 pesos. Ang ikatulo lugar nga set di ini magdumaan gi banaban ang matudpa nga naa sa 15,000 pesos o galigingon kining diskutan pud nga set sa gold earrings ni og necklace magdumaan gi gibutang matudpa niya kini sa iyang lamisa kay lagi kapaul ka nang palakaw na unta siya magdumaan gi nagdesisyon mo to siya nga iyang untang suoton uli lugar dito na sa probinsya para gunaw na man siya nga basing kawaton katulog bitaw siya sa bus niya kawaton magdumaan gi apan niya nga luwas nga ibilin kini ito siyang boarding house giabrihan naman noon ini pamulang may hiling ang suspechado ang iyang boarding house o gamao naman noon nihimo po nga kahimulos no sa iyang lugar nga giampingan o lugar nga tagutaguan po nga alahas sulod siyang boarding house ikabot siya nga tungod ko lagi niini nga nawala po niyang mga alahas o gaman siya ilayon kini nga mihimo sa pagreklamo o gali lang utana kini siyang landlady. Adun na ba sila na matikdan baka nga kadudududa bitaw nga ni Adto dito sa iyong kwarto baka na baka isaba ang ilang nadungog nga naiga pang lungkab. Manoon sila nadunggan magdumagin noon niya kabutsyag po nga medyo sinisitasena po no ang iya pong landlady. So, ngon taga madungog medyo minos na dyan magdumagin siya pero ang isikutan po ng iya pong mga kauban na dito puro saan po mga trabante o gituuhan. Kung sa adlaw baka ni Gabriela nang iya baka nga utahan magdumaan siya no tugot po lagi kay wapi ang mga trabante pagbuntag magdumaan siya sa kway lugar pagabi kung naamang galiya din mga tulog niya makamata be dayon na ilabi na kung imuha ng bungkagon po no ang kini lugar nga lak sa mga nga kwarto tugot po din ni magdumaan siya no gilayon usab niya nga gi-check po nang iya nung uban pang mga gamit inoon ang katumang alahas ng no ang kini lugar nga nakuha nining na isgutan o sa gasos which had no tini magdamahan siya no gireport ito sa kapulisan ang naisgutan po niya insidente o gilayon matod pa ang magkadak po dugaan din investigation ang naisgutan po lugar nga reklamo palagi kay posible pa kini nga mabalik o di ka lahin pa nga mga panimulay po ang biktima o ni ini kalit lang nga musulo daron usab no nga manguha po ng mga butang pwede ibaliga o kawaton para sa reports kini si Magnum Hunter 24 Jane Luna
1: sa bitaw og serbisyo magbrajo. Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna dili ta mahigala sa tuwa pa din kung pag-uban sa tung tuloy ng Magnum report sa pagbawa pagbalik og dawat sa balita ni Magnum Metro Kabakulan.
3: Magnum reports.
1: Ania mga igala ang detalye ato nga siron sa tunga kauban ania karon sa iya pong lokasyon si Magnum Metro. Yes Magnum Metro.
4: Reklamo saan para sa kapulisan ng usa ka babae kini humada ka gino na nihimo kini sa pagpangunata o pagkasulay pa o pagsulog sa balay sa ilahang kabalingon ng balay ni kabutiyag nga kini usa ka suspensado ng babae ang reklamo sa iyahang silingan nasun sa maong pag-alpuruto ni usa ka babae na nakaroon sa kustodiya sa kapulisan sa Station 4 Carmena. Isa na sampit nga insidente una or prior sa naitabo nga igo kini nga naglasong na tungod sa iyahang kahubog daw kasuko sa nasang sa iyahang kaugalingon pamilya. Kao nihimok kini sa pagpang guba o mga gamit labi na sa mga pipila ka mga ginagamit sa iyang silingan ug ng hasi unang hagit paong away daw inundan nga ang kinituha ka mga batanon ang iyahang nagkikulata. Sa mga patanon nga naka-aparta, muninon ang iyahang gikulata o gitamparos ang gagibira-bira ang buhok o ganakangkul o mga bunog sinandagway ang nasampit ka mga piktima. So, nihimo pakinig sa pagpambahan ni sinugon ang iyahang kumbaligong palay nunda na nga darugo kini nga narespondihan sa mga parangitanon sa inyo man nga nasitok sa sampit nga babay doon na makatubang sa tukmang kaso patok pa kaniya. Balita gikan sa Police Station 4 Carmen, kini si Magnum Hunter 19 Mencho kabagtulan sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho kabagtulan oras alas 4:40.
3: Magnum Reports.
1: Ginita ni Magnum Hunter 24 kay giyong Dar Agent ang di palapdaan ang ilahang support services alang sa tuwang mga mag-uuma. Report na itong paminahan mga higala. Naka-standby, Magnum Jane Luna.
5: Doon sa Department of Agri-Reform kung Dar Region 10 ang paghatag support services para mapataas ang kita o papalambo ang panginabuhian sa mga agri-reform beneficiaries sa Northern Mindanao. Pusyag sa Dar Region 10, lakip sa mga suporta ang paghatag o farm machinery o kagamitan sa farm-to-market road projects sa programa sa panginabuhian, access sa mga puhunan o mga pagbansa sa modernong pamaagi sa pag-uma. Nga niini nga mapaligo ng produksyon sa mga mag-uma o mapadako ang ilang ani og kita. Masalig usab saan siya ang padayon nga pagtinabangay sa lokal ng kagamahanan o guban pang partner agencies aron mas dagang agri-reform beneficiaries ang makadawat sa mga serbisyo o mahimong mas tigod ang sektor sa agrikultura sa rehiyon. Gikan sa Dar Region 10 para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hari 24 Jean Luna sa balita og serbisyo magbrajo.
1: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 4:41. Balikan din po na to Magnum Hunter 19 Mentor Kabagtulan.
3: Magnum Reports.
1: Dinita ni Magnum Hunter 19 kay giyong adunay babae nga nangumpra o mga pampagwapa ang gireklamo karong Gistafa. Ania si Magnum Hunter 19 Mentor Kabagtulan.
4: Gireklamo sa kapulisan sa Police Station 4 Carmen kini usa ka babae nga igong nangumpra kini og mga pampagwapa o produkto sa gingon nga pampagwapa apan tungod sa nasangpit nga insidente nga wala kini mibayad sa iyang gikumpra in gi di aduna pay kasabutan tali sa yahang ka sabot apa na wala kini mito nga o wala mito man sa sabot nga kasabutan dali ni ini yahang kanang yahang employer apa na sa maong insidente nga tungod sa mga dako-dako nga kantidad nga nakuha ini gigumpra apa na to wala kini bayari ug sa dihangan mi reklamo na ang iya kininasangpit nga biktima nga kaila sa mga suspitsadong babae din ni gigabutya nga gi reklamo sa kasong estapa tungod sa ilahang panagsaad nga wala bituman ang maong babae sa balayronon nga halos bukabat sa 20,000 pesos din nga balayronon ini nga suspitsado apan wala kini bituman nung igo lang mi saad apan na pila na kabulat ang bilabay walay nakitabo nga pagtuman ni ning sangpit ka suspek inundad sa maong reklamo nga iyang na reklamo gikan sa maong biktima samtang nga karon pa ana sa kining kapulisan sa kusodiya sa Police Station 4 Carmen ang sangpit nga suspitsado sa makatubang sa kasong angay sa maong babay. Balita gikan sa Police Station 4 Carmen kini sa magdumagto na Indina. Medyo kabagtulan sa balita og serbisyo. Magbabadyo.
3: Magnum Reports.
1: Salamat Magnum Hunter 19 Metro kabagtulan na dinisanta ni Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Kainapoy mga hangyo karon na buhatan sa Clanro ngadto sa publiko ilabi na ni ato nga mohimo no sa pagpalubong silang mga kabanay de sa My City Memorial Park sa Barangay Kamamanan. Makisayod ta sa detalye Magnum Riza Cruz.
6: Gihangyo karon ni City Local Environment and Natural Resource Office sa Clanro Head Bing Mabilin ang katawhan nga kung adunay tuyo sa City Memorial Park kinahanglan nga moadto una sa Information Office. Sumala ni Mabilin aron ma-profile ang pamilya og mahatagan sa ustong schedule gikinahanglan nga magpa-schedule labing minus tulo ka adlaw sa dili pa ang lubong. Gidugang pa niini kini tungod sa hinay nga operasyon sa paghimo sa mga nitso busa importante ang sayong pagpabook aron hapsay ang paghatag sa serbisyo ug malikayan ang paglangan sa paglubong.
7: Ang iyong isa katawhan kung namoy mga tuyo dito sa City Memorial Park, diretso mo dito sa opisina sa Information Office, no? Diretso mo mangutana dito dili maminaw bisag kinsa diha mapangutanan sa CMP. No, and then ang iyong sa tanang magpa-schedule ug lubong nga moadto na diretso 3 days before the schedule sa inyong burial para ma-profile ug matagaan sa insakto nga schedule.
6: Ang pamahayag ni Clanro Head Bing Mabilin para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 Risa Cruz, oras alas 4:45.

0: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl D. Asilanggelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 4:49.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
2: Balik ka mga higala sa tuwang nga programa Magnum Reports.
3: Magnum Reports.
2: Dito mga higala, balik ka nato itong kauban. Balikan sa nato si Magnum Hunter 24 Chain Luna. Kagiingon na DNR Region 10 gipahugdan ang pagpatuman sa mga lakang batok sa mga ilegal nga gapamutol og kahoy sa kabukiran. Atong paminaw ng detalye, Magnum Jane Luna.
4: Ang ipahugdan pagkaroon sa DNR Region 10 ang mga lakang nga ilang nga gihimo batok ni ining mga gapamutol og kahoy sa mga bukid lugar o galay kapag-usgan pa karoon no, sa naiskutan po nga ahensya ang ilahang nga kampanya bato ka ni ining naiskutan nga mga individual giingon nga adunay mga operasyon nga ilahang nga gihimo aron nga magpabilin nga mapanalipdan ang kalasangan din sa Northern Mindanao gidugang pa sa DNR ang mga panikamot kabahin sa padayon nga pagpatuman sa mga balaod sa kinaiyahan o pagpreserbar sa mga natural nga kapangwaan nga mahinungdan pa nga kinilugar nga magamit ginato no sa pangadlaw-adlaw kaya gali no labing gikinanglan ginato kining niskutan pod nga mga punuan apan aduna matutay ga padayon gihapon sa gihimo ni ining illegal logging uga tungod ani ini pipila pod ka mga bukid dinhi sa North Mindanao ang nakasinatian nga ini pong nga kadaot kinilugar nga bukid ugali karon gipahugtan pa no sa tuwa lugar nga DNR Region 10 ang maong ilaha po nga mga operasyon para gyud nga ilaha nga masikop ang naisgutan po nga mga grupo ni ini nga mga gahimo po o illegal logging nga lakip sa mga lakang nga gipatuman sa ahensya ang masugot nga pagmonitor mga kalasangan, regular nga pagpatrolya sa mga protected areas o pagigtimbayayong sa mga lokal nga pagamanan o law enforcement agency aron nga mapugnan ang mga ilegal nga kalihukan. Siugda usab sa DNR Region 10 nga ang ilegal nga pagputulog kahoy may maghinungdan sa pagadahili sa yuta, pagbaha o pagkawala sa puyanan sa nagkadaiyang matang sa mga tanom. Og di ka mga mananap o galino, importante matudpa nga mapanalipdan ang ginan natong isgutan usab nga kalasangan tungod kay aduna kini dakong papel. Pag-maintenance sa balanse sa kinaiyahan o sa pagpanalipod sa mga komunidad, gikan sa kalamidad. Sa gikan sa DNR Region 10 para sa Magdum Reports, kini si Magdum Hunter 24, Jane Luna, sa balita o serbusyo, Magdum Radyo.
2: Salamat Magdum Hunter 24, Jane Luna. Oras alas 4.52. Dili ta mga gala maki-update ta kay nakabsans kinabuhi ang lalaki nga nalabigit sa disgrasya kagabi o kaganiang kadlaon. That's my CM Recto Highway Barangay Gusa. Ani ang detalye Magnum Metro Kabaktula.
3: Magnum Reports.
2: Yes, Magnum Metro.
5: Sa pagdumansin o kining gikamutiyag ka na tiklarang patay, kining usap ka nanaki kansang na involved sa usa ka aksidente diya sa kining gusa o barangay gusa ning atong siyudad. Sa itong pagdaligyat sa Northern Mindanao Medical Center kung asa gikamutiyag ka gi-dead on arrival siyang nadala sa kining ospital. Dito daw kining itawagan ang sakop sa pamilya nining nasangpit nga lalaki nga si Bitangkor daw hingkod ang paitaron kining sangpit nga biktima mausap nga mausap nga gikabutiag nga kabilin ang investigasyon sa kapulisan na anang may gayo na di sa gituuhan. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan is hubog or nakainom kini sa iyang sa ilim nun nga makahubog nga dihang nag-drive kini sa iyang Honda Click nga color blue. Ito nga dihang iyang direksyon padulong sa Puerto nga bahin gikan sa sentro sa siyudad. Dihang makusog-kusog sap ang pagpanagan aning ning biktima. Dihang nakabangga kini sa usa ka pick-up nga kung asa mo pag-U-turn nga pabalik pa opposite sa iyang direksyon. Sinundaan nga nagkatabo sila sa dalan dito nga nagbangga o nakaangkon o damyos sa iyang ulo nga bahin punog sab sa iyang likod lakip na sa iyang mga bantang parte sa iyang lawas nga mo ang gigamutiag nga nakaangkon o critical nga kondisyon anang mga igayuna iyang girespondihan sa rescue or sa kining Red Cross nga rescue unit idala sa Northern Mindanao Medical Center papaan dito kining itabang gisurian pa patabang sa mga ka kining mga nurse diya sa Northern Mindanao Medical Center sa ER Kabahin apan wala yun inoon kini nga matabang tungod sa damage sa iyang paglawas sa sumindan nga ang nga kapulisan itawag na sa iyang membro sa pamilya nga mo nga gituuhan nga taga Villanueva ug napoy pamilya sa nga taga saan nga kansa nga parente na tiining usa ka lalaki apan sa nasangpit nga insidente nga prior lugar kini nga na disgrasya nakahimo kini sa pagbidil diya sa area sa Rapasan apan tungod sa kinakainom o nakahimo pa sa pagkainom sa ilim ng makahubog nga gituuhan nga usa sa mga rason nga wala na kini nakasakto pa o pagpanagan sa iyang motorsiklo bibangga nino nga to sa nasangpit nga sakinan resulta sa nasangpit sa iyang kamatayon na palitagikan sa Northern Mindanao Medical Center kini sa Magdumanto 19 Bencho Kabaktulan sa palitaw servisyo Magdumadio
3: Magnum Reports.
2: Salamat Magnum Hunter 19 Metro. Kabagtulan oras alas 4:57 na sa hapon sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanog Magnum Reports. Sa unya mahigala at ang atangi kay masunod na ang Magnum Healthy Swells, ang programa nga maghatag rinyog dugang kasayuran kung sa unsang pamaagi mahigala nung magpabilin mong himsog kay lisod kayo kung panaglitan na natin mga balatian di na nato ma-perform po no o ayaw nga to po din po nga pagpabati sa itong gugma o to po din po nga kanyang mga naandan po nga mga activities. Mas maigit po na nga magpabilin tayong himsog, lagsik mahigala, aron nga kita, no, mas ma-enjoy po na itong pagkinabuhi din sa kalibutan. So, usan na niini nga makahatag ka ninyo duga nga mga kasayuran, ang programa nga Magnum Healthy Swells. Musunod na sila si Magnum Bing Sinto, Magnum Cheryl Silan Galoa, atong Nurse on the Air, alang sa dugang mga pagtulunan. Aron nga, maprotektahan ni mo yung mong kaugalingon batok sa nagkadeng balatian. Mampingan ni mo yung mong kaugalingon o imuhang mga minahal sa kinabuhi. Kay mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pa uli. So, at tayo mahigala ang ilahang dugang na pod ng mga tips. Aron nga magdugay ta din sa kalibutan. Wala tayo reklamo po, no? Sa itong kalawasan. Oga, at ang atangi po. Kaya unyas gabi, mga higala, ang Magnum Sabado Night Talk. Kaba ni Magnum Mentro Kabagtulan ng Magnum Gilbert de los Santos. Alang sa mga makalingaw nga hisgutanan. Mga guest po nila, mga higala, at ang atangi. Kung kinsa na po ang ilaha pong ikauban silang programa, mga dinapit lang bisita. O ay gihapon kalimte kay sa mataga oras po right after sa programa nila ni Magnum Gilbert de los Santos. Ang Magnum Sabado Night Talk, naana po dayon ang mga Magnum News Alert. Kaba ni Magnum Lani Delgado o Magnum April Borja, mga balita po din po mga higalang nasunod o balitang lokal inyuhang madunggan. So, ay mo pagbiya, dinilang gyapon po mo pag-monitor sa Magnum Radio 99.9 ang dial o pwede gyapon ninyo nga tutukan ang mga programa sa Magnum Radio. Bisa no, dili sa inyo hapong mga transistor din nga magamit. Pwede gyapon sa inyo mga gadget. Pinagi sa pag-browse. Pina sa inyo po din pong internet. Pwede sa inyuhang Facebook mga higala sa Magnum Live. Pwede usap sa atong official website www.magnum999.com. So, dinha ninyo paminawa o lantawa ang mga programa sa Magnum Radio. Ugay, napupos na nga itong oras sa pagpadayon sa itong tulumanong Magnum Reports. Sa so, umabot adlaw Lunes, mag-uban-uban kaya punta sa ito po nga tulumanon. Duha ka oras ba sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Pero kung adlong Sabado, usa ka oras lamang nga tuwa po nga programa. Og subli, salamat, salamat sa mga nag-monitor sa itong mga programa din sa Magnum Radio. Gikan pa kagayang kadlaon. Hangto din yung urasa na agyapun po mo, huwag mo nagbiyal. Nagpadayon no, sa pakisayod sa mga update din sa itong palibot. Mga balitang nasunod o international. Inyo agyapun po nga gitutukan din sa tuwa po nga mga programa sa Magnum Radio. Subli may hapon din na daw nila ni Randy Artiaga Santisas, nila ni Sarah Sumanga Manuel, may hapon din na sa mga taga Tablon, taga Barangay Bugo, Erlinda Bagay, may hapon din na sa Santa Ana, Tagulon, Misamis, Sorrental, Kamam Tataguno, Kong Aquino, Adlao, shoutout usab din na Kamam Dirama, din na Kang Leo, Labadan, uga may pagpaminaw sa din ha. Nila ni Dexter Dawis. Nila ni Sir Marco Rocha. Salamat no, din na po da sa inyo. O sa ban pa, nga nag-monitor kanunay, na ni Sir Erlindo Bagay. Sir Joel de la Cruz, salamat sa kanunay po sir sa pag-chat po no, kanunay. O ni Ti Yvonne po dahil din ha, may hapo din sa ubos. O mga igala, napupusigid na nga ito ang pagpanag-uban sa itong tulumanong Magnum Reports. Dinisa ta sa tunga pagpanamilit timani ayaw kalimte nga sa usa kagawasan nga katilingban katawhan ang labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman kini si Magnum Angie Alsado dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna. Paabuta ug mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Oras alas 5:00.
6: Thank Check is brought to you by Cusina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at bangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roma Street, Sirio.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: ug pagpamhinod sa mga tiil.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Karun dayon.
9: Mabalik sa pinakadulo ng butik sa inyong lugar.
7: DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
2: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Magnum Opinion. Si Kanichi President.

0: hindi na siya maging kandidato sa presidente dahil siguradong mananalo eh. At pag nanalo ito, patay na. Hindi na sila manatili sa kapangyarihan.
1: Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalong-lalo na ang mga abogado, ang great threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang kondisyon. At sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat din ang maraming bagay.
2: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
3: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapo o kangisgutan pag-ampo. Kahit mong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: Alang sa mga biyahedor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang unang biyahe, alas 3.30 sa Kadlawan, Sundan, pagka alas 4 sa Kadlawan, alas 4.30 sa Kadlawan, o kada oras ng gilayon, gikan sa alas 5 sa Kadlawan, hangtod sa alas 7 sa gabi, Ilunes nga to sa Adlong Domingo. May biyahe sa bang Magnum Express, paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa Buntag, o mabalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4.30 sa Hapon, Lunes nga to sa Adlong Domingo. Mudawat usab kami og booking, niya itong buot nga muadto sa mga spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisan asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na himutang sa main entrance sa Limkitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-887-7999. Ayawan tusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.
1: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
2: Nawad-an kong daw kong akwarta sa akong bank account, Pads.
1: Ha? Nga naman?
2: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
1: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
3: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs.

0: balita o serbisyo, Magnum Radio. Member KBP. The World Health Organization defines health as a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease. Kiniusap ang barugana ni ining programa, Magnum Health is Well. Our program, your program about health. Health disorders and its signs and symptoms, causes, transmission, management, and preventions. Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. And here are your hosts.
1: Sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 5:10 na sa kahaponon. Maying hapon kayong tanan mga binating tig paminaw sigon sa mabot sa Tungsibya, ilabi na sa 80 ka mga barangay palibot sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro, Lalawigan, sa Misamis Oriental, Kalunsuran, sa Lalawigan, sa Camiguin, Bukidnon, Lanao areas ug sa Misamis Occidental, ug sa tanan sa na sa tanan nato nga mga online viewers nga kanunay nagabisita sa atong official website ang www.magnum999.com. Samtang sa atong mga kaigsoonan, atong mga followers ga-subscribe o ga-share, ga-like sa itong official Facebook page, ang Magnum Live, sa itong Instagram, ang Magnum Live 99.9, o sa itong Twitter account, ang Magnum Radio 99.9. Adlong Sabado na usab, Hulyo 11, 2026. Dini sa itong matagsimana nga tulumanan ng Magnum Health is Wealth, nga gidesen nyo sa Magnum Radio, mga Magnum friends. Aron kitang tanan sa kanunay, ma-remind, madumduman, no? Mapadumduman, nga bisan pa man sa daghan na itong mga kaakuhan na matagkaroon ugun niya 24 oras sa 24/7. Halos kita tsa-tsa-kuratsa, aron lang mang mahimo nato atong mga kaakuhan na dinhi atong mga responsibilidad sa tagsa-tagsa nato ka mga kaugalingon, sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya ug sa atong mga trabaho. Kinahanglan nga dili nato isalindot ang paghatag nato og igong pagtagad og importansya sa pagpahimsog kanunay sa atong panglawas, kay sa kanunay kami nagabutyag mag-unsa man ang sapi kun sa lawas lamang kada pauli. Inyong mga alagad sa kahimsog karon, makiguban kaninyo sa pipila ka minutos sa atong tulumanon ang Magnum Health is Wealth, kun diin lain usab nga isgutanan may kalabutan sa pagpahimsog sa panglawas, dili lamang sa mental, physical, emotional, lakip na sa spiritual. Kining upat ka mga dimension sa ato ang pagpagapuhi din sa kalibutan, kinahanglan nga mabalanse aron sa kanunay himsog kita sa tanang panahon. Magnum being Abukay Jacinto, uban gyapon sa inyong nurse on the air, Magnum Cheryl Diasilan Gailoa. Hopefully we'll be having her via Viber video chat, mga Magnum friends, no? Si Magnum Cheryl karon atong makauban pinaagi sa Viber video chat or video report, no? Mura na siyang nasa kong tuhod, mga Magnum friends, no? Nining hapon na sa itong paparaguban sa itong tulumanon. Amping lang kita kanunay, ha? Gumikan kay ang mabalhino ng kahimtang sa panahon karon, daghan kaayo ang nagtabukaw, no? Walay exempted. Labi na kung mainitan, maulanan kita sa kanunay atong panglawas. Kinahanglan, protektang do kanunay, dala sa payong, raincoat, kalo, jacket, bisan unsa nga makapanalipod ka nato direkta sa pagbundak o pagtutaligsik sa ulan, no? Diya sa atong palibot o glabihan, kainit sa panahon usab, kinahanglan nga doon na kita kanunay nga pag mapanalipod sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Sublin yung mga alagad sa kahimsog, makigauban ka ninyo karoon o manimbaya. Huwag manghinaot nga sa musunod pipila ka minutos, makiguban ka na mo karon ni Magnum Cheryl sa line usab nga hisgutanan may kalabutan sa pagpahimsog sa panlawas as we celebrate the whole month of July as Nutrition Month, no? So pagpahimsog kanunay lang ato ang paghisgutan usab dini karon sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon. Uban sa atong dinapit atong guest host na mga Magnum friends, Magnum Cheryl Diasilan Gailoa, may hapon. Atong establish usab ang linya karon ni Magnum Cheryl, mga Magnum friends, no? Atong ipasupot usab via Viber. Kauban sa atong pilot usab karong hapuna, no? Diin karong hapuna nakahanay usab natong mga hisgutanan karon. To sa nga tagan og igong pagtagad, ilabi na sa atong mga ginikanan, no? Pagbalik usab sa pagtungha sa atong mga kabataan, no? O dapat una gid sa ato ang mahimong prioridad og hatagan og igong pagtagad ang mamahimong kahimsog sa atong mga estudyante, no? Kay dili lamang pisikal ang ilahang ginagamit, no? Mataga tungha sa tungaan, apil ilahang mental o emosyonal, no? Gamit kayo na. Kay kung walay igong sustansya ang atong mga estudyante, pag maabot sa eskwelahan, no? Mununot usab ka na ang ilang poor performance, no? Diha sa ilang academic aspects sa ilang pagka-estudyante, no? Poor performance as to the taking of exams, oral recitation, physical participation, kung luya ang lawas sa ato ang mga bata, no? Ang mutungha. Sigurado ta nga dili nato gid na makita ang ilang aktibo, no, nga pag salindot o pag sandurot, pag lambigit, no, sa mga activities sa diha sulod usab sa eskwelahan. Might be physical activities man kana or mental activities kung atong basihan ang ilahang academic performance, no, o dako ka na mamahimong epekto. Kaya bisan pa man na kinsa usab ang ato ang pag istoryaho, no, ipabutsag mga magnum friends, lisod kayo magtuon kung gutom ang imuhang tiyan, no, kung luya ang imuhang panglawas na kay balatian, no, walay insaktong comprehension sa lessons sa atong mga estudyante, labi na kung luya ang ilahang mamati sa ilang panglawas, no, labi na gyud kung eskwela lang ang bata nga walay igong kaon, no, walay igong supply sa kaon. Kung mutungha lang ka na nga gutom o kaon man ganing, pero 1DY8 usahay, 1DY8 usahay, 1D18 may lang makakaon kayo sa mga magnum friends, no, pero usahay pag yun kay wagi makaon, gumikan lagi sa kakabus sa paningkamot pa mga ginikanan sa pagpangitag panginabuhian, no, aron lamang na imahatag usab diyan sa talad kananan mga magnum friends. So kanang tanan ato paghisgutan dire sa atong tulumanon karong hapunan sa atong magnum health is wealth, ang nutrition on school age children, no, ato kanang pagatutukan, no, kinahanglan man nato nga ato ang paghisgutan aron ma-remind si nanay ug si tatay, no, nga kinahanglan nga ato kaning ilakip sa ato usang mga prioridad sa ato ang plano sa matag adlaw, no, ang paghatag nato og masustansya nga mga pagkaon sa ato mga bata nga anaaga pangtungha matag adlaw mga magnum friends. Sa dili pa usab nato ipadayon atong hisgutanan karong hapuna, ato nang ipasupot atong mga headlines. Sa itong Magnum Local, nagpabilin pa sa mga evacuation centers ang 665 ka mga pamilya o 1,728 ka mga tao nga na'y mga apektado sa pagbaha o pagdahili sa yuta dala ang mga dagkong bato sa Malaybalay City o Valencia City, Bukidnon. Ang mga biktima nagikan sa 40 ka mga barangay nga gikusokuso sa kusog kapag bundak sa ulan resulta sa southwest monsoon o hanging habagat. Gawas niini, dagkong kahoy usab ang nangatumbas sa kadalanan kung nagunang kadalanan sa maong mga syudad, hinungdan sa kalisod sa pag-agi sa mga motorista. Apan hantod niini mga panahon na gitutukan pa sa mga lokal officials sa maong syudad ang pagpahigayon sa ilang clearing operation aron usab kahawanan na ang dalan nga natabunan sa nidahili nga mga yuta og bato, samtang itutukan usab ang nahimong kahimtang sa libuang mga katawhan nga apektado sa maong kalamidad. Sa itong Magnum National, paspas usab nga pagsaka sa kaso sa chronic kidney disease kung CKD sa nasod ang nagpabiling hulga nga mahurot ang pundo sa kagamhanan alang sa panglawas. Kini ang ipaabot ni Dr. Juliet Chua Noel, Treasurer sa Philippine Society of Nephrology, sa publiko kung dili matod pagkatagan og seryosong pagtagad sa nasunong kagamhanan ang maong suliran. Gitumbok ni Dr. Noel ang natala sa PhilHealth Corporation nga 161 milyones ka pesos nga nabayad niini sa unang lima pa lamang ka mga bulan sa tuig 2025. Ano, mag-unsa na lang abot na karon sa 2026. Alang lamang ni ato mga tao nga gapaubos og hemodialysis procedure dito pa lamang kini sa National Kidney and Transplant Institute, no, unsa na lang diri sa atong syudad ug sa atong rehiyon nga daghan kaayo mga center karon nga gapahigayon og hemodialysis. Gakahurot matod pa ang pundo sa nasudnong kagamhanan gumikan niini kay taas og mahal kaayo ang maong medical procedure. Busa kinahanglan nga atong ipabilin ang kahimsog sa ato ang mga kidney kanunay, no? Healthy lifestyle na lang kita, no? Kinahanglan atong hatagan og igong pagtagad ang maong suliran. Di kayo dilitiaw ning 161 million pesos nga magasto sa Philippine kunsa PhilHealth Corporation, no? Kaya nasulod na mang good ning dialysis sa mga PhilHealth members, no? Kaya gumikan atong balaod nga gipalabang usab ni gipirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos, no, nga expanded na ang PhilHealth coverage sa ato ang mga miyembro. Gilakip na ang hemodialysis na unta katagan og yung pagtagad. Ang kapubrihon kay mo man iusa, no? Nga dili makakaon og insakto ang mga katawhan kay wa may ikasarang sa pagpalit og mga masustansya nga pagkaon. Samtang sa itong Magnum International, subling pagkansila sa International Criminal Court at Trial Chamber ang sa gitakda nga status conference ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte may kalabutan sa kaso ni ining crimes against humanity sunod simana. Gipasabot ni Presiding Judge Juan Corner nga wala na sila'y rason nga ipadayon pa ang tigom human ideklara sa kampo sa defense, prosecution o guban pang legal team nga wala na sila'y issue pang gitumbok aron kahatagan o igong espesyal nga proceedings. Samtang sa itong Magnum Entertainment, pag-uban sa duha ka mga sikat nga comedy host actor sa Philippine showbiz sa usa ka pelikula, giatangan na sa mga movie fans. Kinihuman, may pakita sila si Bossing Vic Soto og Vice Ganda sa publiko aton sa pagbutyag sa unang upat ka mga pelikulang opisyal nga isalwot sa 52nd Metro Manila Film Festival kon MMFF 2026. Hinoon wala gibutyag ni Vic og ni Vice kung unsa ang klase og titulo sa pelikula ang ilahang mahimong entry. Una nini, mitaas ang mga kilay sa mga fans ug bashers ni Vic og Vice sa ganda. Human magbinaloy sa ilang hi and hellos atol sa ilang tagsa ka mga noontime TV shows. Samtang sa itong Magnum Sports, pagbansay-bansay alang sa malabot Asian Games, gisugda na sa Alas, Pilipinas, ubo sa pagdumala ni Coach Taka Menoa o mas na ila sa bansagong Judge Santiago sa Philippine team. Dugtong nini naglaom ang volleyball women's team ang pinaagi sa estelo, kahibalo o disiplina ni Coach Menoa. Mapaligon pa nila ang ilang depensa o scoring samtang magbansay sulod lamang sa kapigduha ka mga bulan. Inyo na bati mga galang nagunang headlines nga itong itutukan sulod sa 24 oras at ang ilamang sa masunod na itong mga public affairs program o sa itong mga newscast. Ang mainit nga balita, dili peke nga balita. Din hilamang ka ninyo mabati sa Magnum Radio. Sa atong pagbalik mga Magnum friends, no, ang ato nang nakanayusab nga hiskutanan. Apan sa dili pa, ato nang dawaton usab si Magnum Cheryl di Azilan Gailoa, Trang Nurse on the Air sa iyang pagpanimbaya. May hapon!
2: Hi Magnum Bing! Nakasulod na bata?
1: Yes, 5x5 Magnum Cheryl, go ahead.
2: Yes, hindi na may atrihimo ang sa napamaagi para lamang makasidusyugi hapon sa atong katawahan, no? O maka-share tayo, labi na muna atong kakuhan, labi na talking about kahimsog. So, may hapon, diha, kanimo magdumig sa studio, huwag may hapon sa tanang suki, sigpaminaw sa Magnum Radio. And since wala man sa nakaapas, kaganyan, nakadungog lang sa maghatag na lang ang health tips.
1: Yes, ito ang nursing tips na ito. Magnum Cheryl, go ahead.
2: Oo. Kaya kaganihan, early in the morning, sa dihang pagawas lang natin sa atong balay, wow, nahinog na gid ang amuang Kuya Bano.
1: Hala. O diba, muna si sour, si sour seed. Ah, magkaluha na Magnum Cheryl.
2: Ato lang may isya sa atong mga kaisunan. Since, purang katong kaniyato sa atong panahon magbumbing ang bayabas o kinuyaban o kiniatong junk food. Na, bisan pa man sa'yo sa kabuntagon, mo'y atong kaunon, diligid maun sa atong lawas mo when you eat food early in the morning. Kaya karong mga bata magbumbing, ganong diligid na mukhaon diretso because early in the morning, mukhaon na sila sweet or junk food, which is makatampag na sa normal.
1: Makawala sa gana.
2: Makapawala sa gana magbumbing. But kaniyato sa atong panahon, makita nato na hinugaguya ba no, kung giday na nato. O kana bang, kana bayabas.
1: Direkta mismo sa sanga.
2: Direkta sa sanga, fresh. Wala yung mga chemicals added. That is why, in relation to our nutrition month, kuan karon nga kanang tema, na dapat ang kinaiyahan ato aging ampingan. When you take care of the environment, of course, it goes to your table, it goes to your stomach, mga pagkaon. Ang guyabano, rich in fiber. Yes. Ang fiber, nindot sa lawas, makapagawa sa hugaw, no? Extra nga hugaw, rich in potassium. Daghan bata karon ang medyo tupaypay ang mga lower extremities, mga kamot, upper extremities and lower extremities, kung kulang sila ang potassium, which is makita yun sa prutas. Rich in vitamin C.
1: Yes.
2: So, knowing vitamin C.
1: Oh, as in na, physical, literal, ginangagwaya ba nung ahinog? Ah, mangkaluha na.
2: Sige lang kay basi makuha na to. Mahinog na tong kaluhanin.
1: And ang iyahang liso ana Magnum Cheryl, dili dapat ilabay. Oo, iyang liso.
2: Oh, dili ilabay. Kay pinis sa Magnum Bing for the information of everyone. 8-year-old na Guya Bano. So, kaedad sa kong anak, nakakaon na dayon siya akin karon. Oo. So, when you take care of the environment, it goes back to you. So, pag may itinanin,
1: may aanihin at kakainin.
2: Yes.
1: Magkugi lang kita pag pananom dita, magkugi pag naot sa itong kinaiyahan, mga Magnum Friends, no? There you go, mga Magnum Friends. Guwapa kayo, ah, guwaya ba, no? Wari ka ila silang sa bana, abana, unsa ba?
2: Oh, abana, no? Oh.
1: Guwaya ba, no, na in English, mga Magnum Friends, no? And ang iyahang scientific word is the sour fruit. Sour fruit and sour seed ang gikonsidera nga anti-inflammatory na nakaroon ang liso ni ana.
2: Yes, ng, even the dahon Magdumbin, imuno mo siyang tea, yes. Imo siyang pabukalan. So, there's nothing wrong about it na just as we eat before.
1: Oo, so dako kayo na siya og tambal. Sa atong lawas. Okay, mga Magnum Friends, no, inyo nabati si Magnum Cheryl karon na live, no? Direkta karon sa iyaha mo siya nahimutang karon, mga Magnum Friends, no, baya sa ito ang Viber video chat, mga Magnum Friends, no? As we go lang sa itong programa, atong pagkatutukan karon, no? Ang nutrition on school-age children. Doon ay mga naguna nga mga punto nga gitumbok ato mga health experts, no? As to managing the food intake sa itong mga school children, no? Kay depende man ni sa ilang edad, depende sa ilang timbang, o depende usab dayon kini sa mamahimong appetite sa atong mga anak, no? Kaya kasagaran ba sa mga school children karon na murag isa ra gidayon ang bukang bibig og sila pa itlog, hotdog, so kato lang dali lang mga luto, Magnum Cheryl, no, mga instant. Oh, instant na prito ang pinakadali, labi nag old na go na si mami, no, kaya career women pod gihapon, so di man na to ikapadaplin karon, kaya ana na magid ang mga ang atong setting sa ato ang family living karon sa Pilipinas. Kinahanglan naman yun magtrabaho si tatay o si nanay, no? Kung kinahanglan nun nga na ay trabaho, i-grab na karon, gumikan kaysa kamahalas palaliton karon. Kung career oriented ang ginikana, nawa na magpasabot nga mapasagda na lang po nato mga bata, no? Og molagi kung naapa si lola, mapahimuslan in taon ang mga kusog ni lola para mahimog magbantay sa nana, sa ilang mga apo, no? Pero kung katong wala na magrasyahi nga naapa ilang mga lola diha, so hiyaya na lang, no, ang magbantay og maghatod sa tungaan. But saludo ta sa mga ginikana na Magnum Cheryl, no, mga Magnum Friends nga naapagit sila time or idili i-incorporate actually nila sa ilang daily activities ang paghatod og kuha sa ilang mga bata sa tungaan and pag-prepare personal sa mahimong pagkaon.
2: Oh, and we'd like to acknowledge also Magnum Bing kato bitang mga kanang boss, no, nga sila consideration when it comes to kanang family schedule, labi na for mom, no, for those mom having maternity leave, for those mom nga kanang na ay magagmay nga kinahanglan napos sila mga extra time that really have to spend to their kids.
1: Yes, oo, so adjusted ilang mga work schedules, that's why na ay mga flexible schedules, no, kaya gi-considera na og gihatagan na og igong pagtagad sa gobyerno karon ang ato ang mental health, ang healthy lifestyle, no, kay gumikan lagi hadlo kay Magnum Cheryl, no, nga ang muhurot daw sa health resources sa Pilipinas mao ang paspas nga pagsaka sa CKD karon, no, gikan na mismo sa mga eksperto.
2: Yes. Oh, even in the hospital Magnum Bing, no, kanang makalabay ko makita ang pasyente kanabang dona libre, no, libre nga ginahatag sa gobyerno ang serbisyo, but not at all na lang gyud ta nga mabilan ng services because your health is at stake. Not just you, but including your family member. Kahit apektahan lang din ang pinatibukan.
1: Yes. So, dili tiaw, no? Ang 161 million, Magnum Cheryl, nga gibayaran sa PhilHealth.
2: Millions, Magnum Bing. We're talking millions.
1: Oo, millions na siya, mga Magnum Bing. And first 4 months lang na of a year. Unsa na lang natibuktuig? Ni mo bayaran kung every 4 months ga dialysis si pasyente. nationwide kana na mm-hmm. Metro Manila lang na alone nga statistics, no? Unsa na lang ang uban nga mga regions.
2: Yes.
1: So tabangan nato atong kaugalingon nga magmahimsog ta makanunay taliwala sa mong edad. ni Magdon Cheryl mga friends. So ning kamot lang kita, no? Na healthy lifestyle, healthy living and just be happy always, no? Kay ang aura nato nga murag positive vibes lang ta pirmi, murag layo-layo kay tas mga nagunang balatian, Magdon Cheryl. No? Sa mga common illness lang, stress, anxieties,
2: yes.
1: No, depression nga mo'y unang mga triggering factors aron maluya atong mga vital organs, mga Magnum friends, no?
2: And Magnum Bing, the our medicine, kaya mga medicine na free, sunlight is free, water is free, no? Mm-hmm. Our trees are free, those are natural medicines, so we can take it into our body.
1: Mm-hmm. So daghan libre atong pahimuslan mga Magnum friends sa positibo sab nga mga pamaagi aron usab ma in return mo makita na sa ato ang panglawas mga Magnum friends, no, nga himsog ta kanunay, no? Kay it's a very an amazing blessing to life nga moabot ka sa 40, 50, 60 nga wa pa ang taong ka nagdialysis, simba ko lang mga Magnum friends, no? Wa pa kay mga balatian nga nag-require gid kanimo nga mulingkod kay gid sa balay tambalanan, no? Kay submit gid nimo imong physical nga panglawas kay para makapaubos sa mga procedure, medical procedure, no? So blessed are those nga wala pa gid niagi ni ana, no? So sustained your healthy lifestyle, healthy living, no? Positive emotions lang gid ta kanunay, ang mga positive hormones mga Magnum Cheryl, no, nga kinahanglan atong ipalambo. Okay.
2: Endorphins, mga mga positive nga mga hormones.
1: Yes, okay. So as we go along mga Magnum friends, no, sa ato ang pagpanaguban karon sa atong tulumanon, ato kanang paghisgutan, ang ato nakahanay sa mga hisgutanan, ang nutrition to school age children. Before nato ni pagatukion mga Magnum friends, ato na ipasuport ang atong mga pipila kapahinomdom. Please stand by.
0: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay controls kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkaon, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuon na ang paggamit og shabu, makadaot dili lamang sa imuhang pisikal ug sa imong hunahuna, kundili lakip sa imuhang pagkatao ug sa imuhang pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdom, hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita ug serbisyo. Magnum Radio.
3: Igsoon pagpagabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text sa tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug andamo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text sa tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
1: Taas ba ang imong blood sugar? Naa ka ba'y diabetes? Mao na ni ang tubag sa imong balatian, DTX 500. Ang DTX 500 adunay tulo ka mga anti-diabetic properties. Ang charitin nga nagpaubos sa glucose, ang visin nga nagkontrol sa imong blood sugar ug ang polipeptide nga magpapaspa sa production sa insulin. DTX 500 ang imong partner batok diabetes. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Visayas Oriental. Pahimusli usab ang ilang libre nga check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora, Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
1: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
2: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
3: Gaparagit ba imo mga joints sa imong mga tudlo nang hubag ba kini nang bukol pagyod og basing may gout ka na ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mao hinungdan sa gout attack busa pag mitocina kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo og manalipod kanimo batok sa gout attack ang matag adlaw nga pag-inom sa mitocina muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo og mopalig-on sa imong immune system kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar available sa bang DTX 500 DTX coffee mixed og D3 bio alang sa libreng konsulta og senior citizen discount duaw lamang sa klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes na imong katang sa Market City Agora Lapasan Cagayan de Oro. Text lang sa 0985013-2198 o sa 0991-450-4163. Bisitahaw sab sila sa ilang FB page sa klinika di Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa klinika di Alternativo logo. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ang toxins modawat sa function sa blood cells nga mo'y tinubdan sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins nga mo'y hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga mga toxins sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian aron maangkon mo ang mayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Takna sa Magdum Radio Philippine Standard Time, alas 5:38 na sa kahaponon. Mga Magdum Friends, balik kita sa itong tablo ng Magdum Health is Wealth. As we promise, atong hitod nga na kaninyong mga Magdum Friends, ang atong isgutanan karong hapuna ang nutrition to school-age children. So, way kini sa pagtuon sa mga eksperto, mga Magdum Friends, kayo mantala, usap silang official website sa The Royal Children's Hospital sa Melbourne, USA, mga Magdum Friends. No, tagalan na ito, Magdum Cheryl, o igong emphasis, kaning 5 ka mga key points nga gitumpok sa mga eksperto, no? Ang ayan natong tamdan sa atong mga ginikanan, no? Ilabihan na gyud sa atong mga ginikanan, no? Pwede ninyo mabisita usab ang ilahang official website sa www.rch.org.au kids info fact sheets, mga Magnum Friends, no? Ilan ni gimantala back in April 2026 lang this year, mga Magnum Friends, no? Una nini mga key points nga ngayon atong tamdan, no? Attention sa atong mga ginikanan, even sa mga teachers no sa mga sa mga tunghaan. Children's matutpa need a range of foods to fuel healthy growth and development. Next, school-age children should eat a mix of foods from all five foods groups. So, muna itong ibutsag, Magnum Cheryl, the go, glow. Unsa pa na yun? Basta kay lima ni sila, Magnum Cheryl, nun, ako kadumdum.
8: Grow. Oo. Nani try food pyramid para sa
3: yes.
8: top three. Mm-hmm. Usually, mo gata gina-endorse. Go, glow, and grow.
3: Oh.
8: So, from there, dito na to dapat ang plato, pinggang Pinoy is composed of that food.
3: Yes. Next is aim to feed your child vegetables, fruit, grains, lean meat, eggs, or nut, and dairy every day, mga Magnum friends. So, try also to make meal times a fun experience and avoid arguing over food, no? So, muning pinakanindot ng himuong bonding time ni mommy og the kids ang magluto sa kusina, no? Nindot kay daw tao ni si ang kitchen ni Judy, Magnum Cheryl, no? Nga usahay
8: yes,
3: na siya mga menu nga pagalutoon involving sa iyang mga anak. And even sa iyahang bana, no? Magnum friends. So, tudluan ni mo, ipaila-ila ni mo kung saan tantaran, kung saan konsilyo, kung saan dagway ni kamatis, o ni basta ka ng mga lamas diha, no?
8: Yeah.
3: Manimailan sa itong mga bata. And also speak with your child's doctor if you are worried they are not developing as you expect or they struggle to eat many foods. Kaya there must be something wrong. No, kung nga nung may gana sa kaon akong anak, nga nung di man siya gatubo, bisan pag-iunsa niya pagkaon, mga Magnum friends. So, kana siya, no? Lima ka mga key points nga mahimong guide nato mga mommies, no? Aron atong bantayan ang pagtubo o kahimsog sa panlawas sa atong mga bata. Now, top of the list is alang sa food for school-age children. Matod sa mga eksperto, all children needs a balanced diet to help them grow and develop. When they start going to school, the food they eat has a major impact on their memory, focus, mood, energy levels, and ability to learn. If your child also eats most foods that gives them short-term energy, kaning mga sila pa mga artificial o temporary lang ang mga lami dili mo lungtad og dugay
8: ka ng mga sugary Magnum Bay
3: yes,
8: usually ka ng mga
3: processed yes.
8: or ka ng cookies
3: Ang
8: cookies may give us energy no for our kids pero dali ra siyang mawala compare kung tagaan nimo siya usa ka buo kamote
3: yes so sila pa bugat ang busog. Diba? Kumukaon kag insaktong pagkaon. Children also may struggle to pay attention in class and retain information. So, muning gahigwasa or galatagaw ang una-una. No, dili makatutok sa klase. Not even kining memory retention. No? Unsa instruction na gihatag sa teacher. Dili nila masag-ulo or dili nila ma-store sa ilahang utok, mga Magnum friends. The eating patterns of also of children forms while they are young will continue into adults. No, kung unsa ang nasugdan nga sistema or pa kaning proseso or kaning pattern or gisundan no nga sistema nga pagkaon sa imong bata sa gamay pa or sa taguangkan pa lang gani Magnum Cheryl di ba kinahanglan nga i-introduce
8: yes,
3: na nato ang mga masustansya nga pagkaon no kay by that time nga ipanganak na nato sila sa kalibutan in magsugod na sila silang formative years di na sila maignorante kay mo naman ay lang naandan
8: yes so diha mag-start magdumping at nga discuss sa atong mga kaigsuonan nga gikan sa City Nutrition nga kanang 1000 days
3: yes.
8: So it starts during the pregnancy of the mother kay kung ang mama gakaon na siya danog fruits and vegetables ang bata nga nasa tiyan immune siya of that certain kind of kanang food.
3: Mm-hmm. So, dili na bago sa iyang panlami. So, dili bago sa iyang panlami ang mga pagkaon. Kung i-introduce ni mo as early as during pregnancy pa, mga Magnum friends. No?
8: Mm-hmm.
3: And matod sa mga eksperto, that is why it is so important to feed them a balanced diet with many different flavors and textures. So, kinahanglan
8: different flavors and textures sa kay natay gakadonggan nga sa mga interview ba nga what is your favorite food? Chicken. What is your favorite snack?
3: Chicken.
8: What is your favorite kana mga chicken?
3: Wala lang na ilan chicken lagi din tao, no? But what exactly matod pa ang nutrients, no, nga ato ang gihisgutan karon, mga Magnum friends? Matod sa mga eksperto, ang nutrients matod pa naa sa tanan nga pagkaon. In school-age children, nutrients provide the energy to learn and play. Physically, mentally, ma-prepared sila. They also help the immune system to fight germs like viruses that often spread at school. So, kumpiyansa ka, mami, nga protektado si baby.
8: Yes, so magdumbing ato ni emphasize ha nga bisan pag kini mo ato matag hospital no kay manambalta sa mga balatian, but still the doctor would really suggest to the parents nga prior to that this is condition dapat ang bata boost na iyang immune system. So meaning kini pa lang nagkaon na siya sakto nga pagkaon, boost yung immune system, pwede kay mo fight iyang lawas mismo sa germs o viruses na musulod, no, tungod kay kusgan man daan ang bata.
3: Yes, no. And what is the two kinds of nutrients, mga Magnum friends? Dili lang na siya isa ra ka buka, duha ka mga klase sa sustansya nga ngayon natong pagabantayan o makaon sa atong mga kabataan. First to this is ang macronutrients og ang micronutrients. So, balik ikuha ni sa high school elementary Magnum Cheryl, no? No? So, duha ni siya ka mga klase sa vitamina o sustansya nga ngayon natong bantayan. The macronutrients, matun sa mga eksperto, are those nutrients that needs our body in large amounts such as carbohydrates,
8: yes,
3: proteins, and fats. So, unsa ni siya kadaghan, Magnum Cheryl, ang atong pagkaunon?
8: Oo. So going back again to our Pinggang Pinoy Magdumbing, if they remember, kinahanglan, kung yapon, tag one-fourth gihapon sila. Una yung kinahanglan daghanon, labi ng rice, there are kids who don't eat rice, Magdumbing.
3: Mm-hmm.
8: Apan ang rice in an amount na sakto lang, okay, kaya na siya especially for school-age children nga naman.
3: Mm-hmm.
8: Sila man itong magdagan-dagan and they need that one for their growth and development. There are kids that window ng PTAs that they don't even eat rice, puro na lagi chicken and junk foods. No? So, unsa naman ang kinahanglanon sa lawas? Remember, it is considered macro, meaning in large amount muna ang bata, pakaunan siya of rice and protein sources, kabalo ng gitana, gikan sa meat or gikan sa vegetable source ng mga protein.
3: Mm-hmm. And next also is the micronutrients, Magnum friends. Kininga nutrients matod pa kinahanglan sa atong lawas in small amounts such as vitamins and minerals. So aha ni mga kakuha na to. Sino ba ito? Kinsa ba gini si vitamins? Kinsa ba ni si minerals?
8: Magdumbing ka itong akong guyaban, no? Gikan daghan ka siya o kanang vitamins. So meaning, makita na siya sa prutas o sa kining gulay. But remember, usahay ang mga bata kay Murad Basi ang large. Ang surface, smaller amount na siya. Pero without the macro and without the micro, dili po kompleto ang meal.
3: Mm-hmm. So mag-asawa sila, best friend na sila. Oo.
8: Oo. Ang usahay na yuban, of course, mo resort of vitamins, no? Buas sa doctor do, kasi nice nga vitamins, or recommend na siya vitamins. But there are doctors, pediatric doctors that I know, Magdumbing, they would not recommend vitamins for as long as the child could eat, for as long as the child sakto yung timbang, sakto yung pabintar, i-encourage lang yun sa pediatric nga, allow them to eat. No, nga ka ng mga nutritious food. Kaya when you rely too much on the vitamins, di mo kaon, that's still
3: dependent na din sila. Unya, ang kumpiyansa na yun ni Mami's Magnum Cheryl, na ada, you know, okay ra, gamay ra na iya, di siya way gana sa kaon, kagi vitamins man ang ako.
8: Yes.
3: Which is mali, Magnum Cheryl, di ba? Because si vitamins is just a supplement. So, dili siya dapat
8: additional.
3: Sabihan. Yes. So, igo rin siya mapuno kung dunay kulang.
8: Mm-hmm. Yes, in fact, akong i-add on Magdumbing, no, as breastfeeding advocate. There are parents nga mga dok, text mas ang bata. Dok, kana usa may nice nga vitamins, but the doctor would really not recommend for as long, no, kato gatutoy ang bata, no? Dayon naa siya'y saktong source sa mga katong complementary feeding. Kay ganun man, ihatag lagi ang vitamins for children who are malnourished or for those kids nga kinahanglan ng yod tagaan og additional nutrients sa lawas. But if the kids could eat, if the kids is healthy lang sa pagtimbang, no? Okay na yun, pakaunan na ginagpagkaon nga naa sa atong plato.
3: Mm-hmm. So, di na kinahanglan silang supplement kung igo-igo ra kay. Kung sobra po mga mangroom friends, i-waste ra magyapo na sa lawas sa bata. Especially daw, nga kini sila active pa, kini sila physically, dali ra kay ni mm-hmm. ma-burn out, no? Ang ilahang ipangkaon nga mga pagkaon. Calories, ilang fats, so, ma-convert na diretso og energy, kay active lagi sila. No? So, dali sila maglihok-lihok. Kinungdan nga, ang ayan nato silang pakanunog, gikan sa mga natural sources ng mga pagkaon.
8: Yes.
3: Mga magnum friends. Gidugang pa sa mga eksperto, balanced diets includes a mixed of macro and micronutrients. So, dili sila magbulag kay uban sila. Otherwise, kulang dayon mo nang mangita na din kag supplements mga magnum friends, no? Nga oral vitamin supplements para atong ma-cover or ato ang ma-substitute sa kakulang sa ato ang mga sustansya nga gipangkaon. Many foods contains both, no? For example, kung kulang kag macro, kulang kag micro, naay pagkaon nga naa silang duha. Naguban mga magnum friends. Usa niini mao ang pinakadako og source sa protina, ang isda. Ang problema kay chicken naman nabalaan magdum Cheryl, no? So magkailag isda. So ang isda pinakabarato.
8: Dili mo kaog isda magdum bean chicken drag yun.
3: Yes, naging mga bata di mo kaog isda magdum Cheryl, bisan pag giunsa nimo, imo pag ilaron ay giprito, giununan, giunsa pa na nimo, imo pag isangol sa gulay pag makita nila nga ang gisubak isda, di na sila ganhag kaon, no? Kay wa sila kailalagi ni ana. Kay mo nang dako kaayo og contribution ang pag-train nato sa bata gikan pa lang sa tanguangkan nga kini mo nilami sa gulay malunggay, kini mo nilami sa chicken, yes, mo nilami sa fish mga magnum friends, no? But it also has a calcium, iron and vitamins. So sa isda pa lang alone mga magnum friends, wala na worry nanay, no? Kay daghan na kay kag sustansya nga makuha gikan pa lamang sa isda. Now, what is essential nutrients for school-age children? Matun sa mga eksperto, some nutrients are more important for school-age children than the others. Nga naman, kay grabe man kagamit ilang utok, ani. Aktibo sila physically.
8: Growing kids sila, magdumbin.
3: Yes.
8: Dagan-dagan.
3: Oo, labihan kalihok sa sulod sa eskwelahan. Pag break time, hala, sigig duwa. No? So, munang kinahanglan nga, i-replenish diretso ang mga nutrients nga ilahang na burn, pinaagi sa pagpaningot, sa paglihok-lihok nila, kay na-convert na siya into energy. Here are some examples. Vitamin A, B, C, D, E, and K. Unsa man yung mga sustansya?
8: Yeah. Asa man makuha? Added vitamins sila, mga added vitamins.
3: Added vitamins. Children need to eat a diet rich in vitamins, while each vitamin plays a slightly different role in each vitamin component to the body. They also work together to support our child's health. So, tinagsari mo na siyang kaunon, pero mag-reunite na sila sulod sa atong chan. No, para ma-convert sila into one nutrients nga kinahanglan sa lawas or sa pagtubo sa lawas sa bata. Sa una nini ang vitamin A, unsa may mga component, man ni makakuha sila magnum Cheryl.
8: Kadumdum jo gani magdumbing sa kong papa nga pangpasigas mata.
3: Pagpalinaw sa mata.
8: Sila, uni sila ang pagpalinaw, which is somehow tinuod mo magid ni siya, pero para ma-associate gyud nga dili ka musigang mata, but mo clear ang
3: iyong eyesight. Oh, di ba? Wala pa may nag-anti para ni Magnum Cheryl.
8: Kalis ginoo kay si Tagkaunog. Kalabasa, Magnum Big, usa na siya, no?
3: Yes.
8: Vitamin A. So, aside sa kalabasa, kining green leafy vegetables.
3: Mm-hmm.
8: No, mga spinach. Kundi ang mga bata, Magnum Big, dili sila mukha o green, no? For others.
3: Kanigid si Alagbati lagi. Uy, wagin si Alagbati ba?
8: Oo. Oh. So parang anak ko na ilang isa ka pedya doctor magnumbing nga okay na gani daw kung dili magay niya kaon asro katong or kanang asdahon, pagsabaw lang gyud mami kay aron katong mga nutrients nga pagbukal-bukal daw katong nutrients sa dahon mahigup, no, sa bata. Mas maayog mo kaon siya atong dahon, pero kung in one way of introducing them Diha mag-start sa sabaw.
3: Mm-hmm. And very modern naman kayo karon Magnum Cheryl ang mga mamis, no? Kaya di turn into blending of foods, i-blend or ilahang i-saute, no? Nga murag makita gid sa bata nga wagin sila makita nga dahon nga ga-green-green diha. Oo.
8: Yes, yes. O gana, nag-isgot man ta mga bata magdumbing, no? Dito po ta sa adult gamay.
3: Mm-hmm.
8: Kaining mahilig mga pizza kay di magin nakalikan ng pizza na lang mga spinach karon nga flavor. So instead of choosing katong bacon, kato na lang spinach gamay kay at least na kay green sa lawas.
3: Yes. And next is vitamin B, especially B1, B2, B3, B6, B12. No, matingala itong mga tao. No, may mga letters niya. Naanin siya yung mga nutrients components nga medical kayo ang term, Magnum Cheryl, no? Nga mas dali masamtan kung vitamin B complex. So, muna siya. Gitawag niya siya vitamin B complex that composed vitamin B2, B1, B3, B6, and B12. It helps with many functions from making red blood cells nga importante kayo ang atong puwa nga dugo and turning into food as energy. Found also this kind of vitamins in meats, dairy, and whole grains.
8: So ang meat magdumbing importante kayo, but taking it too much again dili siya maayo kung puro meat. Pero diha sa meat daghan gyud siya mga B vitamins. Mo nang pinaka source, and kung kanang kabantay mo kanang sa mga hingkod na gamay or kanang mga sa kaugat-ugatan kasagra ginahatag ana magdumbing nga vitamins kay mga B vitamins.
3: Mm-hmm.
8: But if you could not buy the over the counter vitamins, kaon lang gyud sa meat, dairy, o mga whole grains. Available.
3: Whole grains, no? Available sa itong screen, mga Magnum friends, ang 3 various types of corn. Kung asa ni mo makita ang whole grains, asa ni mo makonsider na asya sa unprocessed. So, can we have back, Magnum, Max, the first picture na itong i-display? So, naa ang tulo ka various types of corn. Kung ahan ni mo makita, si whole grains diha, mo nang si unprocessed and minimally processed. Nga, gikan pa siya gisanggi. Magnum Cheryl, di ba? Gikan pa siya gisanggi.
8: Magnum Cheryl, kaniad to.
3: So, muna siyang whole grains. Makonsider ni mo, nga, wak pag siya miagi o processed. Wak miagi o artificial flavoring. No, wak miagi o artificial color and artificial taste. So, as in raw pag siya.
8: Yes.
3: And the second one, kanang naa sa lata, muna na siyang naka-process na, mga Magnum friends. So, naaman ganin siya yung vitamins.
8: But somehow, Magnum Bing, at least, na'y vitamins gamay.
3: Gamay na lang, no? Kay whether we like it or not, bisag muingon sila nga kining naturally canned ang maong pagkaon, pero still naka-canned naman good siya. So, whether we like it or not, niagi gina siya og production, meaning niagi gina siya og equipment, gipalatay gina siya o nagisulod sa lata, so nagagi na siya og daghan kay nga mga procedure. That is why giconsider siyang processed food. Ang isa dayon nga pinaka healthy.
8: Pero better na lang lugar siya
3: magdumbi. Yes. So ang isa dayon nga dili kay nato kasaligan is the ultra processed food. Kung naay processed food, medyo naapay vitamins gamay. Pero kato si ultra processed food, which is nahimo na siyang corn chips from raw to process to corn chips, mga Magnum friends, no? So dili man ka kay kung ikaw mismo experimental kay kasi mong kusina, when you blend the raw corn, di man ka makamugna og chips instantly, Magnum Cheryl, di ba? So kailangan gid imong mga additives para ma-form siya into chips ang usa ka corn.
8: Yes. Add on ingredients na mo-preserve siya for a longer period
3: exactly,
8: of time.
3: Exactly. No? Nga mahimong ang iyang consistency imuhang ma-achieve. So, kailangan kag mga additives niya. Nagkinahang na siya. Whereas katuro, sanggiun lang ni mo nito, lungagun lang ni mo, kauno ni mo, it's sure ka 100%, 101% pa gani, no? Nga nakuha ni mo tanan nutrients.
8: Oo, ka-notice ta, magdumbing ka niya ito sa itong mga katiguangan, no? Nga, pero tibang baksika nga, naapas mo, titintaan niyo, pero mananggim, no?
3: Makiglakan pa sa apo.
8: Pwede, makiglakan sa apo, tinood, magdumbing.
3: Si apo, gihalhal na, dinagan, ang lulu, wak pa in town.
8: Wala pa. Kay B vitamins is so super daghan sa ilang palibot. Direct from the farm.
3: Yes. So, tanarag na siya sa natural sources, mga Magnum friends. Now, next is the vitamin C. It helps with fighting auto-fight infections. So, dunay mga balatian, sipon, hilanat, ubo, that is viral infections. Found in vegetables also and fruits, especially on capsicums and citrus fruits. Capsicums, Magnum Cherry, familiar ka ni nga mga pagkain?
8: Amora na siya ka lagi hapong Atsal family, Magnum Bing. No?
3: Ah, okay.
8: Rich in vitamin C.
3: Yes.
8: Oo.
3: Nga pwede siya kaunon nga
8: citrus
3: raw.
8: Citrus fruits.
3: Oo.
8: Oo, ang citrus, kita Magnum Bing, nagpunta yung citrus sa tong loyo. So, enchigeda.
3: Enchigeda. In the morning, lang. Oh, diba?
8: Oo. And citrus fruits, Magnum Bing, kaniadto sa atong panahon, daghan kita sa atong palibot, ka variety of kanang citrus kind of food.
3: Oh, that is ilang kadagko.
8: Mga bata kaniadto sa Magnum Bing. Oh,
3: dala lang ng asin.
8: Atong immune system are
3: asin strong. Asin lang sa kamot, Magnum Cherry Lord. So, yun po lang diritso ng kalamansi or limoncito, mga Magnum friends. No? Bisag linghod pa kayo. Ah, basta,
8: baungon.
3: Kayong kaon. Baungon. Oo. So, pamilya na siya sa mga citrus fruits, mga Magnum friends. No? So, pwede na nimo makaon. Si Aranghita. Familiar ba mo ni Aranghita? So, di nila. Walis lang kaila, Magnum Cherry Lord, si Aranghita.
8: Walis lang kaila, Magnum. Oo. Pero, tinuon na siya magnumigas. Kaniyan po, ang atong mga pagkaon is just around our backyard.
3: Yes.
8: So, kita mga bata, mo atong ginahimong junk food.
3: Mm-hmm.
8: And, mauda yun na siya, diha pa lang, the foundation of health start young. Mo ganin ang atong ginadiscuss for children. Kaya nga naman, inigkadako na, pwede ragyod siya ma-recuperate, ma-recover, but, lahi yun tong growing pa, mata pa, nasugda na.
3: Yes. Makailan na ka, ngalami na kay kaunon bito ng bayabas, bisag linghod pa, agay, di gina-upload si mong baba, basta familiar kay kasalami, anak, Magnum Prince, busog lang kay katig-up na rin ka, anak ba, inom lang kang tubig. Next is the vitamin D. It helps us absorb calcium for strong bones. Found in eggs and some in fish, but the skin makes it when exposed to the sun. Okay, kini. Ito may ideal na magbuwara tas init karon Magnum Cheryl.
8: Exposure to sun also is very important, no? Kaya para for absorption of calcium. That is why katong na ay mga masusunga bata, no? Mga breastfeeding mom. That is your advice to go out kanang kadyot kanang 6 a.m. to at least mga 6:30 or 7 kan dili kay init pud nga mapasok ng bata or 5 to 6:30.
3: Mm-hmm.
8: Kay para maabsorb ang calcium magikan sa milk sa mama, maabsorb sa lawas sa bata.
3: Mm-hmm.
8: No, to calcium. So with the help of the sunshine.
3: Yes. So ayaw lang gid ang moabot og tag 35 to 40 degrees Celsius nga kainit sa adlaw, mga Magnum friends, ha. Otherwise magka skin cancer ta.
8: Mapaso na ta.
3: Mapaso na ta. And we'll just blessed ta being a Filipino
8: skin tone.
3: Filipino in race. No, kaya nga itong panit, mga Magnum friends, medyo makasukol, maging sumbagay pa sa kainit sa adlaw.
8: May mga melanin.
3: Yes, no, so importante kayo na. So, ayun na, yung taon niya, magpaputi ka, gayo, okay na. Imbis healthy imong panit na, sigurado, gid ka. Nga, taas na yun imong
8: risk. Yes, ayaw ko ha, ang brown pa, color, okay. Muna siyang melanin nga, mag-protect sa'yo against too much sun exposure.
3: Yes. And next is vitamin E. It helps us, our immune system, and kini makita sa mani, mga liso-liso, such as almond. So, magaling si almond. Mahal magaling si almond, Magnum Cheryl, no? So,
8: mahal, o. Kala na lang mani.
3: Yes. So, mani na lang. Dali na ito makuhan, mapalit. Or seeds, no? Daghan kay taga mga liso sa string beans. Soybeans, soya, no? The sources na siya sa mga liso-liso, mga Magnum friends, na kailangan nato as the source of vitamin E. Vitamin K help us or help our blood in clotting, no? Kanang magtibugsol ang dugo, dili lasyaw ang dugo, o dili pod kaayo ispiso nga dugo. This can be found in green leafy vegetables such as broccoli. Ang uban di yun taon ani mo kaon. Magnum Cheryl.
8: Actually kung dili available ang broccoli kay usahay medyo mahal, pwede ra gid ang kalamugay, alugbati, unsa ba diha ang mga green na dahon kay usahay mao gid Magnum Bing, no, ang dili ginakaon sa mga kabataan kay I do not know, it's sometimes a matter of how we introduce Pero kining mga kind of food, labi na green leafy vegetables, mm-hmm. are very, very helpful in our body. Mura ni sila bag tigpanilhig.
3: Yes.
8: Muna sila ang daghang nutrients that mm-hmm. can help you boost your immune system.
3: Yes. And karon in modern times, Magnum Cheryl, no, gina-blend na ni ang wrong kalamunggay.
8: Yes.
3: Mm-hmm. Uban sa itlog, ayha nila iprito or isagol sa pancake. Mga Magnum friends, no? So, kung very resourceful lang kay ka and artistic ayo si Mami sa pag-introduce og mga green leafy vegetables sa mga bata,

0: No, butag, a little milk for calcium. Lami na gigay na para sa ila. No, and
1: Yes.
0: ikaw mismo magsulti nga lami. Kaya
1: Oo.
0: Para mukhaon po sila.
1: Oo. Be a leader by example. Kaya listen po, nung ikaw nag-introduce, ana, nag-experiment
0: Oo.
1: Ka og menu para ma-introduce ang gulay niya. Di po ka din tilawan. So, ubanan ni mo sila. Kay
0: Dili po si mami.
1: Yes.
0: Nakakot si mami.
1: Kasi sometimes no kailangan lang manggudi sila og kining mga inspiring
0: model,
1: inspiration model ma-look up to no nga ma-emulate nila nga ay mo ni mami nako mo ni ginakaon ni mami healthy daw ni so they can also tell to their peers in school nga lami nakaonon kay gulay na siya mga magnum friends no so
0: kana yeah, so and then kay since like ako I have elementary magnum big so dito sa ilaha ako giga prepare sa ilahang snack because I know what they are going to eat though kabalot nga ang mga canteen healthy food na gina-display pero we are very sure kung nagpabaon ta nga healthy gid lang pagkanon kay kung imo sa pagbaon ng kwarta for sure lami kay junk foods to no? Even ako on my younger age junk foods ito akong paliton so para for you to be sure pabaon gid sila healthy meal
1: Okay matud pa sa mga eksperto in general better for your child to get vitamins from food than from supplements. Again, dili kinahanglan nga i-supplement nimo si bata, ay mong anak. Kung ikaw mismo nanay, kumpiyansa ka na, kampante ka na nga tukma sa sustansya ang imong gipakaon sa imo ang mga anak. And even na physicians, even pediatricians, di na sila ga-endorse anang mga oral supplements kung sobra na or igo na ang sustansya nga ginakaon sa imong bata. Ngano man, ibasura ra man gyapon na sa atong lawas mga magnum friends no kay di man ta mangi wa man ta manginahanglan og sobra kay naa ra may specific
0: oh, kagani, nga gidaghanon
1: yes
0: sa
1: micro and macro ra man wa man siya niingon og super og big mga magnum friends no so ginagmay pero kompleto sa sustansya mga magnum friends amay na tong pagkaunon. This is also because vitamins in food are easier for the body to absorb and contain other beneficial nutrients. Unlike a supplement can contain harmful ingredients and may contain higher levels of vitamins than what your children need. So, una itong giingon mga magnum friends,
0: oh,
1: no?
0: Okay,
1: kung sobra ra.
0: Magnum big, hindi kinahanglan nga, like too much, daghan kayo vitamin C, no? Na ay certain level of podana nga dili lang tanan vitamin C it should be components of a little of those micronutrients so which is found in our fruits and vegetables
1: yes kay 500 ml raman ang kinahanglan na milligram sa atong lawas nga vitamin C in a day no kung mobile kay ka so makuha na nimo siya nga sustansya or gidaghanon sa imong gipangkaon pamahaw panidtog panihapon so wa na magkinahanglan pa og oral supplements, mga magnum friends. But gitumbok
0: and additional budget sa magnum being. Remember,
1: exactly.
0: Kapila ba ng usa ka capsule or usa ka
1: syrup, bottle.
0: Bottle, no? That's an additional budget.
1: Exactly. But gitumbok sa mga eksperto, gitagag emphasis ang calcium. Matod pa sa mga eksperto, calcium is a key mineral for building strong bones and teeth. Kay kini lagi mga bata na pa sa school age mga magnum friends labihan lagi kay nila ka physically active na silang formative years nga kinahanglan nga ligo na ilang mga bukog simbako bahalag mga tikalbong na sila diha mga mumo dili mga piang dili mga balian ug dili mga tangtang ug dali ilang mga ngipon mga magnum friends no it also helps with other process such as sending signals between the brain and other parts of the body. Calcium intake is important for every age. Dili lamang sa mga school-age children, lakip na sa ato mga hamtong, elderly, si calcium kinahanglan nun. But children in particular need a calcium-rich diet to support their growth. If they do not get enough calcium, the body will take it from the bones. So hinahinay, kuhaon ang calcium nga naa sa bukog. Matingala ka nalang, daghan ka ayon.
0: Word from the bones.
1: Yes. Ibuli na yung anak, lampa, lampa, lampa. Kay dali ra lagi matikalbong. No, dali ra matumba kay kulang naman siya o calcium intake kadtong naa sa iyang bukog nga calcium mo gihinay-hinay og consume sa iyang lawas nga gikinahanglan and it increases the risk to break and other conditions later in their life. Dairy is also the best source of calcium but if choosing plant-based alternatives make sure they have added calcium. Some other foods also like broccoli are provided by calcium but in much smaller amount.

0: sa kinahanglanon kung dito man galing sa plant-based nga mga dairy products, kinahanglan nga tanaw nimo nga naa siya added calcium. Pwede gatas, butter, ginagamit na ito.
1: Kinipon nga period magdumbing, no? Muna siya itong gaka-replace ang mga ngipon sa bata, especially at age of 7 to 8, no?
0: Yes.
1: Ang ilang mga ngipon kayo mapulihan na. So, importante kung nasang calcium sa ila. Same as with all the days ng dumbing, calcium is also very, very important.
0: Yes, exactly. And matod sa mga eksperto, during mga pangutana, mangka, ang mga ginikanan, what should I feed to my child? Alang niya to mga kaingsunan, mga nanay baka diha, no, nga nagpamati o naglantaw ka na mo karun. There are only 5 food groups nga gi-emphasize ang mga eksperto alang sa itong mga school age. Muna yung mga lima, Magdam Cheryl, nga itong gibutsa gaganina, no? Nga ngayon sa itong mga school age children. So, muna yung mga school age children, gikan sa ato ang preparatory prep school, dito sa elementary or sa daycare, then sa elementary, and even sa high school nila nga mga edad, no? Nga gatungha pa ang bata.
1: Yes, maging mga time pag yun yung kinahanglan yung mga pagkaon na.
0: Yes, pagkaon o tarong. So the most important thing to remember, matod sa mga eksperto, when it comes to food is balance. Balance silang yun. As a guide, yes. Try to feed your child a mix of foods from the 5 food groups as follows. Sus, dali na magiging buhaton, Magnum Cheryl, no? Kung kugihan, naging kaayo si mami magpreparar sa salamisa o pagkaon. First is vegetables and legumes, kung beans. It aims to feed your child 4.5 to 5 serves in a day. Oh, diba? Isa lang ka.
1: Hubs. So, na kada tao, naani siya magandang pamahaw pa niyo pa ni hapon.
0: Yes. In one serve lang, ani Magnum Cheryl, equivalent na sa 1/2 cup of cooked broccoli. Oo, oh, kumukaon ka na. Nakuha na ni mo tanan nga gidaghanon sa vegetables o legumes or beans. Sa half lang nga cooked broccoli.
1: Ang kumukaon sa bata, magandang kaon sa broccoli.
0: Sila pala yung kait, marikayo. Oh, depende siguro sa pagluto, no? Kasi there are variety of ways para di nila makita ang broccoli na ilang ikaon, mga Magnum friends. So, just try to be experimental diha sa kusina, nanay, no? Kaya aron na di ka maglisod pagpakaon sa broccoli sa imuhang anak. So, ipailaila sa nimo unsa ba ang power ni broccoli.
1: Tapos ang broccoli Magnum may parehan na ako. Kung i-look back again sa complementary feeding kanang the moment mag-start og kaon ang bata, you introduce broccoli, pwede ra gina siya kanang imo siyang steam.
0: Yes, steam.
1: Mag-start na gani na gunit-gunit ang bata, mo kaon-kaon ra gina sila. Introduce them in that raw manner para ma-familiarize sila unsay lasa sa gulay.
0: Yes.
1: Para inigdako nila kana mag-elementary na sila, you will not have a hard time introducing it to them.
0: Yes. Next is fruit. It aim to feed your child 1.5 or 2 serves a day. One serve is equivalent to 1 medium size of apple. 1 medium size. Gamay nga apple dito ang dako, ha? So katunga
1: gamay
0: lang.
1: Apple. Kung walay apple magdumbing, pwede
0: any fruit.
1: Banana.
0: Any fruit. Yes.
1: Saging.
0: Kana lang kung dali na ito mapalit, no? Dili lang kung itong mga katong inamerkano nga mga prutas. Mga Magnum friends, no? Kaya daghan man tag makaon nga prutas nga pwede rin na ito makuha na sa itong garden. Sama sa panghinambog ni Magnum Cheryl, ipaibog niya nga guwaya ba, no? Mga Magnum friends.
1: Yes. Oo, exactly yun.
0: Third is grain cereal foods. Mostly whole grains aim to feed your child 4 to 5 serves a day. One serve is equivalent to 1 slice of whole grain bread. Whole grain katong kuan, white bread.
1: Mga wet bread. Pwede na siya snack time.
0: So pwede rin nila kaunon.
1: Then bread magbili, usually maurap na yung replacement karoon sa kalaganan. Ay na bread na bitaw ko, okay na. Di na kapag-ayos. Pero ang bread magdumping pwede daghana, mga 5 po sa
0: isa kaputos.
1: Bread, white bread pag yun. Which is, dili kayo siya yung unana ka-healthy.
0: Yes. So, isa lang ka-aping, mga Magnum friends, ha? Isa lang ka-sliced ang emphasize sa itong mga health experts.
1: Isa or duha. Kaya one meal na gina siya. Kaya usahay ra ba nag one cup na ta tapos naapagay white bread nga duha tapos ang toppings kay additional
0: bonggang-bongga pagi kayo ang toppings nya takluban pag ini moglain na pod nga aping mga mag-girlfriend so isa lang ka slice. Fourth is lean meat and poultry, fish, eggs, nuts and seeds. Aim to feed your child 1.5 to 2.5 serves a day, or one serve of this is equivalent to one cooked fish fillet. Ah, di ba?
1: Ah.
0: So, steam lang ni mo ng kwan, isda mo na na kay fish fillet. Imo lang na siyang iprito sa butter. Grams. Yes. So, gamay na kay requirement mga magnum friends.
1: Kung bilhin mo fish fillet pagbubing, plain isda, no? Kay ko sahay kay fish fillet, so siya, dito ka kwan.
0: Sabon, mahal kay kilo. Plain lang ang isda, mga magnum friends, no? Katong abunda o omega-3. Fifth is milk, yogurt, cheese, and or alternatives. Aim to feed your child 1.5, 2 to 3 serves a day. Or one serve is equivalent to two slices of cheese. Yes. Dili itong isa ka bar nga ipalanlan ni mo. Oo. Kung nakagamay nga pandesal, isa lang ka slice nga gamay. Ang imo ipalaman.
1: Oo.
0: So, dako na kayo
1: na. Siya para. Then yes. Yogurt, magdumbing, maura ba ni kasagara ato ginabutang sa mga snacks sa tong kids. So ako, I make sure that the yogurt, kung hindi kayo siya inanaka-process, I choose those yogurt nga shelter version.
0: Yes, katong na ay, kuan, na ay live nga lactobacillus. So napa siya live nga lactobacillus. Oh, dili itong refined na kayo, mga magnum friends. No, mailan mo nang napay live lactobacillus nga mga yogurt kay aslum-aslum gidihang taste, magnum Cheryl, no? So, dili siya.
1: Mao na gina ilang lasa.
0: Oo. Mao na gina ilang lasa, mga magnum friends. Gidugang sa mga eksperto, your child does not need to eat food made a certain way. Every culture has different traditions and recipes. Lagi yun. Saan magiging Pinoy nga magpaka-Western magita. Magpa-influence magita sa Western kind of cuisine. Sa mga Korean cuisine, Japanese cuisine. When in fact, ang Filipino cuisine is the simplest way to make it hobby diha sa sulod sa imuhang kusina. Pinakasayon na magigay, no? Ang menu sa Pilipino. Dito gigas komplikado, kadaghan pa kayong mga... Dagan pa kay mga condiments nga kailangan ni Magnum Cheryl, no? Dagan pa kay sagol-sagol niya.
1: Actually, the more daghan ingredients magdumping, the more exposed ka sa variety of increase in sodium, which is atin, increase in sugar, no? Mabili maayo yun sa lawas in the long run.
0: Exactly. Focus lang daw sa ingredients nga atong gibutang diha sa atong mga pagkaon, no? So siguraduhon lang nato nga luwas ug masustansya kana magdum friends. Nindot pa kayo magdum Cheryl unta ipadayon nato gisgutaran. Pero nilapas sa atong oras mga magdum friends, musunod daw sa mga tuong balitang magdum uban sa atong mga newscasters. But next Saturday, as we promised, the whole month of July we'll talk about mga nutrition man. Magnum friends. No, we'll talk about the processed versus the unprocessed foods. Atangin na ninyo mga magnum friends. Kung unsa ba ang mga benepisyo or ang dili benepisyo nga itong makuha aning mga pagkaon. Next Saturday, ato ka na pag-hisgutan. Dini sa itong tulumanon sa atong pagpadayon sa itong mga hisgutanan as we celebrate the whole month of July as Nutrition Month. Magnum Cheryl, your 1 minute. Please go ahead.
1: Akong pagpanibaya again sa among nutritionist dietitian, no, nga si Pam Rose Anpohando. We hope we could discuss with her a lot about the nutrition and nutrition magkaroon. Atong pag-pagpanibaya sa atong mga nutritionist dietitian, kaya kala sila dinggan kita sila about food. But yes, when we talk to them, there are a lot of things that you will learn na, of course, about nutrition. It's not just about food, but the proper way on intake. And yes, kanang ilabi na about on the start of the first 1,000 days of an individual.
0: Yes, okay. Magnum Cheryl, no? Ano mo na yung 1 minute, mga magnum friends? Huwag na tayong oras. Atong pagpasalamat sa atong mga kaigsunan, sa atong mga magnum friends nga naging uban ka na ito karon. Sa pipila kami nito sa atong tulumanon ng Magnum Health is Wealth. Kaming tanan mang hinaot, nga tanan atong gisgutan karang hupuna din sa atong tulumanon. Kakuhaan ta sa pagtulunan, magamit ta sa inadlaw ta nga pagpakabuhi. Dumduman lamang yun ato sa kanunay, nga ang pagatiman sa atong kaugalingon, susama lamang sa pagatiman sa atong mga tanom. Kinahanglan kini, nga atong pagagalamon aron himsog kita sa tanang panahon. Magunsa man ang sapi kun sa lawas lamang pauli. Daghang salamat mga Magnum Friends. In behalf ni Magnum Cheryl, mga Magnum Friends, sa inyong pagpaminaw sulod sa pipila ka oras sa atong tulumanon matag Sabado, kaming tanan manghinaot nga ang grasya o kaloy sa Diyos magauban ka natong tanan. Kini na lamang yung mga alagad sa kahimsog sa kanunay. Magnum Bing Abukay Jacinto, uban ni Magnum Cheryl D. Asilan Gayloa, ang itong Nurse on the Air, hangtod sa sunod Sabado, sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Hangtod sa sunod Sabado, sa samang takna o samang sibyahan, dinhi lamang sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
0: Takna sa Magnum Radio, following standard time, alas 6:21.
3: Time check is brought to you by Birch Tree Fortified Green Pack. Pangalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang is RP. Pero baso, bili na.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Cherry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Sa mga butika.
7: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para makunod ang imong blood sugar, mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dili sa Cagenduro ug Misamis Oriental. Paimuji usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agula Bus Terminal, Lapasan, Cagenduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
9: Sabado Night!
2: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit na bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
9: Sabado Night!
2: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggiitan, Magnum Mencho. Dili lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
10: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
11: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
12: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
13: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Street Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
14: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
7: Alas 6:25, higala kumusta mga kaibigan ang karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Unas Magnum Lokal, Mayor Clarex Hoy, Mingong, ipagay na duha. Ikaduha sa Matag simana ang barangay program, ang People's Day, sugod sa bulan sa September ng tuiga sa ato Magnum National Senate Impeachment Court. Gilauman ang pagtunga ni OVP Chief of Staff nga si Attorney Zulaika Lopez sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte sa sunod simana sa ato Magnum International, Taiwan, China o Japan. Nangandam na sa posibleng dakong pag-igo o sa posibleng epekto usab sa bagyong si Bobby sa atong Magnum Business BSP. Nagpagawas og bugat nga pamangno sa publiko nga illegal ang pag-duplicate sa kwartang papel sa atong Magnum Entertainment Viva Max actress nga si Asi Acosta himitang i-talikdan ang pagbuhat og mga sexy nga pelikula. Sa atong Magnum Sports, sa NBA star Victor Wimbanyama may pirmag long-term contract extension ubos sa San Antonio Spurs.
6: Balitang Magnum.
7: Mga Ikson, kumusta mayong gabi karong adlaw na karon ng Sabado, Hulyo 11, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
15: O Magnum Lani Delgado.
7: O karon sa retailer sa itong Magnum Lokal. Ginasol karon ni City Mayor Orlando Clarex Hoy nga pigayo na duha. Kaya ngayon matagsimana ang sa barangay ang programang People's Day at tulsa kapat o nga hugna sugod sa bulan sa September ng tuiga. Matod pa sa mayor nga wa na'y schedule sa People's Day diya sa City Hall sa nasgutang bulan.
16: So magsugod ang fourth round sa September. Diretso gihapon apan pinasahi ang fourth round. Ang People's Day buhato nato nga matag semana kaduha. Okay ra mo? Pasig ang mga tao dili okay. Okay ra? Ang People's Day kaduha na matag semana unta kada semana kausar ra apan pagsunod sa fourth round. Kaaduhan na mag-People's Day sa tanang kabarangayan. Kay ato nang ihatod. Apan wala na'y People's Day dito sa hawanan sa City Hall.
7: Samtang iklaro sab ni Mayor Clarex Hoy sa nga ang mga residente lamang sa barangay kunin na kay-schedule ang People's Day ang atagan sa Certificate of Indigency aron matagan sa kayunan ang tanan.
16: Sa programa sa People's Day, maugot kanun na yung sundon apan mga barangay officials. Ang People's Day, kung asa nga barangay, barangay Bayabas. Barangay Bayabas, ragyod ang indigency. Walay laing barangay nga musingit para ragyod sa maong barangay ang maong People's Day. Aron matakaan o kahigayonan ang tanan. Duha ka semana o usa ka semana di pa mag-People's Day sa imong maong barangay. Magpahibalo nami. Magpahibalo nami.
7: Ang payag ni City Mayor Orlando Clarex Hoy, sumbot mo sabot Magnum Lani nga o sa inyong barangay, sa mga barangay sa kaumanan. Ikaw? Taga-Kanituan na kakaroon?
17: Taga-Kanituan man po, Magnum Jewel.
7: Oh, dito sa oh, sa Kalaanan,
17: Kalaanan
7: ba?
17: Oh.
7: Ay, Kalaanan. So, kung sa Kalaanan, Kalaanan ra gid siya. Mm-hmm. Di na ingon ka dumay mo nga Kalaanan. Mm-hmm. Ay, ang taga-Barangay 32 nang abot dito.
17: Oh,
7: di ba? Ang taga-Barangay Lumbia nang abot, ang taga-Barangay Patag.
17: Oh,
7: so kayro mo taga chance kang uban ana sa ila ra gyud.
17: Oh, prioridad dito nila mag.
7: Oh, kay total paabot la sa ilang lugar.
17: Mm-hmm.
7: Ay nana mo ra nana ang atong sabtan sa atong mayor nga kung sa barangay magpaygayon. So dito ra gyud ang mga tawo ra sa maong barangay ang tagaan og panahon nga maserbisyuhan. Kay karon magud murag gasa ang People's Day tuol dasmag ang mga tawo. O mo nang daghan kayo. So karon sugod sa bulan sa September lugar wala na no kung sa barangay ka so na may indigency certificate ana. Sumoto ilang tagaan og pagtagad. Ang ubang mga barangay sunod mo paabot lang mo kay so, sa kasimana sa tong sabtan duha naman.
17: Oo.
7: So mas dali kay maabot sa ilang barangay. So at least gwapo ang serbisyo ana.
15: Dugang Magnum Lokal gipasabot ni COMELECA Region 10 Director Renato Magbuta nga dili basta-basta ang election officer sa pagtangtang sa pangalan gikan sa voters list sa particular na sa mga botante nga mipanaw na sa laing kalibutan. Mato ni Magbuta nga gikinahanglan nga adunay basihan ang pagwala sa ilang pangalan isip botante sama sa civil registrar o ingon man affidavit gikan sa hinungtundang pamilya nga ang nasangpit nga botante patay na. Hisay ra nga ipahigayon ang barangay ug SK election sa November 2 ning tuig.
18: Ang difficulty nga atong na sugatan na sa balaod, dili na ito pwede tangtangon.
7: Uh-huh.
18: Diretso ang pangalan sa usa ka tawo. Kung wala tay basihan, kung paan sa pareha sa unang panahon nga pwede ra na ito kung nakadungog ta nga kaninga tawo na matay na, pwede na tong tangtangon diretso sa lista. Pero sa atong balaod, dili ta pwede. It's an election offense kung manangtang tag mga pangalan kung wala tay basihan. Mauna nga, kinahanglan doon nag tay basihan. So, usa sa batong basihan ang kanang listahan sa civil registry. Ikaduha, affidavit sa mga tagtungod, no? Nga sila may mo, sila gay mo ingon nga namatay na ninga tao. So without that, ang atong mga election officers dili gid makatangtang sa pangalan.
15: Ang pamahayag ni COMELEC Region 10 Director Renato Magbutay.
7: Alas 6:29 na sa mga nagbando karon na sa kanituan punong barangay Lancelot Padla ng asosiyon ang kalikon sa ilang mga covered court o basketball court aron dili na masubli ang insidente sa pagkatumba sa poste sa basketball ring. Ako nga diin na doon ay duha ka mga minoridad ang natumbahan samtang nagdula. Madol pa ni Padla nga dili ang ayan nga magkumpiyansa bisan paman o puthaw ang insakturan ini.
6: Nagatang natag-instruction kaganina, ato na pong gipost nato sa atong FB page na tanan mga zone presidents o ball clubs presidents nga makikoordinar, makikalayon sa pag-check-up na schedule aron safety ang atong mga mandulaay.
19: Ubay-ubay, Rabanesia, atong mga covered court din eh. So, munang naghatag din ko o instruction nga check-upon, schedule-an ganyan siya nga asap kay simba ko lang nga na po yung may tabuan nga matumbahan niya. Lo'y kayo yung tao na may mong biktimaan ni ba? Napupugit ni mo ang fiberglass or bolt baka na medyo bugat yun.
7: Ang payag ni punong barangay Lance Lasilota Padla sa barangay kanituan ni nga tundak bayan. Alas 6:31 na ganun sa atong Magnum Road Hunter.
20: Magnum Road Hunter!
7: Aminata si Magnum Jane Lona Abia sa nalan na Vela Street ng Dakbayan. Magnum Jane Lona, kumusta ba? Dagas na pikulia ka ron.
21: Lawas-lawas pagkintitan dagas sa trapiko. Gini mismo sa may Vela Street ng atong syudad. O galeto makita ka sa mga ulagway o magdaba jowal. Nga medyo minus pagkito mga sakyanan. Nga ito na matikdan ka ron. Nga gabiyahi, taliwala man nung rush hour now niya. Sabado ka ron Magnum jowal. Pero ito na matikdan ang nahagyo traffic. At yagyan sa may si Imrecto. Panabitong tungan diya sa Duwa Kamol. Sa Ayala o sa Gaisano. So, traffic di diyan magdaba jowa, tagot po lagi, kaya gikan sa Western niya, gikan po sa Este, di diyan magin no, mo, agi. Gali, no, hinoon, di po mismo po sa may Julio Pacanao, agi po, ang ayan ang kabalakaan sa diyan, at rin po namatikdan po nga, doon ang heavy traffic, dinaanggit sa may sa Emreto, ni nga itong syudad. So, tapos, kutat po ito panahon karon. Yung atong panahon karon magdumajowal na wala yung pag-ulan ang pagpananati nga itong nasanatihan para sa magdumajowal doon ter. Kinis magdumahan ng 24, sino na sa bataog sa puso, magdumajowal.
20: Magnum Road Hunter.
7: Para sa mga balita karon sa atong Magnum National, gilawman karon sa Senate Impeachment Court ang pagtunga ni OVP Chief of Staff Attorney Zelaika Lopez sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte human badawa sa Central Record sa OVP ang ipadalang subpoena nini bato pa ni Senate Impeachment Court Attorney Rigi Tongol o nga kung dili mutunga si Lopez sa trial mahimo kini nga pamtangan sa contempt order.
22: Like any other compulsory process, no, the court, pag merong hindi pagsunod sa kanya, pwedeng ma-show cause siya for contempt. Ang tinatawag na show cause dito, isang party na nagpapasunod o nag-issue nung, na nagpapa-issue ng subpoena na yon at na-issue nga yung subpoena na yon, can ask the court to ask back, to ask the witness kung bakit hindi siya nakapunta at hindi siya tumalima doon sa subpoenang inisyo sa kanya para malalaman ng korte kung meron bang justifiable reason ng hindi niya pagpunta.
7: Ang payag ni Senate Impeachment Court Attorney Rigi Tongol.
15: Nagtuo si human rights lawyer Attorney Lyric Colmenares na grave threat ang pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte kang President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez. Matod ni Nire, nga ko na matod ni Colmenares nga pangpanghulga gihapon gini ug dili binuang ang angiluwatan ng mga pulong sa Vice Presidente.
23: Sa law lang, dalawa ang elemento ng grave threats, hindi tatlo. Para sa akin, dalawa lang. Una, meron kang act na threat. in this case, no? And that constitutes a crime. Yun lang naman eh. So, pangatlo, kasi pwedeng grave threat siya na conditional, pwedeng hindi. So, hindi talaga siya element ng crime of grave threats. Pag conditional, di may hiningi kang pera o anong condition, at papatayin kita kung di mo pera mo. Pero may mga grave threats na walang condition. Grave threat pa rin yun. Ang punto doon, you issued a threat constituting a crime. So, kung sinabi mong, oh, pag hindi mo ginawa ito, papakainin kita, hindi grave threat yun. Kasi hindi namang crime ang papakainin kita. Ibo-blow out kita. Pero the moment na sinabi mong ipapatay kita, grave threat yun. Dahil krimen ang pagpatay.
15: Ang pamahayag ni Human Rights Naris.
7: Alas 6:35 na sa pagbubukos karon ni Akbayan na Partyless Congressman Shel Jokno ang kalainan sa papel sa prosecution panel o defense council sa impeachment trial batok sa BP sa Pilipinas. Madol pa ni Jokno nga ang trabaho sa prosecution panel susama sa pagtukod sa ligon nga panimalay diin na testigo o ebidensya ang mao'y pundasyon sa kaso. Ilugang pa ni Jokno nga ang papel usab sa defense council susama sa demolasyon sa balay nga gubaon ang mga ebidensya o argumento sa prosecution team.
0: Parang magtatayo kami ng bahay. At siyempre, hindi naman tayo pwede magtayo ng bahay kung walang pundasyon. Yung nangyari itong unang linggo ng ating paglilitis ay mismo yung paglalagay ng pundasyon. Sa kaso, lalong-lalo na sa Article 4. Itong mga darating na linggo, ang makikita natin yung bahay na mismo ang itatayo. At yun ang pagkakaiba ng prosecution sa defense. Ang defense ay kumbaga sila yung nagiging demolition ng bahay. Pero sa amin ay kailangan maitayo namin yung bahay. At ang purpose siyempre nun ay makita ng lahat, hindi lang naman yung mga senator judge, kundi pati ang nanonood na publiko, kung ano ba talaga ang basehan, kung bakit ba may ganitong articles of impeachment, at bakit umaabot siya dun sa paglalabag sa ating konstitusyon o pagtataksil.
7: Ang payag ni Anak Bayan o Akbayan Partyless Congressman Shel Jokno.
15: Nagtuo si Senator Pig Lacson na susamang pattern na ang nakahitabo sa mga opisyal sa gobyerno nga makontem o maisyuhan o warrant of arrest nga magsakit o madala sa hospital. Mato ni Lacson nga kini ang kasagaran nga ilang mabantayan karon.
1: Since time immemorial, ganyan lagi nangyayari. Pag may kaming kinokontem kami sa Senado, ang bagsak lagi sa ospital. Kapag mayroong na-aresto, ang bagsak sa ospital. Naglalabasan yung sakit once na lumalabas yung warrant. Si Secretary Buruan, nung na-aresto, diretso sa ospital. Yung mga nakaraan din mga pangyayari, nakakakita tayo na kapag yung tao hindi pangkaraniwan, sa halip na sa pangkaraniwang kulungan na napipiit, ang takbo sa ospital. So parang nasabi ko lang na parang nagiging pattern, ano? Hindi ito yung, ang interpretation ng iba, may mga nagbabas pa nga, na pinatutungkulan ko si Senator Marcoleta. Posibleng gano'n, pero ang akin pinatutungkulan talaga, yung kaganapan lagi, na pagka merong nakokontempt at matukulong, bigla nagkakasakit. At pagka nagkakawarant at medyo mataas yung antas sa lipunan ng tao, bigla nagkakasakit, naglalabasan yung sakit.
15: Ang pamahayag ni Senator Pig Lacson.
7: Alas 6:37 na, karon sa atong Magnum International dito sa Taiwan, China o Japan. Anam lang karon ang Taiwan, Japan o kining China sa pag-igo o gipikto sa bagyong si Babi. Itungod sa dalang kusog, ulan o hangin. Matod pa sa Taiwan nga andam na ang kapig 29,000 ka mga sundalo nga muhimo o risk o relief operation sa pag-igo sa nasigutang bagyo. Nagpasilan usab ang mga otoridad sa China sa ilang katawhan sa posibleng epekto sa nasigutang bagyo samtang ikansila sa Japan ang ilang mga biyahe tungo sa daotang panahon.
15: Sa Ireland, aprobado na sa parlamento sa Ireland ang pag-akon ng balaod nun nga tumong magdili sa mga pag-import o mga produkto gikan sa Israeli settlement nga sakop sa Palestina. Gingong ubos sa maong balaod nun, didan ang pagsulod sa mga produkto sama sa prutas, utanon o kahoy sa Ireland gikan sa maong mga lugar. Samtang nga daghang mga miyembro sa oposisyon ang mibatiko sa maong sugyot balaod nun, ilabi nang kini dunay epekto sa trading. Hisayran nga usa ang Ireland sa mga kritiko sa Israel, ilabi na sa ilang pagpangatake sa Palestina.
7: Alas 6:38 na karon sa itong Magnum Business, nagpagawa sa bugat nga pahimangno karon ng Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP sa publiko nga illegal nga ang pag-duplicate sa kwartang papel. Kinidungan sa pagatag katinawan sa mga mikatag sa social media nga ang photocopy nga kwarta pwede na gamiton isip bayad. Uy, Subay sa aviso sa BSP ang pag-reproduce o kwartang papel sa Pilipinas nga walay panugot sa buwatan hugot nga dili sa balaod. Gimo sa Central Bank ang pahayag human nang gawas sa social media ang pahayag ni House Prosecution Lawyer Attorney Armando Ligutan nga ang photocopy nga dokumento makonsiderar nga original nga ebidensya sa korte. Nagpamino usab ang BSP nga ubos sa circular number 829 series of 2014 walay bisan kinsang tao o grupo nga pwedeng mag-imprinta, mag-photocopy o mag-distribute o sa bisan unsang mugamit sa ulagway sa kwarta sa Pilipinas, ito man o puti, colored nga walay panugot sa ahensya o ang makalapas ini buadunay bugat nga silot lakip na ang pagkabilanggo sa lima ngato sa napulo ka tuig. Doon naman tayo lang ito, diba? Sa impeachment nga. Adili, kini, original gini siya. Pwede ni siya.
15: Madawat, pwede na daw.
7: O kaya, photocopy mo rin niya. Muna-muna. So, karun, buhay na gudigod. Pero imong tao, pwede din niya. Kaya, pwede maka. Namagay mo sa tao ga ato ipa-photocopy sa ng kwarta. Hindi mo na mahimo di ay. O diba? So, kaya sila, muraga, mula gina, no? Sa itong impeachment mo, may lang gidebatihan pa kayo. Nga, pwede na ni, dawato na ni siya sa korte, kini mga sama ni ini. So muna karon ang uban pod nagpa photocopy sila nya mo ilang ibayad kay pwede man dai kuno. Kaya ayam sa kayo so wa nay grabe no kung pwede sa di walay problema ang kwartas Pilipinas daghan kay pwede man ipa photocopy la nimo. Alas 6:42 na o samtang sa itong forces rate na usaka US dollar nagbaloy karon sa 61 pesos 55 centavos Canadian dollar 43 pesos 42 centavos ang Hong Kong dollar 7 pesos 85 centavos, Australian dollar, 42 pesos, 64 centavos, Taiwan dollar, 1 peso, 99 centavos, Korean won, 4 centavos, ang euro, 70 pesos, 30 centavos.
15: O karon sa itong Magnum Entertainment. Hingpit nang gitalikda ni Viva Max sa actress AZ Acosta ang pagbuhat og mga sexy nga pelikula kini tungod sa kabubuton niyang ila kuna ila isip wholesome actress nga og dungan sa desisyong dili na magpa-sexy ang paghulot sa iyang talent manager matod sa 22 anyos nga si AZ nga usa ka tuig na siya nga wala magbuhat og proyekto sa Viva Max alang sa iyang pagbalik diin baruga kuna barugan niyang dili na mudawat sa mga daring og sexy roles giduang pa sa actress nga sa pagkaroon maoy iyang itutukan ang cafe business sa iyang magwang sa Tanay Rizal nga mausap ang panahon kung asa na desisyonan niyang biyaan ang mga kung biyaan ang pagpakita sa iyang pribadong parte sa iyang lawas sa pelikula. Dugtong nininagpasalamat ang aktres tungod kay subli siyang nahatagan sa higayon sa seryoso o wholesome nga role isip kabahin sa pagbago sa iyang imahe.
7: So kini ila buraga pakita tanan di ba? All the way down, gijam, meaning wala gi mabilim sa kusa. Bisag ban-in na lang, wala gi, di ba?
15: Dili kay ko mga kan Magnum Jewel. Siguro Magnum Jewel kay Mawan.
7: Okay, Mawan, okay, huwag magiging hindi ang ako. Murag tanan yun, eh, pakita ni mo. Na, available sa mo lawas. Ala, tanan, makita. Murag ginanandagan, di ba? Kaya sa katong kamay nga ban-in, wala magiging, wala magyon. So meaning, wala gi siya, tanan, meaning all the way down. Wala yung mabilim sa gamay. Bisag lambo, kay kasagara, lambo naman ito yung ibutan, lambo. So, kay may isa nga pagpakita, meaning dili makailahin mo tong magpakita ka sa lawas o katong lawas nimo kay pagpakita pero naay tabon. Kini wala gid siya tabon, meaning all the way down wala gyud pag tan-a nimo mura kag bago na taos kalibutan. Ang bago na taos kalibutan sa mga tabuan na paggawas niya.
15: Wala, ubo Magnum Jewel.
7: Murag bago na taos kalibutan lagi mo bago pag ipanganak nga wa gyud ka wa gi kay sanina. So mo ni ang Viva Max, di ba? Viva Max. Grabe sila no, ang Viva Max no. Og ano Miguelas to Magnum Sports ay pirma si NBA star Victor Wembanyama og a long-term contract sanction ubos sa San Antonio Spurs. Subay sa video nga gi-post sa Spurs makita ang pagpirma sa basketballista sa ilang social media accounts nga nagkonfirmar sa multi-year extension. Giduga giingon ang kasabutan sa term o team og ni Wembanyama nga lima ka tuig nakatira sa 252 milyon dolyares sakit na ang player option sa kalimang season. Nunod din nag-post usab ang 22 anyos nga super Spurs star o gaminsay alang sa iya mga fans nga magpabilin siya sa Spurs bisan unsa pa man ang mahitabo. Ang action yung debate atong kompleto ni Tali sa atong balitang Magnum Malakarang Unlaud na karoon ngayon Sabado, Hulyo 11, 2025, sugkaroon sa itong headline review. Sa tamagong lokal, Mayor Karek Soy Mingong ipigay na duha kahigayon matag simana sa barangay ang programang People's Day sugod bulan sa September ng tuwika. Sa ato Magnum National Senate Impeachment Court, nilaman ang pagtungan ni OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte sa sunod simana. Sa ato Magnum International, Taiwan, China, Japan nangandam lang sa pag-igo o sa posibleng epekto sa bagyong Fabi. Sa ato Magnum Pesas BSP, nagbagaw sa bugat ng pahimangno sa publiko nga illegal ang pag-duplicate sa kwartang papel. Sa ato Magnum Entertainment Viva Max actress nga si Azzy Acosta, imbitang italikdan ang pagbuhat ng mga sexy nga pelikula. Sa ato Magnum Sports, NBA star Victor Wembanyama, may perma o long-term contract extension umo sa San Antonio Spurs. Mga eksonte man lang sa gawas ng katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlayang mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hangtudugma, kini ang inyong mga tigbalita. Magnum Joel Jacobo.
15: O Magnum Lani Delgado.
7: Basta mga newswriters, Chingin Tirina, April Burag News Manager Elena Corin, dinin lamang sa balita o serbisyo
15: Magnum Radio.
14: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangtudugma, dinin lamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
3: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
4: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, anakin sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sales sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdum Sabado Night Talk.
4: Sabado Night!
3: At ang atong mga nag-unang mga segments sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magdum Sabado Night Talk.
4: Sabado Night!
3: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert, ug ang banggitan, Magdum Mencho. Dinhi lamang sa musika, balita ug servisyo, Magdum Radio.

0: Oras mo gala, alas 7 na sa gabi mga Magdum friends. Welcome sa atong programang Magdum Sabado Night Talk. Kini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert, ba? May sense na may humor ba? Mag-uban-uban ta may gala hangtod sa alas 9 sa gabi. How's your Sabado may gala? Okay ra ba ka Magdum friend karong adlaw? Naot pang okay ra ka Magdum friend ba? O di ka okay, sige lang. Ma-okay ra na sa tamang panahon. July 11, 2026. Ama? Sabado na sab. And kumusta inyong ano diya? Ang inyong pagpanihapon mga Magdum friends? Lami ba inyong mga gikaon diya may galang panihapon? Siguro lami kayo no? Siguro lami kayo na panghatag po doy. Okay, kami ni Magdum Mencho. Fried chicken na gitaon namang gikaon. Moro may makaya may gala. Moro may ano bitaw, madali-dali. Di naman ta pwede mo antog resto kay lutuon pa man ang mga pagkaon na mga Magdum friends. O dito rata sa mga dinalian nga pag, ano bitaw, mga pagkaon may gala. Fast food sa kilit sa dalan. Muna ginatawag may gala nga fast food sa kilit sa dalan. Oh, kanang luto na daan ang pagkaon mga Magdum friends, di ba? Oh, gaigon lang ka mo palit, makakaon na dahin ka. Ang nakapatsyada kay medyo barato gid may gala kung naka sa mga duplins dalan mo palit ang mga pagkaon mga Magdum friends, medyo barato gid. Barato i-compare sa mga sulod sa mall, ah, mahal magid dito. Mahal kayo may gala, di ba? Di gid ka ka-afford kung ano, labi na kung kamayro yung budget, ha? Huwag kayo mabuhat, anak Magdum friends, di ba? Kanang nasa mga mall may galang agatrabaho, mga empleyado sa mall mga Magdum friends, di man na sila sa mall gakaon. Dito na sila gakaon sa mga karinderyas gawas, gakaon sa mga, mulagi sa Daplins Dalan mga Magdum friends, ng mga fast food, mga street food may gala. Munang barato magod mga Magdum friends na. Di na sila gakaon sa mall, kay di man sila ma-igoran lang ikaon nilang sweldo, saon na lang. Sa mag-uban-uban tayo sa last Weber sa gabi may gala. Welcome to Magdum Sabado Night Talk. Live na live na tayo sa Magdum Live. Kung madunggan sa tayo sa inyong mga radio set, Magdum Radio 99.9. O siyempre sa website www.magdum999.com. And kaoban po na ito ang mahilig mo kaon sa fast food, Magdum Mencho.
1: Yes, mayong gabi sa tanan mga Magdum friends na nga naminaw di karon mga mahiligod sa fast food.
0: Oh, sa kilid.
1: Kilid-kilid nga fast food. Okay, may tawag nga fast food kay dinalian man.
0: Fast.
1: Okay, kung nilutoon pa na, slow food na. Slow food chain.
0: Slow food na siya.
1: So mga Magdum friends nga naminaw di karon, so tanan may gala nga nabisi sa ilang mga panimalay. Sa tanan sabiyang nga nabisi sa ilang pagluto. O sa mga Magdum friends nga kini nga naakaroon di sa ilang mga sakinan.

0: Dala nimo kay dako bangag sa ilong.
1: Si Kiko.
0: Dili.
1: Asa ba?
0: Sa Senado man na.
1: Asa Senado?
0: Sa Congress na ah.
1: Sa Congress?
0: Oh na ah.
1: Si kinsa man na?
0: Si kanang gina ano nila sa Facebook ba si Terry Ridon.
1: Ah, si Terry Ridon.
0: Oo.
1: Dako lagi bangag sa ilong. Lagi tingala ta kahangat man tao.
0: Na
1: murag ka ng sabanin no,
0: base sa ano na
1: padakon na itong dagwayan eh. Pinalisngag naman kaya itong ilong tanaw noon.
0: Isamot na noon.
1: Nilisngag naman noon.
0: Tulay pa-adjust na ron. Wait now
1: katabi man noon mina.
0: Wala. Ito, importante mga Mike Dun friends sa mag-uban-uban na sabda karong gabi una. Siguro si Good Boy on air nasabot niya. Si Good Boy.
1: Nakis.
0: Good Boy. Si Good Boy may gala.
1: Nakis.
0: Good Boy, good ah. Si Magdum Rudy katapang may gala itong makaoban o niya.
1: Nanasad na dito sa kwan, sa katong naay mga babae gani.
0: Dito sa...
1: Itong dito?
0: Crystal?
1: Dilipod. Lightwood.
0: Sa Coastal Road dito?
1: Inay mga babae gapon dito.
0: Ano, gamay mga babae dito?
1: Doon sa Divisoria.
0: Ay, diya, sa may ano, sa nanang lugar diya.
1: Sa kay Secret.
0: Secret. Ato makaupan sa Magdum Rudy Katapang May Gala para sa traffic and weather update. Ay, iyaran ni siya may gala. Wala siya labot ang sibihan.
1: Wala labot ang sibihan. Ang sana? Ang pan asa?
0: Ang musunod nga programa?
1: Ang programa oh. Binayran.
0: Yairan na watay labot. Witaw na. Si Magdum Rudy Katapang may gala ang atong good boy. Abot kung pag off air good boy bagyapon eh.
1: Ambot lang. Unang
0: pangutan ng wa pa ginatubang antod karon.
1: Mm-hmm.
0: Di ba may gala na? So atangi kay kung napakailakaw karong gabi yun ay labi na ko na kay sa kanan Magdum friend. Atlong masayron niya may gala kung traffic pa ba ang ato kadalanan. Hindi magiging malikayan ang traffic magdamansyo, no?
1: Yes. Malikayan labi na nga karon na daghan sa kinan, nagkaguot ang dalan sa kadugay-dugay ng mga panahon nga gigamit. Nagguot na siya karon.
0: Sir, sayop anak magdamansyo, ang dagan sa kinan o ang guot nga dalan?
1: Both. Both siya.
0: Pareho day.
1: Kay kuan man, wa man na limit ang pagpamalit sa mga sakinan.
0: Mulagi no?
1: Niya, ang ato pong gobyerno, tungod sa flood control, wala na napalapad ang atong dalan.
0: Wala na sab.
1: Munang problema yun.
0: Mulagi na.
1: Na itong mga private sector or kanya ito ang mga kuansad, mga kwartahan, sige palitaay o ka ng mga auto sakinan na pag mga transport sector, palitong sakinan, samot kadaghan ng sakinan.
0: Aga na kayo.
1: Naapigod ning baw-bao, sagol pag ning baw-bao karon, samot kailangan ang dagan sa traffic. Ngunit kayo nanasab sila sa dalan-dalan.
0: Oo, munang...
1: Kasagan naka-kwangyod, mga naka-langan.
0: Samot na.
1: Samot dagan ang sakinan,
0: samot
1: kaguot ang dalan.
0: Muna ng problema ron.
1: May problema ron karon nga. Kini atong dalan nga si Imrikto. Kuan unta dapat ni kaning mabutang unta ni nga 8 lane
0: kanang unsa na side kanang
1: 6
0: sa usa ka side
1: di 6 na siya anay portion nga 6 pero dili tanan
0: pero dere atbang sa ato ang Magnum
1: kana kulang pa kayo murag ano pa na
0: 3 lanes masuna diyan no
1: about 3 lanes murag 3 lanes siya pero di pa gyud maagian ang isa kay parkingan man pod
0: wala gi imong parkinganan so
1: hunonganan pod unloading area ni wala gi hapoy mahimo
0: wa tay mabuhatan ah
1: kan di sa ano di sa Ayala oh di ba 3 lanes pa na so parkingan magsakinan di nag-ali wala gi hapon
0: ay muna na lagi watay
1: dito sa Davao mo siguro sa kining sa Japan mo siguro to
0: nga naman
1: nay 16 lane
0: oy grabe na
1: grabe
0: lapad gid kayo
1: lapad kayo
0: 16 lanes
1: so na kuan gina luag gina wala kay makita nga kanang kuan kanang naga park sa daplindalan
0: mo na kachada niya okay nagis lay designated area para magpark ana.
1: Napagay ka ng kuan. Diyo, naman na sila yung mga dalan-dalan nga magliko-liko. Ano. Marag ka ng skyway. Naman na sila yung ano, mga skyway. Pero patingala ka dito, wala kayo makita ang sakyanan nga gapundo sa dalan.
0: Umao.
1: Although, kung naamang galing siguro gapundo, ga-loading o unloading kuan.
0: Pag-uwan, daga na
1: sa dayan. Daga na po sa dayan. Wala

0: makita nga gapundo. Nya perting luag sa dalan.
1: So, dari kay luag raman kung gabi ina.
0: Oh, luag kung gabi ina niya. Or kung maaway sa Pacquiao.
1: Oh, panahon sa COVID, minom kayo to.
0: Sa COVID, di jobro kuan gyud, no?
1: Wala gid mga sakyanan nato eh.
0: Wala sakyanan na kadalanan kayo. Murag gyud nasa kanang salida gud.
1: No, ana.
0: Na mga horror story, horror movie. Oh, kuyaw sa to nga kuan. Medyo ang uban mapasalamaton kay tungod sa COVID o tungod sa pandemic na yung mga nangabuhat.
1: Oh, na dagan man kayo.
0: Na yung mga nahimo pinagi sa alani.
1: Okay, uban kay nakabuhat og mga kanta god.
0: Oh, nakabuhat og kanta.
1: nanay recording uban, na studio na.
0: Ang uban nag-vlogger na tanan.
1: Oh, kana.
0: So nang sikat ang ilang vlog.
1: Mm.
0: Ni lambo pod ba kay tungod ana
1: tungod sa pandemic
0: so wala sila nang isolate wala gyud wala na may tabo
1: wala gyud na so wala dapat pandemic. Pag kung gusto ka mag pandemic na sabdaron
0: marag kapoy naman
1: kapoy na? Naman lisod
0: naman hadlok man
1: pero ang COVID karon marag di na magkadlukan sa tao karon magdaman jo ipresaw na
0: siguro kay wala pa man siya nag outbreak.
1: Wala pa,
0: wala pa may kuan lugar nga ni Kailat ana. Karon na amang galing nga kuan ra katurang sa tong isa tong
1: saman katong
0: kalimot ko. Si kining ta sakay nato isa nga virus hanta.
1: Ah, kana hanta.
0: Hanta ba to?
1: Hanta.
0: Sakto ba to? Hanta virus.
1: Oh, kana.
0: Muna siya karon.
1: Oh, di ba senador mo na hanta virus.
0: Dili si Risa.
1: Lahi na ito.
0: Si antivirus na ito.
1: Yung mga naman siya virus gapon sa mga ano, netizen.
0: Pero, kwan gapon, hadlock gapon siya. Pero dili siya ingan nga naka makamatay. Ano na may namatay. Pero dili siya ingan naka grabe. Nahi ka ng lahi rin itong pandemic yun sa itong COVID-19. Labi na katong Omicron. Mga grabe kapaspas.
1: Dali ra man
0: og paspas kayo.
1: Paspas kay mo takod.
0: Igor gi kanila bay sa merkados kugo na.
1: Oh, COVID.
0: Pag-uli niyo COVID na.
1: COVID diretso.
0: Nilabay ra kas dalan, nanas da nasgawas.
1: Pag-uli niyo pag-check sa ano?
0: Pag-check mo positive man kadong. Positive dito god.
1: Sa kada mga na aksidente sa una magdaman siya, di ba?
0: Oh.
1: Pagka adto sa ospital kay gigda COVID.
0: Na, mo tingala kita ni COVID namatay lang kalit.
1: Oh.
0: Muna na ito yung mga insidente lagi nga na disgrasya raman eh.
1: Oo.
0: Pagkabot sa hospital, la COVID. Namatay.
1: La COVID na dayon.
0: Hadlok na lang sila pa hospital kayo si Gnadia.
1: Okay. Na yung uban, kadigin na sila magpatest, magdumensyo kay bisan bitaw negative, may mo ng positive. Oo. Sao na lang.
0: Kung pansar sa sila ng tambal-tambal nga, kon tambal-tambal nga inato.
1: Ay,
0: lagi. Na yung uban, lagi ni, madala pa lagi ni.
1: Oo.
0: Na gubo na ro. Hadi, lagi kaya lagi ni. Tambalan ra ni tanglad ug kanang kuan, luya. Dobiki, dinigin mo ka ginawa. Tabang.
1: Aya ra dayon, di ba?
0: Tabang tiyo ka ginawa, tabang.
1: Kay na iban kay magpaaso ra bitaw si tawo kana,
0: paaso.
1: Oh, para bitaw panington manggawas ang virus kuno ay.
0: Kanang ano, kanang tuob.
1: Katabang
0: biya pa nang tuob. Kay maano man imong mga kondisyon man imong lawas pero mo gyapon kay nagtuoban lagi ka nya magawas biga po kasi imong balay
1: mo lagi
0: mo lagi to katong ni agira kuskugon na Dublin wago ko ni sulod gud
1: paguman
0: ni agis kugon pagkagma positive grabe lagi ka kon
1: tanan tao lagi na positive gud
0: nang tanan gud.
1: Except lamang siguro sa ano, bisan ka ng tagabalay dahil magdumensyo, no? matakdan gyapon.
0: Ya, ang kuya pa yun kay ihiwalay mo sa imong ibulag mo sa imong pamilya.
1: Ibulag mo gina siya.
0: Isolate. So munang katong mga bata nga matrauma, ibulag pa yun sa kuha, nasamot ka. Ano?
1: Kaluoy sa mga bata, ma-apil-apil gyapon sa COVID.
0: Mosad nang hinundan nga nakakompos kog kanta Magnum Gilbert.
1: Di na. Munang tsada, di ha. Munang nakompos kong sa tago-tago?
0: Dili lang yan. Bago rapot tong tago-tago. Na ako yung nakompos nga kanta.
1: Kung siya to?
0: Oh, lahi man to. Lahi man to. Dugay naman to. Nga kung, na. Na, ano. Na-compose na ko tungod sa pandemic. Duha ka song.
1: Ah, grabe na. So, nangyay natabang ang COVID-19 sa imo ha?
0: Nay natabang.
1: Nay benefit de gapon?
0: Dili sad siguro nga magpasalamat ta, pero nga at least nga nasabta na to nga naaday purpose ang tanan.
1: Ay.
0: Ano gid ba?
1: Murag ano gid ba?
0: Nay purpose ang tanan.
1: Nagirason ang tanan lugar. Nganong naitabo na?
0: Kay mga ang katong mga kwan, ang katong mga dili o katong mga mati ay katong giginikanan o nas pamilya nga dili kayo suod. Nasuod man sila. Kay di man sila ipagawas. Naraman sila sa balay. Nasuod correct. Sila. Di nagkabanding na noon. Dito sila nagkabanding sa sulod.
1: Mao na ron higala.
0: Ang kuyaw lang ato katong trabaho. Trabaho magawas, mo nang natoy kanang quarantine. Before ka musulod sa balay. Grabe sad kito ba?
1: Lagi na.
0: So, nadungan kita ato ba? Positive?
1: Murag dungan pero anon murag na home quarantine ra man ko ato.
0: Ah, home quarantine? Maru asab kay di ba?
1: Okay. Kami ang mga tanan sa balay na ano na apektuhan sa bana, magdumensyo. Tanan mi na ang usa na ano gid na ni panos lang kalbutan na kumama atong tuod ng COVID.
0: So wala na ka ni dala gidala sa ano?
1: Wala na ras balay. Balay ra. Kaya ano man po mi dito? Luwag man po ang among area. Kaya kung magpadala po ko dito nga mura mag ano mag tong panahon nga ginabantayan na mo among mama god. That time nga medyo ano. Wa man bantay siya kung kami tanan dadon dito.
0: Sa imong panan-aw kinsa kay ko na to?
1: Wala listen man kayo na i-identify magdaman sa mga nana god kay wala mo takabalo kung asa gina ito na nakuha ng mga COVID.
0: What if ikaw ang inundan na ito?
1: Ay, wala ko yung mabuhat. Natakdan magigit ko. pero, matay choice. Naitabo magigit na siya.
0: Alagi.
1: Diba?
0: Salan magigit na.
1: Alagi. Sige lang.
0: Pero experience magigit na ito na, Magnum Gilbert, diba?
1: Ah?
0: O sa naka-experience nga dili malimtan?
1: Kana siya. Di gina malimtan.
0: Di gina, so, tag face mask. Suotag ka ng face shield.
1: Grabe kay itong
0: alcohol.
1: Grabe kay mga ano to, suot sa mga ano, di ba? Kana mga taga-rescue.
0: Mga PPE.
1: Grabe lang, init tinga, kayo.
0: Matingala lang ganito, pag na-PPE, mura kaka-hadlock ang uban lang eh. lalagi naka-PPE di eh. Nang-hadlock na, nataranta. So, munang kuhan good.
1: Munang mga panahon may galang kanang makaingon tang mga sakit ng mga pangitabo sa kinabuhi sa tao kay daghan ba nangamatay gyapon na magdaman siya. Namatay tungod sa maong sakit. Tungod sa virus may gala. Anyways, mga Magdun friends, oy alas 7:20 na. 7:20 na may gala. Sa atong pagbalik ato na makauba ng goodbye. Goodbye. Magdum Rudy Gataba. Ubalik tayo oras alas 7:20 na.
2: Time Check is brought to you by Birch Tree Fortified Green Pack. Pangalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang is RP. Pero baso, bilin na.
3: Lock it in. We'll be right back. Magdum Radio 99.9. Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagad sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo Magnum Radio.
4: Kabirni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inungdan?
5: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
4: Ha? Nga naman?
5: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
4: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
3: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad, dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares, ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files, ug personal information sama sa credit card, bank accounts, ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa kami nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Magdum Sabado Night Talk.
6: Yo, baby.
3: With Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert. Ug ang limino ng Cagayan de Oro, Magdum Mencho.
1: Balik tayo may gala sa ito ang programa ang Magdum Sabado Night Talk. Kaoban ang kalukalike ni John Lloyd, Magdum Mencho.
7: Yes, huwag ang kalukalike usab ni Piolo Magnum Gilbert de los Santos.
1: Kani ang good boy on air. Unsa ni kalukalike? Kinsa ni kalukalike?
7: Kalukalike ni Derek Ramsey daw.
1: Ah, daw lang sab. Oh,
7: daw rapod.
1: Ah, dili po tinuod ay.
7: Daw, mara pag-iingon nila.
1: Ah, sir, kisa po nag-iingon na na?
7: Katong babae kayo, nga bakakon?
1: Dada yung babae ng bakakon eh.
7: Lang. Daura lang po.
1: Ah, daura. Okay. Daura.
7: Namatod pa, mutalikod, Derek Ramsey.
1: Sa side view?
7: Side view, na ipagka Jason Statham.
1: Ah! Oh, sa likod.
7: Mato sa Derek Ramsey.
1: Ah, Derek Ramsey, sa atubangan.
7: Pag atubang na, murang si Jason tabusok.
1: Itaw na nana si ano, good boy. Ana daya, sige, di na ito lang ano, kaya maulaw ta ninyo mga igala.
7: Sige, maulaw ta, artistahin na ba ni?
1: Oo, oh, basta ang musunod nga si programa, binayaran niya.
7: Musunod na programa, binayaran.
1: Way labot ang mga...
7: Way labot ang kumpanya. Iya lang, but-buot lang nag-iya.
1: Good boy!
8: Okay. Sasakyan kita, sakay na.
3: Traffic na ba ang atong kadalanan? Kumusta ka atong dagan sa panahon? Nag-ulan na ba? Wala pa! Matubag ng tanan, pinaagi ni Magnum Rudy Katapa, ang good boy on air.
9: Ambot lang sa off-air.
3: Magnum Sabado Night Talk, traffic and weather update.
9: Sakay na!
1: Walay labot ang Sibiyana niya.
7: Ang musunod na programa, Binayra. Uy, labot ang Sibihan.
1: Apoy labot si Magdum Mencho ni o
7: si Magdum
1: Gilbert.
7: Labot si Magdum Mencho o si Magdum Gilbert.
1: Oo, oh, iya lamang ni.
7: Iya lang. Ayaw tuuhi.
1: Good boy! Ano yan ang si Magdum Rudy Katapang?
10: Yes, before anything else.
1: Ay, gari na. Marag mingaw lagi diya sa mong palibot ron.
10: Nataron diri, nagpakilita kay Saba, kayong sa gawas nga bayan.
1: Ay,
7: katunan ni dagkong speaker na iksosayaw nga babae. Ang saman.
10: Grabe kasi ito, Guinness Magnum. Ito, di ayun ko believe ay. Kay, muna igingon niya, babalik na siya, papunta pa ako.
1: Ay, nana, dahil na. Baliktad lugar, baliktad.
10: Oh, baliktad ka.
1: Oh, papunta ka pa lang, pabalik na ako.
10: Oh, pabalik na ako.
1: Kisa ba yung pabalik na?
10: Siya.
1: Ah,
10: ako pasulod ba lang?
7: Oh, marang tigulang lugar tani. Grabe sa kaya din.
1: Nabalik na.
10: May gabi
1: yung duwada,
10: Magnum Gilbert, Magnum
1: Ito.
7: May gabi.
1: May gabi.
10: Kumusta nga ito ang Pangpaon-paon dia, karong adlaw.
1: Okay ra, nakakaon na mig.
7: Pangpaon.
1: Nakakaon na pud mig fried chicken.
10: Fried chicken.
1: Ay. Okay na. Ano ya pud na?
7: Naginaginot lang pud ani mig kaon og kanang chicken dere kay.
10: Dia sa boss.
7: Sa boss. Sai gani kay tag 20 pesos ra man ni, mura ra pud ang kwarta.
10: Mao lagi. Mangyo
7: pud tag kang kwan, tag 10 pesos.
1: Minus si Mang Dumrudy kay isa ra ka kihat sa babae, amo sugod ayo.
7: Oh, ana. Tutukan ragod niya, muhubo ng kwan.
10: Sa mata pa lang, makukuha na lugar.
7: Mata pa lang, good.
1: Oh. Kiyatan lang na niya, sure na.
7: Wa na.
10: Grabe ba?
1: Sa buntis na.
7: Ha?
1: Sa buntis na.
7: Wala pala pa.
1: Wala pa day. Bitaw na. Asa may mong ano ron, lokasyon kay amo kay padakop.
10: Yes, Magnum Gilbert. Magnumidso, natakaroon din sa Lapasan National Highway.
1: Nataron
10: sa Lapasan National Highway.
1: Mm.
10: Ato ang sa ato nga pagmonitor sa dagan sa trapiko. Super pasabol man Magdung Gilbert, Magdumitso. Wala may ang kabalakan kung padulong ka sa Intrusidad.
1: Mm-hmm.
10: Didyo diharang may pagkabukog diya sa may Pure Gold dapit sa may may traffic light.
1: Uh-huh.
10: Pero pag pagawas ka gikan sa Intrusidad, super padulong sa may isting nga bahin.
1: Mm-hmm.
10: Pakitam sa nato diya sa atong live nga flowing man. Ang ato ang mga salakyan, wala may angay kabalakan karong mga panahona. So, isugutan sa nato ang lakas panahon. Walay pagmanalit eh, pero baga ang pagpandagom karong mga panahona. Magnong Gilbert, Magnong Minso.
1: Mm-hmm.
10: Oo, dili ka magkapari, ausay, mutalit eh. Salamat na lapunta nga, dili po din nga nagka kusog-kusog ang pagmanalit eh. Pidyo, dili ka pong kumpiyansan, kaya labi na yun yung pareha na to nga medyo lang ani nagbuhok, kinang lang yun nga magkalo.
1: Digid medyo, diligid na medyo.
7: Alang ani na yun.
10: So, alang ani, nang lang na yun sa galo. Kay kung doon ay pagpanalit eh, kung to, dili man, ingon nga kusog nga pagpanalit eh, ang ulan ang gitawag na. So, dili ra kayo tayo ingon nga may goyod.
7: Oh, lagi. Nibundak man ka ang pagpanalit eh.
10: Nibundak, oo. Oh, aking simana to.
1: Kusog ang
7: pagbundak sa pagpanalit.
10: Kusog ang pagpanalit.
1: Bitaw na.
10: So, amping aghat na to sa itong mga kaigsuna, no? Ito ang panahon ka ron, Trilobin, Gidri, sa Sintos, Cagayan de Oro. Doon ay pagpanagom, wala po tayo makita mga bitoon nga na sidlak-sidlak sa kawanangan. So, ganun ay tayo magminampingon. And then, dalagyo tayo payong or kalo manggali or jacket. Kaya yung kaso, doon ay pagpanalit. Kaya super sa ito pagmonitor karong adlawa, wala man sa tana kasi natin good nga kusog yun ang pagbundak sa ulan.
1: Ganina buntag, kaya nagulan to ba? Ganina buntag?
10: Oo. Oh, medyo, kagaya na buntag, oh, medyo kusog-kusog ba ito?
7: Nung alas, mga buntag sa'yo?
10: Oo, buntag sa'yo. Oo, doon ay nakata gito siya limaw-limaw sa kadalanan, pero unan off lagi. Dilingon nga, ingon nga saksisip ang pagkuhan undang pagkatataot. And then balik na po siya.
1: Balik na po na.
10: So pagkaabot sa mga alas 8, padulong sa hapon wala na punta.
1: Wala na.
10: Nakasinati. Oo.
1: Karon so, karon panahon na wala na ipanalit.
10: So wala man ta, wala ta ka monitor diri gyud sa barangay Lapasan Magnum Gilbert. So amping lang ta sa to mga kaigsunan para pod nga mo na ipanultihon nga bawal magkasakit. Okay.
1: Bawal magpasakit o bawal magpasakit pa na, di ba? Mora man na.
10: O, kanan dua. Mag-uban yun na sila.
1: Mag-uban na yun
7: na. Mag-uban na.
10: Mag-uban na siya. Bawal magkasakit o bawal magpasakit.
1: Kana,
10: o.
1: Sige.
10: O, mamarag.
7: Pero si Magnum Brody sa una. Marag si Magnum Brody sa una. Marag siya ang gapasakit.
1: Agoy.
10: Grabe.
7: Ah, dili dai, dili dai.
10: Good boy mi ata.
1: Nakasuway ba ka Magnum Ruding?
7: Ikaw ang nasakitan.
1: Oh, kanang ikaw ang nasakitan.
7: Ikaw ang naghilaka.
1: Wala kang gibali-balis babae sa una.
10: Sa una panahon.
1: Ana inana na inana.
10: Atong klaro na ato sang klaro na sa ato mga suking tigpaminaw labi na gyud sa Nabinaw.
1: Binayaran rin eh, binayaran eh.
10: Sa unang panahon ha.
1: Oo.
10: Sa unang panahon.
1: Ano ipaklaro bigod nimo para
7: para ingon ba balay na siya.
10: Oh,
7: guilty ba, guilty?
1: Ha?
10: Normal gina, makagigdag nga na.
1: Na ikaw ang nagpasakit, ikaw ang gisakitan. Ano saman?
10: Akita mo yung masakitan.
1: Ah.
10: Kaya mo na ikingon nga, gibuhat na nato ang tanan.
1: Da.
10: Pero at the end, ipasakitan na yun
1: ka. Napo kaya gisaaran sa una, nga wak natuman.
10: O na, both side. O, saan siya? Saan food ko? Then, pag-abot sa panahon.
7: Sinaray lugar.
10: Mga lagi na, na-realize na to pagka taas-taas na sa itong pangina ron, na-realize ko na to nga gibuhat ang saan para Pacquiao.
1: Ano man na, Magdum Rudy, anong kailangan mo saan? Di man di tumanon.
10: Mo man ay gitawag nga pakilig moment bitaw pa excited by every day nga na sud ba. Oh, kana bitong para ganahan pud mo na may challenge sa inyong relasyon. Nga dunay bisan to dili ta hawak sa panahon, at least na i-goal ninyo nga pwede ninyo maabot. Anytime. So mga lang kinahanglan yun nga dunay gyud di so, gyud nga promise totally sad yun. Pero at least ni share ka. Isip po sa kalalaki.
1: Pero ma
10: ni share ka nga ingana ang posible.
1: Pero mabutang man gud na magdemensyo Magdum Rudy kung mosaad ka nga wa ning mugituman. Pakako na dayon ka, di ba?
7: Ano? Mabutang yun. Mabutang gyud
10: na. Ayun, dili gyud na to. Mas maayo gyud ang dili magsaad yun. Oh, so, na lang.
1: Pero kung di ka mo saan kay wa ampoy kilig moments.
10: Mao lagi sad no?
1: Oh.
10: So,
1: saad na lang.
10: Saad na lang.
7: So sa tanan saad ni mo pila man tanan anang natuman.
10: Sana pulo may nagaisa.
7: Isa sa book. So katong giingon ni mo Magnum Gilbert na ang dili mo tuman sa yang saad bakakon. So kung kaisa ra natuman ang iya, unsa siya?
1: Grabe ka bakakon.
10: Dili na may isa natuman.
7: Ano pa isa di ay? 99%
1: ang natuman katong sa karon na.
7: Karon ba gid?
1: Karon na.
7: Grabe gid ka bakakon.
1: Hoy, ayo kamulo ka Magdum Joe, kanay si Magdum Rudy ba? Maka iPhone 17 na ni Happy.
7: Ay, yeah.
10: Oy.
1: Ay, oy. Oh,
10: totoo nga ngayon ka magkamjudjak.
7: Napalabas.
1: Okay, murag lahi ng level sa life. Ano niya?
7: Lagi.
10: At itong ngayon.
1: Pero stricto ni siya na papa eh. Stricto?
7: Stricto ni.
1: Stricto ni si papa.
7: Dili ni siya gusto. Dili ni siya gusto ka ng naabitaw mag-chat-chat nga lalaki sa yung ano. Mangutana gina na siya kita mana.
1: Ah, ba ba?
7: Iya din ako. Ipailay lang ko na.
1: Pero trabaho gina sa amahan, di ba Magdum Rudy?
7: Trabaho gina sa amahan.
1: Sa mo mga baka diya.
10: Naminaw ba?
1: Lagi.
7: So, ing anak ka stricto si ano, Magdum Rudy.
1: Pero
7: sa mga babae. Niya yung mga anak.
1: Pero sa mga babae.
7: Pero, ha?
1: Kung sa anak, stricto sa mga babae.
7: Sa mga babae. Ano ba siya ang sana?
1: Kung sa siyang anak stricto siya. Pero kung nasa may ila-ilang babae.
7: Aka na mutsada. Matingala ka nga ang gabadlungon siya.
10: Ini nga programa Pinayran. Wala na po tang Magnum Radio.
1: Siya na gyud ingon no. siya na gyud ingon. Bitaw na tay maila-ila diya kay basta dagan ta booking na nunta sa to mga
7: booking na nunta ni.
10: Kini ato ang maila-ila ro na Magnum Gilbert.
1: Pinayran po na.
10: Ha?
1: Pinayran po na.
7: Binayran.
10: Dele.
1: Babae, laki.
10: Lalaki.
1: Oh, nag-change na ka. Ha?
10: Nag-viral ni siya.
7: Uy, viral.
10: Pilaka years.
1: Nag-viral.
10: Pero karon, sa pagkakaroon, active pa ni siya. Muna
1: sa
10: ni siya
1: social media.
10: The Dama Entertainer in Cagayan de Oro.
7: Dama Entertainer? Entertainer?
10: Dama. Kaya naman po yung chase. Di ba?
1: Dama Entertainer.
10: Entertainer siya. Dahil po itong Dama King na nag-viral sa YouTube.
1: Kani siya?
10: Kini po siya. Nag-viral po ni siya sa YouTube. Pero ang iyalang kuan, Dama, kung kita itong mga dayo, siya mo una, first, mo entertain. Sa mga from Davao, Cebu, Samis. O niya ito ang mahinabi ron atong dolan.
1: Sige na ba?
7: Dama, ha?
1: Sir, pag-umangko na niyo?
10: Na, mo ni siya. Bantugan gini.
1: Bantugan gini.
10: Sir, gabi, live na ron sa Magnum Radio. Ako si Rudy Katapang. Ilailas ako sira. Ako si Rudy Katapang. Pala ito, sir?
6: Richie Abisha Nakaya.
10: Okay. Richie Abisha Nakaya.
7: Nakaya.
1: Nakaya.
10: Minyo na si Richie?
6: Minyo.
10: Bugnaw kay tingog Magnum Gilbert ba?
1: Lagi.
10: Mura niya itong tingog ni Tam Jones.
1: Oo, oh, gitugnaw kay Midder eh.
10: Pilay, sa dili lang kailangan sira pangutano na to, Pilay Pangidaron. Pilay Pangidaron ni Sir Richie.
6: Mag 52 po on December 19.
7: Senior? 62? 52
10: pa.
1: 52.
7: Ah, 52 dahil.
10: Dili.
1: Napay pila ka years. Ayan, mas senior.
7: Okay.
10: Sir, live na ron sa Magnum Radio, no? Ang imo ang kiniang Babalik na noon. Sorry.
1: Oh, lagi na. Tara.
10: Ang iwang isip ko sa ta, entertainer, deris ka kayaan di oro, sir. Ubay-ubay na ba ang mga tao na encounter ni mo sa nagkalaing lugar?
6: Oh, gikan sa kang Joy Pagadian, Dindolumbaya ng Balingasag, Buyinsik ng Butuan City, o Buy Anak ng Tagahingog City, uguban pa nga nag-una na sa Babaw sa Kalimutan.
10: So, kumusta sir ang pag-entertain mo sa achievement?
6: Kaloy sige no, ka-entertain yun. Wag yapon ta na kwan, wag yapon ta na watan o kwan kung dili. Nagmalampuson yapon.
10: Grabe. Magnum Gilbert, basik na kay ini ang knowledge about sa dama. Ako dili yung kayo.
1: Dama? Pero,
0: dama.
10: Dama ni siya. Oh, dama entertainer in ta kayan dioro.
0: Diba ka na masyag, kalam mo yung kaon kagbato, singgit di ka?
1: Darna to. Darna man to.
0: Darna rin.
10: Magnum Gilbert, napikas din niya si Sir Richie.
1: Maayong gabi, sir. Maayong gabi. Kini si Magdom Gilbert. Kawaban po natin sa Magdom Menjo. Kumusta man?
6: Kalo si Gino. Ay man. Ay po yan. Paglawat.
1: So, gadula dahil kagdama? Dama. Yes. Oh, morang igsoon rin sa chest, di ba? Ang dama?
6: Mamaura
1: na sila. Ang mga movements.
0: Pang Pinoy lang. Pang Pinoy lang ng dama.
1: Oo. Kasagaran sa Pinoy.
0: Pinoy.
1: So, kanun sa mga nagsugodan ng pagdulag-dulag dama, sir?
6: Siguro, mga katin kong kulang, mga 21.
1: 21 years na? Taon-taon na? 21 years old?
6: Sa 21, nagsugod na ko.
1: Okay. Nga nung nahiligan man yung magdulag dama, sir? Nga nung naganaan magdulaan na?
6: Sorry, sa kugon magod sa una, sa diyang nag-hilpir pa ko sa ay hindi ko siya magun na mo na sa karnihan diyan magun sa tungod nga bahin doon ay gadula-dula nga dama tapos mauman akong trabaho mga alas 9, alas 10 nahilig na akong pagtanaw paglantaw sige na akong lantaw sige na akong pagtanaw murag nahiligan na ako ang to nga naingaliw ko sa pagdula ang to nga napadayon yan ako ang to garon.
1: Hatod karon mo na imong ano ron unsa man siya kanang bisan karong panahon na mo gyapon imong gabuhaton gadula kag dama.
6: Oh, gihimo ko na lang event sa akong kinabuhi kumbaga sa sports pass. Para dali akong event.
1: Dagan pa gadulag dama diri sa Cagayan?
6: Oh, actually sa nasarit na association na mo dia.
1: Ana yung association dia.
6: Oh, nakadama nasarit dama.
1: Okay. Unsa man naba na yung mga murag gyapon mabutang na competition gyapon na ah?
6: Oh, siguro karong this coming August 28 tournament.
1: Asa man ang venue na diri sa Cagayan o sa lain lugar?
6: Sa Nazaret yun.
1: Nazaret.
6: Sa tennis court.
1: Okay. So na kay mga dagang kay kamaatbangan na.
6: Oh, batin kay exclusive play no sa Samisamis Oriental.
1: Oh.
6: Sakop sa Samisamis Oriental overall tanan. Murag siguro kagandagan siguro ni kay bali aduna na may nagpaibalo nga tong among bali sa Trinidad mo sa pagpaibalo nga ini nga maabot karon sa pizza bakery sa Agosto aduna may tabo nga tournament for exclusive for Samisamis Oriental. Batin level
1: category. Okay. Unsa may kalainan sa chess ug sa dama?
6: Medyo dako-dako gid ang diferensya kay atong kuan og variasyon na ang chess medyo taas sa iyang variasyon mabot sa mga 1,000. O baka 100,000 sa 100,000 ang dama is 50,000 lang.
1: Kung mo join ka sa tournament, nagya po na yung oras para sa chess?
6: Oo, nagya po siya. Siguro mga in third game there is 5 minutes siguro.
1: Kada di ba kanang sa chess kada move ni mo stop ni mo ang clock ni mo na
6: nanagya
1: po sa dama.
6: Nanagya po na may tabo gya po sa
1: ma-recommend ba ni mo ni sa sir sa mga kabataan kaning dama?
6: Oh.
1: Nadula.
6: kami kaling association nga gitukod karon namo sa Nazareth, nagagatil sa mga kabatanunan, ibali iwas sa mga kanang dili maayo nga mga kuan kaming dinuhatan ba. Aron sa mahilikay sila sa dili maayo nga mga kuan.
1: Magkadatang
0: mga lagi ka feedback.
1: Medyo ga feedback ta magdumrudi. I butang pagkalo siguro magdumrudi para di yung feedback.
0: Bounce.
1: Hello, sir. Uy, nawaha man.
0: Yeah.
1: Diyan lang itong balikan siguro sila, si Magnum Rudy. Magnum Rudy.
6: Yes, Magnum Gilbert. Balik sa Magnum Gilbert. Atong kusog ko kayo. Kusog? Nagbuto ang Magnum Gilbert.
1: Maudi ayo. Kusog kayo. Ga-feedback. Palayo siguro magamay. Naman mo sa lapasan. Ay, dito na, mo sa bugo. O kusog gyapon.
6: Kusog gyapon.
1: O kusog gyapon. Basin ay mo cellphone ang guba. arang-arang na gamay. Sige sir, kanang unsa may imong mensahe sa mga kabatan-unan na dapat mag-involve sila nang mga dula?
6: Tarang mensahe na ko sa tarang kabatan-unan, kung gaga, kining dula sa natad sa dama, ako sila gagat nga interesado sila. Hindi sila makadula sa Nazareth. Aron nga, hindi nga ang ilang ituroy sa kwan, diyan na lang sa Nazareth. Aron makakapon sila sa pag dula sa natad sa dama.
1: Wala ba ano ni mo nagbayad nga kung magpa-train?
6: Wala man ni noon. Kaya total, kaming lamisa nga ipanghimo. Anytime kung unsa man galing ang ilang kagustuhan, kung ganaan sila mo dula, open. Open para sa tanan.
1: Lagi no, lamesa ka ng nanay, gi-plaster ng daan dito. Wara gi-drawing na daan ng dama. Okay, nana. Wala man ay ano ba? Board no, ang nana, ang chess na aman.
6: Naga po board, pero dito rin sa lang siya sa chess.
1: Dito ragi apang gamiton. Damang ano, sa chess board gamiton, no? Kano sa to, again, ang iyong event para makabalo ang mga tigpaminaw?
6: August 28.
1: Fiesta sa Cagayan.
6: Celebration sa pista sa Cagayan.
1: First time ba nang may tabo o every year na ni?
6: Sa lumanabay ng mga katuigan, na tumani sa una, pero pagka wala na sa among presidente sa una na si Alex Badal, na medyo naputol siya, karoon na saan siya ibalik.
1: Di balik may na lang po at least no kanang kaning dula patsada po ni para makatuon po ng mga kabataan. Lagi na. Okay, salamat kayo sir. Si Magnum Rudy murag na patuloy lang tuyo diha.
6: Okay. Yes, thank you sir. Salamat sa imong kuan ang tawag ani. Wa ko gyud ni sa istorya unti. Ay kamo kabalusat mi istorya mo sungod bait.
1: Lagi no.
6: Kabalusat. Entertainer gid ay.
1: Entertainer gid ay.
6: Isip sa inyong pagka dama entertainer Magnum Gilbert, matawag po nato ni siya nga
0: dama expert.
6: Successful nga businessman.
1: Unsa dayang business day?
6: One put siya. Ito nga karne ni mo sir, si pangalan sir? Nakaya Meat Shop.
1: Nakaya Meat Shop.
0: Nakaya Meat Shop.
6: Asa na locate? Location na sir. Nakaya Meat Shop. Ana imutan sa Kronin Kamamanan. Along the highway na.
1: So kanang Nakaya Meat Shop Magnum Rudy mga lansang baligya na.
0: Dili.
1: Unsa dai?
0: Plastic bottle.
6: Mabulat.
0: Mga soft drinks.
1: Mga karne dai na no. Okay kaya.
6: Karne an putya.
1: Okay.
6: Sa pud ni nga simple. Makita man sa nato unsay kalambuan ug mga kalambuan siya ang kinabuhi kalapot sa iyang negosyo Magnum Gilbert.
1: Okay. Pero na mga ano na sa lapasan karon ay ang business na dito sa Kronin.
6: Patawag ako ang nahibalan duha ni Kastol ang leader diri sa lapasan or dito sa kiniang Kronin.
1: Kronin. Kamanan.
6: So
10: Sapod siya yung mga
0: sangkot. Gapaninda lang siya o kanang karne o nagapalit siya baboy din islayson.
10: Inga na ang mga style. Kapalit siya karne sa, correct ba ko sir?
6: Sa Mega Farm.
1: Mega Farm.
0: Kapalit siya baboy tapos i-cut dayon ni pangkat.
6: Gikan sa farm, bayad niya sa slaughter.
1: Ang sa mid-step na lon, dito na din ang slice. Basta mga slice,
6: mga ice mahilig magkukuog lantaw-lantaw lagi na tapos di kaya ko sa pag-spila sa spice eh. Sa tanto na kong tanaw, nakatanong mo dugay.
1: Okay.
6: Ngayon karon ako na gid ang nangunay.
10: Pero niya gigag pag pang-empleyado sir.
6: Niya gigag. Mga almost mga 10 years siguro.
1: Okay.
6: Kinogalingon. Oh, mura nakita mo gud ako pud sa unahan nga mas lindot yun nga negosyo. Para ako lang gi sulay nga. Kaloy sa Gino, nabuligan sad.
10: Grabe ana nabuligan na lalo na kay tong Bisaya.
1: Nabuligan oh.
0: Nabuligan.
1: Lagi na. Bitaw salamat guys
10: sir. Pero sir. Natay challenge nga sa lapi dila challenge.
1: Ni mura gyapon nagdama.
10: Mura gyapon isang dama sir.
0: Dila lang gamiton.
10: Dila may palihukon.
1: Sige daw eh.
10: Ug maka challenge sir. Simple ra kini sir.
0: Ug maabot, maapas niya tong 21 nga points. Okay kayo.
10: Okay kayo, kumalapsan niya to.
1: Kasi nalapsan si.
10: Napsan.
1: Mapsan na eh.
10: Kini siya, after kini siya kamot sa dama, ato na po i-try ni Andila. Sa pagsalapit.
1: Sige daw eh.
0: Sample.
10: Kung ano ni sir, binisaya ang account, dahil ibalik na po ni Mowgli to.
6: Okay.
10: Sige. Okay lang. Makaya pa sir, basa?
6: Okay.
1: Go ahead.
10: Sample sir, sample.
6: Basa 2, 3, 4, 5.
10: Balik basa.
6: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Uy, grabe niyo. Pinag-isipan talaga to, ha? Pinag-isipan.
10: Paspaso ni mo nag-istorya, sir, within 30 seconds. Dahil nga mo ang previous nga among na-interview, nakakuha siya 21 points within 30 seconds.
1: Katong si Choco. Ready na?
0: Okay. Ready na? Timer starts now.
6: Go sir, sa 2345, 542321. Sa 2345, 542321. Sa 2345, 542321. Sa 2345, 542321. Sa 2345, 542321. Sa 2345,
1: 3, 2, 1, time's up!
0: Salapit
10: yun, sir.
0: Salapit yun.
1: Magdama na lang, Dani.
0: Nasa ay nakuha nga 8.
1: 8.
0: Kay ang uban kay 4. 5, 4, 1.
1: Sige, balik ko, tas dama, ane. Bitaw, salamat kayo, sir.
10: Sir, okay, salamat kayo. Okay, sir, shout out sa tanan ni mo kaila, parente, tanan.
6: Shout out lang ko sa Dama Association, sa Nasarit, Nakadama Association. Dayon sa Bukidnon. Ang mga Bukidnon.
1: Alright.
10: Ano yung plido dito?
6: Aruta sa Muntan.
10: Ano pito Bukidnon, sir?
6: Timago, Lirungan, Talakag, Bukidnon.
10: Okay, dagang salamat sa imo pagkikinabi sa Magnum Radio, sir. Salamat, sam.
1: Okay, salamat okay, kayo, sir. Okay, salamat. Si Richie, ito ba? Richie ang alan?
10: Richie. Nakaya.
1: Nakaya.
10: Igon sa ganyan itong ayang previous kagawad na ito sa kagayang di oro?
1: Alagi na.
0: Wata ka pang utana.
1: Wala ka pang utana. Kalimot man ta.
10: Kalimot
1: man
10: ta.
0: Kundi ko masayo. Salima, apat isa.
10: Kagawad, ayan nakaya ba ito?
1: Ayan Mark nakaya.
10: Ayan Mark nakaya.
1: Si kagawad.
0: Lisod-lisod po din na imuang kwan, ha? Lisod-lisod po din na imuang ano, ha?
1: Isa to, isa, dua, tulo, upat.
0: Isa, dua, tulo, upat, lima. Lima, upat, isa.
1: Muna siya, research, ganyan niya ba?
10: Bitaw
1: na, sige.
10: Okay, mo ka na ito ang pag-monitor sa dagan sa trapiko. Ginato sa... sa atong sentro siyudad sa Cagayan de Oro.
1: Mm-hmm.
10: Para sa Magnum Ruth Harder, ini si Magnum Antelipin, Rudy Katapang, sa Balita o Perpisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Rudy Katapang sa iyang live report may gala sa may Lapasan Highway.
0: Mm-hmm.
1: And sa itong pagbalik mga Magdum friends, sa itong nagsugda na itong pagginabi sa itong mga dinapit na bisita, o nang tutok lang kayo mo balik ta sa programang Magdum Sabado Night Talk, kaoban si Magdum Mencho!
0: Magdum Gilbert!
1: Dini lamang sa Magdum Radio may gala 99.9, oras yun. Alas 7, alas 7.49 na!
11: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
12: Kanunay ka bang hilantan, sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune sistema. Tumar ug Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune sistema batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Klinika de Alternativo, Sidio.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
14: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
15: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
16: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
17: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
14: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Sabado Night Talk. Magnum Sabado Night Talk.
18: Yo, baby.
14: With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug ang limino ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho.
1: Oras mga igala, alas 7.52 na Magnum Mencho.
0: Yes.
1: Ug dari na tayo sa atong guest number one. Excited na ka, kinsa Magnum, makauban Magnum Mencho.
0: Oh, excited na ta.
1: Oo. Basing ganahan ka. Check it out.
0: Siguro ako balogan.
1: Ito, okay na, Magdum Max. Alright, ato makawaban may gala. Mga kasama natin live sa Magdum Sabado Night Talk, ang promising P-pop group and Star Awards for Music nominee mga Magdum friends. Live sa Magdum Sabado Night Talk, mga Magdum friends, ang grupong Zyrene. Hello, good evening. Hello, magandang evening po. Hi, magandang gabi. Ayan. So, ang pangalan ng grupo nyo is Zyrene.
0: Zyrene.
1: Tama ba? Tama? Alright. Ilang members kayo? Tatlo. Alright. Sige ah. Sige, isa-isa tayong mag-ano, bumati sa lahat na nakikinig. Una yung naka-blue. Anong name mong naka-blue?
19: Po?
1: Anong name nyo po?
0: Anong name? Una yung naka-blue.
1: Yung naka-blue. Anong...
19: Oh, what's up? We are Zyrene! Oh. I am Gita. I'm running up. Hello, guys. I'm
0: Wow, puro smart.
1: Wow. Wow,
0: galing.
1: Alright. So, tatlo lang kayong members sa group ninyo.
19: Yes, yes.
1: Ah, Bago lang tong grupo ninyo or ano na, matagal na?
19: Last year lang.
1: Last year.
0: Last year.
1: Paano kayo nagkakilala ng mga members? Sino, ano to? Kilala, magkakilala na kayo dati pa?
19: Magkakapatid po.
1: Ah, magkapatid!
0: Magkapatid
1: pala. Magkapatid pala. Sino yung panganay sa inyo?
19: Siya po.
1: Ah. Anong name ni panganay? Anong name ni panganay?
19: I'm Ginger.
1: Ano yan?
0: Ginger?
19: Opo, Ginger.
1: Ginger.
0: Luya?
1: Luya? Luya. Ang pangalawa, si ano, si Buyas. yung pangalawa, anong name mo po? Ay, nasa yung sa gitna. Yung sa gitna.
0: Ah, yung pangalawang, ano? Pangalawa sa...
1: Anong name?
19: Sandy.
1: Sandy?
19: Yes, po.
1: Sandy? Sandy? Sandy. Sandy. All right. Si Ginger, si Sandy, saka si...
0: si Monday. Ha?
19: Ice.
1: Uy, ice. Ang lamig naman.
0: Parang galing, oh, kumuha ka lang ng ginger, gawin mong ice.
1: Oh, pwede, pwede.
0: Inumin mo sa Sunday.
1: Oh, okay. Oh. So magkapatid pala kayo. Ang galing ng grupo lang, magkapatid, Magnum Mention.
0: Oo, magkapatid.
1: Oh.
0: Sino ba ang nag-initiate na magbuo kayo ng grupo ganito?
19: Actually po,
1: So, kayo rin ang ano, naka-decide na magbuo ng grupo.
19: Yes, yes po.
1: Sino yung manager ninyo? Si Mami? Si Mami. Si Mami yung manager.
0: Sabi, opo.
1: Si Mami
0: yung manager. Opo.
1: Si Mami yung manager nyo, di ba?
19: May
1: ibig
19: pa. Ah? Actually, pomer song.
1: Medyo ano?
19: Yes, punong-punong po.
1: Medyo...
19: Yung nag-produce namin, ito po ng ibig production.
1: Medyo napuputol. Magdumensyo, wait lang ah. Wait lang, hindi natin masyado napuputol. Magdumax, try mo natin i-check yung ano, napuputol sila. Baka pwede nating ma-adjust ang medyo napuputol ang ano nila. Alright, kasama natin si Ice, si Ginger, saka si Sandy Magdumencho. Mm-hmm. Sila ang Zyrene. Naggrupo mga Magdum friends.
0: Zyrene.
1: Zyrene. So,
0: mamaya, tatanong natin bakit Zyrene.
1: Bakit Zyrene ang pangalan, no? Di ba?
0: Zyrene, di ba yun yung gamit ng mga ambulance?
1: Sirene.
0: O, di ba yun sa Zyrene yung in English?
1: Sirene. Alright, i-check natin ulit yung ano natin, yung ano, napuputol sila. Girl group to sila mga Magdum friends nga promising P-pop group.
0: Tawa ay, kunta, ay ano sa si, meron nga istorya sila nga.
1: Hello?
19: Yes po, dalawin.
0: Pasensya na po, ano, hindi napuputol yung boses, sayang.
1: Hindi natin na naririnig, napuputol. Alright, try natin ulit ha. Gawa natin ng paraan mga Magdum friends. Check muna natin kasi ano eh. Medyo nasa actually baka medyo may nang signal din Magdum Mencho.
0: Dahil siguro sa may bagyo.
1: May bagyo and then nasa sila hotel, nasa hotels lang ngayon.
0: Oo, nasa hotel.
1: Nagpa-book sila sa hotel.
0: Sang hotel.
1: Hindi ko lang alam eh. Hindi ko lang alam kung saan hotel yan. Pero nasa hotel daw sila, sabi nila.
0: Pupuntahan natin?
1: Gusto mo? Hello again! Naririnig yun ba kami?
19: Yes po!
1: Ayan. So, ano yung may bagong song kayo?
0: Hello?
19: Actually, kung magkaroon ako ng song.
1: May mga songs din kayo sa Spotify. Anong title ng mga songs din niya?
19: Punong-punong po.
1: Ha? Anong title ng song?
19: Punong-punong po by Production.
1: Sino nagsulat ng kanta? Kayo lang din.
19: Sir Elmer Blancafor po. And si Vivian Blancafor.
1: Ah, okay, okay. Sige, sige. So, ano to? It's a fast song.
7: Love song or ano?
19: Love song.
1: Aba.
7: Punong-puno, Magnum Gilbert. Tama ba?
1: Ano yung punong-puno? Anong title yung punong-puno?
19: Yes po.
1: All right. Punong-puno. Oh, ilang taon ka na pala ano? Si Ginger, ilang taon ka na?
19: I'm 21 years old po.
1: 21. How about 21. Si Sandy?
19: I'm
1: 18
19: years.
1: 18. Oh, si Ice?
19: I'm 19.
1: Ah, 19.
7: Siya yung pangalawa.
1: Oh, si Ice. Yung nasa gitna si Sandy, yung bunso. Oh, tatlo lang kayong magkakapatid, wala kayong kapatid na lalaki.
19: Meron po.
1: Meron din.
7: Alima kayo. Pero hindi ba sila sumama?
1: Sa grupo ninyo,
7: hindi sumama. Hindi sila sumama sa grupo.
1: Hindi pa.
7: Parang kayo lang ang nagkakasundo, ah.
1: Girl group.
7: Girl group.
1: Oh.
7: Siguro mga lalaki siguro yung ano.
1: So, yun. Ilang kayo lahat mga kapatid? Lima?
19: Silang lalaki. Five boys.
1: Ano yan?
19: Five boys. Yes po. Tatlo lang po kaming babae.
7: Ah, so, walo kayong lahat?
19: Yes po.
1: Dami pala. Oh, galing pala.
7: Ang galing ng nanay tatay niya.
1: Sipag pala.
7: Sipag-sipag ah.
1: So, siyempre, anong-ano na kayo? Nag-aaral pa rin kayo habang, ano, habang busy kayo sa showbiz ngayon?
19: Actually, po.
1: Hmm?
19: Homeschool po.
1: Ah.
7: Home-based, parang ganun.
1: Oh, homeschool. Di ba? Ano, kailangan ba mag-homeschool kung, ano, medyo nasa, ano, may grupo kayo? Dapat nasa homeschool lang?
19: Yes po.
1: Ano no, di ba? Oh, so everyday din klase niyo kahit homeschool kayo.
7: So hinahayaan pala 'yan ng ano?
1: Pwede naman, pwedeng ganun magdementia.
7: Depende sa.
1: All right.
7: Hindi ba siya nahihirapan ang grupo sa tuwing may practice tapos may klase ganun?
19: Hindi naman po, but management.
1: Time management lang magdementia.
7: Time management.
1: Sa inyo ba ano? Tanungin natin si Ice.
7: Si Ice.
1: Anong araw kayo nagpa-practice? Every day ba?
19: Po?
1: Every day ba kayo nag-ensayo, nagpa-practice ganun sa inyo?
19: Every week po. Every day. And Sunday
1: naman po ang rest week. And so, we study. Ah, okay. So, sila, Magda every day rin nag-ensayo.
7: Ensayo, every day.
1: Oo.
7: Tapos, may klase pa.
1: Mm.
7: Oh, so, depende sa time management. So
1: far ang grupo din yung Zyrene is ano, nagpe-perform na ba sa mga TV network ganun? Sandy?
7: Parang nagulat si Sandy ah.
1: So may mga TV exposure na rin kayo. Meron na?
19: Pero
1: hindi mo po sa GMA, GSCBN, so nasa ano rin po kasi ka. Ah, okay. Ano yung mga songs ba? Puro love song? Wala kayo yung parang yung fast?
19: Ang isa lang po yung song namin, yung Punong-Puno lang po, which is love song po yan.
1: Punong-Puno.
19: Which is our first debut single.
1: Ah, alright. Anong meron sa song na Punong-Puno?
19: All about love.
1: Speaking of love. Speaking of love, pinapayagan na ba kayo ng mommy daddy niyo mag-boyfriend? Hindi pa. Bawal.
19: Bawal pa po.
1: Ayaw ni mommy.
19: Ano
7: For the future. Kasi mas maganda yun. Una yung ano, pangarap.
1: Oh, pangarap muna.
7: Oh, kaysa naman sa kasiyahan.
1: Mm.
7: Sariling kasiyahan minsan na naano ka.
1: Mm.
7: Na nawawala ka sa pangarap, edi
1: wala sa focus.
7: Out of focus, napupunta ka lang sa ano, napupunta ka lang sa mga sawi, ganun.
1: Oo. Oh, Kaya ano nga, ang pinagbabawalan pa sila.
7: Oh, minsan inakala mo mahal na mahal kanya o tapos bigla na lang nag-iba.
1: Biglang nawala.
7: Biglang nawala yung pagmamahal.
1: Oo, ganun.
7: Ikaw na yung iniwan.
1: Oo. Oh, kaya sila ano,
7: so ganitong mga babae, magaganda 'to tapos sasayangin lang ng isang

0: Oo, oh, sa showbiz na ano.
1: Sino yung para sa yung guwapo talagang artista sa showbiz?
0: Sino?
2: BTS po.
0: Is... BTS.
1: BTS.
0: Oh, ah, BTS.
1: Oh. How about si Sandy? Sino ang paborito mo?
0: Parang Korean Nobila yata yung...
2: Si Cordy.
0: Ah?
1: Si?
2: Cordy.
0: Ano yun? Paki ulit? Ano yun?
2: Cortis po.
0: Cortis? Cortis? Cortis? Ah, parang puro kayo ano, puro kayo K-pop ano?
1: Oh,
0: yeah. Parang pang K-pop.
1: Kasi ano sila, grupo din sila. So, ang gusto nila, grupo rin. Mga something ganun.
0: Kasi P-pop lang dat ngayong style nila, no?
1: So, yung...
0: Yung mga international, may ano kayo? May iniidolo kayong international artist?
1: Yung BTS.
0: Ay, yung BTS, ano pala yun, di ba?
1: BTS.
0: Kalimutan ko. Kala ko, ano yung BTS?
1: International yun sila.
0: International pala yun.
1: And, syempre, ano kayo, no? Nominate kayo sa Star Awards for Music, di ba? Kailan to? No. Ngayon to or tapos na to?
0: Tapos na. So, ano naman ang masasabi niyo ngayon na kayo ay nominee sa Star Awards?
1: Oh, anong feeling?
2: We're truly honored po sa aming mga...
1: Sa dami ng mga grupo ngayon magdomensyo, sila, nasama sila sa as nominee sa Star Awards for Music, di ba?
0: Oo nga eh.
1: Galing naman, di ba?
0: So, talagang masasabi natin magagaling din.
1: Ah, magagaling.
0: So, pwede din silang isa lang sa Miss Pageant. sa pageant, oh.
1: Pwede rin, pwede.
0: Maganda,
1: rin.
0: Oh.
1: Oo, pwede, pwede.
0: si Ice, nagpa-pageant ka ba, Ice?
1: Nagpa-pageant ka pala.
2: Yes po.
0: Oh. Ito
2: yung beses lang po yun.
0: Ah. Ano 'yon? Anong pageant 'yon?
1: Sinalihan mo.
0: Anong sinalihan mo 'yon? Barangay.
2: Ano? Run. Yeah,
0: run.
2: Yes po. And yung mga part na to, yung sa binibining ano lang po, mga barangay,
0: binibining barangay.
1: Ah, okay, okay.
0: Mm-hmm. At saka, maganda naman eh. Di bagay na bagay din naman pala.
1: But si, ano, si Ginger hindi sumali?
0: But hindi ka sa Miss Earth?
1: Sumasali rin.
0: Sumasaw-saw lang.
2: Pero,
1: pero, alright. Si Sandy, hindi ka sumasali, Sandy? May mga ano rin, sinalihan sila magdomensya, no? Okay.
0: Pero sa ngayon, focus nila ngayon yung pagiging artist.
1: Oo, lalo ng ano, yung song nila ng punong-puno.
0: Punong-puno.
1: Pwedeng ano?
0: Sa galaw mo, punong-puno.
1: Iba yun. Pwede nga, pasample ng punong-puno, akapela lang.
2: Punong-puno.

0: Ay, punong-puno.
1: Ganding-ganda ng boses, Magdomensyon. Oh.
0: Ganda ng punong boses. Puno. Sino ba ang kwan? Sino ba ang na alto? Alto.
1: Ang boses.

0: Yes.
1: Yung boses. Sino sa inyo?
2: Lead singer po.
1: Yung lead singer si Ginger. Lead singer. Si yung back up, minsan si Ice at saka si ano, Sandy. Parang nagbo-voice, second voice, ganun.
0: Pero siguro, palitan sila magdomensyo minsan.
1: Minsan palitan.
0: Palitan din.
1: Minsan sa sino yung mag-lead, ganun. Depende sa kanta.
0: Okay.
1: Magagandang boses naman. Ano?
0: Oo nga eh.
1: Siguro, I'm sure magagaling sumayaw ito.
0: Sumasayaw ba kayo? Di ba part sa ano yung grupo magdamansyo? Sumasayaw talaga yan.
1: Parang yan na yung uso ngayon eh.
0: Oo.
1: Kung grupo ka, dapat magaling kang sumayaw.
0: Ganyan.
1: At dapat may rapper din sa inyo.
0: Kompleto na, kompleto na.
1: Yan yung mga pipap ngayon eh.
0: Mga pipap ngayon.
1: Gumagaya tayo sa K-pop eh.
0: Kaya ang mga katulad nila, sila Zyrin, performer talaga.
1: Pero ano yan, sumasayaw ba si ang Zyrin, sumasayaw?
2: Yes po.
0: So mahilig kayo mag-TikTok?
2: Yes po.
0: May sinong ano ba ang TikTok account ninyo? Grupo ninyo to? O may sariling kayong TikTok?
2: Meron po kaming
0: group and family. Hello everyone. Please follow us on our social media account, Zyrin PH. The Facebook, TikTok, Instagram, and YouTube. Ayan.
2: And
0: syempre, yung song ninyo na
2: punong-puno, pwede nang mapakinggan
0: sa Spotify. Music at the old platform. Okay ba? Anong ginagawa niyo diyan sa hotel? May may event?
2: Nag-event po kami kanina hapon.
0: Diyan na rin kayo mag-overnight sa hotel.
2: Agad po nagkaroon po kami
0: ng event. All right. Okay, sige. Anyways, may sino yung mga gustong mag-shout out diyan? May sinong may gustong i-greet? Go ahead. Si Ice, may gusto kang i-shout out? Si Sandy. Sandy. Sino pang may shout out?
2: Kay Cap J. D. Mercado po and also kay Mayor Jenny Barzada.
0: Alright. And okay na. So, ang song nila mga Magdun Friends, punong-puno, check it out sa Spotify and pwede sa YouTube mga Magdun Friends para masubaybayan ninyo ang latest update din sa Zyrin. So, pwede nyo i-follow sila sa Facebook para alam nyo yung mga activity nila. May ano ba kayo? May show ba kayo? Upcoming show?
2: Yes po, tomorrow.
0: Alright, Magdumensyo, wala na kayo pangunta na?
1: Wala.
0: Okay. So, maraming salamat kay Ice, kay Sandy, at Ginger, ang grupong P-pop group Magdumensyo, Zyrin. Live sa Magdum Sabado Night Talk. Thank you sa inyo.
1: Thank you po.
0: Okay, bye! Alright. Ito nakaoban mga Magdum Friends sa atong guest number one. Ang grupong Zyrin. Alright, live sa Magdum Sabado Night Talk. Thank you, Kayo. Salamat, Kayo. Mga Magdum Friends, atong guest number one. Alright. Sige, salamat, Kayo. Thank you. Alright, mga Magdum friends. Ito itong guest number one, mga igala, atong grupong siren, mga Magdum friends, ni sa atong programang Magdum Sabado Night Talk.
3: Aha.
0: Ay! Hindi ni Mao.
1: Pares!
0: Hindi ni Mao napindot pa. Sa muling nga na pa din, adil eh. Now, anyway, sa atong next guest, mga igala, mubalik ta. Kaya ito makawawa ng usak film director Magdum Mancho. Film director.
1: Ani, film director.
0: Ato makawaban sa ato pagbalik may gala.
1: Ganahan, ani.
0: Okay, basi pwede na kamay mo aktor, ha? Munang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw atong oras, alas 8:17 na.
4: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magdum Radio 99.9.
5: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
6: Nawad-an kog daw kong akwarta sa akong bank account pads.
5: Ha? Ngano man?
6: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
5: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
4: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Magnum Sabado Night Talk. Magnum Sabado Night Talk.
7: Yo, baby.
4: With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug ang limino ng Cagayan de Oro, Magnum Mancho.
0: Alright, balik na may gana sa itong programang Magnum Sabado Night Talk sa mga naglantaw karon sa itong Magnum Live.
1: Mm-mm.
0: Magandang gabi!
1: Magandang gabi! Bayan!
0: Wala, ano to siya? Medyo nagpawa na to si ano ba? Relax na si Noli De Castro, Miguel. Medyo taas ang siya kita doon.
1: Wala na bito siya nagplan ba?
0: Wala na, nagpawa sa siya. Medyo nanos may mga something, may balatian gamay, pero nagpawa lang sa. Okay. Especially sa yung edad bito. Alright, good evening sa ato mga Magdum friends, sa ato mga taxi drivers nga nakatunin karon sa ato mga programa. Magandang gabi sa yung lahat. Good evening sa yung tanan, mga higala. Huwag sa ito mga Magdum friends nga, siyempre di mo wala, ang paminaw permis, si Derama, si Merlin Taliktik, si Sara Manuel, si Jonex. Good evening sa yung tanan, salamat sa pagpaminaw sa Magdum, and also sa ito mga Magdum friends sa may Kogon Market, they're tuning in to Magdum right now. Salamat kayo mga Magdum friends sa inyong pagpaminaw diyan. Thank you kayo, and also sa ito mga Magdum friends sa may Kauswagan, mayang gabi ha sa tanang mga Magdum friends ato sa Kauswagan. Hanggang salamat sa pagpaminaw. Okay, sige. Okay. Salamat kaayo. Anyways, oy, wala, di ba makita karon? sige. Makauba na to Magdum Mancha, makakasama natin ngayon ang film director, mga Magdum friends. Medyo busy to siya. Busy siya Magdum Mancha dahil may shoot siya ngayon, but binigyan tayo ng oras.
1: Wow.
0: Ni direct ngayong gabi mga Magdum friends. Live sa Magdum Sabado Night Talk, Kevin Piamonte. Hi, Duan. Good evening.
3: Hi, magandang gabi sa inyo lahat. Yeah.
0: Yes, medyo naririnig ka namin direct. Oh, medyo busy ka ngayon. Thank you dahil binigyan mo kami ng time.
1: Yes.
3: Ay, oo naman. Siyempre naman. All right. Kamusta kayo
0: dyan? Maayos naman.
1: Maayos naman. Medyo maulan-ulanan.
0: Medyo maulan, pero okay lang naman.
1: Medyo okay lang naman. Talagang ano eh, mababasa tayo sa ano. May ano ba dyan? Naano ka ba sa baha, Derek?
3: Ay, hindi naman. Maulan lang talaga. Ingat lang tayo.
1: Pero sa inyong area, eh, hindi ganun ka, no? Hindi ganun ka baha.
0: Malakas
1: sa
0: ulan.
1: Area.
3: Wala. Hindi naman mabaha. Maulan lang.
0: Maulan lang.
1: Okay.
0: Anyways, Derek, kumusta yung ano yung bagong movie ninyo? Yung pinalabas na ba ito? Hindi pa?
3: Hindi pa. Papalabasin pa sa July 24.
0: July 24?
1: Malapit
0: na. July 24.
3: Malapit na.
0: Ang title ng movie is With Love, Bridget, di ba?
3: Yes, With Love, Bridget.
0: Sino mga stars nito, Derek?
3: Well, actually, this is we call this community filmmaking and participative filmmaking. Lahat ng mga artista eh from Iloilo lang talaga.
0: Iloilo.
3: Yes. Tapos shinoot namin to sa isang barangay and yung mga taga-barangay mismo, yung some of them kinuha namin to become part of the film na rin.
0: Parang madami kayong kasama sa movie, di ba, Direk?
3: Medyo marami.
0: Marami-rami talaga. Sa poster pa lang, kita na doon yung marami, di ba?
3: Actually, nung nag-preview kami kanina, doon ko lang napansin, na-realize na pag-closing credits na, sabi ko, oy grabe, ang dami pala.
0: Ang haba, ang daming pangalan. pero
3: isang barangay siya talaga.
0: Pero enjoy naman, di ba? Yung mas marami, mas enjoy.
3: Yeah, okay naman. Enjoy. Saka comedy kasi siya eh. Okay. Enjoy sa shoot.
0: All right. So, kailan to?
1: Mas maganda ba, Derek, na maraming star ano? Or mas okay lang yung konti?
3: Ako, depende. Ako, basta yung importante sa akin yung kwento. Na maganda yung kwento.
0: So, ang linya na lang, diba? So, kung marami, Derek, ang linya ng mga character, medyo limited na yung mga linya nila?
3: Kasi kung nagsusulat ka pala ng script, hindi mo naman kasi iniisip na eto maraming linya, eto konting linya. Sinusulat mo lang siya talaga.
1: As depende in, sa story.
3: Depende sa story, depende sa kwento.
0: So, pwede ito sa mga may mga problema, magdumenjo para tumawa naman. Double comedy pala ito.
3: Actually, comedy siya, pero satire siya. So, problema din sa gobyerno.
0: So, medyo may tinatamaan din dito?
3: Oh, yes.
0: Satire. Basta satire, magdamensyo yan ang pag may tinatamaan. May kasabihan nga, Direk, bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit.
3: Kung hindi ka guilty, baliwala 'yon sa iyo. Pero pag natamaan ka na, alam na.
0: Kasi pag guilty meaning nagre-react, 'di ba?
3: Correct.
0: Kung hindi guilty, tahimik lang.
3: Yes.
1: May iba guilty pero tahimik din.
0: Depende na lang. Para safe, para di alata.
1: Para hindi alata.
0: Para hindi alata.
1: May isa nagalit-galitan sila. Pero guilty.
0: May mga ganun din. Paiba-iba ng
3: or yung iba dead man na lang.
0: Lalo na sa politika ngayon, direct parang telesarya na, di ba?
3: Yeah.
0: Parang pwede nang gawing pwede ka na mag-direct sa isang ano, sa isang ano sa mga nangyayari sa Pilipinas ngayon.
3: Ay nako, ewan. Ang gulo.
0: Di lang na.
3: So, kaya nga, yung sa pelikula lang ito, marang may statement din na yung mga politiko na yan as if concern nila yung mga yung mga barangay, yung mga tao, pero yung pala yung concern nila bulsa lang naman nila.
0: Naku. Ganun talaga na.
1: So sad.
0: Ano ba to, Direk? Eh, di ba to, ano? Medyo yung parang pag may tinatamaan sa tire ninyo, di ba to? Wala naman nagre-react, di ba? Sa mga ganun.
3: Ay, pakialam sa nagre-react, bahala sila sa buhay nila. Totoo naman yan. Eh.
0: Oo nga, di ba? Oo. First time yung
3: this one. Yes.
0: First time yung bang gumawa ng ganitong movie, yung satire, yung may comedy siya pero satire?
3: Yes. Yes.
0: Ba't naisipan nyo direct na gumawa ng ganitong movie?
3: Kasi actually, may nangyari yan dati sa Iloilo. Mm-mm. Yung nirelocate nila yung isang barangay.
0: Uh-huh.
3: Tapos nilipat nila sa malayong lugar.
0: Mm-hmm.
3: So napuntahan ko yung lugar na yun. Yung barangay ay nasa city. Tapos yung relocation site ang layo.
0: Oo.
3: Tapos walang public transportation na dumadaan doon. So sabi ko, paano yung mga taong to? As in like parang tinapon talaga. Sabi ko, grabe naman to. I mean like meron naman talagang you know, yung tinatawag natin na eminent domain.
0: Mm.
3: Pero sana naman, kung magre-relocate, at least dapat may consideration din also. Mm. Di ba?
0: Correct. Oo. Paano naman kung yun. Nilagay mo sa malayong lugar, wala nang sasakyan, di, paano naman sila, di ba?
3: Exactly. Yun talaga yung nangyari sa Iloilo.
0: Alright. So, yun ang rason kaya nagawa mo to na movie?
3: Yes.
0: So tingin nyo ba may gagawa ka pa ng ganitong style na movie? Ng genre ng movie ganito?
3: Actually, nagulat nga ako kasi napanood ko yung Home Along the Rile, yung ngayon lang.
0: Oo.
3: Tapos, wala, demolition din. kami demolition din.
0: Parang ganun din ang storya nila, ganun. Galing.
3: Okay lang, idol ko naman si Papa Dolphy eh.
0: Oo nga eh, hari ng komedya 'yon. Ng komedya,
3: comedy. Unquestionable.
0: Actually, hindi ko pa napanood yung movie, but siguro mapapanood din natin magdaman siya pag may time. Lalo na
3: to.
0: Pero mas gusto kong panoorin to yung movie ni Direk. Saan to pwedeng mapanood, Direk?
3: Iikot din to. So may nag-handle naman din ng marketing and distribution. So magsisimula yan dito magsisimula yan sa 24 and then di ko alam kung ano yung balak ng marketing team kasi even yung mga kilala kong publicist dito sa Maynila ay nagtatanong kung kailan na dapat iikot siya. Sabi ko pag director ka, yung concern mo yung pelikula eh. Tapos may marketing team eh. So sa kanila na rin.
0: Sila, ang marketing nang bahala sa lahat.
3: Dadaling ko dyan.
0: Dito sa amin. Kailan? Kailan kaya to?
3: Tapos mag whitewater rafting tayo. Kaya
0: wow! Uy, maganda na yun. Pwede tayong mag-shoot doon direct.
3: Nagawa ko yan. Ingat, pero ingat sa camera ha. Pag nahulog yung camera.
0: Mahulog. Wala na, sira na.
1: So naka water rafting na kayo dito sa CDO dati?
3: Ano na?
1: Naka water rafting na kayo
0: dito sa Cagayan?
3: Oo.
1: Kailan 'yon? Kailan 'yon?
3: One of my last na marathon dyan sa CDO.
0: Mm.
3: Kasi nagsa triathlon ako at nagma-marathon.
0: Ah.
3: So one of the last marathons that I did which is actually siguro mga about 7 years ago sa CDO.
0: Dito sa CDO direct, may chance bang pwede kayong maggawa ng movie dito?
3: Ay, why not? Eh, kung may pagkakataon, di ba?
0: Oo.
3: Alam mo naman tayo, as in like, patapon, kahit saan.
1: Saan mapunta.
0: Pwede kaming artista, kahit lasing, pwede kaming artista, kahit lasing giro lang kami doon sa movie, pwede na rin, no?
1: Pwede
3: why
1: ako.
3: Not? Alam niyo ba, mas masaya mag-direct or mas masaya katrabaho yung hindi mismo yung artista. As in like yung mga tao sa community, mas amazing yun eh. Especially pag, kasi yung pag-aarte naman, minsan, I mean like, basta sa pelikula eh. Uh-huh. Yung pag-aarte, dapat hindi umaarte eh.
0: Oh, kasi pa, yung natural lang. Yung dapat true to life talaga, di ba, ang dating?
1: Oo, true to life.
0: Yung para
3: diba
0: yung
3: sa teatro, kasi, is larger than life eh.
0: Mas maganda yung ano, yung may script ka nga, pero pwede mong dagdagan, pwede ka mag-adlib, parang ganun.
3: Oh, correct, correct. Ganun ako magtatrabaho. Mm-hmm. Ina-encourage ko yung mga artista na ano, na sabihin nyo yung i-deliver nyo yung linya in a way na gusto nyo para mas natural. Basta tama lang yung konteksto.
0: Oo. Oh, mm-hmm. Dapat na medyo na nakoconnect talaga sa ano, sa linya niya, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, yeah. Mm-hmm. Mm. So kailan kayo sa ano, kailan kayo pupunta ng Cagayan? Schedule niyo.
3: Kailan niyo ko imbitahan?
0: pero yung movie niyo kailan to dito sa CDO?
3: I don't know. Tatanong ko pa sa ano, sa marketing niyo. Basta once na ano, may chat group naman tayo. So once na ma-confirm na 'yan, di madali na 'yan.
0: Okay.
3: Yung isang sponsor namin, yung one of the big malls in the country.
0: Uy,
3: so
0: correct.
3: Meron din kayo dyan sa CDO.
0: Oh, yung dalawang letter lang. Pangalan, di ba? Dalawang letter lang.
3: Oh, yes. Dalawang letter lang.
1: Alam ko yan.
0: Bagong bukas yung ano nila doon sa Cebu, nakita mo direct?
3: In fact, doon kami magpipremiere.
0: Wow, sa Cebu?
1: Oh.
3: Hindi, sa dalawang letra na.
0: Meron din dito, actually dalawang ano dito, di ba? Yung mall dito Magdumencio.
1: Maraming ano dito.
3: Pwede.
0: Excited pwede, na kami direct. Pwede. Sana ano, may schedule din kayo dito sa CDO para ma-meet ka rin namin in person.
3: Yes, why not?
0: Mm-hmm. So again, July 24 ba 'to? July 24?
3: July 24.
0: Yes, pero saan ang first ano niyo? First kick niyo sa event?
3: Ano na, sorry?
0: Sa July 24, saan pwede mapanood?
3: Ay, sa ano muna, sa Iloilo muna.
1: Iloilo.
3: Sa lugar na dalawa yung ano, dalawang letra, yung pangalan.
0: Oo, dalawa. No. Okay lang sana kung may bayad, pwede nating sabihin. Pero basta dalawang letter lang problema.
1: Pwede naman pag si Direk ang magbayad.
0: So, July 24, anong oras yan, Direk?
3: Alas 7 ng gabi.
0: So, ano lang to? Isang palabas lang. Wala nang ulit nito.
3: Hindi, merong palabas kasunod na araw. And then for 1 week, dire-diretso siya. Parang ganun.
0: Alright. Ayan. Sa Iloilo, mga Magdun friends. Maraming nanonood ngayon sa Iloilo, Direk.
3: Basta sabihin ko sa ano, sabihin ko sa venue na dalawang letra, nadadalhin din dyan.
0: Ayan. Basta dalawang letra lang, alam nila yung mga Magdun friends. Okay.
1: Wala lang mag-iba siguro.
0: Wala. Basta ang kulay niya blue, di ba?
3: O malay natin.
0: Di ba? So, syempre, may tanong dito, Direk. Hindi ka ba medyo stricto sa mga artista? Lalo na kung sa acting na?
3: Ay, kasi nagre-rehearse naman kami. Stricto siguro ako sa time. Sa time. Yung napag-usapan na natin yung time, ano sa'yo magsisimula, dapat everybody on time.
0: Ang call time, dapat nandiyan na sila.
3: Pag call time, yes. Kasi mabilis ako magtrabaho eh. Mabilis ako magtrabaho. Tsaka yung inaabot ko talaga, one take, as much as possible.
0: Kasi pag call time, meaning hindi pa talaga yun ang start, di ba?
3: Parang call time, usually call time is like mga 2 hours before para nakapaghanda, you know, makapag-settle down, tapos mag-prepare, yung ganun. Yeah.
0: Kasi yung iba direct, pag before the time, nandun, before pa dumadating, di ba, yung iba?
3: Pag natutunan ko na rin sa teatro eh, na pag sinabi eh, ano, magsa-start alas 8 at dumating ka alas 8, late ka na.
0: Di ka na pwede isali, ganun.
3: Dapat early ka.
1: Kasi may preparation
3: pa. Para pag alas 8, salang agad.
0: Para ready na.
1: May preparation pa dyan eh. May orientation. Tapos.
0: Pero yung sa mga script direct, di ba may mga taong medyo mahirap ang memorize? Ganun.
3: Kaya that's why ako mas na-encourage ko yung iba na i-deliver nila yung linya in the way that they want to, basta sakto lang sa konteksto. Para mas natural yung delivery.
0: Oo,
3: kasi sa hindi pilit.
0: Oo nga. Minsan sa klase, 'di ba, sa school dati magdo-mention, minememorize natin yung mga
1: linya.
0: O linya. Anong mga enumerations, ganun. Right. Oh.
3: Tapos, minsan memorize, pero wala namang nararamdaman.
0: Wala, oh. mas maganda yung ano talaga, yung galing sa puso, direct, di ba?
1: Oh.
3: Correct.
0: Kahit,
3: kasi part naman yan ng pre-production, napapag-usapan naman yung bawat karakter. Eh. Ano yung karakter mo, ano yung ganun. So, so, expected na yun na pagdating sa shoot, gets mo na kung ano yung gagawin mo. At gets mo na kung sino yung karakter mo. So,
1: May mga ano kasi madali lang makamemorize.
0: May mga madali magkaano. May iba rin naman na nahihirapan.
1: Merong iba rin na magaling sa memorization pero hindi sa ano, sa actingan.
3: Correct. Yun din. Memorize nga pero wala naman dito.
1: Wala
3: naman kumulo.
1: Parang sinasabi, akala ko ano, ikaw. Sabi ng yung ano ni ano ba Carlo Aquino.
0: Sinong partner niya doon?
1: Si Ay Las Alas ba to?
0: Yung dati na palabas nila.
1: O si Carlo Aquino. Kala mo lang hindi, pero meron.
0: Sino? Meron ba? Aba.
1: Pero meron iba. Akala mo lang hindi, pero meron.
0: Pwede na pala mo artista sa Magdo Mencho direct, oh. Alam niya ang style.
1: Meron iba may ganun nga ano, tao.
0: Pwede
1: kami maging rapist, Drek.
0: Rapist.
1: Pwede kaming rapist.
3: Ay, kung kaya niyo, eh.
0: Pero dapat ang i-rape daw namin yung ano na sexy. Joke lang.
1: Pipiliin talaga yung mga ano.
0: Pero ano ba, Drek? So ano yung mga next na ano, abangan pa kay Drek? Anong movie to? May ano na ba? Tapos na yung ibang movie mo or gagawa ka pa ulit?
3: Hindi pa naman, actually. May ginagawa ngayon, patapos may gagawin. So, yun, mag-pre-prod na rin muna.
0: Alright.
3: So, para mapag-usapan.
0: Okay.
1: Madali ka bang mainip direct pag tatuwing maraming take? Kadalasan ilang take lang yung ano mo?
3: Siguro ako the most three
1: take. Paglalagpas na sa three, parang ano na,
0: parang iinit ang ulo.
3: Wala pa ako ng experience na lumupas ako doon.
1: Okay.
0: Dapat talaga, no, eh. Pero yung script na binibigay nyo direct sa mga artista, ano yan, mga ilang araw bagong ano yung shoot nila?
1: Binibigay yung 1 week ata, di ba, yung gusto, ano?
3: Ay, matagal. At least usually kami, ano, bigda 2 buwan.
0: Matagal pala.
1: 2 buwan.
3: Oo, na preparation sa lahat. Kaya pagdating sa shoot, mabilis na. Kasi handang-handa lahat.
1: Kaya wala silang dahilan pag sasabihin na hindi ko pa na siya.
3: Exactly.
0: Hindi ba pwede
1: 2 buwan?
3: Mahirap eh.
0: Hindi ba pwede direct na, ano? Yung parang may binabasa na lang doon sa board para di na kailangan mag-memorize?
3: Halata yun.
0: Halata ba yun?
1: May tinitingnan.
0: Halata pala yun.
3: Nakakatakot yan.
1: Sana ina nakakadungo, ay nakakaano, titingnan pa sa lid. Ano sasabihin ko?
0: Titingnan pa yung board, no? Okay lang, siguro yun sa mga, ano, mga variety show, siguro direct na, mga ganun.
3: Oo, pero pag mga ganyan,
0: hindi pwede. Dapat. So, 2 months pala yung script binibigay nyo. 2 months pa.
3: Oo, 2 months. Tapos, na-meeting na lahat. As in, like, nag-rehearsal na. Para na pagdating sa shoot, ready na. Kumbaga, ready to go to war.
0: Yeah, ready sa laban.
3: Hindi po pwede yun na pagdating sa shoot, saka pa lang tayo mag-uusap kung ano yung gagawin. Hindi po pwede yun.
0: Hindi pwede yun. Dapat in advance talaga. Mga 2 months, ganun.
3: Kasi marami kayong katrabaho eh. So, dapat maayos. Hirap. Otherwise, magulo na nga sa shoot eh. Kaya, di ba?
1: Sino-sino ba yung mga artista direct na yung overacting sila? Yung parang ino-overact nila yung ano?
0: Yung eksena.
1: Eksena.
3: Usually kasi pag mga ganyan, always sinasabi ko, huwag ka nang umarte.
0: Huwag kang umarte.
3: Gawin mo na lang. Oo, kasi minsan, yung nangyayari dyan, kasi nagko-conscious ba na ang galing-galing ko tingnan nyo. Yung ganun. Diba?
1: Kasi example si, ano, si Eugene Domingo. Ang overacting minsan. Pero maganda yung ano niya eh. Diba?
3: Ano, usually kasi, yun ang nangyayari pag ano, pag galing yung galing sila sa teatro. Kasi sa teatro is over the top ka usually kasi separate live performance, di ba? Hindi ka naman ako close up sa teatro eh, di ba? As in, saka ang lay-lay ng audience eh. Right? So yung acting sa teatro is what they call always is larger than life. Pero pagdating sa pelikula, eh pwede kang i-close up eh. Dapat chill.
1: Okay.
0: Sa ano ba mo sa paggawa ba ng movie direct? Ilang kamera ang kailangan niyan?
3: Ay, kami hindi kami lumalagpas ng dalawa.
0: Dalawa.
3: Oh, minsan isa lang nga eh. Kasi the more cameras you have, the more complicated it will get.
0: Ah, okay. So mas maganda dalawa or isa pa din ang ganun.
1: Dalawa.
0: Pinagsasabay niyo 'yun pag record direct, 'di ba? Sinasabay niyo.
3: Yes. Yeah. Sound.
0: Inahanapan nyo lang ng angle na lang tapos kung ano yung magandang angle niya. Okay. Maganda yung ganung mag-dimension. Hindi na lalampas pa ng ilang ano,
1: camera.
0: Dalawa pwede na. Medyo, di ba, complicated sa editing pag medyo ano, marami ng camera.
3: Totoo yan. Malilito pa yun. Baka malito pa yung editor.
1: Labad ang ulo. Sasakit ang ulo ng editor.
0: Same din yan correct, sa, di ba? Same din yan direct sa mga music video, di ba? Ganun din. Pareho lang din ang ano, paraan.
3: Yeah.
0: Alright. Yeah.
3: Basta magaling yung cinematographer mo, magaling yung director photography mo, magaling yung cam operator mo, you're good.
0: Alright. Sa editing ba direct? Minsan ang director ba yung nakikialam din minsan? Dito dapat i-cut ninyo ito. Ito yung idudugtong. Di ganun.
3: Usually, yung nangyayari, yung editor, siya yung nag-assemble. Once na-assemble na, they papakita sa director. Tapos nga niya magko-comment yung director.
0: Kasi,
3: I mean like, that becomes a creative space also for the editor. So, hayaan mo na muna siya. Anyway, after all, may script naman siyang susundan.
0: Okay. So, pag natapos na ng editor yung video, titingnan mo direct, papanoorin mo, pag may dapat i-change or i-cut, yun, uulitin na naman niya.
3: Yes.
0: Medyo,
3: so, ganun yung proseso.
0: So, medyo, matagal ang proseso direct, no? Dapat i-double check pa, ganun, bago ma-finalize lahat.
3: As much as possible.
0: Okay.
3: Yun lang siguro pinagkakaiba sa mga indie, sa amin na mga indie filmmaker, sa mga regional, kesa nasa industriya ka, na napupwersa ka na ng studio na kailan tapusin mo yung editing in 2 weeks time. Tapos buo na. Yung parang may mga ganun. So, kakapagod.
0: Kasi pag mag-edit kang video direct, medyo ano, di ba? Medyo, actually, matagal matapos. Kahit nga ilang minutos lang i-edit mo, medyo matagal din matapos.
3: Correct. Kasi nag-assemble ka yan eh. Parang ano, alam mo yung jigsaw puzzle? Yung jigsaw puzzle, alam mo kung ano yung buong picture eh. Pero, as in, pagdugtong-dugtong mo pa yan. So, ganun.
0: Correct. Dahil ano, yung movie nyo direct, ilang oras to? Ilang minutes?
3: 93 minutes. 92. So
0: 1 hour 32. Okay. Medyo dapat laban sa editing ito direct, di ba? Isa lang yung editor nyo direct, marami rin.
3: Isa lang. Isang editor, video, tapos may sound designer, may music score, yung ganun.
0: Tapos
3: yung sila nag-assemble, assembly ng sound, assemble ng music scoring, tapos yung edit, and then they put it all together.
0: Paano so yung sa music direct, paano yun? Di ba kayo na, di ba mahirap makapiright ganun?
3: Ay, original naman.
0: Original lahat?
3: Original lahat. Parang wala ka ng problema sa copyright.
0: So, parang may ano rin kayo? Kino-contact na tao para gumawa ng music, ganun. Para makompleto na, no? Parang wala talagang problema.
3: Sa Iloilo maraming magagaling din na musician. I'm sure dyan sa CDO, marami din.
0: Mahilig
3: tayo sa mga banda-banda eh.
0: Correct. Marami rin dito sa Cagayan de Oro. So mag-water rafting na tayo direct.
1: Mag-water rafting
0: ka tayo. So direct, please invite our Magnum friends na supportahan yung movie ngayong July 24 at sa mga susunod pa ng mga araw.
3: Yes. So, we'd love Bridget. Yun.
0: Alright.
3: Pagsisimula na siya by July 24.
0: Excited ang lahat na mapanood yan sa dalawang letter ng mall. Doon kayo manood. Doon kayo. Mura lang naman ang ticket, direct, di ba? Mura lang naman.
3: Oh, yeah. Oh.
0: So, pwede nyo mapanood, mga Magdon fans. Okay.
1: Excited na.
3: And hopefully, madala ko din dyan sa CDO.
0: Sige. Yes. Update mo kami direct pag madala mo dito sa Cagayan de Oro.
3: Definitely.
0: Okay. Sige. Maraming salamat,
1: po,
0: direct.
1: Maraming salamat po.
0: May gusto nga pasalamatan, wala na, direct.
3: Maraming salamat kay Sam kung nanunood siya ngayon. Maraming salamat sa inyo. Pag nakapunta ako dyan, siya tayo.
0: Sige, direct. Sige, thank you, direct. Good
1: thank
0: night
1: you.
0: Sa iyo. Okay. Salamat. Alright. Ato na nakauban si Direk. Mag-shot daw ito. Magdaman siya.
1: Shot tayo.
0: Basketballista day na siya.
1: Pag umag-shot, rafting na yun.
0: Basketballista.
1: Ang unsa?
0: Kay mo shot daw, shot.
1: Ay. Layo pa rin itong shot day.
0: Alay na ito siya. Anyways, mabalik pa tayo mga Magdaman friends para sa itong guest number 3 may gala. Ha? Manong tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw sa Magnum Radio 99.9.
1: Yonizen Music Station.
0: Sige. Wala pa dahil naka-ready dahil. Wala pa dahil. Basta, itong next guest, Magdaman Mencho. Sanin siya ka, singing policeman and law student. Ito makauban sa Dik Madugay Megala, ha?
1: Okay.
0: So, mag-commercial break ta, mabalik ta. Go.
7: We'll be back in a moment, right after this station.
8: Magnum Radio 99.9 News and Music.
9: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
10: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
9: Ha? Ngano man?
10: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address og bank account number.
9: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
11: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magnum Radio. Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matagalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, tax o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipments nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio. Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa. Usa ka klase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay control sa kaugalingon, mahimong paranoid, makapatong ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkauna, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuona, ang paggamit og shabu makadaot dili lamang sa imong physical ug sa imong hunahuna, kundi lakip sa imong pagkatao ug sa imong pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Mga manites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayra ng mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights, kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Text scam messages na panluloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
3: Magnum Sabado Night Talk.
1: Magnum Sabado Night Talk.
4: Yo, baby.
1: With Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. Ug ang limino ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho.
5: Balik ta, Magnum Mencho.
6: Balik ta.
5: Mga bata.
6: What?
5: Oy.
6: Mga bata.
5: Happy naman tayo sa webi, Magnum Mencho.
6: Sa alas 9 na. 5 kaminuto naman lang.
5: Pero napatay guess, Magda Mencho.
6: Napatay guess.
5: Napatay mga pulo ka guess.
6: Pulo din eh.
5: Oo, pulo kayo.
6: Aptan, ganito ka launa.
5: usan na lang.
6: Ay, usan na din eh.
5: Makawaba na to, may gana mga kasama natin live, ang singing policeman and law student, Magda Mencho. Live sa
6: singing?
5: Magda, singing policeman.
6: Policeman?
5: Oh. And nag-skwela po ni siya sa law. Law student mga Magdum friends.
6: Mm-hmm.
5: Live sa Magdum Sabado Night Talk, Lumel Nasad Ladag. Hello, Lumel. Magandang gabi. Kumusta?
7: Ayos naman po. Kayo po, kamusta?
5: Ganun pa rin. Gwapo pa rin.
6: Oh, gwapo.
5: Uy, bumati ka muna sa lahat ng ano, na nanonood sa kanayikinig.
7: Ayan, binabati ko po. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood. I think napapakinggan po natin papanood sa Pilipinas right now. Dito na po sa Palawan.
5: Alright.
7: Magandang gabi po sa inyo.
5: Magandang gabi.
6: Sa Palawan ka ngayon?
5: Sa Palawan.
6: Saan sa Palawan?
5: Pawn shop.
7: Dito po sa Puerto Princesa po.
6: Puerto Princesa.
5: Kumusta ang panahon dyan?
7: Ayun, almost isang linggo na po ata. Ulan ng ulan dito. Pero hindi naman ho ganun. Matagal.
5: Di naman gaano.
7: Pero pag
6: Sa so, Puerto okay. Princesa, dyan yung ano eh. Mm. Yan yung parang naitago ng mga kayamanan sa ano? Sa Hapon?
5: May mga kayamanan pa ba doon?
6: Ewan ko. Dyan ba yun? Yan naitago sa ano? Sa Puerto Princesa?
5: Baka marami rin. Ha?
6: So, para, dyan din yung may ilog tapos sa ilalim ng ilog. May ilog sa ilalim.
5: May dyan, ilog, may ilog na tapos may ilog pa sa ilalim.
6: Oh. Di ba dyan yun sa Puerto Princesa? Or baka ibang ano yun?
7: Iba po ata sir. Yung sa amin dito sa yung kuweba na merong ilog.
5: Tapos yung kuweba na may ilog.
6: Yung may kuweba na may ilog. Tapos sa ilalim may ilog rin. Di ba parang sa Palawan din yun?
7: Kayong hindi ko po siya narinig sir.
6: Baka sa ibang ano yun, sa ibang area.
5: Baka ibang Palawan yun.
6: Hindi yun po, siya pa.
5: Hindi naman yan na. Anyway, so Liumel, isa ka palang singing policeman.
7: Yes po.
5: So ibig sabihin ang ganda ng magandang boses to Magdomencio.
6: Oo. Pa-sample natin to.
5: Dati ka na bang mahilig kumanta, Liumel?
7: Ay, opo. Elementary pa lang po ako kumakanta na ko. I guess mga grade 3 ako nag-start kumanta sa stage.
5: Grade 3? Okay. So ngayon, hanggang ngayon, kumakanta ka pag may event ang ano, ang opisina ninyo, ganun?
7: Actually po, minsan pag may event sa amin sa PNC, pero minsan naman po, inimbitahan po ako sa labas.
5: Alright.
6: Ilang taon ka natutong kumanta?
7: Mga 7 or 8 years old po ata ako noon.
6: Naalala mo pa yung Naalala mo pa yung unang kanta kinanta mo?
7: Ay, opo. Ang pinakauna-una ang kanta ko na ginamit sa singing contest yung Power of Love ni Celine Dion.
6: Power of Love.
5: Ba, taas doon Magdomencio, Power of Love.
6: By the power of love.
5: Iba yun, iba yun. Iba yun. Ibang power of love yun. Power of your love yun.
6: Power
5: ito
6: of your
5: power love. Of love lang.
6: Iba, yun pala yung kaibahan.
5: Mayor yun, mayor.
6: Yeah, your place.
5: So, mga babaeng song yung kanta mo dati?
7: Opo. Kasi, mga batang lalaki pa, alam mo naman ito yung boses nyo, pero pag hindi pa naging puberty, no? Sobrang taas ng pero kahit naman ngayon kumakanta pa rin naman po ako ng mga babae at saka pang lalaki na rin po minsan nagdoble kara po ako.
5: Doble kara rin kaya mo maging boses babae din pala.
7: Opo.
6: Ay, doble kara.
5: Pwede natin ipasample later Magdomencio.
6: Sample natin ito. Marami na tayong ano.
5: May ano?
6: Siya ay polis.
5: Tapos nag-aaral din siya ng
6: Nag-aaral din ng law. So pinagsasabay mo ito yung ano mo.
7: Actually sir, yung totoo po niyan, I currently working as police personnel po no. Although matagal ko na po talagang pangarap na maging abogado. So nagtry po ako nag-take ng entrance exam. Hindi ko rin inaasahan na makapasok pala ako. So, ayun. Actually, sir, incoming survey pa lang po ako. This Monday ako ang aming enrollment.
5: Mag-start ka pa mag-enroll?
7: Opo.
5: Para sa law?
7: Ako ay nagkakaroon na po ng advanced reading.
5: So, pangarap po talagang maging isang abogado rin.
6: Abogado pala yung gusto mo. Pero paano ka napunta sa pagka-police?
7: Actually, sir, nung college pala ako, yung tatay ko po talaga nag-employed sa akin. Lalo na yung pagpili ko ng kurso ko ng kolehiyo, yung tatay ko po talaga yung nag-employed sa akin. Kasi, parang frustrated kasi na yung tatay ko na gusto niya rin talaga maging police sana. Kasi nga lang hindi napagbigyan. Kaya parang ako yung sumulat. Pero although kahit ganun, sir, happy naman po ako na tinuloy ko yung pangarap ng tatay ko para sa kanya. So ngayon, nakakatulong sa kanya at sa mga kapatid ko. Pero sabi ko nga sa tatay ko, sabi ko, napagbigyan ko yung gusto ninyo, nag-police na ako. And napagtapos ko na yung mga kapatid ko. This time, sarili ko naman gusto yung sundin to. Well, naman ko.
5: So, single ka pa ngayon, ano, Leo Mel?
7: Apo, apo.
5: Single. Pero, mayroong special someone?
7: Wala po.
5: Ah, wala? Aba. Uh-huh. Ilang taon ka na ngayon pala?
7: Ngayon po, 27.
6: 27. 27.
5: So,
6: batang bata pa.
5: Gusto mong maging abogado rin?
7: Ano po?
5: Ba't naisipan mong mag... gusto mong, ano, pangarap mong maging abogado? Ano bang... May storya ba yan? May story?
7: Wala naman po. Basta nung bata pa lang po, one time napanood ko si Miriam Defensor. Yan si Miriam Defensor yung napanood ko nun. Tapos parang na-amaze ako sa kanya. Parang wow, parang gusto ko rin maging katulad nito. Ganyan. Kaya doon po nag-start. Hanggang nasundan na po nung yung pinsan ko na naging abogada. Pinsan ko na babae naging abogada. Nag-amaze ako ng dahilan yan. Ay, gusto ko talaga maging abogado din. Ganyan. Actually, isa po siya sa at tumutulong sa akin naman. Yung pinsan ko po na abogada.
5: Yung pag-aaral ng abogado abogadong kurso magdaman siya, di ba? No? Medyo, ano yan? Talaga, mahirap din. Dapat laging nagbabasa, ganun.
6: Oo. Laging updated ka sa mga pangyayari.
5: Oo.
6: Pagiging abogado, ano rin yan eh? Nagbabasa ng news.
5: Oh, current
6: sa,
5: events.
6: Sa mga abogado, hindi lang mga law yung binabasa. Lahat ng tungkol sa batas eh.
5: Dapat alam, di ba?
6: Dapat mong pag-alaman.
5: Anong paboritong prutas ng mga abogado, Limuel? Limuel?
6: Abokado.
5: Abokado. Inunahan mo na mag-dementyo, ah. nasa Palawan siya ngayon, di ba? So,
6: sa Palawan.
5: Diyan ka na-assign, Limuel?
7: Opo. Although taga-Palawan ko po ako, pero yung first assignment ko po kasi that 4 years ago, nasa ano po ako, nasa Mindoro. So, ilang taon din po. Tapos, siguro mag 2 years pa lang po ako dito sa Palawan.
5: 2 years. Two years. Okay. Medyo ano, malayo ka sa pamilya mo ngayon.
7: Hindi naman po, kasi taga-Palawan po talaga.
5: Taga-Palawan talaga.
7: Siguro mga 4 oras po siguro yung tatagalin ng biyahe.
5: Ah, okay. Sige. Okay. Sige, so, pero yung pa-sample natin mag-dementyo. Oo.
6: So, tingin pa pakinggan natin yung sample.
5: Yung duplikara ba?
6: Oh, dalawang sample 'to. Yeah, yung isang hindi duplikara saka isa yung
5: isang doble saka isang kara.
6: Isang single oh, single ka single kara.
5: Oh. Unikara. Ano yung mga favorite songs mo? Ano, Leo Mel.
7: Okay, sige po.
5: Uy, ang ganda, ha? Wala pa. Ngayon na pala.
7: Wala.
5: Sige, go.
6: Dinistract mo tuloy.
5: Sige, go.

0: Lani Misalucha. Oh, mataas na song ni Lani Misalucha.
1: Grabe.
0: Kahit lalaki pero ang taas ang boses magdumen dyan. Oh.
1: So, makikita natin mataas yung boses. Ibig sabihin, kayang-kaya niya itong boses babae.
0: Okay.

0: Mo na to magdamansa. Wow. Oh, galing-galing ah.
1: Galing.
0: Oh, sa mga mare. Mayroon
2: feedback sa akin.
0: Oh, galing. All right, okay. So, anong gusto mo, yung ano, yung doble cara or yung single voice lang? Yung pag nagpa-perform ka.
2: Sa akin naman, sir, kasi usually, ang ginagamit ko talaga yung aking set voice, yung panglalaki ko, pang-voices, no?
0: Panlalaki, o.
2: Oh. Last time, kailan mo na pinalihan ko, ginamit ko po yung pababae kong voices. Hindi ko po siya ginagamit. First time marinig yung mga tao na ginamit yung ganung voices ko.
0: Ah, first time ngayon?
2: Dito sa Palawan, sir.
0: Ah, sa Palawan. Okay. Sumasali ka rin ba sa mga singing contest? Ganun?
2: Ay, opo.
0: Sumasali. Pero ngayon, police na, hindi ka na sumasali.
2: Actually, sumasali pa rin ako.
0: Sumasali kasi naman.
2: The Prayer, nakanta. Gusto ko sa lahat. Sumali ako sa singing top ni Maropa and awa ni Lord, nag-champion tayo doon. Kaya nagkaroon tayo ng title na singing top ni Maropa 2021 champion.
0: Alright. So, kung wala kang duty, anong ginagawa mo? May mga gig ka rin ba? May nag-i-invite sa'yo sa wedding, ganon? Para kantahan sila? May ganon din na event?
2: Ngayon, sir, nabira na po kasi ako nakatanggap ng invitation, sir, sa wedding. Although may nakatanggap ako sobrang layo kasi like labas ng Palawan, so naibangan na ito. Pero napapagbigyan ko lang naman invitation, like mag-judge ng mga singing contest, maganyan. Pero, once nakong natin ng sir na invitation, sa Antipolo naman po yun. At tama ka sila Betong Omar. Diyan siya ko dun sa San Luis Got Talent, sa Antipolo.
0: Okay. Ano ka ba? Marunong ka rin mag-Bisaya?
2: Yung tatay ko po, Bisaya. Opo, nakakaintindi po.
0: Nakakaintindi. So, kasabot de kag-Bisaya, de ay? Kasabot.
2: Gamayra.
0: Pero di ka ka-Historia, kayo. Di ka ka-Historia.
2: Kaya ba umang kumu istorya bisa
0: ganera. Ginagmayra. Oh, okay. So, yung mga favorite mo lang si ano, yung mga sila James Ingram, mga ganun. Favorite mo ba yun sila? Yung mga singers na ganun?
2: Opo, yung nakanta ko mga kanta rin ng James Ingram, like yung Just Once.
0: Oo.
2: Idol ko.
0: Yung mga love songs, di ba? More on love songs ka. Yun ang kinakanta mo lagi, yung mga love songs.
2: Opo.
0: And then, ano ba? Aside from that, ano ba? May social media ka bang doon ka kumakanta minsan?
2: Dito, sir, sa Facebook ko, Leo May Nasad Ladag, complete name ko po. Minsan naman sa TikTok ko, same lang rin ang pangalan ko, Leo May Nasad Ladag.
0: So, kumakanta ka rin doon pag nagla-live ka doon?
2: Apo.

0: So pag walang duty, live sa social media, Facebook, ganun.
1: Apo. Live na siya.
0: Alright, so no, ituloy-tuloy mo yan dahil ano yung talent mo eh, ba? Di ba? Doble kara, kayang gawing babae, kayang gawing lalaki.
2: Mm-hmm.
0: Ang kulang na lang, kayang gawin ang ano, umibig. di pa siya umiibig eh. Gusto niya mag-abogado, mag-dementia.
2: Oo, focus na focus dapat yan sa ano?
0: Sa pag-aaral.
2: Sa kasi mahirap yung advocacy eh.
0: Mahirap bang maging pulis para sa'yo or hindi naman?
1: Sa akin, susakto lang. Nakakaya ko naman po yung trabaho. Opo.
0: May nahuli ka na bang daan, no? Mga ano, kawatan? Okay. So, pangarap mong maging pulis din, di ba? Gusto mong maging pulis, gusto mo rin maging abogado. Paano kung may ano, option, may ipapapili ka? Pulis, maging pulis na lang, maging singer, o maging abogado? Sa anong pipiliin mo sa tatlo?
1: Gusto ko singer na abogado.
0: Singer na abogado. Pero kung walang singer, abogado lang, pwede rin.
2: Parang ano? Singer na abogado, parang gano'n. Objection! Objection, Your Honor!
0: Ano, lugar?
2: Parang gano'n, para singer na
0: abogado. Basta, ang importante diya, tarpuhan lang yun ang laway, ana, siguro.
2: At saka yung sipon.
0: Ito na, so, at least talented siya, no? Lumel, kayang kumanta. Marunong ka rin sumayaw.
1: Aba.
0: Marunong din sumayaw. Oh. Kompleto. Pag-ibig na lang talaga ang wala, di ba? Wala pa muna. So anyways, may ano ba? May aabangan kay Lumel? May ano ka ba? May gagawing mga event?
1: Ah, meron po.
0: Mm.
1: Actually, isa po ako sa mga candidates ng Ginoo Turismo Pilipinas 2026 and I will be representing the province of Palawan. Yan.
0: Wow. Buong
1: Pilipinas po maglalaban ng doon.
0: Buong Pilipinas. Kailan to mangyayari? Kailan?
1: Sa September 24 to September 27 ho, sa Antipolo.
0: Antipolo. Ah, okay. Ngayong September.
1: Apo.
0: Ah, so mataas-taas pa yung ano paghahanda mo nito dahil September pa, di ba?
1: Apo.
0: Ayan. Good luck sa iyo, Lumel. Good luck sa yung ano sa mga event mo, ha.
1: Thank you po, thank you.
0: All right. Sige. Social media mo, pangalan mo, Lumel Nasad Ladag.
1: Apo.
0: Pati sa TikTok.
1: Apo, same lang rin po.
0: Same lang din. Okay, sige. Anyways, may gusto kang i-shout out o pasalamatan na Lumel, go ahead.
1: First of all, thank you po sir sa pag-invite sa akin. And also kung nanonood man yung aking a good friend of mine, Alec Calata.
0: Yeah. Kaibigan mo sa Alec Calata?
1: Apo.
2: Si Alec yung ano?
0: Yung guest din natin dito.
2: Yung lalaki?
0: O yung lalaki, o si Alec. Friend kayo dati pa? Magkaibigan kayo dati na? Dati pa?
2: Okay.
0: O yung na-interview natin yan dito magdamansyo, si Alec. Yung sumali sa ano, yung sa Showtime dati. Natandaan mo yan?
2: Oo, natatandaan ko yan.
0: Alright.
2: Naalala ko yan.
0: Okay, sige. Maraming salamat, Lumel, ha, sa pag-guest mo, ha? And more power sa'yo. Sige, thank you. Bye-bye. Alright. Moto tong gas may gala. Usap siya ka police, singer,
2: abogado pa.
0: Hapit na, mag-skwela pa.
2: Mag-skwela pa.
0: Skwela siya ka abogado. Para samtang na siya sa hearing, usaw niya pag yung magdaman siya.
2: Objection! Your Honor!
0: Anak, gaday na.
2: Sabi sa kining, may tabo sa impeachment trial, maranag ka ng kon. Maranag ka ng political show.
0: Ano man.
2: Kay di na siya kon good nga ka ng murabag kanang ang magpagawas og mga statement ang mga senator judge o kitong what magdaot sa kang BP Sara nya magkuan dayon ma murabag nag murag mag sitaw kana magpagawas sa gibati dayon syempre ang nadagan murag pamulitikang kuan na gyud
0: kanang murag personalan.
2: Oh, murag diha na gyud nga mabutang imbis kay impeachment for ano tan-awon kung unsa makita ng unsa katinuod ang kining una-una grave threat pa may una karon. Medyo kuan unta pero porous objection. Porous objection man nang nigawas.
0: Malagi.
2: Kay po murag kanang nahimo ng kuan ba? Korte Suprema ang kuan dagan sa mga attorney.
0: Basta mga ina ng hearing, no?
2: No, dapat na ganito, kwan lang ka ng pamatuod, sana tinuod na siya, kwan na, tinuod na niya, tsaka tinuod, ano? May tabo, mura na, objection, kada istorya, objection.
0: Oo.
2: Tsaka, objection, nawa, nagkahuman, di ka kahuman.
0: Kahuman na, injection na.
2: Kada istorya, objection.
0: Oo.
2: So, di ka kahuman ni...
0: Huwag ikahumanan, no?
2: Di pa ka, kwan?
0: Sige, silag object kay was laganay sa giingon na.
2: Oo. Pwede na ba tag dili sa mo object kay para mapakita gyud sa tinuod?
0: Magsige mag-object. Sige, so
2: object. Kada words object.
0: Halik na put. Sila gusto nga ipadayon tong ano siguro katong gina ano storya magdamantsa.
2: No, so na naihap gud ang pila ka objection tanan.
0: Pila man?
2: Natoy 46 ano 25 kang narbasa. Ano pila to kang ano ka dugi ligutan?
0: Bisaya man din siya no.
2: Cebu to taga Cebu man gud na siya ano.
0: Oh, Bisaya siya. Pag interview siya Bisaya man taga Cebu man din siya.
2: Oh, taga Cebu na siya. No?
0: Karon Monday ra ba balik na pud ang impeachment.
2: Balik na pud ang impeachment.
0: Oh.
2: So lain na pud nga mga witness.
0: Oh, lain na pud ang mga objection.
2: The objection. The other part of objection.
0: Oh, sino tag object ani?
2: So murabag lang pa kitang gilas na karon ang kanang mga attorney kay mga politiko man, di man ano, di man
0: siyempre, mabutang gyapon nga kanapit ang exposure biya na magdemensyo.
2: Exposure.
0: Kaya kayo makita, oy, kanina yun, maaikin na abogado. Oh, kanina yun, tsada na yun, basi mudaga ng pagkasilador.
2: Nangutana si Lugutan, Ligutan ba ito?
0: Oh, Ligutan. Oh.
2: Ligutan, nangutana siya, ano, na-trending daw siya.
0: Lagi, oh.
2: Na-trending daw siya.
0: Asa man siya na part na trending?
2: Katuligawasan si Paul.
0: Oh, ba, dito na eh. Ay, mo din.
2: Oh, mo din. Tingala siya, na-trending ako eh.
0: Katong, nag-trending mo po itong si Attorney Season, di ba?
2: Oh, nag-babae. Trending niya po ng Attorney Season. Sheila Season.
0: Siya may lead, di ba?
2: Siya yung lead. Council. Depends sa council.
0: Sa munang.
2: Sa munang ako.
0: Medyo nag-trending sab siya.
2: Yung amahan, Season, si Attorney Season, nga
0: atong ano di ba natoy palabas na kapag may katwiran ipaglaban paglaban mo muna siya muna siya
2: so mga bright big apon to
0: kapag may katwiran ipaglaban mo
2: nga na tingog eh
0: to
2: wala kay ko kasapon na iyang programa git
0: na siya ay napos siya isa kanak nga abogado gyapon lalaki
2: akato si Season
0: Season 2
2: na mo ba Ambasig na pa yung season 3, anak. Ano pa din? Season 1. Sila pa?
0: Masa, season 4 na pa.
2: Ano pa din? Upat sila kabuk.
0: Ito, alas 9.21 na. Welcome sa Magdom Sabado Night Talk.
2: Aha!
0: Welcome. Di na day welcome. Okay, goodbye na ta.
2: Goodbye na. Welcome pa.
0: Sige, Magdom and Jack.
2: Mag-traffic update ta.
0: Good boy! Sunod semana na sabda kung panuban. Sige, Magdaman siya.
2: Salamat kayo sa inyo nga pagkumanuban karong gabi una mga Magnum friends. Siyempre, kinilang gihapon ang banggiitan na buipa sa panahon ng Homo Sapien. Magnum Mencho, kabaktulan, limin ho ng kakayan, di oro. God bless kaninyo talan. Bye-bye!
0: Hey! Bye-bye! Bye-bye, Magnum Mencho. Ha? Ingat ka. Tao na lang ginagala na. Itaw. Nakay, ano, may request nga song, Magnum Mencho. Itong final song, nakay request niya.
2: Tago-tago.
0: gawa sana.
2: Request na itong kwan, kaning...
0: Sana song?
2: Itong, sa to? Kaning bago karon ni? Ni trending?
0: Ayaw lang sa to, kay... O wala pa to, murag
2: awa pa rin ka.
0: Wala pa to, wala pa to naman.
2: Awa pa rin ka. Paano na ato may ano na lang.
0: Saman.
2: Si ano na lang si umaraw umulan.
0: Umaraw.
2: Ah, di si ano kang kang uulan.
0: Tuwing umuulan.
2: Tuwing umuulan.
0: Tuwing umuulan at kapiling ka.
2: Oo.
0: Na Moira de la Torre.
2: Murag kang kinsa gina, Jassy? O kang...
0: Na kay Moira.
2: Ayaw mas.
0: Jassy.
2: Sige sige nga original na lang.
0: Si Haji.
2: Haji.
0: Haji Alejandro.
2: Hadimoto.
0: Alejandro.
2: Ay, kato, ay kasyaron ko nito ba ito? Kato yung young version nga na?
0: Wala. Si Uwa magkasyaron anak ko.
2: Ah, wala dahil. Buto talay ko ito.
0: Moira na lang ito i-play.
2: Moira lang. Moira,
0: Moira de la Torre daw nga tuwing umuulan at kapiling ka. Kay magsigang mag-ulan may gala.
2: Mm.
0: Ato nang i-play para mas bugnaw pa yung gabi ipagtulog mga Magnum friends. Ito, huwag mo mag-uban-uban ta 9 o'clock in the morning para sa Magnum Instant Request. And syempre, Magnum Top 10 Countdown. Huwag uban pa may galang ang programa sa Magnum Radio. Paminaw lang kanunay mga Magnum friends ha. Game na? Okay, salamat sa pagpaminaw. Kanina lamang si Mr. Talag Sound Magnum Gilbert. And by the way, musunod na si Magnum, Magnum Apple Pie para sa Magnum Songs of the Heart. Once again, kini si Mr. Talag Sound Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

mga Magnum friends. Welcome to another edition sa atong Magnum Songs of the Heart. Kumusta man ang inyong Sunday evening? Hinaot nga malinawon ug puno sa kalipay ang inyong tibuok adlaw. Okay pa ba ang inyong mga hearts karon? Or medyo 50-50 ang status? 50% kay wala siya sa imong tapad, or 50% kay sige gyapon kag laom na mutsyat siya nimo. Sige Magnum friends, balikan ra nato niya ang inyong mga heart status. Basig pag-abot sa sunod nga mga bahin sa atong programa gikan sa 50-50, mahimo na diay na 100% perfect and in good condition. Labi na kung ipaagi nato na sa mga pagilok check sa atong heart tickles later. This is Magnum Songs of the Heart Sunday Edition. By the way mga Magnum friends, nakasimba na ba mo ganinang buntag o hapon Magnum friends? Hinaot nga na puno ang inyong mga kasing-kasing sa paglaom, kalinaw o kusog gikan sa Ginoo. Ug kung nakagahin pagyud mo og panahon uban sa inyong pamilya ug mga hinigugma, mas nindot gyud pod kaayo nga paagi aron tapuson ang usa ka matahong nga adlaw sa Domingo. Ug karon mga Magnum friends, let's take it slow and easy and allow our hearts to connect, to fall in love with love, fall in love with the music nga makapadasig sa imong espiritu ug makapakilig sa kasing-kasing nimo para tuloy ang pag-loving, loving, dala-lambing-lambing.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 10 sa kagabion. Mahigala ng balita ang karong orasa. Giaghat sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFR kon LTFRB ang mga PUV driver nga dili mag-vlog ug maghimog content samtang nagmaneho matod ni LTFRB Region 10 Director Al Jubin Diho nga nabantayan nila karon nga nagkadaghan ang mga mihimo og content samtang nagbiyahe giduwang pa ni Bindiho nga ang mga masapon nga mihimo nini multahan sa 5,000 pesos ug ipatawag usab ang mga operator.
3: Masyado kayo ba? Driver sa mga motor na madakpan, na mag-live stream o kaya usa may binabuhat nila sila mga cellphone at tubangan sila. Naman na sila at tubangan dyan sila motor. So, delikado dyan kayo. Monikaroon na nga itong gawag ka ng na ito, mga content creator. Naman nga, prima facie magina, klaro magina. Kaya ilang i-post pa social media nila ng mga account at ng ilang mga vlogs, no? Live streaming na mag-produce ng social media content while operating public transport vehicles. Nagadaghan ni karon na-observan sa LTFRB growing number of mga drivers sa mga public utility vehicle na ga-vlog lagi. So, 5,000 ang kuwana niya, ang multa niya ni, o niya, ang operator po, mahimo po, administratively po na, ito po nang ipatawag, liable po na sila.
2: Ang pamahayag ni LTFRB Region 10 Director Aljo Bindiho, samtang ibutyag ni Octa Research Fellow Dr. Guido David na mas milapad ang kaibalo sa publiko kalabot sa isyo sa pag-angkon sa China sa teritoryo sa nasod ilabi na sa West Philippine Sea. Matod ni David nga ana sa 5 ngadto sa 10% ang kaibalo sa mga Pinoy sa tension sa West Philippine Sea nitong tuig 2021 kung alas konos nagsugod ang pagpahigayon sa mga survey.
4: Kung to compare natin sa datos, I think I don't have the hard numbers in front of me. Pero ang alam ko, it's in the past it was already before above 50%. So majority naman ng mga kababayan natin ay nag-agree dun sa response sa West Philippine Sea. And of course, to put it in context, yung West Philippine Sea issue back in 2021 when we first started conducting survey, yung awareness dun is only mga 5-10%. And ngayon, awareness is very high already. It's above 80%.
2: Ang pamahayag ni Octa Research Fellow Dr. Guido David. O karon sa tong Magnum News Hunter, nanawagan sa katawhan na nga likayan ang pagpailad sa mga gapatuong empleyado sa ilang buhatan sa balita ug serbisyo. Aniya si Magnum News Hunter 24 Jane Luna.
1: Magnum News Hunter.
5: Nanawagan karon ang DSW Division dyan sa katawan malikayan ang pagpailad sa mga kapatong impilyado silang buhata. Daron malikayan nga mailad. Di kinirnot subling na observeran si buhatan ng mga social media page. Din ilan ang giimbestigahan ng mga reklamo. Ingon nga dili matud pa ang ayan na muto o niini nga pipila ka mga gakatag mga impormasyon sa social media tungod kay sila po da mismo no adun na matud pa sila yung mga validation yung ginahimo ang podo sa pag-amog na nini po nga lista sa ilang mga beneficiaryo sa kabarangayan o nga dili kini pinaagi sa social media. Tanga sa mga individual nga naa sa kalisod nga nangayo og medical board transportation and educational assistance o guban pagi klaro sa DSWD nga mudang upa gilayo sa pinakaduol sa DSW field office o satellite office sa ilang lugar para po diya sa saktong assessment o tabang sa IX program sa ahensya. Balita gikan sa DSWD region chat.
2: Dagang salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musulod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
6: Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Orasa Magnum Radio, wala sa 11 na sa gabi. Ano yung balita karong orasa? Giklaro ni COMELEC Region 10 Director Attorney Renato Magbutay nga dili kalapasan sa balaod ang pagdawat sa mga kandidato og campaign donation. Apan mato ni Magbutay nga kinahanglan lamang nga kini ideklarar o ipahibalo ngadto sa komisyon.
4: Walay violation kung magdawat ka og campaign donation. Ang importante lang, kinahanglan nga imo nang i-report ang campaign donation. Unya, i-report po na sa nag-donate nga naghatag siya og campaign donation. Importante nga dili mulabaw sa gipeg sa balaod ang imong gastos sa election. If you receive 50 million pesos as campaign donation para pagdaga nimong barangay captain, imong gigasto ng 50 million. Pero sa imong expenses, you are only allowed around 500,000. Nisobra ka by 449,500 sa imong expenses. So, violation gyapon na siya.
3: Ang pamahayag ni COMELEC Region 10 Director, Attorney Renato Magbutay. Samtang giklaro ni Philippine Coast Guard kon PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela nga kanunay ang ilang pagpatrolya sa kadagatan sa Pilipinas. Kinilabi na sa pamahayag sa China nga sakop na sa ilang teritoryo ang Batanes. Mato ni Tariela nga siguro rasab nila nga dili maangkon sa China ang Pilipinas ug dili mabutang sa risko ang soberanya niini.
5: Patrolling Luzon Strait and areas of Batanes consistently, naging area naman ito ng Northern Luzon Command and of course the Philippine Coast Guard. We're also doing MDA flights para siguraduhin na wala pang incursion na ginagawa ang China dito sa mga karagatan na ito.
3: Ang pamahayag ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela. Karon sa itong Magnum News Hunter, lalaking gitig ba sa iyang kauban sa Maran samtang ang sospek aristado? Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Kinusang kalalaki ang gitig ba sa kauban sa Gipuy-an na sa usang kaparanggay, Gipuy-ang palay, di sa kaparanggay sa Kapuga, Medina, Misamis Oriental, samtang sospitsado ni ini, misurinder sa kaprisana. Ang lalaki nga nasamdaan naman gitigbas sa usa ka 55 anyos nga sulod silang gipuy-an nga balay na kaganina buntag din karong adlaw dinailhan sa kapulisan ang suspitsado nga si Arnold Gabriola Marte 55 anyos samtang ang biktima mao si Aljun Macaranas. Sa pag-imbestiga sa kapulisan sa Medina Misamis Oriental Municipal Police Station kansang ang suspitsado migamit sa hait nga sundang sa dihang gingnan nga sa biktima nga unsaman mamutigbas ka na ko. So adunay panagkumpronta tali sa duruha hantod nga nagkainitay ug bibutyag sa mong suspitsado nga ni at samtang init ang ulo suway pagdaduha gitigbas nini ang nasangpit nga biktima. Digo usab sa bahin sa naong uga nakangkon ug dakong samad sa bantong parte sa iyang liog bahin. Diyang giingon nga nahitabo ang mong pagpanigbas din gidala sa First Misamis Oriental General Hospital ang nasangpit nga biktima. Tulos sa maong insidente ni Dagana po una ang maong suspitsado sa pipila ka mga gudlo nukdiin misurinder gihapon nga to sa mga otoridad sa Medina Municipal Police Station na kagikabutiag o nakipasab ini nga nakumpiska sa kapulisan ang butang o sundang nga gigamit ni ini sa pagpanigbas sa matod sa suspitsado nga sila'y daang panagbikil sa wala pang insidente sa gingon nga ang suspitsado duwat an o pagpugong sandiha nga naas kinakini sa emosyon man sila ang pagkumpronta o dugang pa sa mga suspek wala niya matuyo ang maong pagpanibas nga to sa biktima, kundi nadala lamang kini sa iyahang kasuko. Balita gikan sa Medina Municipal Police Station, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balitaog serbisyo, Magnum.
3: Salamat Magnum Hunter 19 na mencho kapagtulan. Makigalan nyo na bati ang Magnum News Alert. At tinginugang halis sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

themselves South Border, a timeless OPM love song sa mga Magnum Friends nga hangtod karon makapahilak, makapakilig ug makapareminisce sa imong love nga walay expiry. Kung naa kay usa ka special nga tao nga gusto nimong pahinumduman nga dili mausab ang imong pagbati, hinaot mauto nga awit nga maoy mahimong tingog sa iyang kasing-kasing, Magnum Friends. This is Magnum Songs of the Heart with Magnum Apple Pie. Uban gihapon ta sa gugma ug musika Sunday evening. And now it's time to tickle your hearts, mga Magnum Friends. Panahon na nga atong tagaan ug gayon ang atong mga kasing-kasing nga makilig, makatawa, makangisi pinaagi sa atong heart tickles. Kay diri sa Magnum Songs of the Heart, dili nato tugutan nga matulog ta nga bugat ang gibati. Kung aduna kay mga pagbati nga kabalaka, kakapoy, kaluya o gamayng kasakit sa dughan, atong hinahinayo na, Magnum Friends, o pahumukon pinaagi sa pipila ka mga linya nga makapakilig pagilok sa inyong kasing-kasing. Ready na ba mo, Magnum Friends? Sige, sugda nato and let's try this. Ngano daw, galisod man matulog kung in love. Tickle your heart! Kaya ang imo daw ang utok, sige na og replay sa inyong last na chat. Giti ka ko, heart B. Matud pa, ang senos daw, Magnum Friend, mura ko no daw sili, gamay ra ang kinahanglan, ug di na dapat pasobraan, kay mapait na ang inyong relasyon. Giti ka ko, heart B. Tickle your heart! Kini para sa mga sigi ug handom, Magnum Friends, ug kana bitawng hulat sa ilahang mga forever. Ayaw daw mo og ka-pressure kung wala pa kay forever. Basin traffic pa siya padulong sa imong kinabuhi. O syaro ha, Magnum Friends, wala pa ka giluki di ha? Murag lahi naman ang agilok ang imong na feel, uy. Chill lang, Magnum Friends, kay wala pa tanaw man. Tickle your heart. Anyway, sa mga gusto magpadala, share sa ilang entry sa Heart Tickles, isend lang sa atong Magnum Live Facebook page, comment section, kay base ng imong pagilok, maoray makapalihok sa kasing-kasing sa uban. There you go sa atong Saturday Night Heart Tickles with Magnum Apple Pie saying, love is sweeter with laughter. Meantime, yan ang atong quick reminder, Magnum Friends, words from the heart that says, dili daw tanan nga dugay tinuon, ug dili pod tanan nga dali sayo. Kay ang sukod daw sa gugma, dili ang gidugayon sa panahon, kundili ang kalalum sa imong pagrespeto, pagsalig, ug pagamuma sa usag-usa. Mga Magnum Friends, ug sa tanan natong mga ka-loves karon, daghang salamat kaayo sa inyong pagpaminaw, labi na sa inyong mga song requests, ug sa pagpaambit sa inyong mga storya sa gugma. Kamugyud always ang naghatag ug dugang kainit and meaning matagabii dinhi sa Magnum Songs of the Heart. That's it for tonight's date, Magnum Friends. Thank you for listening and staying with me here on Magnum Songs of the Heart. Enjoy the rest of the weeknights. This has been your Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma o musika, saying have a good night, God bless, and see you on our next day. Lights off, but let the love and the music live on.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 na sa gabi. Ano yung balita karong orasa? Giklaro ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB Region 10 Director Aljo Bendijo nga mamahimong gamiton sa mga driver ang ilang mga cellphone alang sa mga navigation applications panahon kung sila magmaneho. Apan mato ni Bendijo nga kinahanglan lamang siguruhon nga dili kini makaistorbo sa una-una sa driver ang nasangpit nga mga application aron makalikay sa disgrasya.
3: Kini mga GPS o mga navigation app, na pag naka-distract na na siya, naka-obstruct na na sa line of sight sa driver, kana sige lang kang tanaw dito, basig mahagbong po na sa prohibited act. So mas maayo kung naman yung audio, mo man yung maingon nga, di silya ta, di mano, na, mutingog mo na. Ito na lang siya ito maminaw niya. Dili lang ta mawala dito sa ato ang line of sight. Kaya delikado po na, sige kang tutok dito, kaya inalabaw ng mga motor.
2: Ang pamahayag ni LTFRB Region 10 Director Aljo Bendijo. Samtang may gawas karon sa obserbasyon sa Octa Research nga dagang Pilipino ang nagtuo nga mas bililhon ang issue sa flood control project kuna inay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Octa Research Fellow Dr. Guido David nga dili usab balimtan sa katawhan kung ang nasangpit nga issue taliwala pa man nga susama nga gitutukan karon sa gobyerno ang impeachment.
4: Based on our social listening, mas matimbang yung flood control scandal. Although, syempre, recently that has taken a backseat to the impeachment. Pero across social media, may mga nagsasabi, oh, nakalimutan na yung flood control. But I don't think that's the case. I mean, the ombudsman is continuing its investigations. I mean, rainy season na naman. So, yung flood control, hindi natin makakalimutan every time na uulan at may bumaha. Maalala natin yan. So, I don't think it will be forgotten.
2: Ang pamahayag ni Octa Research Fellow Dr. Guido David. Karon sa tong Magnum Night Hunter, kapulisan nakigtagbo sa mga personahe sa Kauswagan National High School. Sa balitaog serbisyo, anaya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
5: Di paigayon sa usaka meeting o paragtagbo ang kapulisan o Cagayan de Oro City Police Office ganto sa tuwang mga personahe o nga sa staff. Ito ang mga eskwilahan sa maniini sa Kauswagan National High School. Dini sa ito ang siyudad sa Cagayan de Oro. Sa maong pagpahingusog o pagdugang sa mga programa niini sa kapulisan, labi na sa pagmonitor sa seguridad sa mga kabataan-unan o mga estudyante sa matag eskwilahan. Sa maong meeting nga naisgutan ang pagmonitor o lakip na niini ang mga protokol o ang mga pamaaging posibleng himuon sa kapulisan. Ya, sa kining nasangpit nga eskwelahan. Yaro na mga patuman ang kining kahusay o kalinaw. Ngunit nga matutukan ang kakulangon sa mga staff o mga teachers sa pagmonitor sa mga estudyante kalabot sa mga buwan pa nga posibleng krimen nga pagahimuon sa mga estudyante. Inig ikabutyag nga lakip na niini ang paghisgot sa pag-check sa mga bag, ang pagmonitor sa mga classroom o ang pag-check usap sa mga background sa estudyante kung kinahanglanon, kung kini adunay mga nakita nga mga dili maayo nga mga gakabantayan sa mga estudyante din lakip sa bini ang koordinasyon sa barangay Kauswagan ng atong syudad din kini ang usa sa mga pamaagi sa kapulisan nga pabilin nga mamonitor ang karusay galinaw sa usa katunghaan dili lamang sa barangay Kauswagan kundi lakip sa tibuok barangay din sa tuang syudad. Balita gikan sa Kokpo. Ni si Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan sa balitaog serbisyo. Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan. Makigilay mo na bati ang Magnum News Alert. At iginugwanghan isang mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa balitaog serbisyo. Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan. Mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami na himong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw ka ninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! O karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ikalabay nga adlaw sa tanan. Welcome sa atong programa ang Buntag na Pilipinas. Pinakakita na kamus mayong panglawas dining adlaw. May lakaw sa inyo plano pagkinabaga sa pagkabupahingon ng adlaw may galan Domingo. Dusi atong pizza bulan may galan of course ulit yung 2026. Sa tanan atong mga nanikisikay karabuntag alang kayo mayang buntag. Welcome din may galan sa atong programa Buntag na Pilipinas.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Kumusta man ang atong kinabuhi diha? Kumusta man ang atong panikaisikay? Kumusta man ang atong mismundagan may gala sa atong kinabuhi? Hala sige, maayong buntag sa tanan. Welcome ta may gala sa atong programa karong buntag, Buntag na Pilipinas. O dahil sa itong mga suki na ito, labi na may gala sa abroad ha? Kumusta man mo dahil sa abroad? Daghanagay mong kwarta yun. Di naging mong matawas-tawas. Kamu naging pinaka-daghagay kwarta karon. Pautanga sa mga diha. Ha, pagwas ganing nga boss, kumusta mga kanya boss, abroad, okay na ka niya? Okay na ko. Patay boss, apiki mga karamos, pautangas ako niya boss.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kali na rin mo reply, may gala, kay lain mo na yung tuyo. Unang natingala man tao sa mga, nangumusta man is abroad. Ang taga-abroad, matingala, nangumusta man, ako kumparin ako silingan, himala ba kayo? Ay, amin akong concern kay nangumusta. Nangkontak na ito kay mamangutang na ito.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Hala sa tanabo na ito mga nanikaisikay. Karoon na labi na sa mga merkado karoon. Tibuok merkado din sa Lakbayan o Visamis Oriental. Hala, kumastamos tibuok mga kamerkaduhan karoon. Ito mga labasiro o labasira diha. Hala ito mga nagtinda na karoon. Bisa asa may galang mga tindahan. Hala ba yung buntag sa atong tanan diha. Kumusta ba itong halin karoon sa iyo sa kapuntagon? Ha, daganya pong barat niya customer. Pagkantala na ninyo mga barat niya customer kaya maunang gandang ilang mismong abilidad.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Maunang gandang ilang batasan basta mga barat niya customer. Pag maingon kang mauni imong presyo, maingon na guway, guway las ani. Kinanglan ka magbaligya ka ron, kinanglan nga naagyoy patong ni mudaan para pag maingon na ipilay las. Mauna imong original nga presyo ang imong mahatag. Kay kundili original price ang imong ibutang diha, original price imong ibutang, malkansi kay ang matag customer karon mo ingon na magigpilas ani. Ha? Napailas? O mo na ang kasagaran may galang ng mga customer. So kung imong 700 diha, ay ibuang 800. Parang regular price ni mo 700, mo ingon sila kapila ni boss, 800 rin na boss. Pinailas ani boss, 700 lang. Ah, sige, palito ko ni 700.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Kaya may ngayon kayo mong regular price ni mo, pila na boss, 700 boss. Well, last ani boss. Okay, mauna maging na boss, fixed price na maging boss. Ah, okay, sige, mangita sa kuglain. Matos, lain na, kung dili ka hangyo. Mauna yung batasan, may gala sa Pilipino, kusukay mo hangyo. Diba? Hangyo, ilubo, yun. Mauna ginato mga tirada na itong mga Pinoy. O, so ana, magyun na, pagtanapila mo na boss, 1.5 na ni. Pinailas na boss, 1.3 lang. Di mo nalag 1K?
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Diba, mauna ni karon may galaang kuan. Mauna kay karon mga igsoo ng ato mismong batasan. Kinanglan kita mga igsoo no gitawag may galang nga hangyo. Hangyo mga igsoo no lubo. Pandama yo. Kita maglangan may galaang sa barko ba sa barko. Buntag na Pilipinas ang magtanagong uluan sa mga balita. Balita may galaang lokal. Gingon mag-eksyon o pagpanarbaho may gala o matod pa promosyon sa Bureau of Fire Protection Region 10. Gingon mag-asuking tikaminaw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sa ato mga balita, may gala balita lokal, gingon mag-eksyon, pagpanarbaho, may gala promosyon sa BP 10, di klaron dili, kuno na baligya. Akin na may gingon mag-eksyon nga. Gusto ka ma-promote? Gusto ka makasulod? Ako'y bahala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sa antanong ka mga balita, may gala na ko mga balita. Balita ta may gala, balita, balita, mag-eksyon lokal. Balita lokal, mag-eksyon, baha sa bukid noon. Gingon mga sukit ng kaminao nga umay-umay na may gala ang gitawang mga isoon nga nakamsan sa kinabuhi.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kung basa ng inani may gala ba kaya di lang sa bukid nun magala ang naipatay mga isoon. Dito po may gala sa Dabao, Naapod, ubang mga areas may gala, daghan ng matay tungkol landslide. Doon ang tabunan in town may gala. Sus, ginoon ko. Amping-amping lang kita karunay. Santang sa tunog ang mga balita. Balita ta, balita, balisa, balita, may galang nasyonal. President Marcos, gimando dahin insigida, may galang tabang gantos mga apiktado sa kalamidad. Labi na, may galang nga igoin tao na ning bagyo, mga suking tingkaminaw, labi na kining si Inday. Samtang sa tunog ang mga balita. Balita, balita, international, gigon Russia, palapdan pa, ilang pagpangatake gantos sa Ukraine.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang balita ta balita balitang sports. Gingon sad may gala sa ato mga balitang sports. Jan Amores. Di nagit kuno niya may gala. Kinibang sayangon ang last chance niya karon sa PBA. Human giparot sila may gala sa iyang unang pagbalik sa dulang basketball apan matud pa niya di niya sayangon ang tanan nga kahigayunan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Mato na kong uluhan sa mga balita kanatakan sa raguan sa tumuraman butang na Pilipinas. Ulagway sa taas gawas, may gala. Liliyon sa nato, may gala. May report Magnum Hunter, April Burha. Nagkong mga balita sa Tamagno News Center. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter, April Burha.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, sa Magnum Offersi, dumo, kini ang mga top story sa to karbutaga Magnum Offersi. Dili tabagwan na sa to Magnum National. Yes, si Senator Amy Marcos, miangkon Magno First nga nagkatawa matod pa siya sa sitwasyon karon sa Senado Magno First kaligi during pulagian nga impeachment trial Magno First murag joker matod pa kaayo nga sitwasyon sa niya Senate President Sherwin Gatchalian Magno First kaligi nagatapad may nulugar po sila ni kinibang nga Senator Jesus Cordero dito pulugar sa taas nga bahin sa Senado Magno First. So para pulugar sa nasapit ka Senador kini si Senator Amy Marcos murag joker do kuno pud kaayo lugar kini nga Magno First matod pa ang sitwasyon lugar po karon sa Senado labi na kay murag medyo nagdoble Magnum First Seed sa so, winara lugar karon na gani Magnum First Seed no karon mga panahon wala pa usay komento ang ato nga Senate President kasi Sherwin Gatchalian kalabot usab sa statement ni Senator Amy Marcos. Samtang sa laing tagabalitang national, si House Deputy Speaker Congressman Congresswoman Janet Garin narawagan sa katawan Magno First Seed nga hunungo na ang pagpangbuli sa mga House of Prosecutor Magno kining First Seed. Kalagi, maraga gipistahan pag ilugay gapon karon sa... Oo, karami itong magtulong. Si po Magno First Seed, magtulong laway. Naagid gapon lugar na kining Magnum First Seed. No, karong mga panahon na murag dagan, gilugay gihapon kayo ang lingaw, murag nagkatawan, ang BIB, lugay sila Magnum First Seed. Kaya gumikan sa malagi sa kanang, murag itong, sa may kanang murag proper term, Magnum First Seed, kanang murag itong pulugan siya talaga sa on, pulugan siya nga view bito kining Magnum First Seed sa mga kuhan po, sa mga tao, na kanang murag mulag ito Magnum First Seed, karong mga panahon na dagan, paglugay gihapon kayo ang adjokiran, magkatawag, gihapon lugay sila Magnum First Seed. Ika na marag saway-saway, gilugay gihapon nila ang mga House of Prosecutor na sumala pa Magnum First Seed niya Congresswoman Janet Garin Magnum First Seed. Normal, meron ko na ka na magtuloy mulaway, magtuloy, magina siya Magnum First Seed. Labi na kung hydrated, kaya ko tanangin na lugar po Magnum First Seed no, magatulo ang laway, sometimes po, magtulo ang aking nga sip, pwede mo Magnum First Seed. Labi na sad kung bugnaw po lugar ang kini mga panahon, tapos sa doon na pagigigibati Magnum First Seed. So, karamay na lugar nga butang, karimitaw nga dili matod pa sa Magnum First Seed kinahanglan bitaw nga kana bitong katawan lugar po lugar nimo Magnum First Seed again matod pa normal man sa lugar Magnum First Seed so wagi kabuti ang salagi nga gihimo ra man pud sa mga House of Prosecutor Magnum First Seed ang ila po lugar nga trabaho so dili to kuno po lugar sila ang ayan nga katawan samtang sa laing taga balita dili ta karon sa ato nga Magnum International 15 ka mga tawa nga patay human malulod ang barko dito sa Vietnam Magnum First Seed so wagi kabuti ang lugar nga matod pa Magnum First Seed nga kini po bitaw nga hinungden sa sinasangpit nga disgrasya mao matudpa ay nga kusog nga hangin magduma first seed tapos dagko pagira kuno kayo ang nga balod nga gikabutig magduma first seed sagad matudpa sa mga biktima nga kumpirmado nga patay puros pagid magduma first seed mga Indian national nga turista usab dito sa nasod sa Vietnam samtang sa laing tagabalitang international ang Mali ug ang Algeria nagkauli na matudpa sila magduma first seed kalagi gikabutyag atong nga tuig 2025 magduma first seed mura gatuna mo galagi ni kini bang atensyon tali usab sa duha ka mga nasod magduma first seed kining Mali ug ang kiribang Algeria kay matudpa gi-target mahinon magduma first seed sa Algeria ang drone sa Mali so mura dito pala gyud magduma first seed syempre negatibo usab ang kinibang reaction usab sa Mali magduma first seed pero gani may gani karon panahon na magduma first seed nagkabalik na matudpa sila ug gibuksan na ang ila pulog nga airspace ug pud magduma first seed along usab sa matag usa samtang sa lain tagabalita dili ta karon sa tumagnon business nga ihap sa mga business name registration misaka matupa karong tuiga magduma first seed sumara usab sa sa Department of Trade and Industry kada DTI magduma first seed nagibutyag so mala pa usab sa kinibangan na sangpit nga buhatan nagareflect matod pa kini magduma first seed nga daghan gilugar karon ang mga kinibang mga negosyante magduma first seed nga nisulod na usab no sa nasangpit usab nga kini nga sektor kini gawas pa lagi sila nga data magduma first seed nga sugod lugar pod sa bulan sa kinibang Enero ngadto na sa Hunyo karong tuiga magduma first seed 659,000 ka mga business magduma first seed ang naparehistro sila mga pangalan so mas taas gilugar ni siya magduma first seed kung itandi nimo sa same gid gihapon nga period January nga ito na sa June, sa tuiga 2025, magduma first seed nga, anaalam ang kini sa 629,000 magduma first seed. Samtang sa lintang balita din ito karun sa ito magduma sports, si Pinoy basketball player Jerry Abadiano may pirma uga kontrata sa Korean Basketball League na KBL magduma first seed kalagi na himo na pulog siya karon nga kabahin no sa Ulsan Hyundai Mobis Phoebus nga grupo magduma first seed dito sa nasod sa South Korea so mura siya magduma first seed ang mga top stories sa tugar butagang atangan sa tugang mga suking tigpaminaw labi na sa mga musunod tang mga programa so gikan diri sa Magnum News Center para sa bundag na Pilipinas kini sa Magnum Hunter 17 April Borha sa balitang serbisyo Magdugadyo.
2: Salamat Magnum Hunter April Borha wala kayo sa tas gawas Magnum Hunter Kia Villanusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Iyon sa nato, magkala palibot, magkala karon diya, magkala sa atong gagawas karon sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Villanusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, sa Magnum First Seed, no, alam sa ito, mapagulagulis sa kasa panahon karong nga buntaga, wala yung kabalakaan, di ganiman, wala man kita po na kasa natin sa mga pagtatayti, di baka po at mga sinyalis po, ga, posibleng nga muulan, ganiman, kung ano man kita itong kakuha na nga nining mga oras, sa wala tayong mamandingit po, na mga gasilak-silak ng mga bituon, gisitot po, at nasusyon sa palibot, sa mga dalal ito ng agyan, particular din sa may ST, kabahin din sa may lapasan, matang din sa may Osmanias, Imrecto, o ga, din sa may Akugun area po, Magnum First Seed, medyo bibo na, o pumila na po, kay mga sakyan, tatong nabantayan, nga gadaga, nini nga mga oras sa ito. Ito ang paglulagway sa kusap naon. O sa sitwasyon sa palibot kanil sa kasyon sa maya si Imrek Roning at ang asyudad para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter Kronen Triki Abilinosa sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter Kronen Triki Abilinosa. Kaya sa tas report sa mga kauban sa gawas karong buntag ang mga maninay. Unaon sa natin mga kalamang kabagalas report sa mga kauban sa gawas. Hoy, alas 4.26 na itong oras. Magduman din ang Gelsado sa ta. Unaon ta may gala, magduman din ang Gelsado. Kaya matod pang may gala, pagpanarbaho ko na mag-iisoon ng promosyon sa BB10, dili ko na ni Baligya. Kaya ito sa lawato na report sa balita o servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Nagpawas karon og seryosong pasiraan ang Bureau of Fire Protection kan BFP Region 10 ngadto sa publiko nga dili magpailad sa mga individual nga gapangayo og kwarta o pabor bugti sa pagsulod o promosyon sa maong ahensya matod ni BFP Region 10 Director Fire Senior Superintendent Richard Arbutante nga ang recruitment, promotion og assignment nga opisina sa ilahang ahensya mao ang gaasikaso sa mga dokumento sa mga aplikante diin libre kini og walay bisan usa nga dako nga bayad hugot nga gipahayag usab sa pamunuan sa VFP nga sila nagsubay sa merit and fitness principles ubos dinhi nga sistema ang tanang aplikante ug mga personnel sa VFP gi-evaluate ug gipapili usab base sa ilang kwalifikasyon o katakos o galakip na silang integridad din dili pinaagi sa kaila o bayad. Tungod din ay giawag sa BFP Region 10 ang publiko. Ngay-report dayon ang bisan unsang kadudahang lihok o mga tao nga nagapangwarta gamit ang ngalan sa ahensya din pwede nilang i-contact ang numero nga 0917-308-7992. Balita gikan sa BFP Region 10, kini sa Magdum 120. Angie Alzado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat magkabantan ang Angie Alzado sa karoon sa itong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
2: Angie Sonega, may butang.
5: Yes sir, ang usapin ito sa mga pintad kami na para sa ating latest weather update. Kagahapon sa kapuntagan na nagawas na sa atong Philippine Air Responsibility kining si Bagyong Inday. Samtang sa pagkakaroon na tigibanan tayo na isa na bago ka low pressure area ang naasa gawas sa atong Philippine Air Responsibility. Samtang niya alas stress sa kapuntagan na sa galayo siya na alas sa galayo 2,230 kilometers east of Eastern Visayas na ay low chance na develop in the tropical depression in the next 24 to 48 hours. Sa pagkakaroon, dinatawas sa litian kining low pressure area or kining southwest monsoon or habagat at localized thunderstorms sa Pusalabi, Caracan lang. So, expect natin na mag-improve ng weather conditions or fair weather conditions sabi na sa hapo, sa buntag o sa hapon. May chance lang sa mga thunderstorms o mga kining mga patak-patak kapag ilan, get up kadalugdog sa late afternoon ng hapon sa evening. O po sila po baka bilis sa Utah tungkol sa severe thunderstorms. Maraming hangin, gikan sa batang silangan na doon sa batang direksyon, tapos sa labis bibukin din na sa atong karagatan, kasarangan, ang temperature range karang adlawa, posiling mo abot sa 26 to 30 degrees Celsius, atong sunrise, ngunya alas 5.30 sa buntag, atong sunset alas 6.00 sa gabi. At ang atong Philippine Standard Time, sir, ma'am, alas 4.30 sa buntag, o gikan sa botan 3 sa pag-asa, mulukod sa Butter City, kini si EJ Zuniga, doon pala.
2: Salamat, EJ Zuniga, pag-asa weather forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
2: Bata ito, pag-asa. Gikan, may gala sa itong lokal nga bata. Ay, itong oras, ha? Alas 4.30 na may gala, mga Manina, mga Suki, 1-1 na ito, kay Buntang na. Kung wala pa, may gala ng mata na. Oy, bata na muna, kay Buntang na naman. Oo, kamas na muna, mga kapubri. Ang giingon, may galang 1-1 tani kay Buntag na. Dami, iya po ngunong kay Buntag. Basta na ata may gala sa bukid. Ah, sige. Mahumang kay kuan, mahumang kay inyong gusto. Bukid-bukid man ka. Ah, sige. Tuwa pa ka itong bukid. Ala, banat na. Ala, sige, kama sa ta kay Buntag na, mga Maninoy! Mga Maninoy, bata na mo kay Buntag na. Di ita may gala na report ni Magnum Hunter Kia Abillanosa. Mga grupo ko no sa mga silingan, mariklamo kay gikuralan ko no ang ilang dalan sa ilang silingan po. Nah, mauna ni Karon. Mauna ni problema, may gala kung gikuralo niya mo ingon na private property kini. Ayaw og agi kay kini private property. Na us na kaino iman kini. Pinawato sa datos Magnum Hunter Kia kay kikural magunong dalan sa silingan. Gawas may galaw og imong silingan mag-exon ang tag-iagin may gala sa luna. Di gina pwede nga pagian niya kay iagin niya private property. Pero dalan may gala labi ng public road na naunsa. Pinsik sa nato report Magnum Hunter 23.
1: Buntag na Pilipinas.
2: Senator report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abillanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Salamat pa sa mga magsilingan ng aming dungob sa kapulisan sa Police Station Worker Manaron nga ireklamo po kining ilang usap po ka silingan po magnumang presido man magpangagikuralan ang ilang moraga nagsilbi nga maura po ang adalan pasulod o pagawa sa ilang mga balay diya sa may barangay kauswagan ni nga itong asyadan ni nga mao nga siyam ka mga individual ng ipanguluhan ni nga usa ka Ma'am Teresa po magnumang presido ang ilang ireklamo kini nga isa po nila kasilingan nga si Ma'am Rina kung nga diin na nagpa-claris din niya sa barangay Kauswagan Gingon, nga nagasugod matutpakin ng ilang maraga kapag naglalistali isa ka rin nga duha ka mga panig, human matpangagikuralan, kining ilang nga dalan nga ni may resulta usab sa kanina nga pagkalangan, kay kanimang po nga dalan daw, ang ilang hapod nga maraga, maoray ilang agianan, pagawas, pasulod, diya sa ilang hapod nga mga balay po magdumang first seed. Wala ibutiyag kung nga nung agikuralan, na panagituhan po, nga kani posible gi panagiyahan gi kun sa katong ilang nga silingan nga si Ma'am Rina ang katong dumang first seed pero kani nga ilang sa gihangyo nga kuma ayan niya nga kuralan butangan sa uga kani bitaw nga line pod nga access route aron pod nga dili sila mahaso labi na kay naa sa mga estudyante pod nga gaeskwela ngadto diya sa nasangpod pod nga lugar pod magdumang first seed pa natungod lagi kay maraga dili na gid pod ingon nga madala sa kani nga istorya ang kani nga maraga sudanan kalabot sila nga dalan pod magdumang first seed na kalisisyon na lamang kini nga usa ka grupuhan sa mga magasilingan nga ipatala ang mong insidente diya sa maya Police Station for Carmen naroon pag matambagan sila kung ang ilang nga mabuhat kung kini kinakaw na bagit nga ipasaka nga tugit po sa konte o masettle pa na siya sa ilang diya sa maya Barangay Carmen pag mag-offers ay may nabarangay kauswagan po aron mga nga dili na mura ko labi na kay magkita ay regya po sa permi kay mga magsilingan naroon po di sila mag-offers so inoon naroon po nga din ang gitingon nga doon na pa yung mga sakita na doon pa yung mga bangdag ko gid po nga mga istorya o kanyang mga pagbinaylo ay sa mga hait po nga mga pulong tali ang nga duha tambagay isla so kakapulisan sa Police Station for Carmen nga i-refer ang maong insidente sa barangay Lupon aron po nga sila tambagan o ginsakto kung sa'yo maayon nila himuon o ga doon na ba yung maraga kani nga paraga sabot aron po nga kani po dili siya ingon nga maraga makahimo sa kalibitang mga pagdumot o gani na po mo resulta sa doon na pa yung mga sakita doon na pa yung mga kasuhan pag mag-numpersi tungkol lamang niining nga dalan nga dili na paagyan tungkol kikikuralan sa ilang nga mga silingay karon ang mga kaso nakatala na usab sa po nga pamaya pa sa break kaswagan aron po nga tagan o disposisyon pag mag-numpersi
2: private lang
3: may mo na nga private siya magduma first seat. Pero kani nga private nga yuta mag-good is more po ni ilang access route pasulod o ga pagawas diha sa ilang area. Unya, kani po sila ilang nga gusto nga before manggaling nga ingon nga kani nga i-permanent na yun o sirado magduma first seat, at least nabi ka marag kani nga lain nga ruta nga ilang nga pwede maagian kay sisod mag-git po kayo nang isirado nila. Unya, sigura sila inamba kayo sa kura lugar magduma first seat. Unya, mga lain yan sila mga estudyante, laban anin na yung mga motor na yung mga kuan baka agianan po yung mga sakinan po mag-numpersin. So ilang nga gusto, maraga na insakto nga panag-asabot, dili na bito ingon nga mudako, kay kung ingon kaga padako pa rin nila, mag-abot pa sila ga korte, na pa yung mga pagkinasuhay po yung mag-numpersin. So at least man lang, kung nga ipaabot gid po siya sa kaninga insakto gid po nga mga otoridad, sa kaninga tunggan gid po ni Mayan siya, at least kani nga dinagin siya yung nga budak ko nga murisuta pa nga kaning doon na pa yung mga silingan nga mag-inamtanay sa usag-usa o at least kalmagit po nga marisulba ang nga kaning nga maraga kagubo tali ani nga mga magsilingan po magdong proceed. So ito nga na yung post ng balita gikan sa Maya Police Station 4 Carmen para sa Buntag na Pilipinas kini si Magnum 123 Kiabilin o sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Salamat mga duwata kaya ba niya nusa. Nagigod mga yan ang sabot-sabot lang. Lupan sa takin na kanilaki, biktima ko na sa kabataan ng motor. Na. Nauna po ni. Bitsik sa nato mga lalipod, Magnum Hunter 24. Sa malita o servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Nagabatalan sa kapulisan ang usak lalaki human kinigigawatan ng motor samtang nagparking din sa Mayos Menya kagabi gibujog sa biktima nga si Jen Jan nga gikuha sa wala mailing suspect ang iyahang Mio nga motor lakip na ang helmet ni ini na barabana matutpang naa sa balura 4,000 pesos ang kantidad gikabutsyag nga ang naisgutan ng Mio Ingon nga gi-plaster gani siya ga parking magduma freeze id apan wala lagi po gabantay po nga parking boy kay kasagara di akong nae mga dagan ga parking ang mga motorsiklo ato nagi gabantay nga parking boy apan sa iyahon pong gi-plasteran wa man siya namatikdan po nga gabantay apan tungod di kumpiyansa kay niya magduma freeze id kay dapit na sa dalan. So posible nga daghan nga makakita o pananglitan nga kini guyuron pod no sa kini nga posible nga kawatan pero gigabot siya diini magduba first aid tugod pud lagi kay wabay kasayuran ng ubang tawo nga dili ka to siya nga tag iya mo to nga malampuson gyud no nga nakuha niining wala mailing nga suspechado ang ihang motorsiklo nga miyo o gagali tugod pud niini magduma diba first aid ang naisgutan pod nga motor niya hanto ding parahuna wa pagyapon makit eh sige na siya search pod sa marketplace para pod do nga maobserbaran kung aduna ba ya chance nga makita ni rito ang iha nga motor nga gikawat ta gabi eh kay duha ra man gipadulngan ani magduba first aid kun dili ito chapchapo na ara gyud sa pagbaligyan niini nga buok pagyud siya magduba first aid kwa ako na lugar tong plaka aron ignon pod no nga nawala baka ha pero usap pod nino sa iya hapong agilantaw ko pananglitan nga aduna ya ibaligya pod nga nga dili pod kompleto nga mga dokumento nga motor so dako ang chance no nga iyaha ang motor nga mabaligya pod sa online labi na nga bag-uhay lamang kini gikawatan pero nagduda pod ang isutan pod nga biktima posible baka ano sa lagyo nga mga lugar sa mga lugar sa mga kasikbit pod ato nga mga probinsya kini siya ibaligya tugod pod lagi kay kontinue dali ra gyud pod kay siya mailhan magduba first aid labi na nga adunay ti mailhan ang naisgutan pod yung motorsiklo nga nawala kaniya kay naamo ni siya ganang bitang personalized pod nga color pod kilid po siya hapong nga motor aside lugar siya hapong body ni ini nga color black o galik hindi pong niskutan po niya biktima na balaka kaya ko simba ko nga kini mabaligya pag diba first aid daga na kayo kuti na kayo nga processor na po kaya hanap pong bawi yun sa nakapalit o di ka mag diba first aid no nga nginilugar ginagid niya ni subli po nga makita ang mga nga motorsiklo isaira mag diba first aid banabana nga naan na sa duha ka tuig iniskutan pod nga motorsiklo siya posisyon ug karon pa lamang kinigid siya na biktima sa kawatan tugod da pod lagi kaya wala gid niya pod dala kan iskutan pod nga motorsiklo ug gali no ang iskutan pod ni insidente girefer nang gato pod tutong nga kapulisan aron usab sa duha nga mga investigasyon kung iskutan pod wag diba first aid no ang pagila sa identity niini pong suspechado nga pabiling gawas no ni ining parahuna para sa buntag nga Pilipinas kini si Magdumari 24 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdubracho.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Motos Magdubater Jane Luna, silang paita ba ni magkawatang king motor, no? Pero na mga motor, ipamaligya, rapapod niya barator, bakay nang magbuligyan nila sa mga kinawat. Yaya kayo makapalit, ano eh? Yaya kayo makapalit. Kinawat imong motor, ibaligya na rin niya imong motor. Sampuli, buta na to, Honda Click. Honda Click, baligyan na nag-gismil. Kinawat man, wamay papel. Lost paper man daw kuno. Ah, nakana yung mga maligyan og motor nga mga kinawat nga. Sabot-sabot lang ta, dili i-post ang picture. Muingon na nang mo-post lang niya, nakoy motor. Baligya, lost paper, PM lang sa interested. PM na yung mundo ah. Ba? Yahay kayo nakapit o kawatan o eh. Ang kawatan o eh. Walang tag-iya. May gala. Grabing kagool. Ang mga kawatan. Lamig kayo pang lambusan. Yahay kayo kayo pang bati sa mga kawatan. Katawa-tawa lang. Baligya rag gismil. Ibang motor nga 120k, 130k. Baligya rag 15,000. Malagi. Pag ikaw ay makuanan, ikaw may gala yung matungnan, priso sad ka. Palit ng kinawat.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Ano yun magkumpiyansa sa inyong mga motorsiklo kaysa sayang inyong mga motorsiklo niya. Magnum Hunter Risa Cruz at Abeda. Wato sa natos Magnum at Risa Cruz. Sayang report karong buntaga. Bato tani Magnum Hunter Angie Alasado. Kay matot pa may gala ni Magnum Hunter Angie o Magnum Hunter Mincho. Matod pa ni Magnum Hunter 20, kakulang sa tubo sa mga kabataan. Kung tubo sa mga kabataan, kabalaka, may gala sa DOH o DSWD. Nabitaw karon may gala kay mga malnuris kaya itong height. Hilig kaya tag-basketball pero unano kaya itong height. Check the report, Magnum Hunter 20, sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Now Nagpadayag og kabalaka ang Department of Health kun DOH og Department of Social Welfare and Development kun DSWD human natala ang pagsaka sa ihap sa mga kabataan-unang Pinoy nga nag-antos sa stunting o pagbaton og bubo nga gitason sa ilang lawas para sa ilang pangidaron. Base sa pinakabagong datos gikan sa National Nutrition Survey kun NNS nga anaa sa 25.3% ang pagsaka nitong tuig 2025 nga prevalence stunting sa mga bata nga nag-edad og 5 anyos paubos nga mas taas kini kung itande sa 23.6% nitong tuig 2023. Tungod ni ini nanawagan ang duha ka mga ahensya sa tanang nga kaabag og stakeholders nga palapdan ang Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project aron mas daghan ng mga lungsod ang matabangan. Tumungusab ni ini ang pagpatuman sa awareness campaign nga nagpakita nga epektibo ang mga programa nga nakatutok sa first 1,000 days o ang unang 1,000 kaadlaw sa kinabuhi sa bata din kini ang kritikal nga panahon aron mapugan ang permanenteng epekto sa malnutrition sa lawas o sa utok. Tungod ni ini, gidasig ang mga local government units kun LGUs sa pagtinabangay sa natad sa panlawas, nutrisyon, edukasyon, agrikultura ug social welfare aron masiguro nga luwas ang kaugmaon sa mga kabataan sa Pilipinas. Balita gikan sa DOH Region 10 kini sa Magnum 120, NG Alzado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter NG Alzado. Ikan may gala sa lokasyon. Oy, ato oras alas 4:43 na may gala. Binawato sa nato may gala. Dugang report bin ni Magnum Hunter. Magnum Hunter. Standby lang. Sa report may gala. Doon sa tani Magnum Hunter Kia Villanusa. Lupad sa tani may gala sa iyang report ni may gala sa iyo sa Kabuntagon. Kaya na ako noy matod pa may gala. Sundalo, may reklamo, human, may galay, pakaulawan ko na sa iyang ex-girlfriend. Agay. Be-check sa nato, may galang report ni Magnum Hunter 23. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Kia Avillanusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Nagbatala sa kapresidan sa Precision for Carmen, kini nga o sa karagpailang nga sundalo Magnum Officido nga residente sa may buong sa mga uga kasutakan nga naka-assign diri karon di sa may force ID kung kini human matuta nga kini nga ginapakaulawan matutpa kini siya siya nga ex-girlfriend pinagi sa pagdaot sa iyaha nga kini nga magreputasyon ini pinagi sa paghimo sa kani mga post karon pud nga madaot uga kini bitaw mapasingin lang siya nga kani nga dili siya gatarong sa iya nga trabaho

0: nga tungod na mga aning walay mga basihanan gid po ni mga pasangil uga wala gid po igo nga kaning rason para nga madaot iya nga dungog pud pag yung first rason nga wala siya ingon nga nagpangay-pangay ngayon kini nga gireklamo ko ito sa kapresyon sa Police Station for Carmen kay iya po para po iya mas maayo nga nakablatter po ang kanyang mga insidente labi na kay kung kinimang galing po dun, kung doon naman galing po may tapos iya o doon na po yung mga lain pa nga mga pagpanda o doon mga pagpanghulga po yung first identity naka-refer po na nakatala po din sa kapresyon sa Police Station for Carmen. So ikaingon nga kanyang nalang matod pa is maragyan ibulagan kanyang ex-girlfriend po yung mga first aid tungkol kay basin dito na po kaayo or nasubra na po ka si Losa pero tungkol na bulag po siya mag-deface it. May rason, diyan na nagsugod ang kaning ilahagin po nga panagabangi o ga kaning mirisod po sa pagpangdaot sa iyang maraga character. Ngayon po nga hugot nga kinang ipangimakap tungod kay maraga para sa iyahan, dahi man po ang iyahang nga kinaboy isip po sa kasundalo, dahi po diyan nga personal po nga kinaboy pag mag-deface it. Pero lagi, kadagan magin po maramay kay ipang post naman po niya sa social media. Yan na po kaning gipatala sa kapulisan na po nga kaning malimpyo iyang reputasyon na ano ga iya po nga pipangimakak na dinig inyong tinawad ang pagginapakatag po sa iyang ex-girlfriend. Hindi nga tungkol among insidente. Girefer o sabi sa kaninga lupuan niya sa maya patag. Iyan po nga sulayan sa pagbalik sa mayo nga buot kining nga sundalo kining ang ex-girlfriend. Uga kung dinig manggaling ito magandang ito sabi ni siya nga i-report nga ito. So ito nga bumataan sa Rapo Region 10. Alam nga mga taganog aksyon o ma-erase nga ito or ma-delete nga ito ang magipang post po nini ang ex-girlfriend tungkol naman po sa ilang na panagabulag. Ito na ipos sa Maya Police Station for Carmen para sa bundag na Pilipinas. Kini si Magdumato Ganitri Kevin sa Balita o Servisyo Magdum Radio.
1: Magnum, bundag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Kia Abilianusa. Dinita kay Hilper ko nung wala tuguting nga maglib. Gireklamo ko nung man, isibat ko nung dalang kwarta sa iyang agalon. Na. Layas may noon. Tugti lagi na nga maglib ang inyong mismo mga sakop. Kay dili magrebuild eh. Kay kundi niyo tugtan, akalit lang magsakit. Bisag wala diha, maglamo-lamo. Pastila no. Check the report, Magnum Hunter 24 sa Balita o Servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
1: Magnum, bundag na Pilipinas!
3: Ireklamo karon ang usa ka 18 anyos nga babae kun nakini usa ka helper matud pa magdaba first aid in giingon ganan ang hit batud pa kini nga maglib nagtupod si nga amo apan wala kini tuguti sa milabay nga semana magdaba first aid matud nini agalon nga si Christine gamihimo matud pa kini sa pagaduol kaniya aron usab nga mananggit nga muli nga to sa ang probinsya tungod kay kinanglan matud pa sa iya po nga anak na makauli siya ito tungkol kinagsakit ang iyang anak magdaba for isid apan wala misugot po dang naiskutan po nga agam si Christine tungkol po lagi kay doon na yung mga panahon magdaba for isid nga mananghid kini nga magalib apan dugay kiniga uli lugar balik sa ilahaw niya gikinanglan matud pa nila lugar nga dugang pang helper o gikabutsyag po ni inipulugan ni si 8 anyos nga helper ni sugot na lang po siya magdaba first aid nga wala siya tuguti apan kagahapon magdaba first aid nakurap na lamang sila tugod kay wa na gid makit e balik no ang naisgutan po nga helper o wala na po ang iyang gamit dito po lugar sa ilaha po nga quarter tugod na po di magdaba first aid mapundila na sairan nga nawala na magdaba first aid no ang kwarta ni inilugar nga si Christine katulugan ang agalon magdaba first aid nga nakabutang matud pa hapong drawer o gagaling magdaba first aid no banabana matud pa nga naa sa 25,000 pesos ang nawala nini po nga naisgutan pod kinilugar ang iyang agalon o giingon nga may lampod magdaba first aid tungod di katulang niyang gikuha appeal ang mga gold set earrings o kinilugar nga sing-sing o kuntas ini pong naisgutan po nga si Christine o gali magdaba first aid giklaro usab ini pong yung agalon magalisod yun siya no sa pagtugot ni inilugay ni si 8 anyos babae tugot po lagi kay daghan kayo galibay kung ipapauli na nila kini tugot po lagi kay mararabaho ang ilaha pong ikabalakan magdaba first aid kay kusog po ito po yung kinipon mag cash advance tugot po lagi kay huwag po siya magamit po yung kwarta rito po sila po nga probinsya tugot po di ini magdaba first aid ilahang yung ikabalakan nga di nagit po mabalik tong niskutan po nga helper, lakip na ang ilaha pong 25,000 pesos nga nakuha ni ini o galing magdaba first aid no na apakiniya cash advance sa ilaha po magdaba first aid di hanggang kapanerbaho pakiniya dito mismo no sa ilaha lugar nga Pinoy Anan Gingon

0: sa nila kini nga gireklamo o nga gitry pa po nila o nga tawag po no gikan sa siya po nga pamilya kay makita man dito sa ihalog ang informational information na personal sheet pag diba freeze do sa iha po nga bayo data nga ilahang gitawagan pag diba freeze apan ikabutsag lugar sa ginikanan ni ini po nga 18 anyos ga helper nga wala man sa pa nakauli sa ilahano ang mga nga babae o ga dili man pa tinuod nga nagsakit iha po nga anak nito po sa ilahang nga probinsya raso nakaingon gid iha po agalon ng mga freeze di posible na no makabalik ang kwarta tungod sa pagkabakakon matud pa naiskutan po niya helper samtang wala man po sila yung nakita po mag diba for isid no ang mga record ni ini tungkol kinaka-provide mag hindi siya po noga police case sa dihalugang hindi pangayuan kini siya nilugang naiskutan po niya nga agalon o ga posibli mag diba for isid o gihimunan niya siya po nga daan po nga mga agalon mag diba for isid apan wala lang yun siya ireklamo apan tungkol mong gudkid ako nga kalitan ang nakuha ni ini pong helper so nga gipatala na gud nila kini ito sa kapulisan tungkol po lagi sa gihimun ni po nga modos mamananghid o galib mag diba first aid kung di tugutan mag diba first aid musibat ragkalit apan sa kinilugar nga mas nakapasamot sa sitwasyon tugod kay nangawat batod pa ang naisgutan po ng helper o kininakita mismo po sa CCTV nga may kuha kini siya o maong kwarta sa drawer sa maupon niya nga agalon galib mag diba first aid no ang naisgutan yung insidente wala nang gireford sa barangay Lupon naroon na sa patawag ang maupon nga helper o ganito nila isatal po mag diba first aid no tugod po lagi kay buot po ngayon iskutan po ng agalon kapabayron gid kini sa maupon nga katidad nga iyang nakuha gikan siya ang amo. Taga Pilipinas, kini si Magnum Hari 24, Jean Luna, sa balita o serbusyo, magbibradyo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hari 24, Jean Luna. Ay, ito oras, alas 4.52 na mga maninay. Wala pa ng mata niya, mata na mo, kay buntag na. Mao ning pinakakapoy nga adlaw na sab karon. Ngano man unya sa hapon magluya na sab ta. Karon man abtik-abtik pa ta karong buntag. Pero pagkabot unya sa hapon, wala na luya na taw niya sa hapon. Kay Domingo na sa dugma.
1: Magnum.
2: Alunes, buntag, Lunes sa dugma.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas.
2: Mao ning kapoy sa Domingo ba kay pagkabot sa Domingo, pagkabot sa hapon, mordin na taganahan dag liok-liok. Nga man eskwela naman sa dugma. Kay Lunes naman. Di ba? Mao ning kapoy eh. Birnes, abtik pa kaitas birnes sa hapon. Ah, lami kay gulis bala eh. Ah, lami kay lakaw-lakaw. Gahapon, ah, grabe lakaw-lakaw, grabe yun. Ah, karon, ah, unya sa hapon, mga alas 4, alas 5, wala na. Luya na na yun. Kay Lunes naman pagkaugma.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Bas, tilang pandamay ba sa kay nga pangitabo ba? Unang ingon nila may galang nga maon, maluyahan ta. Maluya ang tagpinakalit kay pagkaugma, ting klase na sab. Di ba? Lunes naman, ting klase naman kay Lunes na. Na wala na, maningingon may galang, wala na. Impas na kay, wala na, Lunes na dayon. Pandamayo. Alas 4.53 sa gatong oras. Mga maninay, din may gala sa ato panaguban sa atong programa karong nga buntaga. Mata na mo, wala pa. Ang ano man, wala mo ni mata. Luya Papi Guard, Luya Papi Broad, Luya Papi Boss. Luya daw papi daw karon, Luya kay papi. Nakahigop na daw sila sa sabaw, oh. Alam ko no kay humigop og sabaw. Matod pa happy birthday ko no sa Kang Bibi Scarlet Heart. Matbagon sa Bihon. 9 years old na daw siya karon, oy happy birthday dia. Birthday days anak ni Kuan Day karon. Pretty Nabong sa Bihon, birthday days ang anak ni Pretty Boy. Sige, happy birthday da. Ah. Sa tanan ng birthday, happy birthday sa tanan. May magaminaw sa kundi sa Kalawag, Balingasag. Just Kison po. May magaminaw sa Kison, Balingasag. May magaminaw na ninyo. Gusto ko na kayo buntag na Pilipinas, oh. Ah, sige, may buntag sa tanan diha. May buntag sa kundi ni Sergeant Hook karon nga timpla-timpla ko gatas. Pabukid sa kundi karon kana may patsada, oh. Ah, sige, may buntag na Sergeant Hook. Minaw di ako nos pabukid lang sa kanuwaran, tibatim pala sa gagatas. Pagatas lang sa kanuwaran, pagatas, tirada. Ah, sige. May buntag sa higala diya, Sergeant Hook. May pagkaminaw diya. May buntag sa Tarantaga Klaberia, Misamis Oriental. Oh, mayong pagkaminaw ko diya sa Tarantaga Klaberia. Hala, wad-wad na mo diya sa Kinibang sayo sa Kabuntagon. Matod pa Huwag yun gyapon ang balaod sa mga saba kais kadlaon. Wala gyapon na badlong. Ana, magdepende ni sa usa ka saba ang kadlaon. Sabas motor, sabas video key. Kaya kita mga Pinoy, balag yabag kay tagtingog, hilig yung kay tag video key. No, hilig yung video key ba? Amot ka ni si Magnum April Burra, hilig baga siya video key. Bahala mga yabag ang tingog, halab. Kantag yun. Mungin ni may gala mga Pilipino, balag yabag yung tingog, hala, sige lang yung kanta, hala, kanta lang yung kanta.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sige, kay karon sa dato mga polis, grabe sa gabi si Mangala pag-confiscate ani mga sigarilyo nga. Grabe mo sa kay mga isoon ba? Ito sa bagsay sa 20 million sa katidad by gala sa kinibang smuggled nga sigarilyo. Oo, kay Pilipino may gala hilig yung pag-sigarilyo sab. Oo, sa unsa mo to, sa nga klase nga sigarilyo ang ilang mga sigarilyohon nga, di man tayo hilig yung bisyo yun. Di man tayo hilig sigarilyo yun. Hilig ko ba ni si Grillo nga paspas yun kayo si Grillo. Namo ni karon may galang grabe ang linakaga karon sa ato mga pulis ani mga smuggled nga si Grillo. Hugaya ka si Grillo may gala karon mga panahuna. Oon sa kanilang mga si Grillo may gala may pagmanabako na lang mo. Aho ka ni bang kampanilya o sa pagkaan niya. Ito pang karaan ba? Ito pang kinaraan ma, mauna lang to kay wapay illegal. Pastilan bandama yun. May buntag na sa Klaberia, Poskaoy. Bugnaw ko kay Klaberia, Poskaoy. Hala, mirada mo niya sa nandang Klaberia. Mayo, mapanikay sika ito nandiyas Klaberia. Misami, Surintala. Wadwan mo niya sa nandang Klaberia. Mayo, magaminaw ninyo. Stand by, magbalik. Tano ka mga balita. Mabatyo din sa ito. Managuban sa ito. Kamura, mga nabuntag. Kamatis, nagpanundom. Oras, sa alas sa 4.58 sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
4: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas, mangod na batsyagan kung nga napawang akon panulog.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
2: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na? Masig may diabetes ka na? Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na ganit powerful extract na phytochemicals ug antioxidant gikan sa disugar sugar cane mga organic compound epektibo batok sa diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang kamasko ug ugana sa kama. Ibong 6th life panggaa. Sa DTX pabanded, ibong sugar maubos na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanded mapalit sa mga butika sa Gagindorog, Misamis, Orital. Labi na sa By Nature Wellness Center. Your best part Nemo Tan sa door number 10 BMG Building, President Kirino Conrique Cape Street, Cagayan City. Tigso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa Sudan 103-457-996 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Nandito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas atensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
2: Nag-antos ka ba sa hinang internet o glousing servisyo? Solved na yung problema. Niya sa to the pit, Converge sa fiber internet. Sa Converge fiber at imanong kadiritso, pass-pass pang servisyo. Hinatipig sa mga lugar nga, available usab ang linya sa Converge fiber internet. Sa West Senior District 1, nakinis mga barangay, Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag. Apil ang kami bangilista, Bulwa, Karituan, apil ang Santa Cruzin Valley, Forest View, Westwood, sa pagkat patugipunan. Busa tanawan yung kontrata sa internet kung na-expire na. Pag-Converge na, kuwa pa kay fiber internet, pakunik na sa Converge fiber ng buwatan ng butang. Ground floor, CTC Building, Captive, Desintiro, Akul. Sultan Antonio Lala Street, Cagayan de Rosarito. So tawag lamang, Sunan 17-555-2777 or Sunan 17-555-4777 ang Converge Fiber Internet. Paray mo dawat o mga aplikante pagka sales agent. Pullman o part-time. Makita ang 45,000 pesos matag bulan. Isubmit yung application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building. Sultan Antonio Luna, Captain Mesintura Street, Cagayan de Oro City.
6: Life Extension Vitamin D3.
9: Roberto Guerra Senior. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
10: Aha.
9: Daw may cyst balahaw. Rehigilisitahan ako ka Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. At sa magayad. Tiktibo ka niyo.
6: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: las 5:03.
1: Time Checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik tamay gala sa tabaragoban sa tulaburan mga karabuntaga. Buntag na Pilipinas, mga sugi ni Kabinaw.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Alaga to, wala pa ng bata na. Ay, bata na mo niya kay buntag na raba. Agoy, wala pa din ang bata ko ba, no? Lupad sa ta kay nako na yung cellphone. Gikawat daw, matod pa yung sniper kumba. Na. Bicheck sa ito yung report. Sa balita, ang servisyo na si sniper. Randy Kumba.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Sa mga balita, bagong present nga itong submit, dinikaroon sa akong area of responsibility sa Dakbayan sa El Salvador, wala kayo mga dagong pangitabo din yung bagong present, praise the Lord. Cellphone gikawat, tagiya sa cellphone, si Fredo Agot E. Agos, taga El Salvador City, o sa kinisya ka habal-habal driver bagong present, gikan siya sa iya barangay Hinigaan, padulong usap sa may poblasyon El Salvador City, Misamis Oriental. So pag-amot niya sa poblasyon na gumpresid, sugo man sa lawas, nangita siya o CR. Kaya araw na iyang pabuhagay sa iyang isang kalawas pag-gumpresid. Yang cellphone na bilin sa iyang lubax, pag umanyag CR, dibalik siya kay mabalik po siya pamasayro, padulong sa uptown mag-gumpresid. Natingala siya mag-gumpresid kay imbis kay magpatubil sa gasolina, naguba naman ang iyang yawihanan sa iyang U-box. So, yakin hindi ako mag-umpresid, yung na-discoveryan, nga niya na yung cellphone mag-umpresid, di kawat yay. So, wala may ilang tao, samtang siya nag-CR, giparking niya ang motorsiklo. So, ang iyang cellphone, ang brand ani Vivo, valor o size mil pesos, mga tulo pa kabulan, gikan sa iyang pagpalit mag-umpresid. So, kiri-kiri in tao ang nasangpit nga biktima kay katong nga cellphone. Pagpalit niya, iagyot ko itong kinitaan. Hinaguan ko niya pagbiyahe, isip usa ka habal-habal driver. So, charge the experience, mag-proceed. Diligid mag-kumpiyansa itong mga motorista. Habal-habal ka mag-dili, habal-habal. Kahit ka lang imong U-box, firme na lang mag-proceed. Gub-on na sa alambre. Kung di ba tinidol mag-proceed, guba na ang iawihanan sa among imong U-box. Muna yung malita ng presiden, ito nakutlog ikan din sa atong EOR para sa buntag na Pilipinas. Kinis ni Magnum Sniper Randy Kumba sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat ni Sniper Randy Kumba, Tikumba. Ikan may gala sa lokasyon ng karong nga buntaga. Malikat ang mga ripos, wag kauban sa gawas, Magnum Atar Chinlun, Magnum Atar Kia, Pilyanusa. Unantos magdingkiya kay duwa kuno sa injuritis pabandagmal na tala sa police station for Carmen. Aygin mong pagpadagmal. Sukol mo sa inyong mga bana kung dagmalan mo, dagan mo sa police. Ayaw! Tabang! Kasi nung magpasumbag, rasad mo gyapon. Ay mo gagsugot nga, dagmal-dagmalan lang mo sa inyong mga partner. Check sa nato report, Bagdo Bantar 23. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Villanueva.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Madun pa ka mga insidente nga pagpandagbalan sa lansong kapulisan sa Police Station for Carmen. Kung adin, una nini, usa ka ba na ang miriklamo batong kanto sa iyang asawa kung magdumapresi, duman matong pagkini siya nga gihulga, nga dung gabon tungod lagi aning ilang panagalalis. Kani gibutyag, nini nga usa ka ba na kung magdumapresi nga gamay ramto nila nga panaglalis, pero tungod lagi kaya maraga.
0: Usa ba sa gilalisa nila?
4: Magong panganak, magong ni iyang asawa kung magdumapresi. So maraga, yung gituhan nga maraga postpartum ng ang kaning gibati. Kaya kayo lang ginalisan, maraga, kanibitong maraga, bahin lang sa kwarta, pero tungkol kay bago panganak palagi mag-napresid, medyo sensitive pa yung asawa, may kuha ang kanyang gakutsilyo, o gigisulayan siya sa pag-dunggab, while gawin siya sa ilang baby po mag-napresid. Dapat na tungkol din eh, wala niya po din kung nga gipad ako ang kanyang isulit. Dabi na kaya po nasabtan nga, doon na po yung agian pa ang iya po nga asawa nga, human kini nga ng anak po mag-napresid. So, ikanawa, nga kaning incidente po kini nga usa ka sumapresid ang miriklamo batok sa iyang bana nga gaingon nga niuli matod pa nga hubog o siya nga nakauli kini mag-napresid direct lang matod pa nga gisumbag ang iyang ulo o galain po nga parte sa iyang lawas tungod kaya nangita kini gasudan sa diyan nga nakauli sila sa ilang balay. So nakauli kini siya nga ilang balay po magduma for Sir Wilson. Nga kani intawon nga asawa nga nagahuman nga nagkitiman sa ilang mga anak po magduma sing ikapoy pa. Wala pa nakalutong sa tan. Pero kanilang po nanginong doon nga nung nakulatahan kini siya sa iyang bana. Noon, wala po na ulam pa ito nga nagrabihan ato sa kaning mga insidente sa pagpagdagmala. Pa na kaning nga duwa ka mga insidente, ipatala na sa kapulisan sa Precision for Carmen. Naroon po yung matagahan sa tokmang institusyon. O ka ma-refer na nga to sa kaning insakto po yun po nga maraga dangpanan para po nga masulbad ang problema nini nga duha ka mga magtiayon.
0: So, ano sa man to, ang paghimo sa pabadagmal, ato sila sa pablater o di ka pamindikal, isumbong nila o pasaylo ra gyapon?
4: Pasaylo ra gyapon, magdumpresid kay katong una, katong abana, ang gireklamo, yung nasabtan is kaning marag... Yang ba yang asawa merag nagka napagyapon sa kaninga postpartum bitan mo yung pagsigi pagod pa man ang anak. So iya lang ma-record o ga kaninga para po nga mahusay sila ga insakto samtang nga katong ikadawa po gitambagan siya nga kung dili man galing nga gusto gid nga pasakahan gitambagan pa siya sa WCPD nga kaninga i-refer to sa lupunan na doon po sila so layan po nga kaninga situlon o ga kaninga iwan po ang ilang panaga ilang relasyon pag mag-demofresin isip pa nga magtiayon.
0: So si Tolon na, sumuman sa si Tol, pag mag-sinabot, balik na sa mga kumubuton.
4: O, balik na sa mga kumubuton. Pero gitamagan sila nga, dili na magsigiglalis kay kaning mga ginagmay nga away sa agad, giresulta na bigayin sa pagdinapatay. Pero mas mayagod nga, surya lang, wala lang inapatay po ng mag-demofresin kay para po nga hapsay, o wala ipingon nga mga reklamo or mga kasuhan. O mula sa tapos sa pagka-preso, labi na kung nga babae manggali ang madapatan, kini marisulta mag-yod nga makasuhan ani nga bawo si Lopez ug mo presid niya kung ano lalaki pa dang madapatan kini po da posible po nga muraga physical injuries lang pero muraga ka sa pamantayan ang mga lalaki magdili magid kay sila inyo nga gareklamo gid po nga madapatan sila tungod kay siguro muraga tando po silang pride niya dili po nila inyo nga padakon sa ato ilang lali sali po silang mga asawa po mag lupis
0: pero nang lisod magdungkiya kay pagbawas gani nga masugda na kaisa mas magsigid-sigi na din na
4: na ana gyud gabi na kay magpayon nga pasay loon na bitaw gyud pud ko ani nga na ya wa ko ning sumbagon karon pila ka gyud puyo ko nako may nako pamuyo ka okay na punta so may ganan na may na siya sa ikol bitaw magdumpresid nga kani nga nagsugod sa kasalang kana dapatan balik na pud ay na gyud na pud kana pasakitan din imong pasay loon nag mas mayo wa ko na namang galing una nga nahitabo ila pud dayon sila sa insakto gyud pud nga kaning mga ilang maduulan kay para diri na pud nga masublian pa or murag magmatngon na pud katong iyang partner regardless sa gender magdumpresid nga dili maayo ang kaning pagpangdapat po sa iyang kapikas po kay kini kaning sa gani resulta sa pagdinapatay masakit magsakitay po ng presid din niya kung di kayo magkasinabot mas maayo na lang siguro nga magabulay na lang labi na kung wala pa sa mga anak po magdumpresid
0: mo lagi sab so kung di gid makaya mas maayo magbulag na lang magdumkiya ba kay kaysa mo ro gyapon balik-balik kun lata sudlagpang susloy taw kayo magdumkiya
4: maog yun kay
0: pero ikaw sa imong buhaton pag inana nga batasan buwag yun mo laylog yung kao tagaan pa nimo ikatulong nga chance
4: siguro matagaan pa siguro sa og chance depende po kung sig awayan pag magdumpresid pero kung mugara na gali, balik-balik na yung buhaton, balik-balik na ang side call sa kaning pagpamadlong, magbulag na lang yung sumayong kabubuton kay parawan ng mga dugangan pa nga, mga laguman, o mga sakitan, mga masutabigit ka, nga kaning doon pa yung maragma, sila magrabihan po sa mga away-away pa doon naman proceed kay tani bitong mag-away mangkod kay mo isang gani nga magdumot naman gito sa isa katao gindi noon so at least sa doon nga hindi pa mo santop gito sa dumot ang imo mag-ibati nga to siya mga kapika so at least putlo na lang or mag-depende rin po na sa imo kung giligini mo siya kay let's go or imo pa siya naman pa sa ilo po mag-depende rin gindi pa sa decision sa tao mag-dum proceed
0: sige
4: na ipo sa balita gila sa Maya Police Station for Carmen para sa butag na Pilipinas kini si Magdumahan Dr.
0: Netriki Abilinosa
4: sa balita
0: ang
4: Servisyo
0: Magdum
4: Radio.
0: Daga salamat Magdumahan
2: Dr. Kia Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Motos Magdumahan Dr. Kia Abilinosa, may gala. Ato sa tanim Magdumahan Dr. Jean Luna sa iyang report. Matot pa, babae ko nung namanigya, may gala, guguba mga cellphone, gireklamo daw. Na. Diyan itali, dawato ta report, Magnum Hunter 24. Alas 5.12 na ang atong oras sa balita og serbisyo na si Magnum 24 Jane Luna.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Pwede klamo karoon ang usaka babae human kini nga na balaan nga kapamaligya matod pa kini o baba nga cellphone sa social media kabutya gani ni nga biktima si sa kalalaki magdaba freezing nga nagigmit up matud pa din sa maya aurora pa ko na naisuntat ko nga babae aron usab no nga ihatag dato kaniya sa matud pa ka telepon nga nagkandidat matud pa barabana na sa 3,000 pesos gingon nga no issue matud pa ang naisuntat sa cellphone apan sa diha lugar nga nakauli na ang mga biktima dili man dimo charge magdaba freezing no ang naisuntat pud nga cellphone at ito na nagduda ang naisuntat pud nga sigbes kaya nagtuong si Chan Hong na agi something wrong sa mga ba freezing nga sa opyon ang mismo po nga naisuntat nga cellphone kaya tinganin niya sa line sa charger apa na wag yun na charge gihapon mga ba freezing no ang naisuntat pud nga cellphone sa diha lugar iyahan gate singa ro kumpunta ang iskutan pud nga babae na suko ra man noon kini magdaba presido gignan siya nga basin si imong kamot na naguba or muha ka nang gipasdak ang or nga cord o ga giduot bitaw kayo magdaba presido nga nagresulta baka sa pagkaluwag ni ini na magiuban pud nga cord magdaba presido ya kana bitaw nga dambi di siya daan ya gipaayo kun ya muluag na pud siya na ina nang magdaba presido nga mga cellphone mo na pud gituuan pud ni ini pang sibes o po ya, naitabo po no, sa iya po nga gipalit sa cellphone, inilugan niya iskutan po. Nga babae, o ga tungod po din mo diba freezing, gilayo nung sa ino nga, nag-away yun sila sa chat po sa messenger. Tungod kay tingin naman magigmit up, balik ang mga babae, ang usap niya, ihuli ang kwarta, kay ihuli na lang po lugar ni cellphone. Ang inilugar nga biktima, o ga dito po magdiba freezing, daga tinubagay yun sila no, o ga wala na magdiba, tinimsay na dayo ng mga babae. Dito magdiba freezing no, isearch niya gamit ang account po siya mga asawa ang kinilugar nga seller o gusto na ibagong magdiba freezing nga doon na kinilishila ito niya mga transaksyon nga kini siya giniklamo na tubod po lagi kay nakapamaligya agyan po niya siya o mga guba ang kamera yung mga detective ito magdiba freezing ang mga cellphone o tubod po din eh matutupad patong patong po doon ang mga reklamo ang gitubag na inilugar niya iskutan po nga babae tubod po sa mga incidente magdiba freezing gina-refer na noong matupos ng kapulisan sa mga nga makafal dito ka tumang reklamo ang kinilugar nga biktima o guwan pa nga biktima kinilugar nakapalit kaniya o guba nga cellphone galit pa yung mga ulit mga kapulisan nga di magpataka po yung palit online magduba first at ribilis din sa itong kaila tubo na po lagi kaya doon naging chance po doon nga mailad kita o gadagan matutagihapon ng mga scammer nga gakatag-11 na social media para sa butag na Pilipinas kini sa Magnum 124 Dream Duna sa balita o serbusyo magdubrajo
2: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Magnum Hunter Magnum Hunter Jane Luna. Di tawag lang ay mga ikson. Special report sa ta. Unaon sa natos Magnum 316 How to change your life direction. How to snooze sa balitaong servisyo na si Magnum 316 Ching Intirena Enriquez.
2: Magnum Buntag na Pilipinas.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: DTX 500 mo itubag sa diabetes. Kundi kini, makapaw mo sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. O mabalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500. Kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghuwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market Sari Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
10: Nagpaminaw kamo sa
11: Magnum Buntag na Pilipinas. Magnum Buntag na Pilipinas.
12: Balik ta may gala sa ato paraguban dugang special report sa ta. Health news sa ta may gala kung ano kuno may galang. Taas makaangkon og taas nga kinabuhi. Upat ka tips ra daw ni. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
11: Magnum Buntag na Pilipinas.

0: Podcast.
1: Magluto sa ta, salamat Magdumanji. Magluto sa ta, may galaog kinibang susi, tofu and mushroom. Niyang detalye sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.

0: Maayong Domingo, Magdum Friends, o ganun na sab kita alang sa tong menu of the day. Kini si Magdum 121, Lani Delgado, ayong makauban na usab karong Domingo. Alang sa kong bago o masustansya nga menu na akong ikashare sa inyo mga Magdum Friends. Ang akong menu karong adlawa, kayo sa na usab kini ka easy to prepare o budget friendly para sa inyong pamilya sulod lamang sa prepare lamang yun ka minuto, makahimo ka ng makaluto sa mong menu nga mao ang saucy tofu and mushrooms with rice. So, dili na kita maglangan mga Magnum Friends ang mga simple lang nga mga ingredients nga swak o kayara sa atong bulsa. Una, tofu, mushrooms, cooked rice, luya, ahos, spring onion, carrots, green beans, oil, white sesame seeds, tuyo, asin, o paminta. Samtang andam na itong mga kinahanglan ng mga ingredients, mga Magdum Friends, o ato dayong sugdan, ang pipila lamang ka mga steps aron maluto itong lamian o masustansya ng minok karong adlawa. Una, inita ang kalaha o gabutangi sa oil sa saktong kainiton o gisaha ang mushrooms o kaya kini una butangi og asin o paminta. Pag mo brown na ang color, kuha kini og iset aside una. Samtang sa maura gihapon nga kalaha inita o butangi sa oil, gisaha ang tofu hangtod nga kini maluto sa pipila ka minuto. Butangi kini sa gamay nga asin mga Magnum Friends. Kuha kini og iset aside una. Ikatulogi sa ha ang ahos, luya, carrots, green beans, nagiwa sa pagagmay o kaya pag-ayo hangtod maluto kini sa pipila ka minuto. Pagkahuman, isagol ang atong kanon o butangi sa tuyo o imix. Luto kani sa pipila ka minuto. Pag maluto na isagol gilay ng atong tofu, white sesame seeds o mushroom. Lakip na ang atong spring onion mga Magnum Friends. Luto kani sa pipila ka minuto. Una, kuha. Og ibutang sa itong dako nga sudlanan og pakigambit sa imong pamilya mga Magnum Friends. Dili na usab kita kutob mga Magnum Friends, naot nga doon na usab kami nakuha sa itong bago og lamian nga menu. Hangtod sa sunod na usab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Lani Delgado. Gikan magila sa lokasyon kanong abutaga. Wate ko oras magkano para ipasunan diri sa tabang guban. Salamat sa tanan. Usod na mga balita, Magnum Press Blanca yung kawas sa gawas ng katilingman. Katawan naming gabahan, maglaman barugan ko sa katawan naman tuman sa balita o servisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras alas 6:02.
3: That time check was brought to you by Presto Creams.
4: Gigutom na ba?

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako si Manuel Sait, 57 years old, pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
7: Kaya sa Life Extension Vitamin D3, thank you so much.
5: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
9: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
10: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Sensor sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
11: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
12: Ano ang sa mga balita sa atong Magnum Morning News, sa mga balita ta sa atong Magnum Lokal, 20.8 million pesos katidad sa Smart Gold Gasigarilyo na konfiskas bagsay sa Misamis Oriental. Magnum National Legal Counsel Attorney Paolo Panilo Jr. gitawag na usik lang sa pundo ang impeachment batok Vice President Sara Duterte. Magnum National US President Trump gimanduan ang mga sundalo nga atakiyo ng Iran kung siya mapatay. Magnum Business pagpatuman og price cap sa imported gabugas. Gitagdang lugwayan sulod sa isinta ka adlaw. Magnum Entertainment Actress Karina Bautista gipambit ang iya mismong nakatunan sa pagbiya sa usa ka relasyon. Magnum Sports and Lexford Warriors coach Jimmy Alapang gibut niyang karason kung anong gipili niya nga mabalik sa Pilipinas.
11: Magnum Morning News.
12: Maigsoon, kumusta may muntang karong adlaw Domingo, 12 sa bulan, sa Hulyo, 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First in Blanca.
13: Ug Magnum April Borja.
12: Karon sa ito, Magnum Radio History Today.
11: Magnum Radio
13: History Today.
12: Hulyo 12, 1859, ang adlaw na ibalik sa Pilipinas sa mga G-Suite sa unang higayon sukad sa pagpalagpot niya itong Abril 2, 1767. Human ibalik ko sa amkini niya itong tuig 1859 o gisakmit nila ang tungaan sa munisipyo sa Eskwela Peya na ilakaroon nga Tenio de Manila. Giparagan nini hangtod karon sa unang tungaan sa nasod mao ang Koleyo de Manila tuig 1601. ang maong institusyon na imusang koleyo di San Jose nga karon naka San Jose Seminary.
11: Magnum Radio
13: History Today.
12: Karon sa Magnum Lokal, wabo 20.8 million pesos katilaan sa kitawang smagol ka sigarilyo na konfiskas kapalisan sa barangay Kibungsod Magsaysay Misamis Oriental na si Kosotoridad at tulog ka mga tao. Humanmisulay pag-ikya samtang paigod sa checkpoint sa eskutang lugar. Sigon pa sa report gisulayan pa sa pagpahunong sa kapalisan gisakyang cargo truck sa mga suspitsado. Aman wa kini muhunong gibo sa baog operasyon asawa ng the 1st Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10, kabang ang 1st Provincial Mobile Force Company, Magsaysay Municipal Police Station, sa Misamis Oriental Police Provincial Office o Regional Intelligence Division kung RID 10. Sa gibang inspeksyon, na-discoveryan 520 master cases sa nga smuggled nga sigarilyo. Isa lang idala sa tulo kasuspitsado sa Magsaysay Municipal Police Station aron pasakaan sa tukmang kaso.
1: Dugang Magnum Lokal, gibutyag ni Glenn Roheda Bing Mabilin nga halos na pulo kalubong matag-adlaw ang dawaton kaniato sa City Memorial Park sa Bulonsori sa barangay Kamamanan ning atong Dakbayan. Mato ni Mabilin nga ang Glenn Ro na mo'y gadumala sa tarang nga operasyon sa mga sabang, rason nga kinahanglan nila nga maplastar ang schedule sa dili pang lubong.
14: Kay si Glenn Ro na ang handle sa kanan operation sa atong City Memorial Park. Kaya si Glenn Ro nagyot ang si Glenn Ro nung mangyapon sa una ang nag-handle. Kaso lang, natay mga nicho available sa una kay naman to'y construction nga gihimo. Karon tungod sa kadaghan sa namatay, no, naghalos mo dawat nang napulo sa isa ka adlaw. Karon medyo apikita ana, no, kay padayon man ang construction, walay problema. Nga mo lang yun, ma-schedule og ay. Kay dili po ya kanang lalim ang pagplastar, di ba? Inanglan pa na may mga tao nga masahin para pagmurian. Inanglan din na mo pagplastar. Sige lang yun.
1: Ang pamahayag ni Glenn Rohed, Bing Mabilin.
12: 112 kaempleyado sa City Hall, regular na ang status. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
15: Muabot sa 112 ka mga empleyado sa City Hall ang na-regular na ang ilahang mga status. Matod ni City Mayor Orlando Clark Suoy nga ang tahas din ng hisgutang mga empleyado, importante kayo. Og tungod niini, malaumon ang mayor nga mga bag-o nga na-promote nga mga kawani higugmaon ang ilahang trabahog posisyon og hatagaga bili ang oportunidad nga gisangon nga to kanila. Gibutyag nga sila nakapanumpana pinaagi sa pag-facilitate sa Office of the City Human Resources Management sa pagpungulo ni Ma'am Kansay Lumbatan diin kining 112 nagpakita sa ilang consistent nga performance og dedikasyon alang sa pagserbisyo sa publiko. Hisayran nga ang mga bagong na regularized employees na gikan sa City Accountant, Agriculture and Productivity Operations Office kun apo, Business Permits and Licensing Division kun BPLD, City Budget Office, City College of Cagayan de Oro, City Economic Enterprises and Business Development Administration kun SEBDA, City Civil Registry Office kun CCRO, City Assessor's Office, City General Services Office, City Hospital Tablon, City Health Office, City Housing and Urban Development Department, City Local Environment and Natural Resources Office, City Legal Office, City Mayor's Office, City Public Services Office, apil na usab ang City Social Welfare and Development Department, City Veterinary Office, Department of Engineering and Public Works, kun DEPW, samtang naausab sa City Human Resource Management Office, JR Borja General Hospital, Local School Board, Office of the Building Official, or Youth Development Office, o Roads and Traffic Administration. Tungod diini, ang nahisita mga regular nga empleyado na ang padayag usab silang pasalamat sa City Hall paghatag pangila sa ilahang performance sa pagtrabaho, rason nga sila karon nakaangko na sa regular nga status. Balita gikan si CIO, kini si Magnum Hunter 20, Angie Alzado, sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
12: Alas 6:12, farmers og fisher folks sa barangay Bisigan gibabo sa livelihood training. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Kaya Abelianusa.
16: Bus matutpas sa botan sa farmers sa Agriculture Productivity Operations Office ang mga coffee farmers o fisher folk community sa barangay Bisigan ng atong siyudad. Gikaingon nga ang maong nga pang ipaubos sila o livelihood training. Pinaagi Section Agribusiness Development ugang Field Operation Division sa APO. Kauban ang usa ka pribado nga kumpanya kung nga diin, ang mao nga training alang sa mga coffee farmers po nagakom sa technical ug pagsigal pamagi sa pagadumala sa kani nga kape nga magi lang ang tinanom diha sa sangpit nga barangay sa Tanslay nga bahin ang ulo sa mga tulo sa division nga Bangus Imbutido nga Bangus Dibuning training sa barangay Agusan din gi sa panarakip na lay nga agi sa pagisulbutan kini sa Fisher Folk Group sa mao nga barangay ug gatumong nini nga mapalambang ang abilidad sa value adding ug official processing ang mga level training ug salamat sa malakas sa lokal kagamanan nga nagtinguha nga mapaligon ug mapalambang lokal nga pangnabuyan sa mga fisher folk sa mga mag-uuma dinhi sa syudad. Dagi ka sa agricultural productivity operations sa office para sa mag sa magdumahan 23 kabilin o sa balita og servisyo Magdum Radio.
12: Alas 6:13, Color Fund Rani paigayon sa Barangay Carmen. Alayon sa kapistan na aspikas din niya sa balita og servisyo na si Magda Wato 24, Jane Luna.
16: Live to karoon din sa Barangay Carmen no Magdugo Office. Hindi kipaigayon karoon ang Color Fund Run. Alayon usap kini no sa baga sa ulog sa kapistahan sa Dinugan na Festival din sa mga barangay. Kali karoon no, open fund run ni siya Magdugo Office. Klaro no, so dili siya limited para sa 1,000 ka mga tao. Tungod kaya pwede pa nga mag-ubra pa din Magdugo Office. Hindi na na-iway sa Bipagin Magdugo Office. So tungod po lagi kayo open fund run pa siya. So bali, tungod kay libre po siya Magdugo Office. So wala po maangkot-kot no. Premyo ang mga daog lugar na makauna nini kung diskusan po na fund run. Pero gisiguro po no, sa itong mga kapitan din niya, ingat kapitan Kikang Hoy, po yung mga kinilugay nga makuhabitan na ginagmay po no, ang diskusan po lugar na mga individual sa mga lugar sa ilahapong masnak o gilipre po na tubig na naapo din dito sa ilahapong mga tent na kaplas. So isang sa ating user team o sa mga RTA na tumili sa gabo lang presensya din niya itong kung saan po gawa first aid. Kinilugay ni Susan po ni Ruta nila magkatasaan po magkaba first aid. So, ibuyan ni sila alating ko na sa Gustav magkaba first aid. Pinaagil sa si Kapitan na Kikang. Uy! Kali magkaba first aid. Ang ilahang ruta ni Ine, gikan din sa Maya April Street. Kanimitang ilahang night market din magkaba first aid. Na atra din sa bisirado ni Tinikaro nga panahuna. Kali, patulong dito sa May Vamenta o glawo dito sa May Calamansi Drive, patulong sa May COC. COC ang ilahang endpoint ani Magdama First Aid. Kali, natuyog na po sila balik na po na hindi sa May Carmen na unit up Magdama First Aid. Dami, zumba-zumba din Magdama First Aid. Kapag matungkan po na ito din nga vivo po no, sa ako ang mga background. Magdama First Aid, ang mga nisalmo din eh, kasi gara, mga magigala, mga pamilya Magdama First Aid. Wala mga pintor dito dito na matik mga hipon na dito mga edad na mga hilig yun, no? Ka kinilugar nga putagan. Kali Magdama First Aid, magkita ka rin sa dolaga mga puti nga nagkapulit, gini sila sa nga mga color. Ito kundi color fund run isa o free ang admission ni Magdama First Aid. So, bisan kinsa ang mga taga-Carmen nga buot nga musalmot ni makasalmot din pero kanina rin siya nagsugod Magdama First Aid. Nga hapit na puti siya mag-sugod kinilugar nga mag tapos sa karong nga panahon na tungod po lagi kay taon-taon sabit po din sila na buhay ang gadaga na pura nakabalik po sa first aid so kini sila ibuhian po no lugar nga dali po lugar sila pwedeng so kali karong nga panahon na kung sa first aid wala po natala po ito mga kagubot maka magsama first aid no dali po na sa edrus hindi magsama first aid kung klaro no sa mga taga-Carmen mga Carminano na itong magsama first aid ngayon dili ba magtapos dali sa color fund run ang naiskutan po na mga aktividad sa Magdama First Aid o kataas sa asraban niyang ilahang mga best activities sa Magdama First Aid sa Barangay Carmen. So, pagkuman na ning Color Fund Run, ang adlaw ang Magdama First Aid, unya na po tayo, balik na po noon na Episode Fall Tournament, Interzone Karaoke Challenge, Boxing, na yan pa sa gabi, kibali, competition, hapon patulong gabi, Magdama First Aid, Basketball Exhibition Game of SK and Barangay Employees versus Veteran Team sa Makanan Covered Court, Panabana, alas 7 sa gabi. Samtang, kapag-uma Magdama First Aid, na Interzone Karaoke Challenge, o gamin na competition sa Carmen Public Market Day. Masalmod ang pipila ka mga tunghaan ni Magdama First Aid, mag-presenter po no. Kaya po na mismo sa mga competition din sa Barangay Carmen. Samtang sa July 4 o July 14, na enter yung karaoke challenge ka po Magdama First Aid. Tapos, ang coronation na tayo sa Miss Carmen, 26. Dito mismo po no, sa St. Mary's Academy, alas 7 sa gabi. Sa July 15, na Interzone Karaoke Challenge Pacific Military Parade, the Bulliard Tournament, the Karate Tournament, Wang Ising TV. sa kani ka guest performer na po si Earl Agustin, na guest performer gapon mo sa visit of the Brown Man Revival DJ Carl o MC Lugar nga Rainbow Parking ay pagayat din sa Carmen Public Market samtang sa July 16 ang ilahan na gigiwala sa tatanahan maokin niya ang Inugan Festival baga sa ulo gida mismo formal na pag sa ulo gida hinoo mismo sa nisutan po nga barangay samtang Lugar nisutan po nila nga aktibidades mga mga percy nagsukod yun hino ni Lugar nga July 9 din nagi busan kini pinaagi sa opening nga mass din at may barangay hall sa Covered Court o galing kini magduba first aid magtapos kini no sa usaka rave party kini sa my Carmen public market sa July 15 so alam ka itong mga hilig kita mag kini lugar magsaulo po sa kasama ng mga first aid no o sila makahimo pag ito sa pag-asal mo sa mga aktividad yung sumut kita dahil baka na aktividad yung sanghihan ay drink mismo pag-iandap po no sa RGU sa barangay Carmen alam ko pagsaulo sa tinuga na pasipal kikam din sa
12: Alas 6:18 ang oras sa round disaster preparedness gi panawagan sa Osiritan sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
15: Nanawagan karon ang Office of the Civil Defense kon OCD Region 10 sa year-round nga disaster preparedness dinhi sa tuwa sa Northern Mindanao. Mato ni OCD Regional Director Antonio Segrol nga ang tinuod nga kaligon wala lang nagdepende sa pagtubag panahon sa krisis kun dili sa mga preventive nga lakang nga gihimo karon aron masalbar ang kinabuhi ug panginabuhian sa katawhan aron makabot kini ni Lihok ang nagkaring ahensya sa rehiyon pinaagi sa mga mosunod nga mga lakang kung diin ang DSWD Region 10 sa pagpangulo ni Regional Director Glofilia Uwayan nga mapaspasan ang pagpanghatag sa mga pagkaon, luwas nga puyanan o tabang pangikalubiya sa mga apektadong pamilya sa mga emerensiya. Sama na lamang kung adunay mga pagbaha, sunog o uban pa. Samtang ang DILG Region 10 sa pagpangulo ni Regional Director Bruce Colao magpakusog-usab sa pagtinabangay sa tibuok katilingban pinaagi sa whole of society approach sa mga emergency drills o disaster plan sa matag lungsod o barangay o ang DOST Region 10 sa pagpangulo ni Dr. Mark Limbel Garcia mugamit sa siyensya o teknolohiya sama sa early warning systems o datos aron mapangandaman ang kakuyaw sa dili pa moigo ang kalamidad. Alayo ni ininam mula umon si RD Sugarol nga dili lamang ang mga buhatan sa gobyerno ang mohimo sa ilang partisipasyon sa pagpangandam apan nakip na ang komunidad aron malikayan ang mga casualties sa bisan unsang katalagman. Balita gikan sa OCD Region 10, kini si Magnum Hunter 20. Angie Alzado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Dugang Magnum Lokal gibutyag ni punong barangay Leonard Janjan Lim sa barangay Kauswaga ni Dakbayan nga lauman nga kung tabang sa ilang barangay kung hingpit na nga matapos ang pagpatukod sa economic and enterprise nga building. Matod ni Lim nga maplaster na usabang ilang merkado sa naisgutan nga gambalay. Girugan pa sa kapitan nga dugang kinitaan usab gini alang kanila.
17: Sa akong pag-ibaw, naana siya sa mga around 70 to almost 80% completion. Pero sa karon, murag gamay na lang man kulang man siguro, murag I think ang interior na lang and then pag mag-operate na po day na, additional po na siya nga income sa barangay o merkado sa una, mas maplastar sila karon. Actually, kaning economic enterprise building, naigo manggod ang senior citizen building, ECCD building po. Para gyud nga itin ana nga building nagyapon ang ang area para sa atong seniors, naapod ang ato ang daycare din na sa NHA and then merkado dayon and then ang second floor dayon ana. Rentable space na siya, so posibleng iparenta na siya sa kung kinsa manggaling ang prisadong amurenta.
1: Ang pamahayag ni punong barangay Leonard John Lim sa barangay Kauswagan ning siyudad. Samtang sa atong Magdum Barangay News Update. Gihangyo karon ni punong barangay Lancelot Padla sa barangay kanito aning dakbayan ang tanan nga mga zona president og ball clubs sa naisgutan nga lugar kuna sa naisgutan nga barangay nga muduyog alang sa himon nga schedule ocular inspection sa tanan nga basketballan o court. Kini maduwag ka mga batanon ng samaran sa pagkatumba sa basketball ring sa zone 10 kalaanan kanituan. Dugtong ni ini gihangyo karon ni Padla ang tanan sa pagkooperar sa pag-inspection sa mga basketball court uban ang BSIR team aron masiguro nga ligo og luwas kini nga gamiton. Hisaran nga nagdula ang mga biktima sa basketball court dihang kalit lamang nga natumba ang poste nga gibutangan sa fiberglass nga basketball ring.
12: alas 6:22.
18: Time check is brought to you by McDonald's.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Rosario Ariza, Osaka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
22: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
23: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
22: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kung madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
23: Wise jud ka, Mari.
22: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
23: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
18: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Let's go.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy
4: breathable fancy liner for every wear confidence.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
6: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
5: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
6: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
1: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
7: Magnum Morning News.
8: Parayon tamay galaw karon sa atong Magnum National. Aksaya sa pundo, kini ang pamahayag ni Legal Counsel Attorney Paolo Panilo Jr. Sa nabaray ang impeachment trial batok Vice Presidente, matod ni Panilo nga walay basihan ang impeachment o nakataglang og babag, matod pa sa trabaho kundi ang katawan ang alaot.
9: Ang talo dito actually yung taong bayan kasi nakaka-distract itong impeachment trial sa tunay na trabaho ng gobyerno, which is pagandahin ng buhay ng mga mamamayan. Wala namang makakabuting buhay, papabuting buhay dito sa impeachment trial na ito. At narinig na nga natin na magkano ba 25 million a day ba ang ginagastos ng Senado sa bawat session? Habang palapit ng palapit ang 2028 at hindi natitibag si VP Sara, palakas ng palakas ang impluensya niya sa taong bayan at even sa mga senator judges na syempre may mga political considerations din iniisip. At ang isa pang mahalagang dapat tandaan is sa isang trial, ang huling nagpresenta ng evidence ay dun sa 90 days, kung matapos man sa 90 days, yung last 30 days na presentation, defense yan. So baka mas tumatak sa isip ng tao yung ebidensya ni VP Sara dahil siya ang huling, sa kanya ang huling salita.
8: Pamahayag ka doon Attorney Paolo Panilo Jr., Legal Counsel ni Vice President Sara Duterte.
4: Dugang Magnum National gipamugos karon ni Akbayan Party List Congressman Shel Diokno nga ang gikinahanglan karon nga leader sa mga Pilipino katong dunay kasing-kasing. Mato ni Diokno nga kinahanglan ang transformational nga leader nga dunay lalom nga pagsabot sa mga giatuwang sa ordit ko na sa ordinaryong tao ang importante karong panahuna.
10: Kailangan natin yung tinatawag natin na transformational leader. Yung alam niya yung problema ng ordinaryong mamamayan, alam niya yung mga sakit ng ating lipunan. At gagawin niya ang lahat para maayos ang buhay ng bawat Pilipino. Sa tingin ko, yun naman talaga yung hinahanap natin. At kaya rin nagkakaroon tayo ng isang impeachment process. Dahil ang hinahanap talaga natin ay yung leader na may puso para sa ating lahat. Kung hindi siya talaga tampat sa kanyang paglilingkod, syempre, ang uunahin ay yung interest na sarili. Pero yun ay hindi, walang epekto yan sa kapakanan natin lahat. Kaya,
4: ang pamahayag ni Akbayan Party List Congressman Shel Diokno.
8: Alas 6:31 karon sa atong Magnum International sa Amerika, gibandog karon US President Donald Trump sa iyang adviser og mga sundao nga maglusad og grabing pag-atake sa Iran kung siya mapatay. Mato ni Trump nga dunay ay 1,000 ka mga missile nga nakaandam aron targeton ang Iran. Una nini, gipanumangnuan karon ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu si Trump nga plano kini nga patyon sa Iran. Human na kadawatong intelligence report, dunduman nga nagbalos sa bang Iran nga mabalos kang Trump human mapatay si Qasem Soleimani kinsa kani commander sa Cold Force.
4: Sa Taiwan, gikusog-usog karon sa kusog nga ulan ng amihanan nga bayin sa Taiwan, gumikan sa bagyong si Bavi. Subay sa report nga kanselado na usabang nga 917 ka international nga mga lupad o 217 ka mga domestic flights tungod sa dautan nga panahon. Nagpahigayon usabog preemptive evacuation ng mga otoridad sa kapin 14,000 ka mga residente nga mihikling gikan sa kabukiran sa naisgutan nga nasud. Samtang nagdeklarar na usab karon ang atibok ka probinsya sa Taiwan o Typhoon Holiday.
8: Karon sa Magnum Business, giwagtang kugitag ng lugwayan, sulod sa Sinta Kadlaw, ang magpatuman sa price cap sa imported gabugas, gana 50 pasos, matag kilo. Matod sa Department of Agriculture, kundi spokesman, pinagin asin sa Sekretary Adel de Mesa, nga girekomenda nila karon kini sa National Price Coordinating Council, kon NPCC.
0: Na-recommenda na yun sa National Price Coordinating Council ang June 16 nagkaroon na ng resolution ang NPCC for recommendation naman sa Office of the President para magkaroon ng extension for another 60 days. Actually, yung unang na-aprubahan ay 30 days lang. So, actually, doble pa yun sa period. Normally, pag may mga price control, dapat maikling period lang talaga siya for it to be verified. Though bibilhin talaga, mabenta talaga yung imported. Pero karamihan kasi ng bigas na nasa merkado, local yan. 80% ng total consumption natin ay local at only about 20 or a little over that ay imported.
8: Pamahayag doon ni DE Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Sa ito sa Forex is rate, usang kasdalag balog haron, 6.1 pesos, 58 centavos, kinagintala 43 pesos, 46 centavos, Hong Kong dollar 70 pesos, 75 centavos, 10 Australian dollar, 42 pesos, 72 centavos, 41 centavos euro, 30 pesos o 40 centavos.
4: Samtang ang kasamtangan nga presyo sa Dubai crude oil anakanon sa $69.21 per barrel, kini miubos og 0.04% kung itani sa daan ini nga presyo nga anaa sa $69.24 per barrel. Ug karon sa atong Magnum Entertainment. Gipambit ni aktres Karina Bautista ang iyang mga nakatunan sa pagbiya sa usa ka relasyon ug ipadayon ang iyang kinabuhi. Mato ni Karina nga ang iyang nabuhian ang usa ka relasyon kung dili na mulambo pa o muuswag. Girugang pa ni Karina nga ang pagbuhi sa usa ka relasyon wala nagpasabot nga wala nay gugma sa usa ka tawo apan pamaagi lamang kini aron makapadayon nga wala nay dugang sakit pa.
11: I feel like masasabi mo yun na it's time to let go and it's both not working for you. Parehas kayong hindi nag-grow, nahihirapan, napapagod. Kasi love should be nurturing. It does take hard work pero at the same time, it takes the both of you. It takes two to tango. Ngayon kapag isa na lang yung willing sumayaw, mag-tango. So hindi na siya parang balance. Like it always has to be a teamwork, team effort. And kapag ubos ka na, pero sana huwag niyong hintay maubos kayo. Sana mas smart kayo than me.
4: Ang pamahayag ni aktres Karina Bautista.
8: Karon sa Tumagno Sports, ibutyag ni Alex Road Warrior Coach Jimmy Alapag ang rason nga nung ipili niya mabalik sa Pilipinas na binaa sa PBA. Matod ni Alapag nga gi-dawat niya ang hagit nga mabalik sa pag-coach sa PBA nilang sa pagtudlo apan ang mudaog usab sa ilang ang ilang team.
12: I'm aware of it for sure. I would expect that the expectations for, you know, NLEX and myself and the rest of my staff, I would expect them to be high. But I'm okay with it. You know, I mean, I always have been. I would, you know, I'm probably my toughest critic anyway. So, you know, I wouldn't be coming home not to win. I express that to the team that, you know, I'm here, you know, together with the staff to do whatever I can to uplift you guys and encourage you guys that when you play, you're playing free and you're playing confident. And I think by doing that, we give ourselves a great chance to win.
8: Pamahayag gato ni Alex Road Warriors coach Jimmy Alapag. Inabati atong Magnum Morning News ukuran sa itong headline review. Magnum Local, 20.8 million pesos katidaan sa smuggled na sigarilyo na konfiskas magsaysaymi sa Amis Oriental. Magnum National Legal Counsel Attorney Paolo Panilo Jr. Gitawag gausik-usik lang sa pundo ang impeachment trial batok BP Sara. Magnum International, U.S. President Donald Trump. Gimanduan ng mga sundalo nga atakiyon ng Iran kung siya mapatay. Magnum Business, pagpatuman sa price cap sa imported gabugas. Gitagdang lugwayan sulod sa isinta kaadlaw. Magnum Entertainment Actress Karina Bautista. Gipaambit ang iabismong mga nakatunan sa pagbiya sa usa ka relasyon. Magnum Sports and Lexon Warriors Jimmy Alapag. Gibutyag ang rason kung ano gipilit niya nga bumalik sa Pilipinas. Hantulog maaalang sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum Persid Blanca.
4: Ug Magnum April Borja.
8: Sa usa ka gawas nung katilimang katawa naming gamahanan, maglamang barugan ako sa katawa ng matuman sa malita o servisyo.
4: Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
8: Alas 6:37.
13: Oras hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. O puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tang ang mga toxin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas. Inom, matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Let's go! Go with the flow!
3: With Charming Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
2: go with the flow!
3: Charming Cottony Napkin for heavy flow!
2: Charmy!
4: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Nanginahanglan ka ba ang materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MZEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, o dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ugado na po sila ay Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MZEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
0: Masamig ka bala gina energy?
2: DTX 500!
0: Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
2: DTX 500!
0: Masaligan DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix!
4: Mamakamaga butika!
5: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
9: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961 413-8526 or 0906-164-2533.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo katuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
10: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Dinida Ilanggos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas, nanay ni Tubo nga Bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon niya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong Bukol po.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
9: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra abi pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor, ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipi ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
4: Ang toxins without sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inuma tag-adlaw ug Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online. Discover the beauty of playing Brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Delivery! Maria Jose!
9: Is that box really mine?
8: Surprise!
9: Why are you inside the box?
8: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multipurpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
10: Borrow up to 90% of your savings.
8: No processing fee and get fast approval.
10: So you should
9: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
12: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
13: Gigutom na ba?
14: Gimu

0: A las 7:07.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Express. Mga nag-unang balita sa lokal, national, international, business, entertainment, sports, lakaw sa panahon, ug ang Magnum News of the Week. Magnum News Express. Karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Nanguluhan sa itong mga balita sa itong Magnum News Express sa Magnum Lokal, RTA na mugos nga kinanglang magbaton sa Fairmont Riggs ang tanang motorila sa surad. Magnum National, Senador Amy Marcos Biang kung nagkatawa sa sitwasyon karon sa Sinaro. Magnum International, 15 ka mga tao patayuan malunod ang barko sa Vietnam. Magnum Business, iyap sa business name registration. Bisa ka karong tuig hasigon sa DTI. Magnum Entertainment, actress na din Lostre. Malipayon sa pabiling pagsuporta sa fan sa iya mismong mga kanta kaniado. Magnum Sports, Pinoy basketball player Jerry Ada kun Abadiano. May pirma kontrata sa Korean Basketball League.
1: Magnum News Express.
0: Mayson, kumusta mayong buntag? Karong adlaw-adlaw, karong Domingo, 12 ang pitsa bulan sa Hulyo 2026. Kini pagating balita, Magnum First Seed Blanca.
3: Ug Magnum Kia Abellanosa.
0: O karong sa atong Magnum Lokal. Gibumugos ni Roon sa Traffic Administration ng RTA Manager na nito Oclavet. Kinangla magbaton ang tanang mga motorola driver sa dakbayan o opisyal ng kopya sa Fair Matrix. Mato ni Oclavet nga kinangla sa mga dokumento. Aron doon ay sundo ng mga pasero o malikayan usab ang sobrang papaningil sa pelitihan. Doktor ni Subli usab giaghat ni Oclavet ang mga pasahero nga di na magduwa-duwa sa pag-report niya ito mga driver nga ga-overcharge.
4: Anay, kopya kay, wala na, requirement na sa ilang, butangan nila kopya nga sa biometrics. Ngayon sila dito sa buhatan sa BPLD, sa Business License Permit Division. Ito naman dito ang biometrics. Kulurong, di kayo sila ngayon, kulurong naman daan. Di sila kakuha. Pero kapaningil ka po na nga sumbra. Isumbong ka po nila kung na sila ay maikwintro nga mga anak, binuhatan.
0: Pamahayag ni RTA Manager Engineer Nonito Oclaret.
3: Gipasabot sa Regulatory Compliance Board kung RCB nga gidiri ang pagbuhi og mga baboy sa mga residential area. Kinihuman ilang nasayran nga buhay kay mga baboy ang gibuhi sa Burgos area ning Dakbayan nga mirisulta sa tumang kabaho sa palibot. Matod ni RCB Chairman Attorney Igay Uy, nga itugot nilang pag-ihaw og paglitsyon sa baboy apan maihugot nga gidili ang pagbuhi niini.
5: Sigun sa balao, di man pwede ang residential nga. Pwede na magluto. Diha magbundo ang baboy na itangkal. Kay madurisyo man. So ang resulta ni Ana, among ginspeksyon og balik, tuod man wala nasab sila magbuhi diha. Pero nay usa nga among gabalik-balikan, wala pa ko i-update karon. Kay pagadto na mo dito, napay mga 90 kabuok. Ug dili ninyo na ibalhin, amo na nang kuhaon. Pwede diha sila magluto. Ang pagluto, welcome kayo kay humutman. Ang naka-trigger gid diha kay kining atong programa sa Boulevard. Gapanibaho diha. Tan-aw nato, daghan diay gibuhi. Gitan-aw nato daghang gid ay tuod nangay sa tabang ang city bed okay. Ubos sa atong Boulevard management team paklaro gid ang unsay sitwasyon na motor nakita namo daghang day ang gibuhi.
3: Ang pamayag ni RCB Chairman Attorney Igay Uy.
0: O karon sa atong
1: News of the Week, mga dagkong pagitabo sa milabayng semana.
0: Magnum News of the Week sa tabang dagkong pagitabo sa milabayng semana adlaw nga Domingo, Hulyo 5, 2026, miaging semana. Ning adlaw patay ng sakra laki samtang lain tulo ang samaran sa managlaing insidente sa papaglubas dinhi sa Dakbayan. Natigayon og stabik incident sa Sayons barangay Kauswagan, duha ka magsuon ang biktima, usa ang patay. Sila managsamang lumad nagakibaw ibog kidnon. Samtang tigayon usab ang lain pang pangluwa sa Espasil barangay Kauswagan, nin mo ay biktima ang samaran si Melvin Pilayo nga gilunggab sa kainom ni si alias Pirot. Humano sila sila nagkabingkil samtang like papangluba usapan na tala sa barangay Bonbon ni Shura din na wa pamaila ang suspect.
3: sa mga adlaw gihawag sa Simbahan Katoliko ang publiko nga dili hukman gilayon si Vice President Sara Duterte sa pagitak ng pagsugod sa impeachment trial matod ni Father Dirjan Paborada, Social Communications Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro nga unta iampo ang trial nga mugawas ang kamatuoran.
6: We pray for the course of the impeachment proceedings, no?
3: Mm-hmm.
6: Kay mo man ginatong ikuan nga mo man ginatong gikuano nga mo gawas gyud ang kamatuoran, and we should not be judgmental kung unsa man ugaling, no?
3: Mm-hmm.
6: Kay until proven guilty aya pa man dai na siya nga kay dili pa man siya guilty. No, we pray also for peace sa ato ang nasod. Mm-hmm. And also we trust the process, constitutional process may tungod ni ining impeachment trial.
3: Mm-hmm.
6: Og nga naagyod kanunay magkauban ang espiritu sa Dios aron nga mugawas kayod ang tinuod o ang kamatuoran.
3: Mm-hmm. Ang pamayag ni Father Dirjan Paborada, Social Communications Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro.
0: So sa mga adlaw, nagtuo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. gaas na rin matumbok ang kamatuoran sa impeachment trial kung personal. Muto nga si Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Mato ni Marcos nga kung siya nga nasa posisyon sa giakusan, ipabugos niya nga muatubang sa og direktang tumagod ang mga aligasyon bisan og sukwahi sa abiso sa iyang mga abogado.
7: And it's really up to the accused whether or not they feel the need to appear. I guess the lawyers on the defense side will give their advice. It's not for me to say one way or the other. But of course, it would be much easier to get to the bottom of everything if you can speak to the accused directly. And the accused can answer directly, not through secondary channels, not through the lawyers. Kung diretsong makapagsagot, siyempre mas magiging maliwanag ang proseso, mas magiging madali ang proseso. But that's just my own opinion, and that's not a legal opinion because I'm not a lawyer. I'm just trying to put myself in that position. So I would probably myself, if it was me being accused, I would almost insist over the advice of lawyers. If they advise me not to appear, I would insist on appearing because kaya ko namang sagutin. Di ko, sige, sagutin natin.
0: Pamahayag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
2: Magnum News of the Week.
0: Hulyo 6, adlawang Lunes, ning adlawa, formal na gisugdan na ang makasasayanong impeachment trial batok Vice President Sara Duterte sa Senado. Mausay na piling Senate Presiding Officer Senador Chesa Escudero, inay si Senate President Sherwin Gatchalian atol sa unang adlaw sa trial. Gibasura sa Senate Impeachment Court ang motion sa House of Prosecution. Mato ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chesa Escudero, di na kinanglan gibasaon na ang mga kaso sa pagsugod sa trial o gayang basaon lamang kini sa katapusang bahay sa proseso kung panahon na alang sa mga senior judges nga mabutar sa matag article of impeachment.
8: The articles of impeachment were deemed read and spread into the records when it was referred by the Senate to the Committee on Justice for the proper issuance of summons. And a plea of not guilty will only be entered in accordance with our rules in behalf of the Vice President if she does not file an answer. But in this case, she has filed an answer and in fact has appeared through counsel. Insofar as the reading of the articles of impeachment is concerned, it will be done at the final resolution of this case when it is put to a vote by the senator judges, where each article of impeachment will be read before a vote shall be taken thereon. For those reasons, the motion is denied and the lead prosecutor, Representative Luistro, may proceed with her opening statement. Kindly be mindful of the clock. And before recognizing you, ma'am, may I remind the calling. The articles of impeachment were deemed read and spread into the records when it was referred by the Senate to the Committee on Justice for the proper issuance of summons. And a plea of not guilty will only be entered in accordance with our rules in behalf of the Vice President if she does not file an answer. But in this case, she has filed an answer and in fact has appeared through counsel. Insofar as the reading of the articles of impeachment is concerned, it will be done at the final resolution of this case when it is put to a vote by the senator judges, where each article of impeachment will be read before a vote shall be taken thereon. For those reasons, the motion is denied.
0: Pamahayag ni Senate President kon na Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero.
3: Sa mga adlaw, giklaro ni House Lead Prosecutor Representative Jervy Luis Ross yung opening statement at sa trial nga tanan nga ang kinangalang manubag kung sila doon ay ginahimong salaod bisan kato mga tagas nga opisyal sa gobyerno. Mato ni Luis Ross nga dili mahimong babag ang gahom o posisyon sa pagpatuman sa balaod o tulubagon.
9: Kapag ang isang empleyado ay nagkamali ng paggamit ng pera ng kumpanya, siya ay pinagpapaliwanag. Kapag ang isang barangay treasurer hindi may paliwanag ang nawawalang pondo, siya ay iniimbestigahan. Kapag ang isang principal ay naglustay ng pera ng bayan, kahit 5,000 lang yan, siya ay pinaparusahan. Natural lamang na magtanong ang sambayanan kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot. Bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito. Hindi upang usigi lang isang tao. Hindi upang maghiganti sa kalaban. Hindi upang manalo sa politika. Kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa?
3: Ang pabayag ni House Lead Prosecutor Representative Jervy Luis Ross samtang giklaro ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison nga tumong sa aligasyon batok sa Vice Presidente nga siya mapalagpot sa pwesto taliwalang siya pinili sa katawhan.
10: Ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang Vice Presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. Whatever one's political persuasion is, the reality is that the prosecution now comes before this court to remove a vice president chosen by an overwhelming number of the electorate. You all have heard the prosecution say repeatedly that this is because they seek accountability, that the people have a right to hold their leaders accountable. This is not a matter of debate. Indeed, the people have a right to demand accountability from their leaders. What we have yet to hear from the prosecution, however, is this. When the Constitution declared under Section 1, Article 11, that public office is a public trust and that public officers and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives, the Constitution does not only speak to the Vice President. It also demands the same standards from the prosecutors. Being public officers themselves, the public prosecutors, and the members of the House of Representatives are also held to the same constitutional standard.
3: Ang pamayag ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison.
2: Magnum News of the Week.
0: Ulo 7. Adlaw nga Martes ning adlaw gitugtan di Senator Judge Francis Escudero ang pagpresenta sa gipamug-ang version sa 2-hour video evidence sa prosecutor kag FBI agent John Mark Kalilong. Unang testigo sa prosecution sa ikaw-4 ng article of impeachment sa grave threat. Kinutusap sa pagsupak sa defense team ni VP Sara Duterte. Tudyag iyong mawala ang context kundi posibleng ma-identify sa witness ang reklamo batok Vice President.
11: Counsel is instructed to go to the booth accompanied by a counsel from the respondent in order to make sure that indeed the USB identified by the witness is the same USB that will be played in the tech booth of
12: preserved,
11: the
12: Senate. Not edited portion. If I may repeat you, Honor, please. We are not presenting any edited portions, but only snippets, portions of that two-hour video. And this witness, I suppose, will be able to identify which specific portions that he would like the court to view at this point.
8: So when it is shown, the witness will testify and attest to the portion of the entire video that it was found in so far as the time stamp is concerned.
12: Yes, Your Honor, please.
8: But as evidence at the proper time, you will be offering this entire two-hour or so video.
12: Yes, Your Honor, please.
8: And simply highlighting the 2 or so minutes. Would that be correct?
12: That is a very keen observation. Agree 100%, Your Honor, please.
13: Your Honor, the prosecution cannot be allowed to do this because the entire video will show the context of on which the utterances were made.
8: That is a matter for the counsel for respondent to do and present during their time, because I believe the counsel for respondent also identified and marked, if I'm not mistaken, the same video for over 2.5 hours. It can do so during its time to present its evidence in chief. The objection is overruled. Counsel is instructed to go to the booth accompanied by a counsel from the respondent in order to make sure that indeed the USB identified by the witness is the same USB that will be played in the tech booth of the Senate.
0: Pamahayag kanto ni Senator Judge Francis Escudero, counsel to Prosecution Attorney Virgel Ligutan og Defense Counsel Attorney Carlo Narvaza.
3: Sa mga adlaw, sunod-sunod nga objection gikan kang Attorney Carlo Narvaza sa defense team ang nakaangko ni counsel to the prosecution. Attorney Virgel Ligutan naman gipangutana sa NBI agent John Mark Calilong kung unsang particular nga pagbahan. Nga gihimo ni Vice President Sara sa usa ka press conference nga makonsiderang grave threat. Hinoon gito pag-usab sa presiding officer nga si Senator Cheese Escudero nga tubogon sa NBI agent ang pangutana ni Ligutan.
12: Tanong, ano ba exactly yung sinabi ng Vice President nung araw na yan, November 23, 2024?
13: Objection, Your Honor.
12: Well, I'm not yet done.
13: Your Honor, the pauses of the prosecution are very confusing.
8: Kindly let the counsel for the prosecutors finish his question.
13: Precisely,
8: before
13: Your
8: you object.
13: May counsel I ask for the also may the... Proceed? May I ask... Instead of this, Your Honor, may I ask that the Honorable Court direct the witness to allow me to object before answering. Because no. Precisely the questioning of the prosecutor is there are many pauses, which it's confusing if he's done or not.
8: Counsel, witness even on occasion forgot what the question was because he did not respond to the question of the prosecutor.
13: Yes, Your Honor. So I just...
8: Court will make sure of that.
13: Thank you, Your Honor.
8: So kindly finish your question if you want to state it again, counsel for the prosecutors.
12: Maybe it's the tone. No? I'll be quick. What particular statements of the Vice President on that day did you investigate?
13: Objection, Your Honor. Vague.
12: Your Honor, please.
8: Counsel for respondent... A bit of patience. Let the counsel finish. I don't think he's finished.
12: The question is done. What particular statement on that day did you investigate? How is that leading?
13: Objection, Your Honor. Vague. Okay, not
12: Your Honor,
13: leading.
12: Your Honor, please. Can I
13: didn't say
12: that,
13: leading.
12: Your Honor, please. Can I?
8: Counsel, what's the basis of the objection?
13: Vague.
12: All right. I will
13: it's
12: indulge.
13: It's a 2R36.
12: I will indulge,
13: Your Honor,
12: Your Honor. I will indulge. I will add these two phrases. It will never be that. Now, Mr. Witness, what statement did the Vice President utter on that day, if any?
13: Your Honor, same objection. There's a 2R26 minute. What?
12: Let the witness answer.
8: Counsel, this 2 hour and so minute video was done on the same day.
13: Yes. Correct, Your Honor, but the question must be given with particularity.
8: If the witness knows, witness may answer.
12: Answer.
8: Witness will please answer.
14: Can I refer for my notes to identify the exact statement because I might said a statement that's not part of the actual statement.
8: Signing officer will allow the witness to refer to his notes to refresh his memory. Go ahead, Mr. Witness.
14: The specific statement, quote unquote, yes, huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag kang tumigil hanggat di mo sila mapatay. Hanggat di mo sila mapatay sila. And then he said yes.
3: Ang pamayag ni Counsel to the Prosecution, Attorney Virgiligutan, Attorney Carlo Nervasa, sa defense team, Senate Judge Setter Cheese Escudero, og NBI Agent Janmark Kalilong.
2: Magnum News of the Week.
0: Holy Otso, adlaw nga Miyerkules, digadlawa, gipabugos ni defense team Sara Duterte, og dunay uplan Romanov, Batok Vice President, og isayang pamilya. Kini ang mao ang operasyon nga tubong wagtago na pamilyang Duterte nga nagbutang sa risgo sa ilang kinabuhi. Mato Defense Counsel Attorney Mark Vinluan nga ang bahad sa kinabuhi sa pamilyang Duterte ang matuod nga rason nga nung miluwat sa mga dili mayong pulong si Vice President Atol sa press conference o gibaharan ang kinabuhi nila ni President Marcos Jr., First Lady Aranita Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez.
15: She and her family were threatened, and while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. NBI's own records prove this. In the minutes of the meeting of Dempsey Reyes's interview, he said, and I quote, may press con kasi earlier than that, sabi niya, parang hindi lang niya gusto daw, sabi lang niya, gusto daw siyang patayin daw, according to her ni speaker. That was during a press conference the day before, November 20. 22. End of quote. During the virtual press con, Princess Maui mentioned Operation Romanov again and even warned her about her safety. Reyes talked about it, Princess Maui reiterated it, but the NBI gaslighted it. When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the vice president, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister who only sought to protect her own and her family members' lives. Operation Romanov is in place and the threat against their lives is real. VP Sara became the target of an authorized intelligence and surveillance operations by government operatives that expose her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear. Her homes in Davao and Manila were profiled, and this is proven by classified casing reports. Her trusted security personnel were removed. Her scheduled official functions, like the one in Naga, was leaked by intelligence agents, and her security was heavily compromised.
0: Pamahayag gadto ni Attorney Mark Vinluan, Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte, samtang giklaro usab sa National Bureau of Investigation kon NBI Senior Agent Janmark Kalilong nga nagpadala silang sulat kang Duterte o kang Princess Maui kinsa mibutyag sa tribunong Uplan Romanov aton sa kontrobersyal nga press conference apan wala sila mipatimaw sa NBI.
16: Did you investigate the threat against the Vice President?
14: We tried, Your Honor.
16: How did you try?
14: It is included in our letter to the Vice President, Your Honor. That's why we're inviting her to proceed to our office to investigate the threats to her life, Your Honor.
16: How about the vlogger who asked her about Oplan or whatever they call that Romano? Did you invite them?
14: Yes, Your Honor.
16: And did they testify?
14: The Princess Maui did not appear, Your Honor.
0: Pamahayag kadto ni Senior Judge Alan Peter Caetano o NBI Sergeant Consignor Agent Janmark Kalilong.
3: Sa mga adlaw gipamugos ni Attorney Mark Vinduan, Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte nga walay pruweba nga nakikontrata ang Vice Presidente sa bisan kinsa nga assassin aron ipapatay si President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez. Mata ni Vinduan nga dili igo ang magipakita ang video aron pamatud-an nga dunay aktual nga pagkontrata sa usa ka assassin.
15: Talking about VP Sara's statements during the November 23, 2024 press con, Senator Judge Risa Ontivero stated, and I quote, "None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. She is absolutely right." She then asked the question, "Why are these acts impeachable?" To this question, the prosecution responded, "We understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin." End of quote. Hence, the prosecution admitted that the video does not prove any fact other than its existence. In simple words, there is no proof of any contracting of an assassin. The prosecution's admission before this honorable court made the respondent's position clear. The prosecution has no other competent evidence to prove that VP Sara contracted an assassin. Ang testimonya ni Kalilong, gaya ng iba pang ebidensya kuno ng prosecution, ay hindi sapat para patunayan ang paratang na ito.
3: Ang pamayag ni Attorney Mark Vinluan, Defense Counsel, Vice President Sara Duterte.
2: Magnum News of the Week.
0: Hulo 9, adlaw nga Huwebes, ning adlawa, patay ang usa ka 2 anyos gibata lalaki man aksidente na latayan og sakyanan sa sitio Bakahan. Bagay karmi ni Sara, nabaw biktima kay wala naman tayan sa iyang apuhan nga migawas sa ilang panimalay. Tuod kay siya nagluto kay migawas ang bata aron unta kuhaon ang yadulahan nga nabilin sa gawas sa ilang balay apan. Dadungan usab kini sa pag-agi sa kinan diin naligsa ng bata. Human mabangil sa ligid. Mo'y nagrabiya na ang ulo nga bahin sa biktima. Rason nga wa na kini natabang o gidlikrang did on arrival sa hospital.
3: Ni hatag komento ang Malacanang uman sa tulo ka adlaw nga impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte matod ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Kerr Castro nga maayo ang dagan sa impeachment trial og gilauman ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ibase ang desisyon sa ebidensya og dili aron panalipdan ang bisan kinsang politiko.
17: Ang hiling naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon ay sundin ang batas at ang proseso. Sa nakikita po at nababasa rin po natin, na ipapakita naman na nagiging maayos po ang daloy ng hearing sa Senado.
3: Samtang giklaro ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Kerr Castro nga wala kalambigitan ng presidente sa investigasyon sa pagpanghulga sa Vice Presidente nunod sa gihimong cross-examination sa defense team niini sa testigo sa prosecution at sa impeachment trial.
17: Unang-una po, hindi naman po talaga dapat ma-question ang sitwasyon po ng NBI. Dahil alam po natin ang NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang Vice Presidente ay under na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ang Pangulo sa pag-iimbestigang ito. Ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo at hindi lang naman isang tao, dalawang taong nakakita nito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating House Speaker. So, mandato po ng NBI na imbestigahan po ito dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo.
3: Ang pamayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
2: Magnum News of the Week.
0: Holy Jazz sa adlaw Biyernes ng adlawan ang ayog pagsabot ang lokal gabahanan sa Sudan sa mga tao nga naabtan sa cut-off sa pigayong People's Day sa City Hall. Mato ni City Information Officer Jade Adisar nga doon ay sila himoon nga post-evaluation. Masuta ka ngayon nga i-adjust sa maong programa.
18: Sa katong nakakatupan kagahapon, mga ayo may pasensya sa inyo ha, kay despite sa naglinya mo, amo lang yun to siyang gibuhat para sa inyong kaayuhan, sa inyong security, safety, o sa inyong health. Kay dili lalim na maglinya diya sa dalan no ulan, init, na pa'y mga sakyanan. Kamu ang priority sa sunod nga People's Day o lauman nga natay post-evaluation nga buhaton karong adlawa, arong ma-assess kung unsay need i-assess o unsay need i-adjust.
0: Pamahayag ni City Information Officer Jade Adisar.
3: Sa mga adlaw, andamang Senado sa posibleng pagtunga ni Vice President Sara Duterte sa mga musunod ng impeachment trial tali wala pa man, nga wala pa'y kumpirmasyon. Mato ni Senate Secretary Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr. nga giisgutan na nila ang mga security protocol arrangement alang sa pagtunga sa Vice Presidente.
19: Yes, yes, yes. Sabi ko, ready naman ang aming sergeant at arms, ready ang aming protocol office to render the appropriate assistance. Whenever we get notified, if the VP will come in any day in the future. In fact, I had the sergeant at arms with me in the meeting. I had also the head of our protocol.
3: Ang pamayag ni Senate Secretary Clerk of Court, Attorney Renato Bantog Jr.
2: Magnum News of the Week.
0: Olyonsi, adlong Sabado, kagabong adlaw, patay usa ka motorista o man mabangga ang binig motorsiklo sa pagdang sakyanan diya sa Gusa Highway ning syudad. Biktima patay mao si Ralco Bitangkor, kinsa kasamtang ang nag-abang sa Guna Barangay Lapasan ning syudad. Sa initial investigation, nagikan ang biktima, nag-bijel o natin kayo ng disgrasya. Samtang isulian pagpitala sa hospital ang biktima, apan ang kamsan kinis kinabuhi pagkabuntag.
3: Sa mga adlaw, mabot sa 20.8 million pesos nga kandidat sa gitawang smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska sa kapulisan sa barangay Kibungsod, Bagsaysay, Misamis Oriental kagabiin. Ang sikop sa otoridad, ang tulog ang mga tao human misulay sa pag-ikya samtang paingon sa checkpoint sa naisikutang lugar. Gayong gisulayan sa pagpahunong sa kapulisan ang gisakyang cargo truck sa mga suspetsado panula kini nga muhunong gihimang mga operasyon sa 101st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion Region 10. Kaabag ang 1st Provincial Mobile Force Company, Magsaysay Municipal Police Station sa Misamis Oriental Police Provincial Office o Regional Intelligence Division kon RID Region 10. Sa gihimang inspeksyon na diskubrehan ang 520 master cases nga smuggled cigarettes. Si Sairan, nagidalan tulog ang mga suspect sa Magsaysay Municipal Police Station at pasakaan sa tukmang kaso.
0: Alas 7:37.
20: Time check was brought to you by City of Idol Hot Dog.
21: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
22: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Ikaw ba na ang may diabetes?
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds.
22: Yan ang gapanupo
23: kaga kontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Sa Rica
23: Epic Tipo.
22: DTX 500.
23: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga butika.
26: DTX 500, ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud si usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
27: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
28: Daghan ang tanan na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayin ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
29: Inom na o Mighty C!

0: times niya inom, 2 times niya nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Rachel Garzola-Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tawo. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitupol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aro makaangkon may palawas, inumatag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
9: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
8: Mamamatay? Ganun katindi?
9: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
10: Isang paalala mula sa NGCP.
11: Ang inundan nga no, daghan mong sakit, kay daghan mong kwarta ipalit o dili healthy nga paggaon. Anapay, di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
12: Alas 7:44.
13: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Magnum News Express.
1: Para yung tamay galaw karon sa atong Magnum National, miangkon karon si Senador Amy Marcos nga nakatawa siya sa sitwasyon sa Senado. Kinilabi na nga duha ang susabang nagsilbi karong presiding officer tungod kay tapad ni Senate presiding officer Jesus Quintero si Senate President Sherwin Gatchalian. Mato ni Marcos, gadali ang ngayon duha ang maglingkod o mangulo sa Senado panahon sa impeachment trial tungod kay vice presidente o dili presidente ang buot ipalagpot sa pwesto.
2: Uy, sobra naman kayo. Inaapi naman ninyo masyado si Sherwin. Senate President namin yan. Kaya lang, yan na nga yung sinasabi ko. Nakakatawa tuloy yung itsura niya. Kasi bakit dalawa sila doon sa itaas? Eh, alam naman natin, dati, talagang ganon. Nung impeachment ni Presidente Erap, dalawa sila. Kasi nasa konstitusyon natin, kapag pangulo, eh dapat, syempre, yung Chief Justice ang nakaupo kasabay yung Senate President. Eto nga, nakakatawa tignan. Kasi dalawa sila. Kung sana walang papel si Sherwin na aming Senate President, eh bakit si Chispa ang pinili? Yun na nga ang mahirap eh. Kaya nga pinag-uusapan nga namin eh natalo kami sa boto. Ang sa akin naman, kung napakaliwanag sa konstitusyon at napakaliwanag ha, hindi na kailangan ilagay na Senate President ang uupong presiding kasi klaro naman, ang tanging exception lang kapag Pangulo, kaya Chief Justice. Yun lang naman eh, ang liwaliwanag. Eh bakit pinagdedebatehan pa? There's nothing to interpret. It's very clear. Ayan, napunta pa sa alanganin ang pobreng Sherwin.
1: Pamahayag ni Senator Amy Marcos.
3: Nanawagan si House Deputy Speaker of Iloilo 1st District Congressman Janet Garing ito sa katawan nga hunungo ang pagpang-BIBI sa mga House Prosecutor. Kinitungod kay pabilinggi katawan sa social media ang laway ni Lead Prosecutor Congressman Jerby Luistro pagtulo sa sipon ni Private Prosecutor Attorney Armando Digutan. Matadigarin nga dili kayang katawan ang susamang normal nga reaksyon. Sa lawas, ilabi na ang walay daotang gihimo ang mga prosecutor o sila nagtrabaho lamang.
4: Again, ikinagugulat ko, bakit ba tayo pumupunta sa ganung kababa ng diskurso?

0: og karon sa atong Magnum International. Sa Vietnam, patay kinsa ka tawo samtang madiro ang naluwas. Suban maludod ang ilang mismo gisakyang barko sa kadagatan sa Vietnam. Suban sa report na tigayo na insidente dool sa Hun Rai Rot Nguyen. Din na dunay dagang mga sakay gisagad Indian National. Di ba masutang matuod nga rason sa disgrasyapan mo ay ginagidurahan. Hinungdan ng kusog hangin o dagkong balod. Dugto nini ito ang kasubuusa magipadayag karon sa Indian Prime Minister Narendra Modi. Labi na mga Indian National nga nakabsan sa kinabuhi.
1: Samtang sa Algeria ug Mali, hinihinay na nakauli ang mga nasud sa Algeria ug Mali kini nagkauli. Ang mga nasud sa Algeria ug Mali kini human ang kapig-o sa katuig nga dunay tensyon tal is duha ka nasud sa anunsyo ni Algerian President Abdel Majid Tebboune. Ang suplis lang magpahimutang og ambassador ngadto sa Mali samtang buksan na usab nilang ilang airspace alang sa mga sibilyan ug military nga abyon nga mobiyahe. Samtang plano usab sa gobyerno sa Mali nga mahimo sa samang aksyon aron hingpit mabalik ang ilang maayong relasyon tali sa Algeria. Isira nga igsugod ang tensyon sa duha ka nasud itong Abril 2025 sa duha diyang miingon ng Algeria nga gitarget nila ang Malian surveillance drone nga milapas silang airspace sa panugot kining gipanghimakak sa Mali.
0: Karon sa tumang dong business, misakang iyap sa mga Pilipino nga gapatukod og negosyo sa nasod karon tuig niya. Kirmaan bigawa sa data karon nga bisaka 4.8% ang mga gaparehistro sa ilang mismo mga business name. Sumaha sa Department of Trade and Industry kung DTI, misakang nga itong kapig 659,000 ka mga business name registration. Ang talaga sugod Enero hangtod ding tuig niya. Kini mas taas sa buitandi sa unang kapig 629,000 sa samang period sa aging tuig. Gigong 558,000 nini mga bagong registration samtang 1,101,000 sa ang renewal. Papatuod niya kini panayon karikon negosyanteng Pinoy Bisraman sa hagit sa labi na sa ekonomiya sa Pilipinas. Salta sa Forex Street sa kasdalag balor karon 6.58 pesos. Kalajan dollar, 43 pesos, 46 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos, 85 centavos. Talan dollar, 43 pesos, 32 centavos. Kiran 1. Kontay 1 dollar, 1 peso, 21 centavos. Kiran 1, 4 centavos euro. 70 pesos, 40 centavos. O karon sa Tumagdom Entertainment.
1: Gikalipay ni aktres Nadine Lustre ang parayong pagpaminaw sa iyang mga tig-suporta sa iyang mga kantang nga gipagawas niya ito pang tuig 2014 kinisama na lamang sa iyang kantang Paligoy-ligoy o Para-paraan na panmato ni Nadine. Nga doon ay mga higayon nga magkatawa siya ilabi na kong tuyoon sa mga tao ang pagpatugtog sa iyang mga awit kung anaasya.
2: Kunyari na sa restaurant kami or sa Siargao especially, pag nakikita nila ako sa tuwid, pinapatugtog nila, oh, okay, sige na nga. Parang mga in-expect nilang sasayaw ako sa kalsada. Pero okay na yun, nakaka-flatter naman ko. Medyo. Kasi feeling ko may expectation sila na may gagawin ako. Nalalapit ako, uy, thank you for playing my song. De, but I'm happy kasi kahit na ilang years na yung Paligoy-ligoy at yung Para-paraan, nag-ano pa rin siya, trending pa rin sila. So, yun, masaya po ako doon. People still love it. Kahit yung mga friends ko, natawag sa akin, uy, si Paligoy-ligoy, tigilan nyo nga ako.
1: Ang pamayag ni aktres Nadine Lustre.
0: Karon sa Tumagdo Sports, may pirma o kontrata sa Korean Basketball League kon KBL. Si Pinoy basketball player Jerry Abadiano. Kinuman siya hingpit nga nahimong kabahin sa Ulsan Hyundai Mobis Phoebus. Unang gibugna ni Abadiano ang iyong mismong collegiate nga karera sa basketball sa University of the Philippines kung UP. Din siya mitala sa average 8.6 points, 1.8 rebound o 1.5 assist. Matagdula atol sa UEP Season 88 samtang na imuusap nga runner-up ang University of the Philippines kung UP Fighting Maroons. Human sila pildiya sa Lasal University sa Finals. Dunduman nga biyabag usab si Abadiano. Ala sa Fighting Maroons, aron masakmit ang kadaugan sa duha ka UEP Championship sa Season 84 o 87. Inabati atong Magnum News Express o kanasotong Headline Review. Magnum Lokal RT na mugos ka kinanglan magbato ng fair matrix ang tanang motorilla driver sa sunod. Magnum National, Senator Amy Marcos Bianco nakakatawa sa sitwasyon karon sa Senado. Magnum International, 15 mga tao patay human malunod ang barko sa Vietnam. Magnum Business, ihap sa mga business name registration misaka karon tuiga sigon sa DDI. Magnum Entertainment, aktris na din Lostre, manipayon sa mabiling pagsuporta sa fan sa iyang mga kanta kaniadto. Magnum Sports, Pinoy

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: Ang Geritox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o Geritox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese together.
7: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
6: Ito ang idol ko.
8: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
9: Mga kaabyanan, inig ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
10: Mayong adlaw mga pinanggana mga tagapaminaw, welcome na sa Health and Wellness Program ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Karong adlaw, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong kondisyon. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini nay duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually gakos ni siya blood clot nga gabaran ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o magkos na og bleeding sa utok. Naayo usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients na imubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
11: Life Extension Vitamin D3.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. conditions.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi, ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod nga trusted, tested, and proven uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labing nga concentrated nga vitamin D3, uga himo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember, ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
1: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga
14: text
1: butika.
14: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
10: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada soft gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent an undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
16: Magnum, songs of praise.
17: Holy, holy, holy.
16: Only here on Magnum Radio.